0: Ang imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozamiz City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaga, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building, Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung moingon si Mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
2: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pag sinabing ginawa, Generica Drugstore. Punta na!
7: Cheers sa barkada nating Night Shift!
8: OT!
7: Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Hindi na

0: Sports Ngayon. Sports Ngayon.
1: Ato balitaan sa sports hiyatun karon sa ato sports analyst ng International Boxing Judge kasabag Edward Ligas linya na toron. Kasabag Edward, maayong buntag.
2: Maayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports hiyatun kanyo sa DPX 500. Nangita ang promoter ni GC Bam Aquino nga si Eddie Hearns no sa Matchroom promotion nga hangtod karon wa man sila kadawat og offer gikan sa company Naoya Inoue. Nagkanayon si Eddie Hearns nga asa naman ang kontrata nga sige man lang pagarpar ang company Inoue nga nangandam na sila no alang sa away ni Rodriguez karong Enero o Pebrero sunod tuig. Midugang siya nga wala gyoy kontrata pa nga niabot kanila aron ila kining tun-an og mapirmahan. Kay nung duman sa miaging adlaw nagkanayon ang company Inoue. Si Inoue mismo nga nagtraining na siya alang sa pagpangandam niya no sa iyang masunod nga makontra nga iyang gipili gyud nga si GC Bam Rodriguez nga wala pa usay kinipildi no og unified champion nga sunod tuig sa yung bind sa sunod tuig niya nga gilarawan gilaraw nga iya kining makontra arita sa tennis no hingpit na ang napalagpot ang tennis sensation nga si Alex Iala no sa nagpadayon nga WTA 1000 Wuhan Open no o man sila gipildi ang iyang ang ilang tandem no sa double sa kagabi iyang kauban nga taga Turkey nga si Senet Sonmez napildi sila no sa taga Ukraine nga si Angelina Kalinina ug si Diana Yastremka no nga taga Ukraine moy nagpildi nila sa duha ka set lamang 6-2 ug 6-3 diin na pabor ngadto sa duha ka Ukrainian nga mga tennis player tungod ni ana wa di na makapadayon pag duha si Iala dito sa Wuhan sa maong torneo kini mo ay sunod-sunod nga kapildihan ni Alex Iala di mani ang iyang mga kontra dili mani mga gitawag og mga world rankings no o naa sa gitawag nato sa top 20 kundi napildi siya ni ining mga kontra nga layo kayo rankings ikumparar kaniya. Kini nga itong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DPX 500, ang DPX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon, nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpiuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DPX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, RNN.
0: Radyo Mo Nationwide.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas sa tumalita sa sports. May kompleto sa atong mga balita ni mga oras sa. Standby lang ha, kay karon tonton, duman lang sa atong pipila ka mga pahinumdom. Pabati sa niyo pagbalik sa attorney Rufiel. Alang sa iyan dugang, mga isyog, mga komentaryo, ungon man, uban pa na to sa mga balita. Manako there is control sa mga cases many. Names Quiñones o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
0: Radyo Mo Nationwide.
1: At oras karon alas 8:07 na.
3: That time. Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This Time Check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
6: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
10: Summit Natural Drinking Water.
12: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
13: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: Panyok sa Straight to the Point.
1: Atong takna mahigala alas 8:16 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Now atong hatagag pagtagad mahigala tong duga mga isgutanan karon nga buntaga. Natay mga issues nga atong gisundan mga kaigalaan, and of course kining isgutanan sa impeachment kay ang defense mahigala malagmit na kurat kadtong uban, pero malagmit do na po yung mga huhungihong dito nga mo na ilang buhaton. Pero sila si Pia Cayetano ingon siya nakurat siya ining maong moves. Pero tanaw na to mahigala, to analisaron og maayo ha. Og nasabot-sabutan na nila ni nga maone kay mismo si Senator Chis Escudero dai. Nakahimo mag ruling dayon nga murag prepared na nga ruling. Atong tagay pagtagad mahigala unya ang atong mga report usa sa mga kabanan sa dili pa ari sa ta sa mga nasakpang naminaw sa DYHP ug FM busa makadawat mga pahanlipay gikan sa atong sibianan. Dugang mga winners sa sunlinya karon si kasamang Lailin Raban ni Saligadas. Yes, kasamang Lailin.
0: DYHP. Ottoman Report.
2: Ayong buntag ka sa mga regimen ato ni Rafael at mayong buntag sa tanang soaking take paminaw na itong session DYHP. Live bita karon sa Cebu City South District. Dilan na sa mas rating makadawa sa itong mga pahalipay, nga bugas, o chorizo! Isi pa salamat sa ng kanunay kong suporta sa itong session DYHP. Sila Victoria Ligaya! Lancha Candin Lancha! Ani Navarro! Tita Tijano! Renan Lopez! Vicky Garrido! Laura Orot! Lidia Cantanera! O karan sa ikasinitinit sa DYHP!
1: Okay, salamat Lailin Raban sa regala sa mga report. Arita sa itong exercise sa kabuntagon. Kauban ang mga nanay, mga tatay, oga ate o kuya. Ining atong mga nanay, mga tatay nga kanunay na minaw sa atong tulumanon. Busang ilang mga anak o sa mahigalan, matakdan sab sa pagka-listener sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Asaman sa kasaman Julius Balilig Idol B. Hala, Julius Balilig Idol B, kumbati na!

0: Okay, nang salamat ta Julius Balili, mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Exercise pa circulate sa dugo, ginagmay, panalagsa, labinas kabuntagon nga tanan. Okay, salamat Julius Balili o sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Okay. Alam tayo mahigalas itong mga issues karong nga buntaga. Mga nakadawat na itong mga pahalipay, mga sukintig paminaw. Alam tayo sa mga issues karong mga kaigalan. Ang kining nga portion itong ganito mahigala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan na aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na to makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangan palangdaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pa gyud ka sitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C, vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika o galang sa mga pangutana, pwedeng makatawag or makatext sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. Okay, nangisab niya portion, may gratod ka na to sa EXL Black Coffee. Matuni ang himsog na lawas o maayong ang kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kumplito o di kalidad o giman epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Nia ang sekreto sa maayong panglawas. Ang EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Alitas sa mga issues, mga sukit, di po minaw, balikan, tanay mahigalang si Pia Caetano Dungnims. Nakurat siya ining desisyon na. Ingon sige, Pia Caetano, nagulat ako. Aywan ko sa iba kung nagulat ba kayo. Nining desisyon mahigala sa prosecution. Malagmit na dunay mga senador nga na kalitan, nakurat mahigala, pero katong uban, malagmit sad nga nasabot ng landaan eh. Atong tagag-pagtagad mga higala, no? Karong nga tataod, sanbay lang una. Atong sa iplastada ang video dong names. Nanalam ito kang Luis Trono. Atong ipadayon to. Atong sa kuhaon tong video ni Pia Caetano nga pagsulti niya. Kay medyo kwanto siya na kinini ang na kurat siya mga higala nga mautin ni Tabo kagahapon. O kuban pang mga hisgutanan. Sanbay human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:24 na.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Larong paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nak, kit kamusta ngay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: Papauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260214, series of 2026.
17: Na high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill. Because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ugang ganda of the night is Barbie Forteza.
4: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
5: With regular use, results may vary.
4: Nakaten kay Ranko. Ganda. Approved presentation. Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Ang Silk Ganda Power Duo available sa leading stores nationwide. Baratura ang kagwapa nga na ilaban. The Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na lasanoy, alas 8:31 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Now, alita sundugang mga isgutanan, mga kaigalaan na karong buntaga. Og kini nga portion sa sub kanato mahigala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system og dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa maayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Osminia Boulevard din sa Cebu City. Namutang kini mahigala sa dool sa may Cebu Gospel Church, dool sa Cebu Doctors Building, dool sa may Jones Avenue mahigala o ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
8: Straight to the point.
7: Og kini nga portion sa atod kanato mga kaigalaan sa Super Fiber, kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang nga paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkwala kag usa ka sachet, mga isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
8: Straight to the point.
7: Okay, alas 8:33 na sa atong pag-uban-uban ron ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Now, sa ako nang giingon, mga higala, para ito matiwas itong discuss mayo itong financial analyst nga, nag-ingon, mga higala, nga doon sa mga assumptions, mo ni muna, no? Unya, doon na pati pangutan ng Ruben Padilla at doon ay bidawan. Ito, madiscuss pa itong kuwana kayo. Sa unta man doon na may kalit gahapon, kalit pa na itong mga kahigalaan nga kurat, mga higala, ang decision sa prosecution. Ako mismo, doon ako i-hearing gapon sa korte, pag uli na ako mga higala, na monitor na ako sa kinan, mauna may ako na kuwanan nga, uy, ila din i-withdraw di ang Article 1, Article Article 3 o Article 4. Naman kayo kung mag-monitor mga higala, kayo ko na, labi na, administrative na lang kayo gahapon, o niya, natin mga trabaho, sad, iso basta tayo magka-monitor, mga higala na tayo i-hearing, pero ni kahuman, ma tanaw lang gapon unsay ma kuan nato maabdan nga matanawan. So mo kuno abdan gapon tanawan nga uy gi-withdraw man di ay sa kin abi nako kuan nato abi nako day og wala to gapon nga kuan kay administrative nga kuan na lang dako day kay butang nga gapon abi ko man tog last witness nila do nanay mga motions nga ingon ko sa thesis ko diro nga ugma na lang kay natay mga kuan administrative nga mga works. Mobalik ang impeachment November 9 pa. Oh, part na sa defense na. Ano unsang itabua mga higala nga kini ni ang shalan mga itabua gahapon. May kini kapaminaw ko gamay kay human sa kaso dito sa korte. Drive ko sa kinan. No, mura mag Wa naman siguro, administrative naman lang, wa naman, pero sige lang, at anong paminawan ka, maybe, ang sani, sa tangga, padoon ko balik dito sa station. Kaya akong kaso may gila din ito ibutang sa hapon, kay di madag buntag, ha? Sa oni atong buntag, may gila, mahumantag las jis, o sa'yo, lapas pa. So, gahapon, igo-igo na human akong mga sa itong orasa, stress, mga sugkapin. Ngayon ako nabantayan niya, uy, kung saan mo nag-withdraw man dahil yung mga higala sa prosecution ng ilang Article 1, Article 3. Ah, kanto Article 3, daan ang tanahibawa nga i-withdraw. Pero Article 1, Article 4, nakapresent na magustag evidence. Unya ang mga tao ba? Pirti ng lalis mga tao nga na, grave threats giyon na. Mula kalalis na mahigala ang mga ang publiko ba, naukay na ang publiko ba, di ay mga dumadapig mahigalang sara, di kuntlang sara, naglalis na nga ka ng grief threats, ng hulga kisang BBM na, ang mga dumadapig pong sara, unsa paghulga, anak nga kwan, gibugal-bugalan lang ito nga, gihire si John Wick nga mo'y assassin. Grabe kato eh, nga gipresentar ko nila mahigalang tuluta, tuluka mga taga NBI. Ha? Katos kalilong mo tunay, niya ito si Lutok, di ko makalimot itong mga, mga tauhana. Labaos na lang si Attorney Melvin Matibag. Kurbida, doon ay mga kabubuton na ito, doon ay mga barkada at ito, doon na mahigalay mga dumadapig, bala. Muna kong ingon, kanang naanaminaw diha, kon lang kananaang ato lang taganog, high level lang atong discussion, o niya, dahil hindi magkauyon sa opinion, sports lang, no? Ipadayon talaga po itong panaghigalaay, ha? Bisag magkalain-lain itong opinion because that is the essence of democracy, ha? Pero ako, daan ako ni Ingon yun, o akong i-evaluate mahigala akong opinion, ikuwa, why hinungdan? Katong Article 4, naklaro nga why hinungdan. Bantay ko mahigala nga, doon na naniingon ako, daghana sa kwan, attorney, mga comments sa imong Facebook page, ah, nga live ng imong programa, hasta nang sa DYHP nga Facebook page, hasta sa YouTube. Nang gilalis na dito ang mga naminaw na ko, doon na mahigalay mga bashers nga to dito, doon na po mahigalay mga listeners na to, gitubag po na mga bashers. Naglalis sila mahigalay nga to Article 4. Pero daan ako naingon, wa na hinungdan Article 4, samay. Talawa ka itong primerong witness, why personal knowledge, ikaduhang witness ka itong Atty. Lutok, why personal knowledge, kita mo itong mata ganit itong Atty. Lutok taon nga, kwan? Diligin makaharong o tutok mga higala ni pangutana na, hasta ko itong mga tulfo, ningon na sumablay-sablay itong mga witness na ito. Kung saan pagkahitabuan, padayon yun. So, tana to, nahuman itong Article 4. Pero sakto na mahigala nga ang Article 4 na po ka mga witnesses, na po to ka mga witnesses, tuluray ilang gi-present. Ilang gibiyaan ang Article 4, kamantay siguro sila nga muragway ayon na niya. Di man gibapribahan, asa may assassin nga gihaya ni Sarah? Nakaingon na lang mga tao nga, si John Wick lagi to. Ato lang ang iagay katawa-katawa mga kaigalaan. So, gibiyaan ang Article 4 na po ka mga witnesses tuloy na present. Ilang gibiyaan, arisal sa Article 1. Ha? O pa, suryaho ni mo, mayon niya, okay na itong tuloy, kaya na-establish naman. Pero ako, mahigala, nag-analisar din ang mga listeners na ito. Daan na yun na hibawa, mahigala, yun ko. Kini honest to goodness na nga pag-evaluate ba, isip abogado, mahigala kay bawa ta, aton i-guide ang mga tao, bitaw. Di lang tayo mo, kuan ba, kana na ang atong ipasilaag mga tao. Kana sa akong evaluation lang, base sa balaod o base mahigala sa mga witnesses, na kaigong gawagi hinungdan ng mga witnesses. Labaos tanan, may katong Article 4, daan ako ng ingon yun, katos matibag, wa yun, ha? Sa pag-witness niya nga, wa pa ganit siya mga higala na himong karon nang tuiga ko na himong NBI director. Ang sabi ang pag-witness niya sa nahitabo antong 2024 kag Sara Duterte. Nga wa pa man di pa man to under sa iyang investigation nga mo imbisigal sa to di pa man sa NBI director at that time. Basta kay magkapasangil yung Sara hala. Muna ako nagduda ko delikado kay ni Sara Duterte. Ah, Delikado ni mapanima pa sa nginlan mahigala mo ay nagpatay ni Rizal.
0: Ay,

0: Ipahaom man gyud, ipahaom man gyud narratives. Ha? Aproda ana taning ingon. Tarawa tulo ra ka witnesses unya kini nga maong article sa akong evaluation landaan. Ha? Nga pulos mga hearsay ang ilang gipanulti. Gawas ana, pulos mga taga NBI. So ug imong itimbangon ang ebidensya. Matawag nato nga kining maong mga witnesses biased ni because ang NBI National Bureau of Investigation is a bureau under the DOJ. And DOJ mahigala under mahigala sa Office of the President. Wa kasi nakakuha witness nga kanang independent ba diba? Kada bang civilian baka ngayon nakuha nga dili konektado. Kani ka klaro ana unsa man nimo og NBI director ka nagtuo gani ko mahigala nga kini si Lutok Town og kini si Kalilong. Og sila ipabuton mahigala nga witness mo. Duda kong balibad pa ni sila pero taga NBI man mo. O be first before you complain masana. Ha? Sama ng Lutok. Kita bitamon Lutok kasi sa mga tulfo mismo nga dapig bigyan nila mga higalang mga tulfo. Nakaingon doon yung sumasablay-sablay itong witness na ito. Kini Lutok makabati bigyan sa itong komentaryo ron kay Takloban naman inasahin ron. Sipa man itong broadcast ito. Ako maingon ko kini Lutok taon napugos lang eh. Pagbuto ni nga, ikaw mo witness ka again sana. O na ay freedom, hindi na mo witness. Oy. Pero kinsama ka makabalibad niya, naamang ka, trabahante ka man sa NBI. Kini mga tawa na, sa gilanis matibag, kay matod pa sa tunibawaan, political operator man gini. Ha? Nga outsider ni sa NBI si matibag. Munang, ang NBI as an institution nga dugay, giampingan, mahigala nga, ang iyang credibility karon medyo, naunsan ang credibility ani mahigala under the leadership of Matibag. Pero ako, maingon ko nga, wa nako, sa akong tanaw sa NBI, okay lagi hapon, ang waong institusyon. Sa Matibag, lagi mo ay, nagdag, kung ano napase, witness si Gracioso Iyanggi, witness kuno niya mga higalang agin si Sara Duterte, wa man ipresent na gina sa impeachment court. Kung tinuod na, nakwalitas ka na, may klaro yun niya, naghatol o kwartang Sara, ipresent nito, para makross-examine, sad. Mo na ligon ebidensya kung tinuod nga nagsulti tinuod. O tinuod na niyang istorya na doon na sa ebidensya, doon na mga pictures, doon na video, anak, kana mo yung ligon. Ang makaingon ang mga tao nga, dawat yun ay malimunitang kwarta sara. Pero kung saan taman, napakdang naman, Jeff Tupas pala daan, wa man ko, anak, kaya dito ko nung Jeff Tupas gihatag ang malimunitang kwarta, naspalpal na yun. Si Gracioso. So, kinis matibag, NBI director, medyo, wagid taon eh. At tanawa, daan ako ningon, katong Article 4, wahinungdan. Ang uban mahigala mga basyo, suko kayo na ako. Pero namay mga mutubag na san. Sakto ng katunay, tanawa ron, di, nasakto. Mismo ang prosecution ron, di, ilang giwidro. At ang tiwason na isgota, arita sa Article 1. Ya, dayon arita nga nga nung giwidro na niron. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:43 na.
1: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
7: With the right minerals.
11: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
7: Summit Natural Drinking Water.
8: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.

0: kordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Apil na sa EQ Diapers Eve raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
6: Fix it with Alnex.
7: Basta allergy symptoms, adunay fix it o kana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
6: Fix it with Alnex.
7: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
8: Unilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Corphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas 8:51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Okay, balik ta mahigala sa isgutanan. Kini nga portion tod kanato makigalaan sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina ug minerals nga haom sa pagpalig-on sa atong panglawas ug inguman sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama sa mas advanced pharmaceutical company nga og i-distribute kini mahigala sa Belgian marketing og unya FDA approved kini. Bisan pa man makahigalaan sa bagong karton og advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:52 na mga kaigalaan sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: So, arita, balikan na ko ha, ang katong Article 4. Tulo ka witnesses. Pulos heresy. Munang, daan pa, ingko, ang kanapur, Article 4, wa, ganyan na hinungdan. Daan pa, tulo ka mga witnesses, gikan sa NBI. Huwag isa makakuha witness nga kanang, makaingon basag ka ba nga, dili ba under pressure? Eka nagtaga NBI ka, bisan pag unsa imong trabaho, og mando nga, appeal ka sa witness, di magkakabalibad yun, isa may mong balibad. Basig ma, appeal man na sila sa kwan, o be first before you complain. Taga-gobyerno mango ka, sa kabalibad ni mo day, imagine ha, muna ako mo ko, kana si Attorney Luto, katos kalilong, o tingali kung kamo pa naa sa ilang dapit po, di ko mo kabalibad. Ha? Di ko mo kabalibad. Kabahantig ko ka diha. Nainon ka nga, appeal ka diri. Ha? Witness ka. Uyon ka yun. Nga dayon, doon na kay kuhan diha, pwede na ka dayon nga kinini ang ma-promote. Ina na. O kinina si Attorney Lutok na eh. Regional Director man ito sa Mindanao sa layo man kay iyang assignment. Ah, pag humanya testify, may galato ko na, nabalik na sa Tacloban. Kana mahigala mo ay bar man siya, kalayuan ng bar. Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito ko na sa Regional Director ko na dito. Ah, pag mag-testify ng impeachment, ato na. Region 8 na, ulit na sila. Makapamili, pili ka ba? Ha? Oh, testify ka. Oh, man, testify, siyempre. Yeah, sa inyo nito nga, i-add paduol ko sa among assignment. Ako ka nang naaras ako. Kataka dito man ko. Kini ato lang ng agay katawa-katawa, mga sugitig paminaw. Kay human yung pag-testify na ato ng lutok. To ano man siya? Nabalik naman sa Tacloban na ikin. Ha? O niya, karon, kini si Kalilong, sumasabot na to. Huwag yung sila witness nga. Kana bang matimbang-timbang man ito bang akin nisulti ni tinuod niya, wala ni siya'y bahid, bias ba kay, di man itrabahan ti gobyerno. Wa. So, naan ako ingon, kanyang Article 4, wa, ni, basura ning maong, ha, mong article. Kato, nagsunod sa akong programa, yun, pagsugod ining impeachment, nagsunod yun sa tungkuan, muna akong analysis na daan, natarawa. Ari sa Article 1, pag abot sa Article 1, dito nag-exhibition sila. Nga diha ko nakaingon nga believe ko ining prosecution na ikin kay limang kagwaas na kahadlok present og mga kwan. Sagol pa, okay, abisagod itong ila. Present og hostile witnesses. Imagine kay si Gina Acosta. Siyempre, ugi mo nang i-present si Gina Acosta, mulaban yun ang Sarah. Mulaban yun ang Sarah. Ah, ilang i-present. Ginganlan pa itong tulfo mga sukitig paminaw og kwan. Kana na ang stupid witness.
5: Straight to the point.
4: Stupid witness ko, no? So, si Ortonio ilagi present. Astang kalmaha. Di ako kaingon, kini Ortonio, ganito nga. yun na sayop sila nga nung ilang gihibog style witness. Kay pirti mang mayuha mo tubag. Kalma mga higala, maayong mo tubag, porbida. Bisa, pabalikan ninyo ang video, anak, pag-present. Pero, di ako yung believe yung prosecution, kay bisan pa mga kagilag risgo kayo present o hostile witness, so as like, hadlock ka na, present sa so hostile witness. Di, nalkansi sila. Kana kung mo present kag witness nga, muginan siya ka sa inyong side. Sus, pag-present nilang Ortonio Mahigala, dakog alkansi ang prosecution. Eh.
5: Straight to the point.
4: Napailain. Nga ingon ko daan nga bida, kung ako'y prosecution, di na ako'y presenta si Michael Puwa. Eh. Opposing Council na guna. O niya, mao na guna Mahigala, kita na mo sa kaliber ni, nakakita na mo sa kaliber ni Michael Puwa. Ah, kung yun, grabe. Exhibition sa ilagyong gipasin si Michael Puwa. Di ako sa itabuan, di akansin na po sila. Maudi ay mga higala nga kumbati na sa mag-exhibition kay total tanaw na total i-drop talaga na yung i-withdraw talaga na yung agay withdraw karon mingon sila nga kwan kanang bribery okay na that's fair enough nga mingon sila di lit nami para pag save sa time di nalami anang bribery. Kay kung wa kay ebidensya ana nga imong i-present. Another na po na nga mauwaw man gud ang duda gani ko kining survey ni Sara Duterte ron. Ano ni taas ang hinog samot ni? Kay mga tao nakakita nga wa man gud ebidensya butang-butang na magdan ning ila. Ha? Tawo so, Article 4 wa man. Pag-abot sa Article 1 mao ni ang pinakadako nga kon hakay. Mao ni lang gibalik-balikan confidential funds. Mao gani 2024 pa Quadcom gud ni. Quadcom gud ang nag-agi gud ni Quadcom hearing. Confidential funds nagihinungdan kaning uban sanga-sanga na malang ning uban nga mga articles. Ang main reason nga nung gi-impeach si Sara because of the confidential funds. Ya karon kining article ila lang giingon nya withdraw na muna. Ya di tala ni kato katawa ba higala withdraw nila, ha? Ang article 1. Askang, mugod yung main reason, ha? Mugod yung main reason nga nung ilang impeach Sara kay kuno ang confidential funds, mauna, ha? Lustay, Sara, lustay, na. Nga, ano sabi tabo, ang i-withdraw man yun, ha? Nga, mugod yung main reason nga i-impeach Sara. Agay po man nag-quadcom. Mugod yung ibalik-balikan sa quadcom. Mugod yung ibalik-balikan sa House Committee on Justice. Nga, nasuta na noon, pag-present na karon sa ebidensya, nasuta mahigala nga kanang notice of disallowance dili pa na final. Ang kuha mahigala og baka kita ka sa presentation tanan kay ikala. Ki pa final ngano hilaw pa ba? Ngano ilang gida og impeachment nga hilaw pa man dani? Wa pa magani mahuman ang kuha og investigate. Na pa may mga remedies di ay si Sara Duterte ana. Like what happened sa City of Cebu nga giisuhan og notice of disallowance kay naghatag mga higala og bonus. Gihimong calamity bonus, tag 20 mil kada usa. Ningon kuha din na pwede. So doon ay notice of disallowance ang Cebu City Government. During the time of Mike Rama na, mabitang mga aris Mike, ako bitang pangutan o na na. Eh, so bang kayo mo aray mahigala o ang atong pangutan na, kuan lang, pulos ng ginini ang pangutan na mahigala nga, chika-chika lang, layon mo sa itong mga listeners, ah, pangutan o itong mga controversial nga mga pangutan na. So, patihara, anak, kanang notice of disallowance sa City of Cebu, doon na ba'y na preso dahi? Doon na ba'y na tanggal anang kuha? Wa. Kay, maingon mo na siyang kuha, panalitag, may bawaan yun, maklaro na yun, maka-appealar pa. Maka-explain pa. Dili mo na sa final. Tumunin kang Sara nga doon ay notice of disallowance, dili pa to final. Duda ko, maugahin unin nakapataas sa rating ni Sara Indekin. At the heights of the impeachment trial, mas nitaas pa hinoon ang iyang rating because ang mga tao na confirm nila, wag yun ay, ilan naging binuangan, ibutang-butangan naging nila na Sara.
5: Straight to the point!
4: Nga tanawa ka ron, ang sinitabo ron. Kanang Article 4, Article 3, okay rin gina nga ilang gi-withdraw. Nga fair enough for the, in the side of the prosecution, sakto ng ilang gihimo, in the part of the defense, why unfair? Why? Because ang prosecution has not presented evidence yet. With regard to Article 3. So, fair. May yung dipinsa, ang sabay, dili na kinahanglan ang depensa nga mo present og evidence against anang Article 3 because in the first place wa man madaot si Sarah ana. Wa man daota si Sarah. So no need na. Ang problema ini ron kining Article 4 ilang gidaot si Sarah ana grave threats unya di pa Article 1 unya dili na nila pabawason nga amo na gi-withdraw so ay na lang di na mo present si Sarah ha o kanang iyang kaugalingong evidence sa labot ana nga pag counter anang among evidence no need na kay amo na gi-withdraw. Kaligre sa mahigala at ipadayon ha umalabang sa pipila ka mga mahinom-danong pahinom-dong. Alas 9:02 na.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, what by the power of 2?
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na last 9:05 na sa ato bangon uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Onya kini nga portion natod kada to may gala sa the original said Panyawan liniment oil. Mga kapanyawan, pait na kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama mga higala ining mapamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto. Bisan alamok, dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa seed element oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
4: Alas 9:06 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Wala kong ingon. Ugligon ka ng maong article. Kaya sa ingon mas luisto, malakas na ang ebidensya. Kumplito na ang ebidensya. Malakas na ang kaso. Ganon yun naman ang i-withdraw? Ha? Kaya ano man nga, mureklamo man ang defense ani. Dapat may galing, wala naman, gibidro naman. No, wala na kinahanglan ng tubagon. Kana, kung sa kurte pa ng regular court, pwede rin na. Nga naman, na, diya sa four-cornered mga higala sa kurte, sa courtroom, at least, kasama yung nakabati, ang judge, ang party speakers, ang party sa pikas, ang nakabati ba na eh? Maura. People within the courtroom ra. Nga, gamay raman ang mga tao sa courtroom. Bitato sa una, diri pang Palace of Justice, mahigala sa kwan. Kini ni ang diri as may kapitol likod sa kapitolyo kay daghan to makasud inday ken sa una reporter pa ko coverage mi may ganatong chunk case daghan mo pusisok dito ha unya coverage mi tong kang ikliyo nga kaso ha daghay makatan-aw pro pag abot sa Kimunda medyo di na kayo karon Island wa na gyud. Ah, nagyong makasood niya kwan, makasood niya. Tungon sa kagamay sa mahigala, porbida. I hope nga makakuha ng Supreme Court, ano yun, nga matagaan, tag-kwan din eh. Ang Palace of Justice nga klaro ba? Kedugay-dugay na ba itong Palace of Justice din? 2013 ba itong alinog? Nag-iabandonar ang Palace of Justice din sa Kapitulyo. Huwag na ito ka sa Island mag-hearing, kanang atong kurti ron nga gamay na lang kayo, ang naminaw may gala, ang who is ra, the interpreter, the abogado speakers, witness, da, pwede umingon niya, withdraw lang na muna. Ha? Adi na may present evidence, kaya withdraw naman. Total na nakabati, gamay raman. Kaning impeachment, nakabati, tibok Pilipinas, tibok kalibutan. Imong gidaot si Sarah. So more on, ang defense, more on kwan sila nga, uy, inyo nang gidaot Sarah sa Article 4. Muhatag may mga witnesses nga, mo baos mi anang Article 4 nga pasangil. Kanya, Article 1, inyong gidaot confidential funds. Mo baos mi. Muna yan sa defense, may ngumas lang nga, ayaw na yun, nakikibidro naman. Ayaw na mo present evidence, ana. usan na lang, kan article 2 may wala na mo gibidro. Ganak lang mo present. Wala gingo ng mga bata, Baruel, ka, nasumbagan kag ka, ha? Kaupat, kausaran ka pa ba usok? Withdraw ta, withdraw sa Luis Troy, ha? Kahapon, ako na, tinood, bitaw na, hula, anong withdraw man ni Kalit nga, Juan? Huwag ko magdahom sa daiba. Mismo nga nasipiya kay tanong siya, nagulat ako. Pero na yung uban dito, nga wala siguro magulat. Ang taga-defense ko, mga abogados defense, mura, tanaw sila, ursaw ni Kalaki, ha? Lahit ni nga strategy nila, mga kagalaan, ha? Pero muna ko, giingon, ilan na nang i-evaluate, yung kining kasuhawa, yun eh. So, more on, gi-withdraw ng Article 4, Article 1, pa-okay abroad yung tunay. Di naman ang pahukman. Gidrop na nila. So, more on, pa-okay abroad to. Muna ang defense mo, baos me. Kaya na may daghangang naminaw. Inyo nang gidaot man ingon si attorney Sheila Sison, oh, humanin niyo daot ta si BP Sara, di minyo pabawson. Isa ti jeep sa defense nga asa prosecution nga aron di sila kabawos, ato lang ni ikaw ato talo mahinungdan ni mga kasuha. Kuman ginabodabuhan asa mga higalang mga tao na astubaan naglali sa kaning appeal dito nga kanto grave threats yun to iyang gihulga presidente ingon po kuman dili to maigong grave threats kay ingon man sana nga kung mamatay ko nagkontak na ko ipapatay sa tupa kung doon ay kondisyon ha ah, naglalis na asa dito sa barbiruhan naglalis himan-himan pa wa na ha ah, pero kay hibaw tam higala tag 25 million ang gasto ini kada adlaw tapos nakuan to gasto 25 million kada adlaw gidrap ra man di ay tag 25 million kada adlaw gidrap ra kay way hinungda nagsulti pa sila ang tadaan nga drop lang na muna arita mo po focus article to lang. Di, gamay ra tag-tag time day. Gamay ra gasto. Karon ni kapila nang adlaw gapon sa impeachment trial. Ika 39. Uy. Ako ana ko di ana. Ika 39 day na di gapon. Okay. Okay. So kuan na di siya? 975 million na. 975

0: Tamang totoo na sugdan ganun. Kani, kani. Sige. Audio daw.
1: One, unexplained wealth. Two, violations of the SALN. And three, prohibited business interest. We believe we have provided sufficient evidence on all these allegations. In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course, consistent with the evidence and our duty to the nation. Therefore, honorable Senator Judges, beloved countrymen, the prosecution formally manifests its withdrawal of and intention to no longer pursue Article 1 on confidential funds, Article 3 on bribery, and Article 4 on threats.
0: Pause, pause. Tara mga abogado, sarap tao. Kulatan daw na sa mahigalas move sa prosecution, ha? Nabi na, assign naman ni Day. Sige, kamo assign sa Article 4, ha? Kamo assign sa Article 1. Wala na, agumat assignment, ani, ha? Pwede nga, kuha na. Yung mga bugado tao, no? Stilan, mga bata, para ba ni mga kagilaan, pero yung kumbati yun? Kumbati yun, ha? Tanaw tao sa ministro. Sa ministro, sana yung mulag, kakatangunon na, pasangin lang para mga countrymen. So we'll no longer pursue Article 1, Article 3, and Article 4. Di na nila ipadayon ko, no? Sa Bisaya pa, di na namo ipadayon ang Article 1 labot sa confidential funds, ang Article 3 labot sa bribery, o katong Article 4 sa grave threats. Ah? So, kung buto na naunin mo, o sa regular court pa ni, total na naminaw, may galang huwis na ang piskal dito na minaw, pikas po minaw, defense na, niya, na-witness na, ang naminaw na, ang parties sa inday, kaya pwede, niya. Sige, kay withdraw naman ninyo, di namin mo present. Mahimo, ra. Kini kay publiko na minaw man. Muna ingon sila, attorney sila, si Sonia, o oh, inyo nagidaot, Sarah, niya, karo, di namin ninyo papresento ang ebidensya. Kaya ingon naman mahiga lang, okay, so, ang inyong ipresent na lang, ebidensya, pag controvert sa na-present, kato lang article to, eh, maura may amo, ibilin. Tanak naman sa Article 2 niya. Ayun na itong Article 4. Ayun na lang ito. Kay kung ano, human naman. Amon naman idra. Pagkaligre. May kailangan. Lalis. Nakagasto tag 25 million kada adlaw ni Anang Kuana. Ikaduha daghanay naglalis ng mga barkada. Uban-uban mga managigalaay. Naglalis na kay ang uban mo ingon. Igo lagi na grip threats. Ang uban po ingon. Di lagi na grip threats. Ang uban po, about confidential funds. Ano, doubt na gina, confidential funds. Ang uban po, mingon, dili, lagi, kay ka na lagi, alias na gina. Naglalis na tayo, ganang alias. Sus, daghanang debate, sa kilid-kilid. Napamahigalay mga managhigalaay nga na nga. Nangadaot ang ilang relasyon. Unya dito, waman na yun, may pagisugod na ito. Ayun na lang, gisgote, pagsugod pala. Pero kini strategy ni mahigala sa prosecution, katong ila pa okyab lagi itong ila. Wagi ebidensya mahigalang ligon ba? Pa okyab lagi ito sa mga tao. Huwag manusakay mga tao sa okyab. Ha? Nitaas pa yung rating sana sa latest nga survey. So mauna yung mahigala ang napa ba ito isumpay dong name? Si Atom itong ipapos. Dapat ito isumpay si Kwan. Aloistro siya pa sa Konobe.
1: We respectfully submit this manifestation to the Honorable Impeachment Court for its consideration and appropriate action. We recall the impeachment trial of then Chief Justice Renato Corona, in which the prosecution likewise withdrew certain articles and proceeded only on the remaining ones. That president recognized the prosecution's privilege to determine which articles to pursue and which to drop.
0: Boss, ha? Boss. So, iyang gikot, nga doon na yung president, no? Pero, marag kakataon doon sa Luis Tro. Buti pa sa bot, doon na yung naunang kaso katong kang former Chief Justice Renato Corona. Actually, kato, Article 8 to ka mga articles.

0: Gibidlo ang lima. Tulo na lang gipulso nila. Pero katong kung pag-widlo, wapaw kasugod o present ang prosecution o evidence, gibidlo ng daan. Parihan na sa bribery. At sure ka ng bribery, manami ko, that's fair enough. Nga ilang sila, di namin mo amang i-widlo ang bribery ng case kanang Article 3. Okay ra. Wala sila mo present ang evidence ha. No need for the defense to also present an evidence to controvert. No need. Why? Kwa ba i-present ang prosecution? But ang problema ron, katong Article 4, bisag may ngumong gi-widlo na ninyo, inyo naman gidaot si Sarah. Ha? So yung example ang corona case, which is dakog kalainan ang pag-widlo. Kanang ang corona case, pupareho na sa ilang pag-widlo sa Article 3. Manay, doon ay similarity. But ang pag-widlo nila yung Article 4 o Article 1, unfair. Humanagun na daot. Niya maingon na lang ang presiding official nga di na nato i-present ang kang Sarah din. So di na katubag si Sarah. Maingon lang sa adol lang mo sa Facebook. Murang anak, pagkasuriya haday. Pag-presko na lang muna inyo nito. Ah, sige, padayon ko no names. Padayon names.
1: This manifestation is made in that same spirit to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue, as well as to safeguard the interest of the nation against betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Honorable Senator Judges.
2: The chair notes the manifestation.
0: Okay, so mga ito mga kaigalaan, ha? Pero nitingog sa attorney sila si Sunoy nga, hindi, may kabawas na inyong kalaki. Mga po nituyo sa prosecution ay, paukyab man eh, paukyab. Pero mga tao mga bisay di kabaos, ang mga tao na yung analisala na, tanaw ko mga higala di mo ma-underestimate ang mga tao. Kasi natuos na, naisahan na to ang defense. naisahan ang defense, kaya ilagong mga higala ang kwan. Ilagong kwan si Sarah. Pero karon kabantay mo ang hasta tong balay ganun Sarah, ang hormone ay ang balay na, ingong sal di tao na akong balay, oy. Kaya matibag po ito nga, kwan, kalaki. Ha? Muna, ingon si Pia kay Tano, bila nagulat na aning kalaki, ha? Asa man itong kang Pia, dong? Asa man itong kang Pia, dong? Kwan ko, no? Gamay lang. Asa man itong kang Pia kay Tano, naabad ito niya? Sige. Kana.
3: Good afternoon to everyone. We note, Mr. Presiding Officer, that you mentioned that yung abandonment of Rule 18 is really for the benefit of the defense, no? Para makapagsalita nga sila. And I would assume that they appreciate that, but His Honor will recall when we were discussing in the corner earlier, I had voiced out my position that magugulat ang defense dito sa decision na dito sa issue na to kasi ako nagulat. Baka iba sa inyo hindi gulat, no? Pero ako po gulat. Hindi ko alam na mangyayari to. It appears that the defense is also surprised. So, I had said that we should give the defense time to decide how they want to react. Just because mabilis na nag-decision ng prosecution, whether this has been something they've been thinking about for a day, a week, overnight, well, the defense is the one being accused. The defense is the one who has to defend themselves, and we have enough constitutional provisions, legal provisions to protect the right of the defense. And one of them is to give them enough time to decide what is the proper course of action. So when we ask the lead defense lawyer, ano yung next, I think it's, she said what she needed to say, which is they are reserving their right to do whatever they deem necessary. So they may decide na we will make use of the presiding officer's decision to abandon Rule 18.
0: Okay, pause.
3: Maybe
0: you
3: have to give them time to think about
0: pause.
3: It. Cause
0: okay, ang kanang Rule 18 magod about na sa itong subjudice rule nga i-relax ang subjudice rule kay gusto ni Chase nga sige, okay na lang, mamusulti na lang mo nga ito sa gawas, magpapriskon mo, na okay na. Mura yung gigaw niya, wak na ta din, hindi na ta mag-present sa kang Sarah, di na magkabaw sa din, paantun lang mo sa Facebook. Mura na, niingaw ng taon, attorney Sheila Sison, gahapon nga, Habang itong attorney Sheila Sunatay, ikaw na dong? Ato pa minahon kadali itong lead counsel po sa kwan. Human sulting lead counsel sa prosecution sa Luis Trum. Hingga inyo pa siya nga, aron nga ang taong bayan mo na. Ha? Ah, sige ko no. Natoy kang kwan? Na-ay kang season o wala? Wala pa? Wala pa ganit katong kang pitil na lang po nga kitano kay si...
2: Comment from...
0: Sige na, kana.
2: Sheila, the lead counsel for the respondent, rather.
4: Thank you, Your Honor.
2: You may proceed, ma'am.
4: We thank the lead prosecutor for the candor today in that it now has given formal notice that the prosecution, after 38 days and expenditure of government resources, presenting all these witnesses and so-called evidence, and spending all our time coming to court, is now formally withdrawing two of those articles for which they had presented evidence. And we respect the decision of the prosecution, however, whether this will affect how the defense plan to proceed with its presentation of evidence is something that we must make clear. It will not. Because the prosecution cannot make decisions for the respondent and the defense. In other words, the prosecution cannot be allowed to have the benefit of its accusations without bearing the burden of having those accusations tested. And the court has already heard the prosecution's alleged evidence and the interpretations it laid on them, and the public has been already exposed to its allegations repeatedly, through long interjections, interpellations, direct examinations, and the many conclusions and opinions that several of their witnesses have given before this honorable court. And therefore, the accusations have already entered the consciousness of those who must ultimately render judgment. In other words, the prosecution would thus retain the benefit of having its evidence heard, while the respondent would be at risk of being denied the benefit of having that evidence contradicted. And we feel and we believe that this is not fairness, and it is not in keeping with the guarantees of due process.
0: Okay, pause. The right... So, muna kay Sheila, dili ni wala ni fairness. Wala ni... Dili ni unfair kay ni. Ha? Na dili na may papresentahon o ebidensya. Kaya nga naman nga, wala na, dili na mo mapresent o ebidensya Article 4 o Article 1 kay gi-withdraw naman. Oh, yeah. Ang kono pag yun ni Luis Trumahiga lang, ang amok mga ka makasave tag time. Is it? Mana ni, react po si Alan Peter kay tanong, ato ba nga makasave ta sa time? Mana, kay dali o na gini nga, kumahimo good, dili ni kaabda next year, kaya kung ma-abda ni next year, muingon naman mga tao nga nga nung, inyo pa magiging tangtangon sa harangang mag-filing naman certificate of candidacy kanong October. So, ang kinay, game plan na nga, kumahimo, kutob na ginayon, kanong tuiga. Ha? So, manan niya, react po, mahigala si Alan Peter kay Tano, ane, ato'y panayo na, man lamang pipila ka mga mahinong danon, nga pahinomdom. Alas 9.25 na.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
13: you need to
12: toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Lipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Lipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ECS. Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
15: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by McDonald's.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Pila pilang win! San Miguel pilang win!
20: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo.
23: Smart 2.
22: Smart Dishwashing Paste ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo.
23: Plato
22: at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy kulubang damit.
26: Charm. Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm.
27: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangong kumakabloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na sa 9:29 na sa atong pagwanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
0: O kini nga portion sa ganda mahigala sa sugar troll, daghan na karon na doon nagipa mati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o ingoman diabetes. Kung ikaw na anini doon ay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan yun sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Muna nga epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog, kining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may hinungdan ining diabetes. Mga sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
29: Straight to the point!
0: Alas 9:30 na mga kagalaan sa tumawaruban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
29: Straight to the point!
0: Sumoto sila, ingon sa unfair ni. Ha? Si Alan Peter Quintano ni tingog sad kagahapon. Atong paminawon mahigala si Alan Peter Quintano kay ingon man si Jervil Estro nga ang ato nag hero pud gyapon ilang pamaagi dai kasi ang ato ba nga among gi-withdraw para mo gamay na lang oras nga kanang di na makuha nang oras kay madali na ta. Anindot pagkasulti po ni Luistro. Pero tanaw mo na, Luistro, mo nagkakataon nun. Una-una si Olada, naisahan mo na mo. At ang paminawan si Alan Peter Quintano, may gamay lang.
30: Mr.
2: With the permission of
30: Officer,
2: Attorney Sheila.
30: With your permission,
4: yes,
30: just to clarify, Madam, with your permission, Mr. Senate President and Mr. Presiding Officer, when you say it's the best interest of all, can you clarify that? Are you talking about time?
4: That is one, Your Honor, including the resources of the government and even the attention of the
1: Honorable Senator, judges, considering the equally important legislative matters which are pending before the Senate, not to mention, Your Honor, the upcoming budget hearing for... Yes.
0: Boss.
30: Isa-isahin natin.
0: Isa-isahin natin. So, ang iyang rason, yung anong gi-withdraw pala, tungkol sa time, huwag mo tulong na huwag kisay naglalangan-langan. Unya ang resources government ko, no? Unsa may resources, 25 million kada adlaw. Kisa may nag-usik na ron. Pag wala hinungdan tong Article 4 o Article 1, pag sugod pang tanawa hinungdan, ato i-present unta na yun. Pero basen bod baya dahil nga ilan tong itistingan nga okay ba? Pag agis cross-examination, diha na nga, okay, di man na magsilbig yun. Basta gili na plano po nila na in the course of the trial, kabantay sila mo na mag nakansyawan mahinuntaan ng kalaki, ha? Sama itong kang Isabel, Congresswoman Isabel, kuan? Zamora, nga. Tama ba na, kuan, may ganito kalaking bar, ha? Murag ang ngayon sa Mikey mo, wala na may mo istorya. Mr. Witness, tama ba na ang Vice Presidente ay may ganito kalaking barrel? Tingali ka doon. Wala siguro yung mga plano siguro nila. Pagtanaw sa kadugayan, muna pag may ayon na itong kuhan siguro, muna kita may gikansawan ni noon. I withdraw talang ni. Alam ba, tapay na si Alan Peter Quintano. Tiwasa dong.
30: First of all, time. There's no limit in the Constitution. We can finish this in January. We can finish this in February. We can take a break tomorrow and focus on the budget. It is our choice. Kung ako masusunod, unahin natin yung budget. May Super El Nino, hindi pa tapos yung flood control investigation, ang daming na tiwangwang na flood control, hindi nag-spend ang gobyerno, we're in an economic crisis, not only because of our own doing, but the whole world. I mean, all of us here, legislators, share all this concern. Marami na nagsasabi na itong impeachment ay para sa mga politician. We know that's not true. We know it's an accountability mechanism. But we do know that the budget next to divine intervention and prayer is the most important. But I heard today we might even change our schedule na naman para mauna yung impeachment. So first of all, time. It's in the best interest of everyone that there's fairness and we take our time. There's no time limit. Who is saying that we have to finish this by November? I want it finished. But between finishing it at tapos may unfairness and finishing it na unahin to kaso sa budget, Mr. Presiding Officer and Mr. Senate President, you know, I'd like to put on record, I'm very uncomfortable with that. I think it will be a disservice to the Filipino people. Now, number two, government resources. It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, wag na kayong gumante. And then sasabihin, yung platform ang gagamitin. So, this is my second question. Can the court issue subpoenas for their witnesses to attend their Facebook Live or press cons?
1: With all due respect, Your Honor, that was in response to the statement of the defense that the evidence of the prosecution have been seen by the public already.
30: Yes, ma'am. I understand. But that's the problem. You put all of your witness here in court in a formal process before the Filipino people. And this is an impeachable officer. There are only a few impeachable officers in our constitution. And this is not purely a judicial process, as we all know. It's a political process also. Meaning, it's not enough dito na ma-convict or ma-acquit. Yung reputation ng tao, yung certainty ng tao na siya'y guilty o hindi. So, for example, so that's my other question. Assuming we don't give the defense the opportunity to present dun sa tatlong articles or dun sa dalawa nag-present na, is the prosecution willing that we acquit her on those two articles? Will we categorize the dismissal as an acquittal?
1: We believe, Your Honor, that by the withdrawal of the three articles by the prosecution, it means that this will no longer be part of the impeachment trial. And therefore, they are no longer proper subject matter of the verdict to be rendered by the honorable impeachment.
30: So,
0: okay, boss, the problem that... boss, Mao na lang, ang hukba na lang, ang Article 2 na lang. Wa na to. Article 1, wa na to. Discussion na to, ha? Ano sa ito lang ang Peter ngayon? Humanin niyo sumbagon o kadaghan, may mga, okay. Ay na lang magbawas, ha? Kaya karoon mga higala, human naman. Ang prosecution, time naman sa defense. Karoon, kabawas ng defense on. Kami na po yung present evidence, ha? Amo na po mga witnesses. Nya kanang pagpasumpina o mga witnesses, di man amada o magpapriskon ka lang. Panalitan ka to sa Latsika o nulasko na ikin. Uy, patawag to sa dipin, sabi aron maklaro ni, among ipasumpinahan si Latsika o si nulasko. Manin niyo i-present, among ipasumpinahan, sila yung maka-explain o naon sa ganing confidential funds. Ha? Dili naman ba supinahan? Mga government, kuhan ko ni, employees ko ni, nagunis sa armed forces. Pero by power of the supina, pwede. Pwede ka makatawag o hostile witness. Pero ka nga, no, magpapresko na lang sabi, ingon na lang ka nga, wa na ha, di naman mabawas din sa impeachment court. Bahala naman magpapresko na. So muna nga, unfair in the part may higala sa depensa. Ah, muna, inumdum na kung Miriam Defensor Santiago, kanya to sa panahon ni Corona, nga gi-withdraw po mahigala ko, binuang mo na inyo, ah. Katong pagka-withdraw ha, mahigala, haman to si Miriam dong. Ipakita ang gamay dong, para maaligri lang tagamay. Alto ka Miriam eh. Miriam Defensor Santiago sa unang impeachment ni Corona. Katong parihasan nga gi-withdraw ang articles of impeachment. Be, asa man to dong? Santiago. Senator Miriam daw. Kani. Po, kuan, kini niya.
3: Malakas, audio. Malakas.
0: Sige.
3: Una sabi nyo, malakas, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah! I request the secretariat should record in our journal that I said, wah!
5: Oh, yeah.
0: Boss. Ato nang ginumduman mahigala ito panahon ni Miriam Defensor Santiago bida kakatawanan sa bitaw mga kagalaan. Ha, inyo din i-withdraw na? Naun sa ba mo? Bita-bita pa ito kang corona nga kung i-withdraw nila, wak pa masugdi o daot sa corona at itong 5 ka-articles. Kanina, sugdan na gano'y daot, Sarah. Ah, sa Article 4 o Article 1, niya inyong i-withdraw, din ang pabawaso ninyo ang defense. Wala si Sara Duterte makikila nitingog Sara sa interview. Asa man to dong? Ama to tingog Sara be, gamay lang. Asa man to? Nadihan ka Sara? Oh, sige ko no. Kuana ko no. O, kana. Tingog Sara eh. Sige, asa gamay sa preparahon pa nimo ang video, gamay lang kay mag-endorse ako kadali samtang imo pang-prepare ang video, ha. Kini nga portion to grant may gala sa DTX 500. Ang taas ba ang presyon sa madugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niya wala ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imundugo. O sa nakarason nga nun nagka-hypertension ka o gitawag ganit taas ang imundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagka-daot sa imong kidneys mga kagilaan. Pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabi mong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubuin blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mutulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
6: Straight to the point.
0: Okay, sige, dong. Atong paminawan, dong. Kani.
7: Todo-todong araw-araw na banat at paninira at swerte na pong matanggal si Sara Duterte. Yung pag-drop ng bribery charge sa impeachment, ito yung sinasabi namin sa simula pa lang. Doon pa lang sa House of Representatives, the moment they filed, the groups filed the impeachment complaints, na walang ebidensya lahat nung kanilang akusasyon. O dahil na wala silang ebidensya ngayon, kailangan na nilang i-drop o hindi talakayin. At lumalabas na ano lang talaga ito. Parang accountability ko, no? Paninira, todo-todong araw-araw na banat at paninira at swerte na kung matanggal si Sara Duterte.
0: Okay, pause. Amo na yung mga higala. Og mauho na yung nga, undangon na lang napita, katong Article 2 lang mo tubag ha, wala tong Article 4 o Article 1. Murag paukyab na gito na, gigamit ng impeachment court na propaganda. Propaganda rin. Muna ang side mahigala sa defense. Na ato na ipadayon mga kagalaan. Standby, humalabang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9.42 na.
8: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
9: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa gitong bakto.
8: Living Testimonies.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
10: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
17: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
18: Fix it with Alnex.
31: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex.
31: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
32: Unilab quality yan.
31: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may gala sa 9.45 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
0: Kini nga portion to kada mga kaigilan sa G-Detox Plus Herbal Capsule, mga timailahan nga ikawdunan ng mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan na magbutod ang tiyan. Makasinati sa mong insomnia, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, aron maangkon ang mayang panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
29: Straight to the point.
0: Alas 9.46 na may gala sa banuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
0: So ang impeachment court ining kalakihan na gamit nila mahigala nga pakawawan na si VP Sara. Unya, karon panahon ng VP Sara ang mabaos sa iyang mga witnesses. Di nila pabaoson. Alingkinisan mahigala. Ato na ipadayon ha, kininga porsyon mga kailan. Pas dili pa, na ako'y gamay lang, ako'y isingit kay makakuha tayong mga leksyon sa ani. Nahitabo naman ni sa Negros kaniadto katubitang dunay kasal nga dali tog paso ang mga kaslunon asa to mga entourage. Unya na issue to mahigala kalon na balik na masad na may lain nahitabo sad nga gidali mga kagalaan dunay kakulian ang ato ani nga makahatag ta og leksyon sa tanan kadtong mga magpakasal o kadtong mga sa palpo sa simbahan o yung mansab sa mga empleyado sa simbahan nga o mga volunteers bakang naa mga trabahante nga naa nga kinini ang unsabay sakto ba alang sa mata sa Dios o sa mata sa tao ha kay kining gikasal mga kaigalaan mo nini tabo dali na ni mga gikasal mga sukid dig paminaw asa man tong video dong dali na kay busugod na ang misa. Ah, unsa man ina late sila or wak malate? Mo ni oh. Sige. Audio.

0: Boss. Ang mamatayan ni mo may pinaspasay na ni, unya ang kanta intranso na Diyos nang magtutudlo. Susugod na may kalang misa. Nga nagpaso na paspasi kay sugod ng misa. Naon sa manang hitabo ah. Ato ni tagag pagtagad may kalastanbay human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 9:48 na.
1: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Phenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Hindi

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na alas 9:53 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion to kanato mga kagilaan sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sabar o libyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na napalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
4: Now atong tagapagtagad mahigala kay ang bride nag-post mahigala ani sa iyang kadismaya sa ilang kasal mga kagilaan. Nga gipapaspas na silang tanan. Kinigong kasal mga higala. Usa gani ka okasyon nga dako kay okasyon sa kinabuhi sa gikasal. Kausar bayad ang mahitabo mga sugid ti paminaw. Ha? Sa ato mga higala din sa Kristohanong Katilingban, special day na para sa gikasal. Pero noon sa mahitabo ang mahigala ni ani man. Wala ako lang ng gisgutan mga kagilaan para ma tan-aw na to ang tanang habig ani. Kay kinini ang dapat pod mahigala sa pari. Indapat mahigala sa naasa simbahan o indapat ining mga nagpakasal mga sukin ti paminaw. Kay kini ko kamantay ka ang pagpaso nila ang tukar just nang magtutudlo na meaning sugod na ang misa. Intransong naman. Susugod na misa intransong na. Well, pas. Dina padali mo. Asa man to names? Isumpay ko to names. Kani oh. Or i-forward na siguro gamay. Katong dito na. Just nang magtutudlo na dayon. Kana.
5: Paspas ka bubi. Paspas ka happy na mustard ang pari.
4: Paspas ka happy na mustard.
5: Ha?
4: Tukar, Diyos na magtutudlo na.

0: Okay. Sige, mo ni mahigala ang nahitabo, no? Niya nag-post ni mahigala ang kwan. Kini ni ang bride. Kay naunsa man yung kalakiha, mahigala, nandismaya siya ba? Ha? Nga niining special day, big day, para niya. Nainani man ang nahitabo, no? So, dito ni sa Negros, mahigala, in particular, Holy Child Parish Church, Himalalod. Himalalod, no? Negros Oriental. Kato sa una nga, gidaldali po, unsa man to? Unsa man to? Di ba Negros ka po to? Nga, gipapasok daldali sa tungkwan? Kanina nahitabo na sad maya siguro, og ako nang gidiscuss ron, para nga mahatagan tagliksyon kitang tanan. Sa part sa mga magpakasal, naunta ba di na mausab ng inani? Nahitabo naman ikan ito, katong kwan. Katong, nadaldali po nagpaso mga sugid di paminaw. Kay ang ato, nga, kasabot tamay gala sa part sa simbahan, kasabot sa tamay gala sa part sa gikasal, pero, og dunay mga, ginagmay-ginagmay, nga unsa ba kay mga glitches nga ginagmay, mas, nag-expect magod ang mga tao, nga ang simbahan, mao'y mo adjust gamay, kay, maugod mga higalay atong sandiganan nga, nagtudlo, mahigala sa gugma ni Kristo. Ah? So, umayon tag dunay, pasinsyuso gamay, kung doon na magaling, glitches, ibutan ta lang, mas dako tag expectation simbahan. Naunsa ba ginhitabuan ni? Na late ba ang gikasal or wa? Ato mga higalang niastong linya karon mga sugit ni paminaw. Si Jen Arcabo mga kaigalaan sa Himalalod Negros Oriental. Ang bride nga may nag-post ani may gala sa iyang kadismaya in town atong hatagag pagtagad mga sugit ni paminaw di akaroon sa atong linya.
1: Lahat ng tanong straight to the point.
0: Jane, mayong buntag o live taron sa DYHP o IFM. Good morning. Hello, Jane.
2: Good morning, sir.
0: Yeah, Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP o IFM.
2: Oo, sir.
0: Oh, Permiro, congratulations, no, nga na sud na gyud ka sa laing chapter sa imong kinabuhi, no? O nanagyod ang kaminyoon, abot ni mo. So, congrats ni mo o sa imong bana.
2: Thank you, sir.
0: Oo. Now, karon di atay mga medyo kahiubos, doon atay mga kasakit, doon atay mga kadismaya. Gusto may mahibaw o daon sa hitabuan para makahatag tagliksyon sa tanan, o kung mahimo di na ni mausab, sakto na unta, nga doon ay nani nga hitabo. Kaya nahitabo naman si Negro sa una. Kaya karon hitabo na sa niron. Now, Jen, sulti ekonomi, unsa mang hitabo agad ni?
2: One, sir. Ano lang siya, sir, kanang amang kasal, nakaschedule o 2 p.m. sa hapon.
0: Mm-mm.
2: Dayon, kanang nyato namin sa simbahan, mga 1:15, something yung ana.
0: Mm.
2: 1:15 or 1:20, di na jud me late.
0: Mm.
2: Ay, kabalo man mi sa oras nga nakaschedule.
0: Oo, nga, special day ko na. So, di ka mong papalit. Imposible yung malate mo nga inyong gipangandama ng maong kuhan. So, kasabot ko sa inyong kabahin nga special din ni big din para ni mo. So, adto na ta, snappy ta, no? So, 1:15, 1:20, abot na mo simbahan.
2: Oh, sir. Ngana, niya. Ang una dito na abot yun, sir, ang kagasunod-sunod raman yun nag-abot tanan. Ang una dito na abot dito ang mga bisita, gayon, groom, o mga bridesmaid, mga or, kanang entourage, nana. Mm. Dayon, ako sir, ako may ulahin na abot sa tanan, pero gasunod ay gihapon ko nila. At in mura lang gasunod-sunod may abot ba atong nga time dang.
0: So ikaw sa imong kabahin, ikaw Jen, sa imong kabahin mga unsa oras sa maka naabot gyud dito simbahan?
2: Kwan sir, 1:15 minana. Ako may ulahin na abot ang mga bisita tanan sila may pinakaunang naana dito.
0: Okay, so 1:15 ka naabot, sa to ba sila mga launa nang abot na sa daan?
2: Oo, oh, sir. Wala okay. Kaya launa ang ba naana dito.
0: Okay, October 8 din nahitabo, no? October 8?
2: Oo, October 8.
0: So, na itong Thursday. Okay, so, unya, unsa mang hitabo? Unsa mang hitabo, ah?
2: Panabot na ko dito, sir, kay. Kuan, kanang igong naabot ang igo ko naabot sakay sa bridal car, dayong kuan, park ang bridal car entrance sa simbahan tungod. Ngayon, nakita na ko sa entrance nga kanang inig-action bitang musulo dapat sa may entrance ang mga bridesmaid na dito nagbarog o katong mga groomsmen, nana. Nana po dito ang mga bisita o niya. Tingala ko nga, nagagubot sila ba kay Nana, they say something. Dayon, usa sa sponsor na mo, ni Dool siya na ako, niingon siya nga, Dan, paon man ani, ilang kanina, di man pwede kay nakita ang abaga. Nga ako, sir, wala na ko kasabot, kay stress da, kay kudaan nga. Mm. Stress do ko kaayaw jo, dayon, na in atom rag, wala na ko kasabot, siya akong gibasi, ipod ba, as ako muna ako na, nakainan ko, madayon ba, o dili, anak ko, yung saon man na, ti, anak din, ang coordinator po na mo, sir, kay naana jo dadto nga time, kay naghan mong gudtong coordinator, kay ang tag-iya gani sa gisuot sa mga bridesmaid, coordinator po na siya, ni pre-assist siya nga walay bayad, so naapod siya dito nga time, nga. So ang gibuhat ato, sir, naaman may decoration sa simbahan, naamay mga panapton, mautoy gipangkuha o gitabo na lang sa abaga, o nga, giharang manggudlagi atong taga simbahan ba, katong taga-duwala dito ba?
0: Mm.
2: Nga, dahang kayo silang yaw-yaw, dayong, una pa jud ato, sir, wala dahil sa kabalo nga, una pa jud atong hitabuangan, giharang ang groom di ay na-insulto na dahil siya daan gani, gisugat po siya ng approach ba nga insulto din siya o both sabton kay giingnan man kuno siya anang usa sa taga dumala sa simbahan nga hoy ikaw ang groom isa yung nagdecoration ninyo dere ana ba so lain jud kaayo dayong ato nga time murag nagubot na sir ba wala na hinuon na kuan kay nga murag na hadlok gani nana niya. Imbes atong time mo start na og paso wala na kay naguba man kay tungod atong ipadali-dali na hinuon mi kay naabta na sa bell dagting.
0: Okay, so morning na tabo kaning inyong kuan so sila no pag sugod niyo na kana simbahan nga naha mo nga simbahan ngano na ka decide mo nga nganang simbahan na gid mo magpa kasal parokyano mo diha
2: naka-decide ko sir kay tungod lagi daghan pud mo advice nga day katoliko ra jud ka total katoliko man ka nga himalalod na lang total taga himalalod man ka ana ba so na-suggest lang po din ana so
0: yeah, okay.
2: Ako po sir dako lagi kong katoliko so okay ra jud ko kay katoliko ko nga taga didto pud ko mo nga wala siya ko'y duha-duha nga, dito na lamang jud ang ako ang desisyon. Ako dito nag-desisyon nga, dito na lamang.
0: Mm.
2: So, nga, aside good ato, sir, daghan ako kayong nabasian po ba nga, mga bad experience, pero wala ako ato nga, wala ako nag-expect na, mas ako pa ang na-in-ato di ay ba nga, wala jud na ako na-feel nga, kuan, wala ko ka-feel ato nga, ni paso or unsa gikasal dito sa simbahan, wala jud ko'y na-feel.
0: Mm.
2: Kaya nato lagi ang hitabo ka ng, well God, lakaw ko atong paspas, wagatulo na dito akong luha, wala na ko kabalo ba niya ang mga bisita, nagtanaw sila na ako nga muraglain, gid ka ilang nao nga, mabasa gid ni mo nga naagid po sila, kuan ba ka ng, itaw, ani, naapod sila na feel na lain po.
0: Oo. Katong taga dumala, simbahan ka ila katong mga tawhana?
2: Na ako'y nailahan sir, pero dili tanan, pero usa sa amo ang coordinator nga naapod siya sa simbahan, kaila din siya tanan. Katurapod nga, ang dilipod tanan nga sa dumala ang naato nga time, sir. Katurang naadod ato among kasal nga naa sila dito. Kay daghan man na ang taga dumala diha.
0: Mm.
2: Pero naapoy wala na ilhan ato. Naapoy ko'y na ilhan. Dayon, ani pa jud ni sir, sa tanan nga nasagap na ko nga info, gikan sa amo ang sponsor, gikan sa among bisita, maupod ay nga, kuan ka nang ang say tawag ani hasta mo mga bisita wala pud sila na feel og naka-feel og kuan ba kay na insulto pud sila dayon ang worst pa gyud sir kay usa sa amo ang among sponsor giduol siya gyud mo gito gipoint ba nga sa taga dumala usa sa taga dumala gipoint to amo ang sponsor giingnan nga oy naalagi ka siya nga ako kay sponsor man ko. Dayong ni anak po daw ng taga dumala kanang gikasal ba? Agkataman ng ex akong pagumangkon. Oso, unsay pasabot niya sir naa sa simbahan? Angay daw niya niyang hisgutan. So meaning na siguro siya ay something o naa sa lay kalagot mauna ingon ato to or giingon ato to or unsa naa sa lay plano nga maingon ato to kay nganong daghan ka yung nganong di man maragdura man angay isulti.
0: Oo. Ngayon sa mga katinood, pag human o kuha na Hubag kasal, dal-dali kayo, dal-dali, unya dayon. Mag-picture taking mo, gipawangan na mo mga suga sa simbahan, tinood na?
2: Pag-picture taking na mo, sir, bati pag yun kaayo kay, kanang wala, na picture taking, pagod mo na, nag-groping, ba, dili yun na, madali, pero dili po maabtag 30 minutes, uy, kay, sila ragod na. Dayon, sila kay, sige, nagpaso-paso dito sa likod kay, nang hipos, dayon, naginahinay na sila, pamalong og suga nga, angkod nga nahurot og kapalong ang suga nga wala pa jud mi na humag picture taking nga lain kaayo kay murag lain gud ba murag insulto or unsa ba wala pud mi na inform nga dili dai pwede mag picture taking kay na inform pa mi nga dili pwede mag picture taking siguro dili mi mag picture taking didto nya naanda na baya jud sa photographer nga mag picture taking jud na didto kay dili man kay kausara siya
0: oh.
2: Nag naka kuan didto naka unsa na nag photographer pud og kasal ni nana.
0: Mm-mm. Sus, Ginoo ko, unsa ba nang experience taon?
2: Patik kayo, ako ang na-experience ato, uy, pagkaugma, wala ko katarog tulog ba, wala ko kakuan ba, wala ko, unsa ni, wala ko kakuan, Jude.
0: Mm-mm. Sumasabot na to, nga kining, naa sa simbahan, mauni ang posible nga hinungdan, nga nganong na inadto tong tanan, or, unsa ba to, ang, oo. Oh.
2: Katudyod sila, sir, sir, wala aradyod sila na, daghang istorya kabahin atong suot lagi sa vice mid na nakita ng abaga nga ipagitaan naman ang pagpaagi daghang gihapon silang kanang mas gilabi nilang ilahang complain kaysa magsugod na unta so ang oras na mga ipaso nahurot na lang isang nahurot na lang dito nga imbit masugod na unta so ang coordinator nagpastart na good unta siya sa hinay-hinay ipauna tong mga flower girls. Oh, gipauna tong mga sponsors di ay. Na yun, hangtod nga, naabtan sa, niduol tong may babae ba, nga katong nakaputi, niduol siya na. Pagdali na mo, pagdali. Niya ako, sir, siyempre, naghulat naman ko sa piniya sa coordinator kung kanos ako manaog sa sakyanan sa bridal car. Kaya ang among videographer, mukuha siya, mukapture pa siya og video nga while pag naog na ko sa sakyanan, kanang vlog na agad sila yung makuha ng video on ta na ko yung ana.
0: Oo,
2: oo. Nagahulat yung sa ilahang sinyas. Alam nga na magmunaog ko nga wala pa mga kong isinyasan sa nila nga panaogon niya. Dito na, karakara na niya, panaog na diha doon, pagdali na, pagdali, kay nagtugod na ang pari. Mm. Sir, particular ko na kung dali-dali, huwag ka na, huwag ko drink pa na dito. Na nagkadimao.
0: Oo. Na kini adlaw man nga Huwebes kini nga October 8 adlaw Huwebes.
2: Okay, adlaw Huwebes.
0: Walay sunod nga misa ani. Nga mo nang dali-dali sila, walay sunod nga misa.
2: Wala may sunod nga misa sir kay
0: Huwebes man, oh.
2: Kay nganong namalong man sila og suga sir og napay sunod nga misa so dili unta palungon ang suga kay naaman diay gasunod.
0: Yeah, oh, correct. Grabe no, gipawangan pa mog suga. Kapatid siguro, ba siya ng kuana o...
2: Sa daghan kayong masagat ng mga info ba, kay ilahamang di, kuan ba, dili sila, dili man tayo sila ganahan, ay nga dito ko magkakasal, nga nung bidawat Manila ang amo ang pag-una pa lang, nga dito minagpasis, may tayo niingon sila nga, dahil dili ni pwede ani kay puro mi, kuan, puro busy ni nga schedule, ano, unta parang makapangita ni blind kuan ba, simbahan, kung dili sila ganahan nga dito, dahil kumakasal kay nay nasakit nga ang iyang agumangkon ex na ako ya pa din ang gisgutan dito sulod mismo sa simbahan unya ako pa yung sponsor yang ginaong og istorya nga akong sponsor dili man buta dili bungol kung kinsay ex na ako.
0: Di bati na nga kwan unsa may trabaho na niya sa simbahan kanang kana siya nagingon ana basig kwan na siya diha unsa may yang
2: kanang kwan mag unsa man likto MBG. Di ko siya kung sa siya, sir, lector ba siya or indigent to siya?
0: Kaya na may uban na nga, basin o kaning mga naa sa simbahan mo yung nagpahawd-hawd, ana, basin inusin ka pare.
2: Maugid, anong napin, oh. Sir? Maugid, anong napin, sir? Ang mga naa sa simbahan, yun, kay si Father, wala man siya kabalo, nga ginainato namin sa sinugdanan niya. Siguro po, nag-expect siya nga wala yung nahitabo pagsugod ba?
0: Oo. Oh.
2: Usa po, wala na lamang po, yun, gipatiwas o paso po, na dili man sa abtag 5 minutes siguro to, nga mahuman ni.
0: Mm-hmm. Dito na nagkanta rin sa Diyos na magtutunod, sugod na dayon. Why consideration?

0: ko'y wala lang jud ko'y mga nabati nga nadungog nga mga bati kayong istorya gikan sa ako ang mga friends sa ako mga bisita sa ako mga sponsor dito gyud ko nahugno nga ilahang na ilahang bitong na kuan na ate ni attend sila ba pero murag para nila murag wala gani nila na feel good na ang moment tanan ba nga dapat mag smiling mi didto nga kanang lami gani nga kuan na ba
1: so ang pari, imidito lang po ng sugod, nagkantag Diyos na matutulog, risyo sa sugod, wak na lang sa magtanaw po nga nagpasok pa mo. Okay lang.
0: Oo, oh, gani sir, dayong ako ang igagaw sir, nanawag man gani atong usang adlaw na ako, gisultihan po ko niya sa tanan katong nagtaod na mo o cord to, cord kay kuan man, katong nasayop man gani, nasayop sir ba, akong ba na nasayop siya sir, kanang, dili ba ka perfect? So, nadyo'y sayok. Nasayok siya o kuan, barog ba ni barog siya niya? Dili pa ito dapat mo barog. O niya, ang ako ang igagaw, nakakita di ay siya nga katong mga babae dito sa tubangan nga katong imbidji man daw to, nagkatawanay daw sila. Ang ay itong magkatawanay nga kung masayok ka na apa dito sulod sa simbahan, dapat gani i-correct ni mo nga sinyasan ba ni mo nga down, ano ba? Dili kayo magkatawanay, nagkatawanay daw dito.
1: Oho. Tinood to nga giingnan mo nga ang inyong makeup mo rag St. Peter.
0: Ang mga bridesmaid sir, giingnan sila ang mga bridesmaid pagawas na giingnan sila nga. Kasi nag-makeup ninyo taga St. Peter nga. Siyempre ako ang among mga bridesmaid mga bataot pumangod to mga dalagingging ba so wala ra gito sila. Wala ra paki ba nga.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre ang ubang nakadungog pugod kay dili ba ta parihatanan og pagsabot di ang uban ato nakadungog gilainan pud og gibastusan.
1: Kisa man nag-ingon ana, kay last lagi sa nag-ingon nga inyong makeup mo rag St. Peter.
0: Si Father daw sir.
1: Uy. Ang pari mismo man nag-ingon?
0: Oo, mao daw nag-ingon nila.
1: Uy.
0: Nga. Pero bilo wala ragid unta. Kusay wala ragid unta ng isyuha na nahitabo nga nagkuanag ba kung wala pa to. Dako nung kukay kung kahiubos atong pagsugod yun. Maugit siya kung hiubosan sa tanan ang pagsugod kay. Gabayad ba yan ang videographer sir niya? Mas mahal ba yung bayad ang videographer kaysa photographer niya? Wala jud taon siya nakakapture o video from the start kay naglisod siya adjust kay tungod lagi gadalag nanay na mihalos. Alas na magkadagma-dagma.
1: Kisa may nga naming pare. Nakinumdum ka? Ayala, sige lang. Ayala ka, balaka. Ako rin bahala, ana.
0: Kuan,
1: kisa may nga nani. Kuhala na mong sahid siya.
0: Bumidjano yung atelido.
1: Bumidjano?
0: Cecilio, Father Cecilio Bumidjano.
1: Cecilio Bumidjano. Natay number dito sa kumbinto?
0: Naa sir, actually sir, kanang sekretary sa kumbinto sir, friend mang gani na naku kay ninang man na ako pag, isa ni pag kumpirma. Nga, maulag ito sir nga, hangtod karon na may puy guko, wala puy kalipay ba kay, humana ba yung magkikasal o civil sir nga, pagkasal na mong civil, giingnan na pumili doon sa mayor nga, dapat magpakasal doon mo og simbahan pare kay maayod doon itong na-blessing. So, halipay ko nga, nakasal na mi atong simbahan. O niya, murag wala man ko'y kalipay atong kasala kay tungod atong yung ato ang, kuan ba, yung ato ang...
1: Experience. Oo.
0: Oh, experience.
1: So, Father Silio Bumidiano, nakay number sa kumbinto dito?
0: Wala, sir. Wala ko'y number nila. Pero... Katong secretary dito na ako'y Facebook, kay friend ba ni?
1: Sige, kaya mong tawagon, among kuha ang side po si Father Anne. Kay number one, nga nung nakaingon mas Father Anna, nga nung isugod mo sa dayon, wala siya mahatag consideration. Ikatulo, kung why labot siya ka na mga naasa simbahan lang na trabaho, dapat iya po ng disiplinahon, day. Isulta po si Anna, nga din ito inaon pagtagad ng mga tao.
0: Oo, sir. Wala siya doon tayo labot si Father Anna. Para, ay, aside Anna, sir, kabalo na tukudaan, aware na tukudaan na si Father, joker na siya, usahay yung joke. Wala siguro siya kabalo nga lain na paminaon para sa uban, pero ako naka-adjust, regi po. Ang ako lang yung nasakitang sa tanan is katudong pagsugod nga. Mauto ang nahitabo. Kaya, lagi ko no, sir, wala lagi ko no minifollow sa dress code. Ha, nakita atong abaga atong mga babae, mga bridesmaid niya. Gipangitaan naman ko itong paagi kay, siyempre na ama.

0: kay decoration, di mao ilang gitangkuha itong mga panap doon. Niyaanit pagyad ni Sir Gayaw, yun pagyad sila sa among decoration. Kaya nga nung kunong na ay decoration ditong gitang papilit o stipler, mga daot kuno itong mga lingkuranan, kaya gipapilit itong decoration nga o stipler. Mao po istorya atong mga bisita na ako, namo. Ang groom di ay mag-istoryahan nga. Kabahin anang decoration. Unsa man maday ng decoration, asa day na mo ibeta, nga sa kilid-kilid mana.
1: Unsa may, kining inyong coordinator, sige na nai ka-coordinator o kasal, labi na ka ng simbahana.
0: Kapka na nga mong coordinator lugar, sir. Kabalog yun siya, unsaon pag-paangay ang kasal, kay kitiring mana siya ganit po. Ngayon, usapod na siya na sa simbahan.
1: Oo.
0: So, naisulto gitpod sa og apil.
1: So, wala gin mo malate, ani. Klaro gina kayo, mo malate. Og nun ay CCTV ang simbahan, pwede gina to ma-check na nga alauna 15, abot na ka sa simbahan. Wa mo malate na mo tanan.
0: Oh, mga nanagin, sir. Wala man gin minalate, sir. Kay, sabalugod ni nga alas dos magsugod. Ako magani mo yung sigig, apura na mong tanan dito nag-ilisay mi sa resort na among gailisan, yung kung sige kung apuran nila tanan na talan na, kay malita, dilirad ba sa dawasan, huwag malita, sige kung anak nila dito tanan. Wala siya minalit.
1: Okay, so kinong picture ninyo, wala na ni suga, no? Wala na ni suga, gipampaong na suga simbahan.
0: O, sa paghuman, sir, hinahinay na nilag pamalong, hinahinay na po silag panghipo sa likod na mo. O, makita man gani dito sa obang picture nga na ilang mga buko-buko na nga kita dito sa likod na mo. O nga, useless kayo ang among photographer. Ang nindot mong gudun sa itong kuha nga puro rajud imahe ang sa likod ang background. Oh, wala ilang mga tao.
1: Karon sa mga pictures niya, wala ilang mga pictures uban na makita ilang mga buko-buko dito sa likod.
0: Oo, sir. Amig na ako dalang picture dari nga ilang mga buko-buko nakita. Kaya nagpasend mong ko sa photographer.
1: Mm-hmm.
0: Nga, ang among giapas ragud sir na dili man jud perfect no, pero dili pod unta ingon ato ba dapat na lami pod ang background na ang kanindot ba yan ang simbahan na nindot kay nag background na tanan nga santo sa likod niya sila man na apil man dito kakuha unya og edit to syempre matabunan na pod tanan na sa tong background
1: mo mura ni sa Santo Niño de Cebu no nga naay mga santo sa likod.
0: Oo sir, dako man ang simbahan.
1: Oho. Okay, so sige lang no. Kinini ang paita apil mi nga na subuan ng inyong nadangatan diyan sakto unta tong ingon sa mayor nga nasi kasal mo sa civil pagkasal mo simbahan karon na blessing mura jindot unta paminaon pero pagabot sa simbahan dito rin mo ka experience di maayo.
0: Oh sir, dito gyud mas okay pa to among civil nga bisag simple kaayo to gamay kay ni gasto pero worth it yun to, kaya wala may kasakit na pag-uli na mo.
1: Kaluoy sa taon. Sige, Jen, among nasa paminaon po si Father, naatay number anak ni kanay mong kuhan dito. Katawagan na mo ang pari. Among kuhan siya sa sa kani.
0: Sir, may storya po ang groom, sir, kay siya po na po siya ipagawa.
1: Sige, sige, paisuya ha na, be.
0: Tawagan pa.
1: Sige, kana lang, dito lang. Sige, sir, okay, padol. Kisay nga lang ganit ni mo, sir?
2: George, iskubat yung baratola, sir.
1: Sige. Sige, John. John?
2: George, sir. George.
1: George, sige, George. Kining unsa may mong experience, George?
2: Sa kong experience, sir, una sa tanan, may buntag sa tanan, okay mo, sir?
1: Oh, good morning.
2: Kung experience yun ako, time na, sir, pag-abot yun ako sa simbahan, pag nao yun ako sa salakyan, kay musulod ko sa simbahan, itagbo ko ng usa ka imbiji mandato siya sa simbahan. Tapos, yung pagtagbo, pag-trip na ako, Sir Juan, tawag ko na, Hoy, ikaw ang groom, anak. Tapos na, mura kong natulala, kay, simpre, lain man yung pag-trip na ko, mura man siya giro, pagtanaw siguro na ako. Tapos, moto, duwi ko to ba, ako ma'am, tapos, yan, isa. Kinsa yung decoy dire, kinsa yung decoy yung dire sa simbahan. Iko ma'am, wala ko kapalo ma'am kay Paki, kung ko nang ga-decorate ani ma'am sa akong asawa, kay kung asawa man, tanan na ko na mga ga-decorate ani. Yung moto ni Ana, sana ko, sa ikaw ang groom, tapos wala ka ila o kinsa yung ga-decoy dire. Ayaw, pag Ana ma'am kay Paki, sa mga ma'am niya, wala ba ko kitaan ng kinsa yung mag-decoy dire, kay akong asawa, may dahang ka ila dire, kidilis ko taga dire. Yung mato ko nakuha niya nga, lain kaysa pag trip bitaw sir ka ng mura bitaw siya o nagkuhan og iro bitaw sir nga nagkuaglamo ba morgola sir respeto bitaw sir wala ko sir
1: kaila ka na niya kaila ka na niya kinsa nang babayhan babae na lalaki
2: babae sir dili ko kaila na sir kay dili magud ko taga dire sir kay taga Jelunga dapat ko sir
1: okay but o maka kita kag balik sa naong ana niya makaila ka
2: makaila ra ko sir
1: oh sumuto yang kwan ngano nga kwan sa sana decor mo ni mo na was ka sa negosyo ba sa negosyo sa nislag mo decorate simbahan
0: oo sir by the way masingit ko sir
1: oh.
0: Naa sila yung negosyo nga sila yung decor sir nga syempre sir wala may ni avail sa ilang decor kay mama may package gibayaran magdoble magbayad o maavail kami sa halahang decor
1: so naay mo decorate simbahan nga kwan sa mga taga simbahan ko sa mga sila mo ida mo kwan kato nagingon niya kisa nagdecorate sila mismo tigdecor po sa simbahan di ay
0: oo sir
1: nga ikaw mismo Jen kahibaw ka nga tigdecorate to sila pero wag ka mo avail kay package naman ng inyo
0: oo sir nga nagsulti na po kudaan na pag seminar na mo sir na kanang akong giingnan tong nag seminar na mo katong last nga seminar dito sa simbahan na mag practice yun na ako nga, pinaara did me nakuha daan nga package kaya nagbahuman na magbayad, ahuman na magdown payment.
1: Hmm.
0: Yung kundili na ko makakuha na ng inyo nga kaya humanaman ni og down payment niya sa kuhaan po, sana magdubli na mi og bayad.
1: Oho. Kato nagsugat nga babae, mas may makailami ato, kaya basit og ang pare wa makakuha ba? Ara ma-interview mo ang pare, ma-istorya ta ni babae hana kaya basit blind ang pare nga na-negosyo ni sila diha.
0: Ambot lang ka, sir, or negosyo. Mauna man dyan na ang ilalas, sir, na sila'y offer na sila'y mo decor niya. Ang balayran mo, asa akong nadunggan, 5,000
1: mm-hmm.
0: na sila'y mo decor sa church.
1: Mao siguro nga magsige pamantay. Kaya naman sila ilang kagaling yung interest na ipod.
0: Mao ganin, sir. Mao ganin ng murag may something good ba nga. Mara na sila siguro ay kayugot nga. Wala sila gikuha nga maoy mo decor. Inana siguro ba? Makainan na lang sa unta na muligi po ba? Unta ba?
1: Oo. Oh, mas mayaw na kaila mo aning gangan, aning. Kuha ng pangan, anak palihog. Iti, chat na ko. Gisingan, anang babayhan na. Karon.
0: Okay, mga tanap pa ko atong oh. Kuhaan.
1: Unsa ka tinuod nga na itag 20 pesos nga para tabon sa abaga?
0: Oo, oh, sir. Katong mga bisita na mo, sir. Gipaabang sila o 20 kay... Ang uban ng mga bisita na ko, sir, ako nag-judge ko silang ga-inform nga ayaw rajud mo anang safety kay bawal.
1: Mm.
0: So, karo, naagay nagsuot dito, kana bitong, dili man ingon safety, sir, kana bitong koord ilang suot, pero dako ang, abaga rajud niya ko na nakita, sir.
1: Mm.
0: Abaga rajud niya ko na nakita, dili jud siya basto, kaya wala may nagpa-cleavage dito.
1: Mm.
0: So, karo, ipaabang sila atong mga nasa simbahan at ilang murag panyo nga puti ba to? Unta to? Tag 20 daw to ilang abang.
1: Mm-hmm. Kaya kinilang
0: ko na wala.
1: Ato klaro ko lang yan. Kinsan yung mga tawhana nga nga nung naamuro mag ilang gi... Murag sila may nagbutbuot din ha. Malagmit man guni. Either wak kahibaw ang pare ani o nakahibaw ang pare. Malagmit pa doon ay mga nagbutbuot lang din ha. Mamo na itong kitang auron.
0: Mao ganit sir. Pasalamat jud gani ini sir nga naami atong decoration nga naay mga panapton bitaw. Pero wala pa tong decoration na panapton sir. Unsa gahapon kay mahitabo atong kasalam? Madayon ba to or dili kay mao man lang ta gipangkuha o gipangtabon atong mga bridesmaid. Kay mao man jud ilahang problema, dakong problema ng katong mga abaga na nakita niya. Dili man basta abaga ra man to.
1: Oh, so
0: sala ko no lagi namo kay wala ko no minifollow og dress code unya. Amang gumo pagtuo sir kay kuyog baya pud na ako ang coordinator nagrent atong mga sanina.
1: Mm.
0: Wala ni nag-expect na bawal day masi abaga bawal di ay abi na mug ukira kay amang gi kuan ra jud na dili pwede ang cleavage kay bastos man gid kong cleavage ang makita.
1: Mm. Basi na suko po sila kay anong inyong gipanguha tong decoration mo gipang tabon sa abaga, basi gusto sa mo abang po 20 ang kada kuan entourage.
0: Dili sir, nasuko gani sila nga nag-decoration mi dito.
1: Mm-hmm.
0: Gayon, okay, wala siya problema na mo ang mag-abang sir. Ang problema po, ilang paabangan kulang manggali. Sila rato kabuk, man dito kaabot o lima kabuo.
1: Mm-hmm.
0: Wala siya problema na mo ang mag-abang kung kompleto na po unta sila paabangan o niya. Mao lagi to among gipangtangtang sa coordinator katong mga decoration nga panapton para na lang jud mahilo nga successful tong kasal.
1: So kani si Father Cecilio Bumidiano mo ni ang kura paroko diha or assistant parish priest lang.
0: Parish priest man siya sir bag-o manguna siya diha.
1: Parish priest. Aha. O sige. Sige, kay amo san tawagan no naman kay number na sa imong amiga nga secretary simbahan no.
0: Wala koy number sir, Facebook lang.
1: Okay, atong paningkamutan og contact para atong makuha og side sa sila. Sige Jen, no? Kining imong bana si George, dapat kay laing isulti George. Imong experience?
2: Para sir, sa atong nga time nga concert mo to ko ang experience nga pati ako lang sir, hinaot ko nga dili na mausab ko nga inatong nga pag-treat sa kinsa may kaslo nito o kinsa may naa dito sa time.
1: Mm-hmm.
2: Ang ako lang sir, dili na mausab sir kay para na ko sir, sakit man siya ako pero ular na ako nagi mind sir kay ako tao raman ta na masala magita.
1: Mayo pa sa dito mo gikasal sa mayor na civil. Ang mayor may nakasal niyo civil no?
2: Ah sir.
1: Mayo pa dito, gobyerno to, dili taga simbahan, mayo pa ang treatment. Pagabot ng simbahan, gipagnan pa magsuga.
2: Gikasal mi sa Gilingan City sir, Mayor Mikoy Rey sir, dako kay kong pasalamat ni Mayor Mikoy sir kay nindot kasi ang pag-treat na mo sir, murag makatulo mong luwa sir tungkol sa kamaayo niya sa pag-trato na mo sir.
1: Hmm.
0: Oo sir, pag-advise ni Mayor.
2: Wala sir, kuprima ni Mayor sir, kay lami kay siya mo, pa kung anong istorya sir, murag ikamit namin niya, kanang murag gibuhi niya ang mga kasing-kasing sir, ba nga, lami kasi mo anong istorya, murag ito sa kanang
0: mayo kay
2: sa advice ba?
1: Hmm. Nya ginyan pa mo. Ginyan pa mo nga mapakasal mo sa simbahan, gawas aning kasal mo civil at mo simbahan para dunay blessing. Ganaan pa mo sa mayor.
2: Oh, naana gani senior. Priest nga isa. Kani dong dai aning pakasal mo simbahan para mabisingan mo kay mas nindot makasal mo simbahan. O mo to, sir nga nagplano mi nagkon nagtigom pud mi para makasal mi sa simbahan kay mas nindot man jud nang makasal pug simbahan.
1: Hmm.
2: Ya. Yeah. Mo na inato yung dengatan noon imbes mong publishing mi sa mo ang sabi niyo on. Na inato tinuo nang naitabo ko nang murag na dismaya na noon mo ang sa kay lain man lang pag trip na mo.
1: Oo. Sige, George, salamat kay George sa panahon nga gihatag sa IFM o DYHP. Jen, salamat po kayo sa panahon nga gihatag ninyo na mo, ha? Amo ning gitik up nga issue kay di ta gusto nga inani imbis kay muduol ta simbahan aron nga naay blessing imbis muduol ta simbahan aron kuan yun mao na hinuon ninyo experience.
0: Mao gani sir, sige lang sir, dili na jud mabalik ang tanan bisag unsaon pa.
1: Mao. Sige Jen, salamat kay paghatag panahon namo sa DYHP o FM. Mayong buntag.
3: RMN exclusive.
1: Moto may gala si Jen Arcabo, no? Bagong ikasal o ang iyang bana si George. At tawagan ko ng pare, day. Asa man, naa? Dili mo tubag? Unsa man yung mga nakuha na ito ng mga cellphone numbers. Para lang makuha na ito sa silang side. Number one, akong ipaabot sa pare. Kaya pwede man mga higala nga ang pare. At least, ma-call niyang atensyon. Sad niya, kana na ang ug do na maganit, di man ta perfect, tao raman ta, at least mag-correct niya nga sa sunod, dili na namin nani. Kay maghatag og kadasig sa mga tao, maghatag og tao, ikaw pa'y mo encourage, kita pa'y mo encourage, yung pagpakasal mo, aray mo simbahan, ana, kunya ako man, muna yun yung nadangatan nila, in fact, ang mayor dito, ingon, pakasal di mo simbahan, para doon ay blessing. Kung sa may blessing, madawat, ana, inana, nga, muna maglahi, manhinon lang experience. So, akong tawagon ng pare, kay aron nga magkuhantog side labot ani, basin maka, hatag siya sa iyang explanation sad ikaduha ba siguro sa labot kinirang mga trabahante simbahan kung kinsa ni mga trabahante nga may butbut nagbutbuot diha ha kay duna dapoy mga negosyo sila di ipon gusto sila may modecorate
3: straight to the point
1: basigwa masabot kay ba pare ana ikatulo kining joker sa pare usahay indi kay duna mga pare nga joker sad may mo humili pero sa ipon nga makapasakit sa ni usahay lang mga joke usahay nga depende magud mga higalas pagdawat sa joke kay kung inyon ka kanay mo meet up mo ra St. Peter. Murag medyo kwan masad. Murag off sad pang joke mga sukit di paminaw. Di makontak ang numero, mga karaan na nga kwan. Si atong gikontak no si Father Silio Bumidiano. Father, amo kang kuha ang side. Aron maka-explain kasi mong side. Ikaduha, aron mahibaw ka, unsa ni nahitabo, simbahan ba siguwa kay labot, anay tuod. Unya na'y nagbuot-buot din ha. Kaya nahitabo ba yan po na? Kinumdum ka na'y nga, dito ta sa kwan, dito ng hatag, tag hinabang dito sa norte nga, at to simbahan ihatag ang hinabang kay Sugwan. Nga doon na'y nagbuot-buot dito, nga di mo pwede din ni anak-anak. Akay ko kabati, abagbatasan sa nila nga taga-simbahan nga inanaman. Kung gusto isuriyahan ang pare, kay basic ang pare, ingon, ang pare ko ang pare, pero pagtanaw na ko, di man ang pare, ang katumang ganay gabot-buot dito ba? So basic na nila nga sitwasyon, muna nga ato ani nga, makorek ni kay, dako mag-expectation ang mga tao kung ang simbahan na mo'y naa. Ha? Apil ba si father o dili sa apil, apil ani? Ha? Kaning anong pamahungan mas lagsuga dayon nga nagbayad maka ni sila?
3: Straight to the point.
1: Ipangutan na, nagbalik to day, pila ilang gibayad. Nalimot ko pangutan na. Saman ka. Ipamawangal suga niya, katukuban ng mga pictures, gano'n ay mga buku-buku nga nakita, imbis kayo mga santos mo ito, adito, nasa likod. Ang nakuha ang buku-buku sa mga, kung kayo, ipang tang-tang na dayo nila ang mga decoration, muna bag ka ng kanilad ba kung maohon na mga higala? Ako na yung ipaabot sa pare. Kaya nga no, basig ang pare, why kaya sayuran ane? At ipaabot sa pare, pare nga, pwede, basig makabadlong ka ining mga tawhana. Kaya nga tumugod, dako expectation ng mga tao sa church nga may muhatag mga higalag, kahayag, muhatag o guidance sa katawhan. Kanya mabali na hinoon. Ang ilang experience, pagkasal sa mayor, mas maayo pa kaysa ilang experience sa simbahan. Is it not ironic? Ha? Ako kibaw ko mahigala nga dunay kwan, with due respect sa mga pare, daghantag mga pare nga mga tarong, mga maayo. Ngani sa Bishop Ron, si Bishop Abitoy, tanaw na ko sa Aura Palandaan, maayo kayo. Pero di kalikay, doon na po yung mga pare nga lahisan. Muna nga gusto na itong klaruhon eh. Bisa sa mga pastor natin, mga pastor kaila, mga maayo kayo. O doon na po iban nga musimang day. Muna nga ako lang klaruhon niya, di ko mo conclude niya ni Simang ni si Father Silio Bumidiano, but atong ipaabot niya para nga mahibaw ta siyang side, basin og wasay labot ani, basin katong kwan ra. Na may ibang mga pare nga very considerate. Sus, kadaghang pare considerate kay day. Nga papasuhon lang sila nagkuhan diya. Daghan. Pero doon na po iban nga, stricto lagi kayo. Ang ako po, ani ba, kung panalitan kong kuhan yun, o di man, naman kay late na 2 minutes baka, o inana, kay tungod sa naapiki inana, pwede naman tayo mag-adjust siguro sa uban nga kuhan diya, kay ang pag-misa mangod, naman iwan mo adjust, kaya ganyan kayo sa Redemptorist Church, kaya ganyan ka na mo simba Redemptorist Church, kaya dalit ka mga misa dakin. Bantay ka, Redeem? O. Oh. Kaniad to, ako magsimbahan sa Redeem ay, kaya nga ron nga, kwan. Pero karon, bisik asa lang kumu, kwan, o asa kumaka, adto, di lang kumusaba, ag asa ko, dapit mo simba, kay kinini ang security reason na sad.
3: Straight to the point. Pero
1: experience sa lain-lain nga batasan po, pare. Now, kung, daghan mga pare, mga maayo, good. Una siya, yung musibang, uban, pero di ko mo conclude hangan ni Simang ni si Kwan, gusto sa kumaminaw siya side. Until nga makuha na to ang iyang number. Di na to makuhaan pa? Ato nang tiwasan o mapahunday. Huwag maahon magaling ha? Ato ang kontakon to si Father Silio Bumidiano. Kay i-correct na to ni Father. Kay lahi man ang ilang experience sa dito hinunsa sa civil, sa mayor. Mayo ang ilang experience. Pag-abot na hinoon diya simbahan, nadaot ang ilang experience. So, para na ko, sakit ni nga paminaon ba? Nga kini big day ni para ni ining magtiayon. Nga mo ni ilang nadangatan. Nga nagtigo mo isang magpakasal sila, humana ko sa kasal civil. Nya ilan ang gitigom-tiguman, ilan ang gikuan gyud, aron lang gyud nga makasal sa simbahan. Unya paghiman-himan mo unay nahitabo. Medyo pait kay ang pamalandungon mahigala. Unya magkabantay pong pare, dai basig na negosyo ng imong mga tao di sa simbahan. Basig mo nandun na nang interest dinha karon kay do na dai po nay kaugalingon negosyo, i-check ko no father.
3: Straight to the point.
1: Ha? O mo ni mahigalay atong nagaagpagtagad pero tiwason tala ni uba pohon kay wala dayong oras mga sugit ipaminaw. Aritang lailin raban sa aligadas o sa dayken o gang impeachment sad mahigala tong tiwason og mga adlaw mga kaygalaan. Kisa may kwan, kuraparoko ni si Father Silio Bumidiano. Father Silio, good morning ni mo diha. O ikaw may makakontak na mo diri, ang dami nga mo hatag ni mong microphone aron nga mahatag imong side sad. With all due fairness sa imong kabahin, Reverend Father Cecilio Isturco Bumidiano. O kinsa may kuraparoko diha, mas maayo po maka-explain. Ako fair kay kong muhatag o time. sa gustong mutubag niining maong isyo ra. Pero mo ni nga kananang atong tagag higayon nga kon ba kay ang simbahan dako kayo og expectation magod ang mga tao kung church nay naa. Nga murbag mo imong comfort bitaw dai nga ayay nakasandig ko simbahan salamat taon ana ba niya kung ang ilang experience lahi lain kay paminaon. Sige, at si Lailin sa ato eh. Tawa tong report ni Lailin kisa ning dugan na sakpan di Lailin nga na minus DYHP. Yes, Lailin?
3: YHP. Tata. RMM Report.
4: Mayong punta to sa kasamang regimen attorney Rufil. Balik di sa Cebu City South District. Din ay grupo na usabang panawat sa itong mapahalipay. Nga bugas, og chorizo. Yes! Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila ni Frida Lagon. Robert Sanchez. Presidente Jacobe, Javihan Donaire, Epecaria Navarro, El Jesse Yonko. O para mo sa ito singit niyo sa DYHP. Sabi na kung sika sa mga Julius Panilikini, sika sa mga Lailin Rabanis sa Arigadas, DYHP Tatak RMS.
1: Okay, salamat Lailin Rabanis sa Arigadas sa iyo mga report. At tangin niya nga biyang sincerely Ate Arlene alas 9 atos sa Jess ang taknas kagabion. O alas Jess atos sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition balik kasamang Binji Tanghian. Sangans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Sibokos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo paligis pagingon. Sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos. May buntag Pilipinas Tatak RMN.
3: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
6: Tata RMN!
7: All the time, RMN kami.
6: Tata RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tata RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tata RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa'yo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
11: Kun Ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa Pasul Tihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
10: Kun ako ang Pasul Tihon, tulumanon nga muhatag ug gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one bundle deals and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
7: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka-maayo, kay ka-maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal magkong kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
8: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifis. Makasi, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifis?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan GM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
13: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
14: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag-asa ka tanke, Compare, ato aluminum sinaw kayo.
13: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar e ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
5: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
14: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
6: Hi! Hello mga kasama, kinigay po ninyo Kuya Joel Vinci, kabasong partner, Randy Tayan! Mangumusta ganyong tanan? O sa tanang mga eksuna mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Rita. Kinigibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kagalaan, ato magtatampo si Rita.

0: Kini akong problema, bahin ni sa kumpana nga talawan kaayo, may rabaon ta mikahimtang, dako good migbay good, pero talawan kaining banaha, maong na homeless me, arong inyong masabtan ang tanan, no ingon mangod ini ang mga panghitabo.
1: Katakan, taso mabi, pawaas na ay, may tamaritos Pedro na, kamao makakuan ni taon. Ah, Pedro ko patuloy, draw, hari ko draw!
2: Okay na,
1: still lang sa demo din, magka! Oh, kunti na si Stau!
2: Di kay ko punta na, tay, kanta ko niya, di kay ko magkaibaw aning doyog, aning kantaha, kay kanta ni Tom Jones, pero binisaya ni na to. Ang bisaya ni murag si Richard Hunter mo siguro yung nagkanta ni. Hmm? Nagikantang Inday Rutschel sa Handurawan mo nang kataho na to, be? Ari be? Kani ba binisaya sa dila kabaw ka ni dong? Ha? Kana. Purke bao ka sa kataho na sa kanto yo. Ano ka? Able, brang.

0: nagharap na kada. Ako migo na speed draw. Draw. Lakaw na dong. Pagitaas na nik dito. Ing na, mamusta ko siyang mandok nga bubukig tela.
1: Ah, sige,
0: sige, sige. Sige, sige. Labat kayo. Aday. Kuan kering aday ng ano man ha?
2: Ano man? Sa may ano man?
0: Ako ang kering ako lang nabutang ang sista si Pedro may nagkuhan ka ng kalit nung gusto ng pizza ko nga hindi ha? Kuyawan yeah. Maulpot tani mo.
2: Resulta na pagsigin ni mong kape.
0: Ba, nung siguro ko ng sista nga may mapagkabutang Pedro. Ikaw man good sir good. Kalitan mo tani mo.
2: Niya. Yeah. So may akong saan na nga, igura mo ko na itawag ni mo.
0: Ako at kanang umuhin mo dahil mag-uba galing. Na, tanaan ako, maragawa mo nag-uba. O guba galing, paliti ko bago ha?
2: Hindi mag-uban ta. Aron ikaw ang makapili si mong gustong gitara.
0: Ah, di ko eh.
2: Nga naman isa niyo?
0: Ako ang daghang ganun badlo mo sa Pilipinas, oy. Tungon na ng bagong Pilipinas pagka daghang nabalik na niya ng mga binuang, mga kriminal, drugistas, kadalanan.
2: Uy, uy, kaya daghang ba ni mag-storya, sister ay palito na to, di man ta mag-gugay sa gawas.
0: Dahil, aril ko sa bahay, dahil lang ko ba ito sa gawas. Feeling na ako nga morong safe, gita din is bahay, kayo sa mga gawas na. Tip-tip ko din eh.
2: Mauba, istanyo?

0: Stano, huwag ka bantay na itong bay?
1: Bantay ka nun siya.
0: Dako kay tagbay. Tulog ka andan na pagyod.
2: Bitaw pa. Dako ko kay tagbay pa.
1: Ayan niya, unsa man. Huwag mo malipay na.
0: Alipay man.
1: Unya.
0: Ay, di manggod. Dako kay tagbay, pero kita lang tulog ang nagpuyo inimbay, ha?
2: Bitaw pa, uy. Luoy kay si mama nga malimpyo, uy. Katibog adlaw malimpyo, una pa siya mahuman.
0: Tinuod yun ang gisultis ilmong anak, istano.
2: Kadiyot takot pa, ma? Nga doon ang isrima ng akungan?
1: Ako ang dahil kombinasyon mo na sa mungan nga isri is meaning ana istano. Ako, istano. Ha? Ang re, meaning ana Rita. Mao nga isri ang imungan.
2: Inyo na lang tatong gitumoy-tumoy pa, oy, ang inyongan. Ha? Lindot pang paminaon.
1: Sa ato pa? Ako kay istano man, no. O niya si Rita kay Rita man, nota. Ang probinda, no? Esprikite, ha? Esprikite, golaste!

0: Ami may kong tandayi, be.
1: Ayun, sa nang taong kain, hindi mo
0: kapoy kay ka. Duwi kay ka makasabot sa kong gusto.
1: Gusto mo, sa?
0: Naibawagi na siya nga kapoy kining mga buhaton din sa bay. Dako kay tagbay.
1: Ya? Yeah.
0: Gusto ko mukuha kagkatabang.
1: Katabang? Ganang maid?
0: Gusto, maid. Ano nang boy? Kay madlokon na ba kay kastanan? Tas lakanan kay ka. Tingali mabinuang ang boy din sa ato. Unsao na lang.
1: Ah, sige, sige. Pagkahertag, maid. Pero...
0: Pero unsa?
1: Kana ba yung burtad, ha? Liso ng masudlan tag main nga way ayo taon. Tingaling. Kuan, maghatag lang kalabas itong di ba?
0: Sige, sige. Magbutang ko karatula sa gawa sa gate, ha?
1: Ngaon sa?
0: Wanted, maid!

0: Masama ka? May gipaabot kang bisit?
1: Wa man. Aw, tingali na kabasa na skarato lang ang mga apply pagka-maid.
0: Oh, mau ba?
1: Ari, unsa na ako istano?
0: Ah, sige, sige. Padayo lang rin.
1: Sige, sige.
2: Unsay ato?
3: Hi, ma'am. Gusto nta akong magpabuwan?
1: Ah, saan ka punta? To the moon?
3: Oh, ma'am. Magpa-maid unta ko ba? Mga play ko pagkakatabang.
1: Ay, timing good ka ayo kay need good kay namo. Dali na yun, aron ma-interview ka namo. Dali.
3: Ay, sige, ma'am.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ni angay man ko. Wala nang maninda ko liha. Ni asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigasas trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Ted, Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
1: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
5: Aron na kayo nakapuy, ma'am?
4: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Ga-aga! Sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Dr. Limuel Estedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical optical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuyin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Diyan nito lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaiwan sa itong panglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Am I speaking with William Hill?
13: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
12: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
13: I have the D3 right here, Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Og tuod man, may nang-apply pagka-maid. Ako dahil gipasood sa bayar na ma-interview na ko sa kumbana. Unya?
1: Ah, pila edad ni Moday. Og tagadiin ka?
2: 20 na, sir. Og narakusunahan ining inyo po yun, sir. Sabay sa puntiya mo rin.
1: Hmm? Silingan na dito?
2: Oh, sir. Silingan na yun. Amo man ang bay ka ng Nadia sa may squatter ba?
1: Ah, oo, okay. Squatter ka po yun?
2: Oh, sir. Pero... Wat na magpasabot sa nga abitay na puyo ko sa si squatter, badlungon ko nga silingan ha.
1: Ah, mau ba, mau ba.
2: Tarong ubutan taon kay ko, sir. Uy.
0: Kanang jela, dako ra ba ning among bay? Kaya ka ni mo ning limpiuhan.
2: Ay, anad kay kong trabaho, ma'am.
0: Mau ba?
2: Tanang sugo ninyo, ma'am, sir. Andam pumutuman.
0: Kanya kay stay in ra ba ang katabang din hi. Pero kung gusto ka mo uli, aw hatagan tayo kag day off. Kada Domingo imong day off, okay ra?
2: Okay, kay ko anak, ma'am.
1: Ah, kining direta. Ah, dali o na. Sunda ko dito sa kwarto, ha?
0: Ah, Jela. Dinisa ka, ha? At doon sa nakuakumbana, ha?
2: Okay, ma'am.
0: Sige, sige.
2: Masam kayo lang di pa nagsulti, ha, no? Matawat ba ka ako isip katabang ining bayo?
0: Unsa isa, no?
1: Di ka itong problema, tao. Nambihan na rin, ha?
0: Ay, nga nang maproblema man. Unsa ba na yung tanaw niya? Tarong, dili.
1: Tarong, man?
0: Oh, naaram man di ay na. Kung mauna, dawatan na ito siya.
1: Oh, nila. Ike may ba?
0: Tuot man, gidawat na mo si Jela isip katabang. Unya? Wow! Limpyo kayong bay.
2: Good morning, ma'am.
0: Hala, good morning. Very good. Kaayo ka, Jela.
1: Kining, ang first floor?
2: Limpyo na, sab, sir.
1: Ang third floor?
2: Limpyo na po, sir. Lakbaw na.
1: Porbida, no? Ang very good? Nanimo, nanimo.
2: Andam na sa bang lamisa alang sa inyong breakfast, ma'am, sir.
3: Ang muna ko ninyo sa lamisa, ha, pa, ma?
0: Sige.
1: Sige, padayon lang. Isre.
0: Ista nyo, nakita ni mo, no? Mapos lang gid si Jela din, di ba?
1: Gusto dyan ka, eh. Dali, mga uno to.

0: na amam, pangawin na mo, ma'am.
1: Hello, ay perfect kayo ang pagkaluto sa sayonisade up nga egg. Ug sa tosino, ingon man corn beef.
2: Mga ulo tala.
3: Okay, sige.
2: Dali, jila, dali, tambong lumisa, dali. Dunga tag pangawin, dali.
3: Bitaw, dali, nalingkot na.
0: Ay, mauwaw ko, ma'am, ay, oh, sir.
2: Oh, bitaw, nungun, sir, uwaw ka. Ay, uwaw, berbida. Para na mo, pamilya ng pagtagada mo ni mo. Di ka katabang, pamilya lang.
0: Mau ba, sir?
2: Oh, maugi kayo, dali, tambong na.
0: Yes, sir.
2: kada, ikaw nila. Okay. Dali, kuhan ba? Asa mo na yung mama o papa ron, ha?
0: Ha? Si mama, sir, di pala ang lugay na matay.
2: Di ba? Di haka po yung sumuya, ano? Say sakit ito?
0: Wa man, sir. Di patay sa kong papa, sir.
3: Unsay ngan?
2: Unsa?
3: Ginuukuin taon, uy.
2: Kirill imong papa, day.
0: Ha?
2: Kirill. Killer ba, killer? Ha? Ano, ipatay mong taon sa imong papa, imong mama, ha? Dila?
0: Kay gitubag-tubag man siya, mama.
2: Ano? Purbida, no?
0: Di maayong tubagon si papa, sir. Basta naas ka suko, kay mupatay.
3: Oh, ala no, rabiha good ka na ra.
0: O gani, ako may hinungdan nga napiso si papa, sir. Kay nakita ko manggit kung giyon sa pagpatay si mama ni papa.
3: Ala no, ginuo ko.
2: MJ!

0: Day and Dad, nganong masulubuan man kanang naong nimo?
1: Naluoy manggug ko ni Lola, Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
0: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotroph Herbal Capsule.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
5: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
8: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifis?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Sugod at tumuong kasayuran, mahadloko na kaya akong bana nga to ni Jella. O niya?
1: May isugo ka na ko, Sir Espano?
2: Sir?
1: Sir, na ba ka isugo na ko? Sir, nga na de
2: ka? Ilang pagdo na ko, dahil jail ka nang huwa ko isugo niyo.
1: Huh? Sure ka, sir? Huwa ka isugo na ko, sir?
2: Walagay!
3: Lo? Ano na dito si Sir? Ay, mura lang itong nahadlock na nakakita na ako.

0: Ay, mayo rinari ka sardine taon, ha?
1: Ay, nagtanong ko ni aloe vera, oy, ispano. Nga naman. Nga naman ang naong ni mo. Mabalakon mo ka na sana naong sa kaman.
0: Ako, magkakilin blaka, magkakulirin.
1: Nga naman.
0: Magkabasayo na ko family background, batalon anang jela ba, di ba?
1: Ay, oo, oy, pero kung sa ba imong kabalakan? Napriso naman iyang papa.
0: Unsa unang kapugas, blangguan, probida.
1: Naunsa ka man.
0: Maong karun palang sultihan, tika, ha? Nga karun palang gani, paundangan na trabaho sa jila din sa atong primay.
1: Ay, ayaw. Uy, naunsa. Kamit kayo siya nato. Nakauyon ko yung setup sa itong pagpuyuro niya. Paundangon ni mo.
0: Pero delikado na siya nato. Itingali mo kalit yung aniyang amahan. Siyar ba yung buhing saksista na?
1: Dung.
0: Oh. Ay. May nag-dulbil na eh. Awa. Dulbil sa gate na eh. Kitsa karon.
1: Basig bisita ng isri. Dali. Ato susihon, dali. Nanatas gate.
0: Kinsa ba kanin, no?
1: Mahibaw ang tanag-ablihan, tani.
2: Ablihan, gate. Kundi mo gusto mga matay.
0: No. Kinsa ba? Kinsa ka?
2: Ako si Ben, ha? Ang amahan ni Jela.
0: Ah, usa!
1: Saingan?
2: Pag-ausa na lang si Jela. Gusto ko makisulti sa akong anak.
0: Padali!
1: Kanang, tayong pa sa, uy, ito ko si buhat na ito ini, ha?
0: Pag-audin na ito ang mga atong mga bisti. Manglayas na dinit sa atong dapik.
1: Manaon sa ka? Mulayas? Basta matapahingon.
0: Ah, basta. Mulayas na rin kay kuyo kayo, porbida. Masa asa pala yun ang kuyuan ko dini.
1: Ay, ganong mulayas ba ito? Kaparaw ni mo ato pala dini.
0: Kung gusto matay, dahi kilir na mahal nila. Tagunan ko si Isri, porbida. Ariyon ako, aron mulayas na dini sa ito, ha? Pagdali!
1: Nilayas, give me. Og niya na lang, Miss Dan, nagpuyo. Mahadlok pa na kung ba na nga mabalik o puyo sa amo. Muna akong problema. Tarong ka na siyang utok ng lakaw, mi? Masa manong ka mga pasultihon, Rita?

0: good morning. Mamamari sa lang sa mga pagkampong. Good morning sa tanan. Labi na yun sa gidrabahan mo dito sa Naga City. Gabi, Ate Perez.
1: No,
0: sila si Mayor Val Chong o si Vice Mayor Jing Jing Chong.
1: Di mo siya magulyat sa kuang plaza nila?
0: Oh, niya sila si Ma'am Jessica Bansonatan ang nagda dito, Ma'am o Sir Gis. Villamor, mao igadara to dito sila si Sir Jis Villamor. Nya pasalamatan natong tanang mga kaisuna natong nanaraw sa salida ng mo sa Narga ubay-ubay gitu nanaw.
2: Daghan tao re.
0: Daghan oh, pero katag-katag lang kay dako mga plaza gud sa.
1: Dako mga plaza.
0: Oh, grabe kayo. Pero while ay kalingawan dito Ate Press, ang drama ra nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Amen sa probiyag. Unya sa tanang mga tao ni Sir Raul Alivio Sito, Ma'am Jasmine Mabini Nabaro diha sa Babag. Thank you kayo, salamat kayong tanan. Sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito og ni Inday Shane sa Brumit Beach, good morning yung tanan. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, nagbuhat siya Miguel Pulyar.

0: aping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan, Coffee Mix. Salamat kayo, Ate Jijin.
1: Yes, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kayo, mga mama, sa inyo pa dayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema sa WM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo!
0: Okay, salamat kayo. Palit mo kayo. The best kayo na ito, Ibnon, mga bata. Ang ato ang Don Pepe Tablia. Muna nindot kayo na ito, mga bata. Padusis ko lang, inom kita Don Pepe Tablia. Ugum-ugum sa OBM Special o Diamond Yema Special. Ug nga ito ba noon para sa Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Ate Fresh?
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain karon ron, Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangustin para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas o sugar, ingon man, kaya bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnan ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig paliudto ni mo, maugyapon. Usagyapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, unay ka magkaon sa imong paliudto. Mausap gapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan o gusto ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na niya magkatambal, ana. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kada okay na, usana lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney og UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Usa tanan po na itong makaisunan nga migamit sa ito ang number one nga plus ang Sid Limited Oil. Salamat kayo tanan. Kamu ang naging number one sa ito ang number one nga plus ang Sid Limited Oil nga tinuod buwagtang sa itong panuot. Pamahol para kita sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutu sa kabataan, dysmenorrhea sa kababayanan. Ili kayo pag ito sa dinggi kung mga plus na sa ito ang Sid Limited Oil pero sabota ang harta palit sa butika. Kinanglan sa butika lang. Pero layo galing mo sa butika. Uy, ano lang mo sa Facebook? I-type na rin yung Said Marketing Incorporated. Said Marketing Incorporated. Ana, makita niyo ang ilang mga produkto din ha. Ng mga nindot, mga genuine ng mga produkto. Pwede rin niyo orderon sa Shopee. Pag Shopee na lang mo, kaihatod pa sa inyong panimay. Bam!
3: Good morning, Purok Hasbin, Apir Lagunde, sa itong mga tikmaminaw di ha, Engineer Tix Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fit Tui, manasap ko na yung Mr. Roy Gumilji Belocora, Honorable Captain Elsa Gistwood, Mr. Litz Druon, o Kunsihal Ede Volhot. Ayaw mo kalimot ha, sa ito ang celebrity ko, Chico Yurisop, sa itong pagpangali ko. Ano na ganyan, sangkap, luta tayo ng papaya extract para magpabiling kitang hamis, puti, o dili, magpugis-pugis, dili magdry ang atong skin tungod sa usap sa mga natural moisturizer. Magpabili mo talon, kutis artista, kutis porcelana, sell celebrity, kutis beauty soap. Mautala sa butika para nili kita mailan o original good ang atong mapalit, ha? Mas maayong tanawin mo sa sulanan, adunay label diha ka nakasuwat, said marketing. Thank you.
0: Okay, mao ko na mga igala, kinalang said marketing kita. Unya mga igala, kitang tanan, nasayon kita, kakining toxin, lingay kini mo patay na to. Maumugin mo daot sa itong blood cells. Ang toxin, maunin mo daot sa cover po sa itong blood cells. Ini ka daot sa cover po sa itong blood cells, maunang sticky, mulapot ang itong dugo. Mao ka na hinungdan nga, major ng mga sakit ang mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis, kumapa na itong balatian, kidney problem, og ingon man ang atong pagka-constipated, constipation. Mauna nga, kinahalan yung kabinom o G-Detox. Kaya kanin G-Detox. G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya narabay uban pa ang mga G-Detox po niya. Pero kini

0: G Detox Plus Herbal Capsule. Mao gini da bisa tong imnon kay natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy tigbagtang sa baltian, pundo kini sa nutrients nga mao makapaligon sa ato ang vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong baltian o garuligon kanunay ang atong vital organs inubyutam batagad laog G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
1: Okay, ang sender nato karo Edlawa.
0: Ang sender nato karo Ati Press, hindi Rita.
1: Rita?
0: Oo. Hindi Rita, Ati Press. Kinis Rita, Ati Press, kanang dato-dato ni sila, may silang pagkabutang, pero okay. Sila katabang mo ito, nagkuha sila katabang, Ati Press. Silingan ninyo, kaya di po yung urban sa anila, kaya di po yung oras yan tiya. Karon, ang amahan na ito, Ati Press, nakapatay siyang mama, kaya mo na, gitubag-tubag ang iyang papa, nakapatay. Karon, nakalaya na. Ang problema, Ati Press, niya ito, dito sila, hao niya, gignan nga, ipagawas na akong anak niya. Ipagawas. Ipagawas yung chilyan, kay di pa batyo ito mo ni Ana.
2: Di mo gusto mong matay.
0: Oh, saon man Ana, Ati Pris nga.
1: Ganyan mo man nila, ipagawas.
0: Nilayas sila, Ati Pris.
2: Nilayas sila.
1: Ano sila may nilayas, uy?
0: Nga, giing na ito sila nga, dool mo, polis, di sa sila, kay kuya mo sila patyo, Ati Pris.
1: Oo, noon. Pero kung di sila malayas, ilagutumbay. Kaya ko sila bay, uy.
0: Lawan na sa nimo, istanoy, purbida, membro mo ka sa... Ekstasy, ekstano, bida. Pora dia istano ay talawan na sa dimo ay matungo
2: mo ng balay.
0: Mo ng balay?
2: Ngamatay. Sunga ko dito, pasay sa kong ilang-undang. Ano, umsampot siya, putin sila, nirbios naman anak siya doon. Nirbios, kuyawan na siya. Kuyawan siya ng sitwasyon, baga pa si balikon sa samahan.
3: Oh. Doon na tingali po yung second gulian at basig doon na siya sakit sa... Nirbios. Masa ganyan yung trauma?
0: Trauma. Trauma, no, hadlok sa mga...
3: Traumatic kuna. Heart mo ba?
0: Ambot lang haba mo, no, tekebao. Kay ka na siya, murag talawan, murag na, na siguro rin siya, nervous, bam, nervyoso yun siya, tawana. Niyamaw na ang, hadlok yun siya, talawan yun siya, hadlok siya nga, pati yun ni, kuan? Sayang, ni Ben, kanang papa ni... Si pangalan na, Papa Jillian, hadlo kit siya.
1: Jilla.
0: Oh, Jillian? Jillian?
2: Jilla.
0: Jilla.
3: So, ang natong sender si Rita. Rita, Ma'am Rita. Kanang na ako ipambit ka ng ugbudang of the deals at mga pag-ampo ariter sa New Testament, Mateo 14, versikulo 27. Mingon si Jesus kanila, ayaw kamu kahadlok ako kini. Ini sa New Testament, umuatras po ko din sa Old Testament, Salmo 91, verse 15 to 16. Sa dihang sang piton ako nila, tubagon ko sila. Maguban ako kanila, sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan, gantihan ko sila taas nga kinabuhi.
0: Aha.
3: Og luwason ko gayod sila. Take note, taas nga kinabuhi.
0: Taas nga kinabuhi.
3: Hmm. Dining na ang kuwang tingali siya sa pag-ampo kay may pag-iingnon, dangop lang ta kay sa akong ibasa dire na aman siya. Kay kana kunong mga kapreatong nitambong kong misa niya na ang pare nga where do you go in time of life's challenge. Asa ko na kamuad to, panahon sa mga kalasdanan, at to bakas Puentes Minya, at to bakas Plaza Independencia, at to bakas Solonita, kung magkalisod ikaw asa kamuad to. Mm-hmm. Ingon siya, at to ta sa Ginoo. Muna ipong, no? Pero nabi sa kaya, kalikayan, di na ito kalikayan guliat, no? Nga, panahon sa kalasdanan, masirisiril, tayo, murag magkalimot na tawag sa Ginoo.
2: Maratol man.
3: Oh, katong di ikaw sa gagi at ko sa bahay, kanang bamina, ay mo po kamang ko naa sa suto, sa island ba na sa una, nasa na nga sa, ang jeep ko nung isakyan nila, nahug sa bagkilid niya, ay mo pag kamang ko naa ron diha sa suto, kaya na bali ang bukton. Ako nga, mura lagi ko kanang, mura ko ngayon buwan, nagtuyok-tuyok ko sa kalsada, gulat mo, at om atau kau babu asa kau padung kau kuarta asa delete muka likaya no aneh dikak dedi muka likaya mengeluh kau gino asa kau saya delete buat ngulana seguru kau mengeluh satu pengetahuan no seguru kau lihat no
2: ah ngeratul tu
3: kay mau nengah tawag lang ta sa tumakagahom mamrita kay basin og magmayo sa nga ipatanong niya Dr. Goliath basin na diferensya basin na siya ng katokong litok na trauma basin na tagin siya kuan ba natagin siya katalagman nga makapakuyaw niya
0: Oo, basin o
3: isuway ko nung ato na sa doktor imong ipatanong ko dito ma'am huwag nga nung dali kayo siya makuyawan huwag dali siya mahadlok ay pag ingo lang sa yung katabang nga yung papa na kapatay ningyo siya ay padoon ako na kaya ko isugo ay ayaw yan dali siya makuyawan ano ka no
2: tiyong sanjila sa susugo lang ay kapatay rin yung papa
3: mao nga ayaw lang ka usingan eh dangop lang pagkampo na ka ng suwaya ko nun siya pag-ato sa gawas pag-ato sa doktor suwaya sa ko nun siya ka na dada sa kuanday ka ng ari dire sa counseling sa ka ng sa ato nga simbahan makadungog siya ari ba sa mga tinugyanan sa mga kani ba sa ato mga religious mga communities masig unsa siya masig na asya ka ng mahinumduman pirme nga makapakuyaw niya no? Lahat po itong usaka butang at impres nga kung hinumduman, no?
0: Usakan ba?
3: Basta mag-uno na ganit ko itong butang ang magduka ko.
0: Ano ba?
3: Basta niya, ganit ko sa butang may kuno-uno, lain. Murupulaptik.
2: Laptik?
3: Saan mo pala katito naman noon?
1: Kunan ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe! Kabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
6: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluway ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
5: Mateo!
6: Scammer?
8: Oh, maanay akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
6: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo? Pero karon?
8: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh, oh. Lola?
10: Lula's Boy. Sugilanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko ospitalidad, dahil pagdugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: visit the GCash Help Center or call us at 282 or 02727239999 Globe Landline or internet call through Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot akong tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
5: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
4: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. At dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.

0: sa tulad kong di mo dating iniibig.
1: Og karong mga higala, niang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!

0: may maota na imong gibuhat, Ma'am Jess, para mapansin ka ni Sir.
1: What's wrong with you, Jess? Jess.
2: Sa problema, ha?
1: Ayaw, samang taong ka, dahi.
3: Mateo? Sorry, nakawitan ako.
2: Nga naman, sorry mo ka na ko? Narangin mo gisag po, ha?
3: Sorry.
2: Naagyabong ka nag-atubang na ko, Jess, ha?
1: Unique ni Bayhana. Pasti lang gini, Bayhana. Pasti lang, yun. Awa.
2: Ay, unsa gyud ni ito, ha? Ngano dito?
0: Mau na, sir. Ako sa gitong sa, sir, ganag joke-joke, mangod ko. Sorry ka, ayaw ninyo, ha? Labi na gitin mo, Ma'am Jo.
4: Okay, Raoy. Natural naman ang joke-joke ba?
1: Naglagot man ko to si Jisa kay nahangan man gun.
2: Pero di gyapon sakto nga managpa. Pwede naman siya mubadlo kung na-offense siya. Lahi na mong gudang manapat ka.
1: Mao.
2: Muran mo siya kinsa.
1: Mao, yun. Oh. Iyan man itong sakyanan.
2: Auni-una na to siya.
1: Inaana agad siya kabastos, no?
2: Sagdi siya.
1: Bastos.
2: Para yung nag-enjoy, guys. O, sa pamay, mga games ngayon yung gi-prepare.
1: Kinsa ganito'y in charge sa games?
5: Ako, sir. Pero...
1: Pero ano sa man?
5: Actually, sir, si Ma'am Jisa man ang nag-prepare ini ng mga games. Unya,
1: ano sa man?
5: Bahala na, uy. Matugan na lang yung tinuod. Nga nung ito, iyang gisag pa si Therese.
1: Ngano, day? Ano sa day?
5: Ay, ano mo ganun, sir, ay... Doon naman siya mga gustong mahitabo sa mga games. Gusto niya nga sila gyud ni Sir Mateo ang magka-partner.
1: Ha?
5: Oo, sir. Muna yung original plan. Kaya gatoo man siya nga, ikaw ra ang mo-appeal sa outing, Sir Matt. Mautunggi, gisapot-sapot yun to siya. Kaya palpak man ang iyang mga plano tungod ni Joe. Ni Ma'am Joe.
1: Uy.
4: Okay naman gudun ta kung gipadayon to. Wala man ito kay problema. Kalingawan na gud na.
2: Adlok tingali siyang magselos ka, mahal.
4: Dili gyud ko magselos. Mura matagway salig, ana.
0: Ay, wow! Mao di ay nga love kay ka ni Sir, Ma'am. Kay dili di ka selosa.
6: Mao jud.
4: Kadiyot sa.
2: Hello da, guys.
4: Pwede dili lang mo magmam na ko. Jo na lang gud. Mas komportable ko.
2: Okay, nakadungog mo ha. Mas komportable si Mrs. Conjo lang ang inyong itawag niya. Okay.
1: Sige. Yeah. Games na ta.
6: Sige.

bullshit ka, Joe. Kung trapid siya kagit sa akong kinabuhi. How I wish mamatay ka na! Ganun nga. Ganun kalit nga mihutag akong dugan.

0: Ay, abig yun na kung dili na mo mamauli din, he. Kay murang inyo naman kung gikalimtan, oy.
1: Wa, sadla, oy. Nga nung gutong amo mga kalimtan.
2: Bitaw, lola. Drama sa kay ka, oy. Doha ka adlaw raga ni Mingnoa.
0: O, bitaw. Doha ka adlaw alang ninyo. Pero murag doha ka tuig na para nako.
2: Kadungo ka, jo. Pagadrama agad sa kong lola, oy.
0: Eh, buhay ka. Buhi iko ba? Si Jo ang akong gustong gakson kay gimingaw na kaayo ko niya.
1: Gimingaw na sag ko ni mula.
2: Imo na gid kong giilisa ni Jo, lola?
0: Ay oo, giilisa na ta ka.
2: Oh, paita.
0: Ay.
2: Ano na nawag ni Simon? Hello, bro.
3: Hello, bro. Si Jisa.
2: Unsa naman sad, ha? Nag-unsa naman sa siya?
3: Ki atake! Critical ko no!
2: Oh. Unsa?
4: Nawan ang nabakaugan sa kama? Basin og may diabetes ka? TTX 500 na! Ang TTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og the sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, matok sa sakit nga diabetes. TTX 500! Sa mga butika. TTX 500! Ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500! Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TTX 500! Ibo sa the sugared sugar cane extract, og anti-diabetic property, gigan sa palaya. TTX 500! Garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Send Alert! Ang Send Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Send Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Send Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Send Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma Send Liniment Oil 60ml 130 pesos ug ang 30ml 80 pesos.
16: Are, doon tayo maglabupay malapit sa Dore.
17: Sige, mukhang okay nga doon.
18: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
16: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
18: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
19: Isang paalala mula sa NGCP. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Tarungod?
3: Tinod lagi. Tuwaro sa ospital. Iyang kasi nagpahibaw na ako. Giatake sa kasing-kasing gabi eh.
2: Oh. Buwa ang agot.
0: Nga no, Matiyo?
3: Hello, bro. Napagadya?
2: Oh, napako. Sige, salamat sa info, bro.
3: Ngayon sa man. Puduaw ka?
2: Di lang una, bro. Balita ilan niya ako.
3: Okay, bro. Sige, bye.
1: May problema?
2: Si Jessa. Giatake ko nung gabi.
0: Unya, patay?
2: Waksad, lula, oy.
0: Oh, pastilan, abin akong patay na. Uy, masakiton na ito siya.
2: Waksad ko kay ba?
1: Unsa mo ko na yung kayumtang?
2: Critical ko na, Jo.
0: Jesus, Mariosep!
1: Asa man siya ospital, ha? Mudo-aw ta.
2: Ayaw. Oy.
1: Ha?
2: Di mayo nga magpakita ta dito. Tingalik matrigger pa siya. Og, kung sabon niya yung mahitabo, kita pa'y makaamo.
0: Abitaw, bitaw. Maong paglikay na lang mo. Aun sa man apil to siya sa outing?
2: Apil?
0: Oh! Kanduwa man mo mahibaw nga giatake siya.
2: Miunam siya pauli, Lola. Sa ilahan na siya giatake.
0: Ay hala no! Kabata pa niya. May sakit na tingilin na siyang daan. Walang madiskubre, he.
1: Aloy ni Jessa.
2: Lola, mamahoy sa mi, ha? Ipalihog lang niya kog ati man ini among magamit sa mga katabang.
1: Oh, ako ra ini oy.
2: Unsa ikaw? Namay mga katabang jo.
1: Pila ra manggod ni.
0: Ay na pasagdahin na lang na di jo oy. Pamahuway na mo ni Mateo.
1: Kita ba ka hinungdan sa?
2: Di ta mahiskot niya, Jo, ha? Ayawaso lang imong kaugalingon. Watay labot sa nahitabo niya. Mag-wish lang tang ma-okay na siya. Pero ayaw good ka guilty sa nahitabo kay di kita hinungdan, okay?

0: No visitors allowed si Jisa. Order sa doktor.
1: Oh, mas maayos at...
0: Ay, buwang naging bayhana eh. Ganong yung kaha?
1: Ano sa iba sa buti mo, bro?
0: Ganong yung kaha? Di manggig ka niya, i-let go.
1: Oh.
0: Let it go, let it go.
1: So, imong ipasabot nga may labot yung deko sa nahitabo niya, ha?
0: Alangan. Sa pamaday. Iya gutong giplano ang outing para nga magkahigayon unta siya nimo, pero palpak man. Labad kito yung utok. Ugwa na makaya sa kasing-kasing. Mula bibigay.
1: Bro, may sakit yun na siya.
0: Pero...
1: Hindi kay ako hinungdan.
0: Pero mo lagi. Pero, why may tabong atake kung why makatrigger bro? Di man ina. Ugdi ginato ikadinay nga nakonsumi gito siyang maayo ninyo ni Joe. Grabe ba, kay mo ka-switchad? Unsam taon mo si-switchad mo. Na, nakita ka sa tanalangin yung PDA.
1: Ikaw rato, picture-picture, bagani ka.
0: Tabaon
1: sa'yo PDA.
0: Wali ka kay baon sa'yo. Kanang gitawag o public display of affection. Kana?
1: Aw.
0: PDA. Ha? Dili BSI, ha? PDA. Wala lami eh. Kuwang nalagod mo magkuan, kanang hulmigason. Mabitaw to nga nag-joke to si Teresa, nga kun, hibawan pang buyes din ang imong kuan, ang imong type. Hmm? Nagpakatumboy-tumboy na lasan nung takono siya. Si Apil na kuan, si Jisa. Nakayo rin. Huh. Nakasabot ka?
1: Sabot man.
0: Oh, dead man sabi kayo si Jisa ni Magod. Mura ko alam gitingali ka ng makapausap, anak.
1: Mausap na bro. Kun muabot na yun ang saktong tao para niya.
0: Unya kay murag, di man siya mutana o laing laki. Ha? Kadaghanan niyang namit, ah?
1: Hmm. Di ko mutuo nga wa si laing makitaan, bro.
0: Hmm? Really?
1: Yeah.
0: Bro. Kining, oh. Bro.
1: Yan naman.
0: What if?
1: What if, unsa?
0: What if, one day, muhangyo si Jisa nga muduaw ka niya?
1: Oh.
0: What if lang? Muduaw ka ba, bro? Imo bang i-grant ang iyang hangyo?
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacy near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

Naigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arezzo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk, Hilomir.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Congrats, Doug
3: Justin.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Mangol ko ni!
4: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na imong ilong ug baba. Sukol! Unsa nga kanimo? Nuha ka nako. Ako lang siya. Nakarumuga. Ako lang siya.
3: Di na kinahanglan magkabit ka sa imong kusok. Bugad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanuli. Ako ang imong kuya.
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
2: Wow.
1: Utong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na juga magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod juga og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Welcome to our reunion!
11: Uy, Dain! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
12: Tungod na sa Super Fiber!
11: Usa?
12: Super Fiber!
7: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Justine, ngano ka?
3: Murugi paningot.
2: Tapuhanti kasi mong singot, ha? Nga ako'y labakara, o. Kadiyot.
4: Ola!
3: Marimar.
2: Dasig lang. Kaya mo yan! Kaya mo yan!
3: Marimar.
2: Diyar ako sa mong kiliran. Laban lang, okay?
4: Pagkayon! Bling ba na ko ba, Justine? Ay, personally, Justine!
2: Kaya mo yan, Justine. Kaya mo.
5: Mga OA!
3: Maningkamot ko.

0: Animal, makasakas dugo. Tie score, Rick. Tie score.
1: Sa kito maraming nanigo. Oh. Justin,
0: ikay last. Ikay last throw, ha?
1: Oh, ako bitaw. Ako
0: kinahanglang ma-perfect na. Perfect, good na.
1: Oh, ampo, ampo. Ang perfect. Ampo lang.
0: Basta di ka ma-perfect lang. Bayon tika ni Butiles RH.
1: Ah, hanggap na ang limo.
0: Siguro agad na ba?
1: Ayaw lagi. Mning kamot ko.
2: Panalabi, bitaw. Oh. Karoon na ikay na. Last prayer na sa plate.
0: Prayer, ampo lang? Dili po ni player? Mga na nalihan, nagkayungit na sa ta.
2: Lainasin tayo masuko.
0: Laman ay!
2: Player! Ha? Sa priyente! Uy, si Busrik-Rik, Bredik! Bus! Ikaw na may chaman!
1: Uy, go, go, go!
0: Pumbati ha? Ayog yung pakauaw ha?
1: Perpekon ko ni, perpekon ko.
0: Promise ha?
1: Oo, lagi.
0: Basta ma-perfect. May premium ka.
1: O, sa'yo premium?
0: Turjak. Turjak ka. Sige, bali, sige na.
1: Uriya ka na. Aray na ko, aray na ko.
0: Fight, Rick! Fight!

0: kinikilig kayo. Okay, pero, boss, last roll na mo, last roll na!
1: It's an Arig!
0: Ala, niporma na! Dito na niporma. Niporma.
2: Sindi ay.
0: It's a pass!
1: Yes!
0: Pagsip!

0: Cuya, kaya ni mo ha? Kaya ni mo, isuroy. Unong kait sa? Ikaw na guda.
1: Fight lang yun, idol. Ni Arami, abir ba minimo? Oh. Kaya ni mo na.
0: Salamat, Marimar.

0: Ah, kanang, okay lang. Salamat, Cindy. Itcha lang ko. Ako mong turno. Itcha lang ko.
1: Ibigay na lang na, oy! Ibigay na lang na, naon sa field din na mong klaro!
0: Tanaw lang, Cindy! Tanaw lang!

0: I don't. Inom sa tubig ko. Kaya.
1: Salamat. Salamat.
2: Saanoy! Why ima na yung tubig? Gano ba na?
3: Okay. Last two balls. Sabi siya ba? Dua lang ang itlog, ha? Dua lang ang itsa. Okay. Diporma. O, pagino? Real sirap. Kitutugan mo yung pangring. Mecha!
1: Oops.

0: kagilan. At ang iuban pa mga sumpay ng atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyat lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

na makakadadi. Huwag ka lang masayod nga. Dibati na ako ang inyong panagsulti ni Tinoy sa imong cellphone. Plano ni mong patyon si Lula si Idis. Huwag ka na ang dilin ako katugutan. Nasayod ko. Nga ni apa din si Lula si Idis. Kinahanglan ko lang masayran. Kung hainin mo siya tagui.

0: Nakakaon dong. Aw, sir, di ay. Nagaluto ako og daghang sudaan pagkahibalo na ako nga mamauli na mo karon ni sir gikan sa ospital. Maungkaon og tarong, sir.
1: Lingkod ate.
0: Ha? Uy nga naman. Na, makasabano niya kung dati ni mo ay makitaan ko na patay ko.
1: Ha?
0: Ay, abot ako ipasabot ba nga? Ay, makasabaan ko ba? Nga nung lingkod-lingkod ko din hinga para raman ninyo kining maong mga lingkurana na kamubang akong mga amo.
1: Dili kanya kasabaan kay ako ang nagpalingkod ni mo. Sige na. Dungan ko sa pagkaon. Kay doon ako ipangatana ni mo.
0: Ay, wala sir. Ay, wala yun ako ikatubag ni mo sir ni Ana sir. Bisan unsa pa na sir, wala yun ko ikatubag ni mo mga pangutana.
1: Huwag ka pa ganit masayad sa kong ipangutana?
0: Uda ito uda?
1: Lingkod dati.
0: Ay, may kaon man ko ganit na sir? Busog pa ko?
1: Gamay lang ang kana, kung mao.
0: Pero...
1: Sige na.
0: Daoy. Daoy, sige, muling ko na lamang ako. Shalan, may...
2: Hoy, Santa!
0: Ay, ahala.
2: Nanong malingkod ka niya?
0: Da, panagid laki.
1: Lingkod, balik ate. Ayaw po barod.
0: Ay, isumbong man ako nitong Tinoy.
1: Dili siya masumbong. Dili, Banoy? Di man tingali sayo kung musaw sa pagkaon si Ate Santa na ako. Dinhining maong lamisa. Di ba, Noy Tinoy?
2: Dili, may mahimong musaw sa pagkaon ninyong among agaon, sir. Maunay gisulti ka namo ni Sir Orlando.
1: Pero gusto kong doon ay ikasaw sa pagkaon. Mga lingkod sa Diyas Bangko. Natungod din mo.
2: Ay, ayaw na, sir.
1: Mamugos ko. Sultihan ako si Daddy nga huwag kumukaon kayo, huwag kuy gana mukaon. Kaya ako lang usa, huwag ko ninyo dungan ni sa pagkaon. Sa diyang mihangyo ko. Kung dili pagyapon mo lingkod.
2: Ay, ikaw ang mahibawa, sir.
1: Salamat ni Tinay. Mga sige na mo. Mga una ta.
0: Ay, pagkilaan.
1: Namik ni mo humba. Kaya doon ay itlog, Ate Santa.
0: Ay, salamat dong. Aw, sir. Si Manay ba, nagatulo na ako sa magpanluto sa una din, he? Lamig kayo siya manluto, God.
2: Ay, may dunay si Santa.
1: Gusto ka?
2: Gusto ko ni Sedes.
1: Lamig yung manluto si Lula Sedes. Gimingaw na hinong kusang utan.
0: Ay, master, gayon ka itong muutan hinoon. Kunya, subakan ito niya o ka ng tinapanan, na yun tunuan na pagkalami na malang yun. Niya parisan na yun o sinugbang bulan. Nahurot ang bahaw, oy.
1: Kinood ka na.
0: May undang ka mag-usap pagkaon, sir. Nga no? Ay, gusto ka o Joseph? O unsa ba?
1: Gusto kong ikauban sa pagkaon pag-usap si Lula Cetis.
0: Ay, sir.
1: Duga naman mong nag-uban sa pagpanarabaho din sa mansyon ni Lula, di ba, Ate Santa?
0: Oy! Pila ka to, ay, sabi nga, ang nag-uban sa wala pa siya, mubiya ka ni Anto?
1: Biya? May biya si Lula ka ni Anto? Ano sa?
0: Agay ka sakit sa akong TL.
1: Ano sa? Nga ano?
0: Gisikaran
2: ko niya. Ikaw ganyan, ha? Ambebe. Maripat ko ganyan mo, ha? Kay akong bitaron ang imong mga kuya mo sa TL.
0: O, Jalan? Eh, wala man kubikugi, God.
2: Imo kubikugan lagi. Taabi mong si Elvin.
0: Agay. Naunsa ba ka mamira ka man ukal itong tiil, God? Naunsa ka ba tinoy?
2: Ay, lagi pagliyo. Kahilot ko na kung imong pagtak.
0: Ala. Nindot lagi na, Noy.
1: Asan pita sa Norte ang ilang Lola Cedes, Ate Santa?
0: Ay, dinira man ito si Manay, God. Taga, Nor... Taga din ni Ratu si Manay. Kuan man to, dili man to sa taga Norte. Agay ang akong TL. Ako dali imong dibikel. Salbahes ka, Tinoy.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ugang ganda of the night is Barbie Forteza.
5: Thanks to my Silk Ganda Power Duo, soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin.
6: Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
7: Regular use results may vary.
6: Nakaten kinang ko.
8: Ganda.
6: Approved presentation.
8: Ganda.
6: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo
8: with Silk Ganda Power Duo.
5: Duo Soap and Lotion Tandem with Papaya Enzymes and Skin Caring Formula that whitens and nourishes skin with regular use. Results may vary. Gandahan mo with the Silka Ganda Power Duo. Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O gwapa gihapon with the Silka Ganda Power Duo. The Soap and Lotion Tandem, aron gwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
3: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ano yung gibuhat si Mtil?
2: Wa, sir. Ay, gisakita lang siya kay gibawag na ko niyang kuyang mwesti. Pero, ingunan niyo man doon tumikogan ka doon. Ibawag niyo ang kuyang mwesti sa imong Mtil.
0: Ay, kanahan ka. Iwag gibawag bago di magad. Mura ba ito gibalik niyo? Dili man ito bawag. Kasi kitra.
2: Hoy, Santa. Kung di ka pa ganyo maghilom, umupatakit ang tubag siya. Ba't yung talon ni Sarulan ko?
0: Wa?
1: Abi ko bag taga-norte nga bahin si Lola Ceres. Mo ka nagingon ni Daddy. Sulti siya na ako ganina. Pero matunin mo, karon nga, taga-dinera.
2: Takunga sa pagtubag.
0: Kuan! Ay, oh, bitaw! Taga-dinira si Manay. Kay naniguang na baya siya din sa pag-servisyo. Wala na may mangilain ninyo, sir. Mura na may taga-diniba. Feel at home kaayo may purigaba. Purigaba! Sa among mga katiguangan nga nahibilin. O wala na namo mauli in town sa amo.
1: Pero nasayod ka kung taga-diingid si Lola Ceres. Kung diingid siya gikan. Eh, gusto ko nga muduaw niya sa ilang bahay. Taga din gid siya, Ate Santa.
0: Ah,

0: Ay, pastilan, salamat. Salamat itaon. Nahuma na gayon o kaon si Sir Piulo. Nahuma na sab ang daghan niya mga pangutana. Ay, kipaningot oroy kong di oras. Paita, nakabuang ko panagangoy. Ay, hipuson ko na dali-dali ning among kinanaan aron makapanghugas sa sab ko. Ay, kipaningot oroy ning akong ilok sa kakulba.
1: Ay, saan ka?
0: Ay, naunsa ka ba tinoy? Naa ka masag daidaas akong luyo? Mibiya ka naman utak ka ganina? Mibalit na masag ka?
1: Anong pasidanan ka daan sa mong baba?
0: Kinausap rin itong akong baba!
1: Kinahang niyang magmatdong ka sa iyong mga tubag ni Sir Piulo. So good ka ron. Kung mahimo, retire siya.
0: Ha? Ulisura good anak god! Nag-usara man tagbalay! Unya muli kay kuniya! Usaong ka na, no? Nga, niar magkubaga to'y tuyog sa balay. Kundi ko niyang makita din, he? Ay sa'yo na kay kuniyang atuon sa akong kwarto.
1: Fresh, bantayin na dili ka masipyad sa imong mga tubag.
0: O dipinde?
1: Kung sa'yo dipindi.
0: Nakadili, bayag yung kumakamaong mamakakinoy ay. Masipiat magyuding baba na ako, God, kay musulti man sa tinuod.
1: Sulti sa tinuod, san ka? Araw mahurot sa pag-ibot ka ng imong mga ngipon.
0: Woy, usalan?
1: Diman is, san ka? Dili mahibong mahibaw sa Sir Piulo na naara din sa underground ing mansyon sa Cedis.
0: Maningkamot akong pamaka.
2: Huwag ilagay ko masayop. Ngayari din sa mansion si Lola. Asam kang tapita? Mubalik na ko din sa akong limutangan. Mapadayan ako sa kastaas. Igo nang nasayod ko. Nga niyari din si Lola Cedis. Pero kailan na may bawaan ako sa labing daling panahon ang iyan limutangan. Sa dili pa uhay ang tanan.

0: Dayon mo.
1: Dayon niko.
2: Ano yung mumbay, ma'am? Dugdugod! Dakko!
0: Bainis akong iyaan. O, iyang gibilin ako sa iyong pagkamatay.
2: Ah, duday! Sinawit sa og. Pwede mo ko hita din eh, pwede ko din eh.
1: Sama, ganahan ka? Ano tayo daw niya? Ligid-ligid ah.
2: Sige, kaya potensyano. Ligid ah.
1: Sige!
0: Tama na ibahala din niya, potensyano. May lakton pa ko.
1: Ha? Bobo ka na ipag-abot na to? Mulak ko na sab ka?
0: Kinahanglan. Ilak ninyo ning pultahan sa akong pagbiya. O ayaw gin mong pangabli ni Bisan Kinsa.
2: Ano man?
0: Basta. Ako lang ang mahimo ninyo ablihan. Dili mo mahimong mupadayo ni Bisan Kinsa nga wa mo makaila. Nakasabot?

0: Kaigalaan, ayos ay paspagpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kinigi
1: batiko, I love my teacher, yes. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, clean up operations sa drainage system sa abagatang gabahin sa Dakbay sa Sugbo, ipadayon sa kagamhanan sa syudad. Samtang ang kapulisan ng Dakbayan sa Sugbo, muhingusog pa sa anti-illegal drug operation, human sa pagkasakwit sa PDEA 7 kapin 40 kilos nga shabu nga mubalor o 278 milyonis ka pesos. Samtang... Dito sa kauluhan, Malaysian Police nag-imbestiga sa usa ka 54 anyos nga Filipino ug kani piloto nga dunay drug-related nga record nga may posibleng may kalambigitan sa nasakmit nga 52 kilos nga drogas dito sa Laos. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kaihit yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Life extension, vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
18: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng life extension, vitamin D3. Life extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
19: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
18: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: At oras karoon, alas 12:41 na. Sa dili pa sa Italia sa itong mga balita, taas bang presyon si Mundugoy Kabadunay, hypertension. Basin taas si Mishugar o basin may diabetes kan yawara kamay bao. Ang taas nga level. Sa blood sugar, magkabagay kinis mga arterial walls mo palapot si Mundugo kung sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis sa pagkabuta. Pagdaon si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabutan nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon ang kinicharantin gikan sa paliya, nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, magkapugong pagyud. Sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang diri sa may Diha Kosalim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Og gano sa detalye na sa atong mga balita si ang cleanup operation sa drainage system sa Bagatan Gabay Dakbay sa Subo ipadayon sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Kining mga balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipadayon sa kagamhanan sa Dakbayan Subo ang cleanup operation sa drainage system sa Bagatang Bahin sa syudad. Kinitong sa mga pagbaha nga kanunay masati niini sa higayon ng umunok ang kusog nga uwan sa Dakbayan. Ang city government padayon nitutok sa paghawan sa mga agian ng tubig diha sa Tisa ug Labangon area. Hapan matod ni Mayor Nestor Archival ang cleanup operation. Ipadayon ngadto sa ubang mga barangay sa South District. Ang mayor una nang nipebaw nga nahawan ang nabarang agian ng tubig sa barangay Pasil nga mahinungdan sa natin ining mga pagbaha. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas risgo nga makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ang maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mapdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga aduna yung maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinundan ng pahinundom. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
4: Radyo mo nationwide. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
7: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. DGX 500
8: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas bugas, the best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Ang niya ng buwan-buwang pakremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pakremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio Station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: At oras karoon, alas 12:49 na. Mga timailhan, ikaw dunay daghan toksin simbalawas, mandili ka regular. Magpagawa si muhugaw, duwi ka mahilisan, mabuto ni muntian, magkasinati ka insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa, kalawasan og lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Inguman ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa ibang lawas para imumaanko ng maayo nga palawas. Pag ino matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Papalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lalain ng mga butika din sa Sugbo, ang Manusam, sa so, banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Rayon ta sa mga balitang kapulisan din sa nakbay sa Sugbo, mabupakusog pa sa ilang anti-illegal drug operation. Kumani ato pagkasakmit sa Paideya 7 sa kapin 40 kilos nga shabu, nga mukantidad o 278 kapin, milyones ka pesos. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Gipasalig sa kapulisan sa Dakbay sa Sugbo, ngayon na pang panabungo ng ilahan nga anti-illegal drug operation, human na masakmit ang 41 ka kilo sa gituwa ang shabu sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ngatog Domingo sa Buntag, dito sa may barang ni Mabulo. Sa siya sa Sugbo nga mukhang tinatantaran sa 278.8 milyones ka pesos. Matod pa ni Police sa Lieutenant Colonel Gerard E. Spilari, ang Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office, ilhang tumanon ang kamanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga pahuntan pa ang ilahang kampanya batok sa illegal na drugas. Ituhaan sa kapulisan nga doon ay na baligya nga kinilo nga siya buo, humasawa pa marakti ang katong 30 anyos nga habal-habal driver na maoy nag-deliver sa ilgal nga sulugas na ito ang gikan sa Mindanao. Si Pilari Midugan nga di nila makamot ang ilang kampanya batok sa ilgal nga sulugas kung huwag tabang sa komunidad nga tungod ani. Dako ang pasalamat sa kapulisan sa publiko nga miabang sa ilang pagpangita na itong mga nalabigit sa pagpayot sa ilgal nga sulugas di dinang ko ang pagpamaligyan ini nga ilang nga barakpan. Dato na kanabay na mga simana, dinang ko sa mga ilang nasakmit na ilgal nga sulugas dinhi sa syudad sa Sugbo, kini tungod sa abang sa komunidad. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang Rajaman Arbos Naman 3HP, Tatak Arnen.
14: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama? That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MXtraordinary with MX3.
17: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: At oras karon alas 12:54 na. Samtang sa pikas gabahin ang DSWD Field Office 7, padayon nagatunog tabang sa mga apektado sa nitabo nga landslide sa Barangay Pulang Bato, Mountain Barangay dinhi sa Cebu City. Kasama mo sa Balita Radio Man, Raymart Pugoy.
11: DYHP Tatak RMN Report.
18: Kini nga balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients maong kung mutok mo og lakang ang buhatan sa Department of Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO7 aron matabangan ang apektado mga pamilya sa nahitabong landslide sa City Riverside, Barangay Pulang Bato, Bukidang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga kawani sa naasing ahensya o sa mga opisyal sa naisgutang barangay, subling nakadawat og tabang ang apektadong mga residente. Nakaapod-apod ang taga DSWD FO7 og 57 ka kitchen kits og 114 ka mga family food pack nga usa sa labing gikinahanglan sa mga biktima. Kasama mo sa DSWD FO7, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Araman. Kadtong nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang insect repellent property ug tabang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban ato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
1: Atong oras karon alas 12:57 na. Sabta para yun ta sa itong mga balita, ang Environmental Management Bureau, CONEMB, din sa Central Visayas, padayon gihapon nga nakamonitor o dilimayong kalidad sa hangin din sa Metro Cebu. Sa alas 11 karong buntag nga EMB monitoring sa Metro Cebu. Naka-record kini current kung kasamtangan nga air quality index nga 181, kung gi-classify kini nga very unhealthy din sa Metro Cebu. Samtang dito sa ilahang barangay Kabituunan, Toledo City nga monitoring station, naka-record kini og AQI nga 29 nga nag-classify og good din sa Metro Cebu. Ang EMB padayon nga mitambag ato sa publiko nga magsulob og face mask kung anaa sa outdoor nga mga sitwasyon o mga areas, ilabi na gyud katong dunay mga respiratory diseases sama sa hubak nga gi-advisean nga mustay lang una susulod sa mga panimalay o sa building o kun dili lang gyud kinahanglanon nga mugawas. Apan kung nga mugawas gyud kini sa panimalay, kinahanglan nga magsuot og face mask. Ina record sa EMB nga very unhealthy sad nga classification sa air quality, maoy gihimo nga rason sa ato mga LGU apila dinhi sa Cebu City nga i-suspend una karong adlaw ang face-to-face classes. Samtang dugang mga balita dito na sa kauluhan, gidayeg ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang paspas nga aksyon sa lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno para masakmit ang kapin 700 milyones ka pesos nga kantidad sa bugas sumay gagikan sa Vietnam ug gisuwayan pagpalusot diri sa nasud. Gibutyag ni Pangilinan nga nitong September 17

0: 21, dihang napugan sa joint operations sa Department of Agriculture kung DA, Customs Bureau o Philippine Navy ang barko nga MV Tan San 2 dito sa Davao og MV Lucky Star gumikas gikarga niini nga 20 mil metriko to dilada nga bugas. Ang mga bugas gingon nga questionable dokumento gikansilar nga sanitary og phytosanitary permits. Mato ni pagilinan nga nabi na niya si DA Secretary Francisco Chiu Laurel o Customs Commissioner Ariel de Pomoceno o gipasalig nga tutukan sa duha ka mga ahensya pagsuway, pagpasulod o mga agricultural products nga dilihustong mga dokumento, paingon dinhi sa nasun. O kinibayin natin ka nato sa Vita D Plus sa Coffee Mix. Mga pikagani, paginom mag Vita D Plus sa Coffee Mix. Kay kinimoy pinakaunang kape na dunay sa goal ga vitamin D3. Mao na magkakapina ka magka vitamin D3 pagyod plus Rishi Mushroom Extra ka dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagi kinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkatao sa itong mga selula gumikan usab sa sobrang nga free radicals sa itong lawas. Mao na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka magka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Sa dugang pa nato nga mga balita, nag-imbestigar na ang Malaysian Police sa saka 54 anyos nga Filipino nga kanhi piloto apan dunay drug-related nga record dinhi sa Pilipinas ingon manusab ang usa ka 51 anyos nga Pinay labot sa posibleng kalambigitan niini sa sindikatong nagpaluyo ni adtong 521 ka kilos nga drogas nga nasakmit dito sa Laos. Ang Bukitaman Narcotics Crime Investigation Department Director nga si Hussein Omar Khan nibutyag ang mga investigador na ka-record og statement gikan sa pipila ka mga tao. Apil ang Malaysian National gigidudahang may gihimo nga broker og niasikaso pagpaabang og private jet para may sakyan ito mga drogas nga nasakmit sa Luang Prabang International Airport. Matod ni Hussein nga ang kaso giimbestigar karon ubos sa Section 34 og 39B sa Malaysian Dangerous Drugs Act 1952 nga nag-cover sa bisan unsang krimen na may kalabutan sa drogas dito sa Malaysia nga gi-facilitate pinaagi sa drug trafficking ngadto sa lain nga nasun. At oras karon alauna-uno.
1: TYHP Abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, na-diagnose si Popleo the 14th ug lung cancer. Human nakuha na sa mga surgeon ang usa ka bugon sa iyang tuong abahin sa iyang baga kaghapong adlaw. Ibutyag kini sa Vatican subay sa pagpagawas nila og medical bulletin bahin sa kahimtang sa 71 anyos nga Santo Papa. Nasuta gikan sa iyang medical bulletin nga ang Santo Papa dunay lung adenocarcinoma, usa ka common nga klase sa cancer. Din gipaubos na usab kini sa tissue test ato sa operasyon nga nagkumpirma sa pagduda sa mga doktor bahin sa kondisyon niini. Si Popleo gi-admit sa Gemelli Hospital sa Roma ato sa iyang operasyon. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP. Tatak Amen.
3: Kadtong maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said Panyawan Garlic ug said Kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 4 na unya dunay ning ipakapin sa giba pay paggawas gid aning balita ah. Gawas nga dunay niabot karong ganina mga alas 11 o dayong alas 12 sa unto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para motambong sa usaka National Peso Congress dinha sa Lapu-Lapu City dito pod sa kauluhan. Ipakita dito sa mga opisyal sa gobyerno nga gipanguluhan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian og PCO Jose Claire Castro. Ipakita ra gyud to video do nga naginom-inom silag tubig nga gikan atong balde. Kay mao man ni awhag sa presidente nga mopalit og balde para isaud kuno ang makolekta na yang lahat ng mga ulan na yan. Maday ni ilahang buot pa sa buot, no? Kay manguliktag tubig, ibutang din na sa balde. Kay matod pa, tudluan sa gobyerno. Unsaw paggamit nining gitawag og filtration process para ang tubig nga makolekta, isulya sa balde, pwede rang mainom. Malinis po yung tubig. O nagingon ni Jose Claire Castro, DSWD Secretary Rex Gatchalian, nga nanginom sila og ilang ipakita. Ang tubig ganiagi sa Oseca filtration process, sa Oseca demonstration, nga ilang gipakita sa press briefing sa Presidential Communications Office. Karon lang yung adlawa. Rag ilag yung gibarugan nga mamalit gitag baldi. Nga magsud, magsaw tag-uwan. Nga tagaan kuno ta nila matud paana kadang mga filtration nga mga kagamitan. Nga pwede nang mainom. Diyatong atong paminawon, be. Matod pa, gipakita sa briefing sa video nga itong July 18, 2025, din nilang gipakita nga ang filtration na process. O niya, giinom nila ni Gatchalian o ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasa nga tubig. O din ilang gustong buhaton pagkakaroon. Kaya na matod pa, nasuwayan na day ko noon itong July 18, 2025. Mato ni Gatchalian nga wa pa man kining magdanga-danga kining hulga sa El Nino duna na di ay niining maong programa. Una mo regi barugan gyud nila nga pwede ra lagi no magsaud kuno taguan sa balde unya tagaan aning filtration nga gamiton murag salaon ba nya pwede nagmuinom. Kay gani kato nga press briefing niinom man to si Kwan si Jose Castro og si Secretary Gatchalian og tubig nga gisa gigamitan aning filtration gikan to katong tubig gikan to sa balde nya matud pa malinis po yung tubig. Astilan. Ibahin natin ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, pag-inom ni ini kada adlaw maong mapamenos ang risgo nga masakit o cancer. Mga babae, kaning breast cancer, prostate kalalkinan, colon cancer, guban pang susama niini nga mga balatian nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang sa vitamin D diya sa ato nga lawas. Ugani na matudano sa salainain nga mga medical nga pagtuon nga ang mga cancer patients mutas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pagfunction sa immune system samtang ini nakigbatong sa sakit nga cancer. Dili nga daling maluya ug mutas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pag-inumog 6 to 9 soft gels sa Life Extension Vitamin D3, matagad lang, human ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients, sa kantong dunay mga maintenance medicine, kaya sakit o diabetes o hypertension, kaya kinanglan man, mo require naman yung maintenance medicine o mainom ka kadadlaw sa tambal, mas maayosan nga inyong dunganan sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayong resulta. Bata or hamtong, mahimog mo inom sa Life Extension Vitamin D3, affordable kaayo, unya pwedig everyday kang mo inom ani. Ay kalimot ha, kay karong October 16, adlaw nga Biyernes, dunay mid-month sale, ang Life Extension Clinic. Di maka-avail kang discounted ng mga produkto sa Life Extension. Di sa maong mga klinika. Plus ang naandan nga libre o quality consultation. ang Life Extension Clinic sa Cebu City. Nani may mutang sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Dina sa Consolacion de la Poy. Life Extension Clinic. Nani mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan ka na sa Jollibee. Dubaguete City. At tuanin niyo ang Life Extension Clinic sa May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Pwede pa ninyo kontako ng mga hotline sa Life Extension Clinic ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Alas inyong dugang pag mga pangutana. Samtang sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inumaning Super Fiber kay number one kinaga pangontra sa constipation. Sa inupay kang andaman ng Super Fiber, magkwala kag usa ka baso ka tubig o niyang imix ni mo dito ang usa ka sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom sa buntag before mag-breakfast, aris gabi before ka matulog. O para mas nindot ang pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdin na sa Life Extension Clinic. Wala man tayo nga oras, uban ako diri sa control kasama ang Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw, maayong hapon. Yatangi kay karon taon-taon, musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna, Jen.
1: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
4: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Score up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. at this supermarket. Qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Post and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin.

0: Pamuhi og baboy.
1: Nga naman, Marie?
0: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
0: Yun sa man ninyo, Marie?
2: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifits?
2: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay Marie. Tudlui ko.
2: Oh, dahil feeling guide Marie o. Oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindul Man 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
4: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
5: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Max?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
5: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
9: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang Set Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubad nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
5: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
5: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
4: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
6: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
5: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Hey, okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagligot-got na may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha ga itong nagagmay nga katong sunog gani nga sino o diyak dos.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ugang ganda of the night is Barbie Forteza!
7: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin.
8: Because I believe, sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo.
9: With the Silk Ganda Power Duo.
10: With regular use, results may vary.
11: Nakaten kay Ranko.
12: Ganda!
13: Approved presentation?
14: Ganda!
15: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo.
16: With Silk Ganda Power Duo.
17: Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin.
18: With regular use, results may vary.
19: Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
20: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo.
21: With the Silk Ganda Power Duo. Ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
22: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
23: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
23: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: iBerry for a clear and healthy eyesight.
27: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
30: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
33: Life extension, vitamin D3.
34: Am I speaking with William Hill?
35: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
34: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
35: I have the D3 right here, life extension.
33: Life extension, vitamin D3 for longer life.
36: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
37: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
38: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
39: The Wonderful Supplement.
40: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
41: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
42: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
43: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
44: Biotrof Herbal Capsules.
45: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
44: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
46: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
40: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
41: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
42: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
43: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
44: Biotrof Herbal Capsules.
45: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
44: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
31: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong araw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kayla, hingkod ang pangidaron, minyo o may usa ka anak, taga-Gilholngan, Negros Oriental, punto legal kining akong suliran, bahin kini sa birth certificate sa akong anak. Kay gusto unta na akong pailisan og address ang place of birth, aron inyong hisabtan, sugdon ko sa natrabaho pa ko sa Lapu-Lapu City. Isip usa kayaya, ingon ni ini ang mga panghitabo. Day off na pinako. Magkita na sabi sa kong uyab niya si Chiran. Manuroy na sa piroy na humanamog panimpa. Ay, si Chiran na kiyon. Hello, Yan.
1: Apito na ka. Pag-ready na.
0: Oo, oh, okay na ko. Oy, ready na ko. Aw, oh, mag-ilis na di ay. Mapay pagkahuman ako kaliko.
1: Agoy, kahumod ka ni Muro.
0: Among, eh.
1: Sige na, larga na ko. Magmotor ako.
0: Ha? Magmotor ka? Uy, asa ta, uy! Dilitig ta pa doon sa simbahan!
2: Onya na ta sa hapon mo simba. Suroy sa ta.
0: Ha?
2: Mingaw kay ko ni Mugod.
0: Siya bang?
2: Ay, uy, uy! Nag-trying ko, uy!
0: Sorry. Ama, makagod.
2: Pakos ka na kong padagan, be, aron. Dalitang mo abot. Gunit, ha?
0: Ay! Nadilig ko, uy!
2: Kana! Wala yung ganahan na ako. Pakos ka na akong kalitong dagan. Kaya mga pusugan na akong mayo.
0: Ay, yabang.
2: Mga pagkasan ba, eh?

0: Ganito yung drip eh.
1: Ay! Sige pa ako, nakapunit na ako ay. Ilang pa din, Tony's bed?
0: Lago ba'y ko na mag-green na samtang nag-drive ko. Magsige ka pong usip pang hapak. Pubawas ko.
1: Ay na. Sige na, Tony pa. Mabaptos ka, Nico, no?
0: Ano ba di ay? Andam kong napag. Kala, ninyo na kayo ko.

0: Nakikita lagi ka na ko ron. Kaya, dali maroon di off ni mo.
1: Yan. Niapot na gina nga kong kikadlukan.
0: Kikadlukan ni Onsa?
1: Mabdus ko.
0: Ha? Mabdus ka?
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ng mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ah! Akong bugas-bugas!
6: Akong katul-katul!
5: At may kabutangan!
7: Bugas-bugas, ug katul-katul!
8: DTX 500 na!
9: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul!
8: DTX 500!
10: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar!
8: DTX 500!
11: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. DTX 500, gito. Capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
12: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, ano naman, Marie?
12: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kusa kong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig namang pagpamuhi baboy, wag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak inini ko suha.
12: Yun sa man niyo, Marie?
13: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Uniface?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikita diya nga akong bukton sa hit gun mo, so napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
16: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
17: Tangan siya Seth Liniment, so wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
15: Living Testimonies.
18: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
1: Living Testimonies.
4: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Talagay bukid duro na eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
8: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
7: So, anak ko, 90 na ko.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Maayong adlaw, makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry, for a clear and healthy eyesight. Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
12: Tinood na ang Sed Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya Sed Liniment. Yuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
12: Eric Ko, yan ba sarang gani?
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Rinal.
13: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3. D3 for longer life.
19: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: This newscast is brought to you by iBerry.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Ni Maptus ko, apano ko'y nahimong problema kay Love man sab na akong akong uyab, ingon man sab siya dirin ako. Inagtiman ko niya sab tangang Maptus ko. Wanagani ko niya patrabaho ah, huwag nagtipon na yun, May. Unya? Yan, asa ni mo gusto nga mga anak ko?
1: Ikaw?
0: Kung ani ko din hi, naabaya kay trabaho.
1: Meron di og maabsent og leave ko.
0: Ganahan ang tako sa ato lang sa Negros mga anak.
1: Ha? Uy, malayo ko ni mo.
0: Gusto lang na ako anaan si mama nga mo ati man ako. Kay humano niya na akong mga anak. Matrabaho man, unya ka. Mahadlo ko mati man sa gamay nga bata nga mag-inusara. Uy, first time ba yan ako ha?
1: Sige, ikimag-igo. So, adlo ka sa Negros mga anak.

0: Nena, naandam na akong mga gamit na lang sa pagbiyahe na Miss Necros. Aron ato ko dito, mga anak. Karoon na ba akong buwan na, mga anak? Agay!
1: Kay? Ano, Kay?
0: Ay, Nena, sad. Nisakit na sa mga akuntiyan yan.
1: Ha? Basin, mga anak na?
0: Ha? Uy, di ko mga anak din hiyan. Uy, sa ato ko sa Negros, mabiyahe na taroon.
1: Pero sakit na magkahangin mo tiyan. Basin sa biyahe kayo noong mga anak na? Maungkat na, sa hospital ta.
0: Ha?

0: Kinahid yung kanaka anak sa sibukay. Mayroon siya yung kanipatuo ka na ako. Sabihin yung takamanganak.
1: Di ko ganaan.
0: Ano naman?
1: Siyempre. Taga dito, bayat ta. Dili bayat ta maglukay din si syudad. Mamauli bayat ta sa ato. Adto ko sa ato, gusto mo puyo karon nga may pamilya na ta, Chiran.

0: Niana mi sa Necros, og dinhi ko nahasol sa birth certificate sa akong anak. Kaya ang giputang address, ang address na mo sa mong boarding house sa Lapu-Lapu City. Ang akong mapangutana mo kining musunod. Unang pangutana, husto ba nga ang gibutang nga address sa birth certificate sa akong anak kay sa Lapu-Lapu City, bisan taga diri mi sa Negros, tungod kay dito ko manganak? Ikaduhang pangutana, dili pa magka-problema unya ang akong anak ani sa pag-eskwela, nga rin siya mag-eskwela sa Negros, unya ang address yung birth certificate sa Lapu-Lapu City? Ikatulong pangutana, gusto unta na kong ipausab ang address sa birth certificate sa akong anak? Pwede ba na? Dili ba kuti? Mga pila man sab ang magasto? Ikaupat ug katapusan, kun magkinahanglan o kopya sa birth certificate ang akong anak, kinahanglan ba nga sa Cebu magkuha kay dito man siya mataw? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, kayla.
1: Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og it's me, ako today, ang muhatag inyong tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga emotional nga mga pangutana, mga problema, ang mga nag-ghosting, ang mga wala nagitagad, ang na-block, gisin zone lang, ouch! Ipadanang inyong suwat, be, ato na pagkahisgutan, ay maoy din ha, ipadang inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Kinaut-unta nga sa matag paminaw na to, no? Naamoy nakatunan ng mga lesson nga magamit pud ninyo sa inyohang kinabuhi. No, dili ra lingaw-lingaw, no. Wa man ta ni padag suwat kay para or ni suni ni sibi ni hatag og kaning drama. No, amin na tugi hatag kinabuhi ang drama og suliran og suwat nga gipadas atong letter sender para akong katauan sila. Dili. Ato of course para ma-entertain ta, but more important of all is makarealize ta nga ang kinabuhi ingon ani gyud naagyoy mga problema. E di man kita makaniingon nga nindot no ang ato ang life maka-appreciate tag unsay naa nato kinsay naa nato no asa ta dapat mo pasalamat asa ta dapat mo salig kung wa ni okay Kayla moy ato ang letter sender minyo nay usa ka anak taga Gihol nga Negros pero nagtrabaho na ni karon sa Lapu-Lapu City so isip yaya mo ni ang nahitabo no sa ato ang drama nga naa na sila sa Negros niya nahasol sa birth certificate sa iyang anak no. Unang pangutana, husto ba ang gibutang nga address sa birth certificate sa akong anak kay sa akong anak kay sa Lapu-Lapu City bisan taga diri mi sa Negros tungod kay didto kuno siya nang anak. Okay, sakto. Kay although ang inyong address taga didto mo, ang mumatter man gud ana kung asta ninyo girehistro ang bata. Ang balaod igo ra man mo ingon nga i-register ninyo ngadto sa lugar kung asa mo nanganak. Wa man ang ingon i-register didto kung asa mo. Dadi man na ingon nga kung asa ka nga nanganak, kung asa ka girehistro dapat mo pud imo hang address. Kay pwede bag naapa nang litan buntis ang usa ka tawo, nagpuyog man dawe, no? Unya kay laagan man nilaag na abtag dumanhog mergungon didto nang anak adto na nga to irehistro pero ang inibutang imong address nimo sa imong personal circumstances name of mother ang sad ibutang nimo taga dumanhog ka di ba asa imong address mo na di man to sayop I don't think it's wrong no ikaduhang pangutana dili ba magka problema unya ang akong anak ani sa pag-eskwela nga ari siya mag-eskwela sa Negros unya ang address ay ang birth certificate lahi sa Lapu-Lapu City dili uy no ang imuhang place of birth Negros no muna imuhang ibutang din ha mura man sa naipangutana di man ipangutana ang address of parents dili man ingon ana di ba date of birth place of birth ra man audi date of birth kanus ang birthday place of birth Negros mura gid na ayog ka problema ana I don't think it's something that you should worry about okay posible man nga pananglitan og mo decide mo nga dili na mo Negros mo balik mo Lapu-Lapu or unsaon man na, nga dito man na rehistro, okay ra gyud kay hapon. At tumog Manila, wag hapoy problema. Ang pangutana, date of birth, birthday, place of birth, Negros ra gyud kay hapon. Why na usab, guys? Ikatulong pangutana, gusto unta na akong ipausab ang address sa birth certificate sa akong anak. Pwede ba? dili bakuti mga pila sab. Dili na nimo pwede in town mausab kayla, no? Ang address ngano man, unsa magipasabot anang gikagul-an nimo nga address? Sakto man, no? Ang akong nasabtan tag nang imong address, no, naa ka sa Lapu-Lapu, nagpuyo kasamtangan. Pero nanganak ka di Dos Negros. So, sigun sa balaod, adto na nimo iparehistro di Dos Negros, ya mag-fill up man tag birth certificate. Yeah, of course, tagkabi at taglugar ka kung asa ta mo puyo, sama nimo. Resident kag Lapu-Lapu, nagpuyo kag Lapu-Lapu, napuyo po kag Negros po at the same time, pwede man na. Ako bitaw, naamang ko'y Condos, Manila, sa Makati. Pero, taga Cebu yun ko. So, naapo ko'y address dito, naapo ko'y address din he. So, dili man na siya mahimong sayop kung ang gibutang nimong address of parents ang Lapu-Lapu. Ang importante nga sakto ang inyong pagparehistro. Place of birth is the place where imong gipa-register. Nataos Lapu-Lapu sa kuya, nataos Negros, adto nimo i kuan sa Negros. Pwede ba nimo mapausab dili, okay? Kung nagpuyo gid mo dito sa Lapu-Lapu atong panahon na, sakto man nga ang address nimo gibutang Lapu-Lapu, pwede man na sayop, no? Unless kanang ang sayop ana ano makasulhasul man ka. Unless ang sayop ana ang pangan sa bata, ang gender sa bata, male-female mana, ang birthday sa bata, angan sa mama o papa sa bata, muna essential, uwa na'y sayop ay nagkabalaka, ayaw nagkaguol anang birth certificate. And I don't think sugtan sa tag-ilisa na siya dito. Gasto, hassle, way gamit. Ha? Ikaw pa, itong katapusang pangutana, kung magkinahanglan o kopya sa birth certificate ang akong anak, kinahanglan ba nga sa Cebu magkuha? Kay dito man siya ma... Kay dito man siya ma tao, no? Kay dili man kay sa hatay sa. Dili na, no? Kung asa ka na tao, asa na rehistro, adto na yan. Besides, ayaw og kaguol kay pagkuha tag birth certificate, no? Naa nagyud na nato makuha sa PSA. Naa na adto na na siya, no? So, kay sa Negros man ka nanganak, no? Ang plano man gyud nga nanganak siya dito sa Negros, pero sa labali di ay oy nanganak siya akong gibasa magud ni iyang suwat ba, no? So plano niya mga anak sa Negros pero nakaanak siya sa Lapu-Lapu City. Ang gibutang nga address didto mauna. So ayog ka problema, like I said, no, wa ni change ang ako ang tubag. Kung asa ka na rehist, asa ka na anak, adto man gyud na nimo irehistro. So di gyud na mo matter kay kung panangita na ana mo sa Negros niya magkuha kag birth certificate, di naman sa kakihala mo adto Lapu-Lapu. Kung asa na rehistro ang bata, no? Kay dito man siya na tao. Pwede naman ka mo adto sa PSA. Pwede mo naman makuha birth certificate online, no? So, di na na say inana ka dakong hassle. Di naman ka sa local civil register magkuha PSA man. And you can even do that online, no? Kay ang kaning mga birth certificate na to, national records man na. So, ayaw mo kabalaka, anak, ha? Nothing to worry about. Even if mubalhin ka, no? Kung asa na tao ang bata, adto na irehistro. Even if di na ka mupuyo dito, mubalik na kag Negros, mubalhin kag laing dapit, magpabilin yun na ang records ni mo dito. Di dito ni mo pwede mapausab kay adto man siya na tao sa Lapu-Lapu, di adto yun na ni mo rehistro dito. Importante, ganun ka mukuha. PSA, online rana, de mag-all na ay solusyon ang tanan, guys. Diba? Mga sukintig paminaw, hinagot-untangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinghiga pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Datak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins, buhinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, itakdang makadawat ang mga nanagiya o modern jeepneys din sa Sugbog, nagbalor 20 mil pesos na financial subsidy. Gipaibaw kini sa LTFRB Region 7, din ang maong financial aid mula nat isod sa tulo ka buwan. Ang mga kooperatiba nga apil sa Public Transportation Modernization Program mamahimong sole beneficiaries sa maong subsidy. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pag tunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Maayong adlaw ganyong tanan ng mga suking tigpamanawan, niinhan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong tagi. Ako si June. Sa di pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,

MMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mau kining usa ka lalaki ng taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga June.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500. Pabali sa mga butika.
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdiangan yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ria, sige na. Magstuloy sa takod yun.
6: Busy lagi kayo ko, John.
5: Kadiyo talaga kayo, promise. Importante na kayong tuyo, ni mo. Sige na. Importante na kini.
6: Okay. Onya, human sa tong klase. Magkita ta sa gawa sa eskwelahan. Adto ta magstorya.
5: Yes. Thank you, Ria.

0: O sige na, istorya na. Ganina, nagsige ka pamugos ka magkikistorya ka. Karon dili na ka matingog.
1: Sorry. Ria.
0: Oh.
1: I love you.
0: Oh.
1: Kana may gusto nung isulitin mo. Dugay na.
0: Daan palagi ko. Dugay na ko nakabantay ni mo nga nakagusto ka na ko, John. O ang rason nga nung dili ko makigistorya ni mo, kaya naglikay ko ni mo.
1: Nga naman?
0: Sa tinuod lang, nakagusto na sagko ni mo, John. Og, nahadlok ko nga magubaan nga tong kasuod. Kung may bawaan na to ang feeling sa usag-usa. Kay, what if magkauyab ta? O hindi, magbuwag ta. Mawa ka na ako. Dili ko ganahan nga.
1: Uy, mama. Okay.
0: Jun.
1: Huwag pa ganito magkauyab. Nagisigod na kagbuwag.
0: Kuan, manggod.
1: Ria. Isa pa kung nauna ng panagbuwag, good? Pwede nga sugdansan na to sa panaguyab.

0: 성막이니까는.
1: 아, 슈가 미?
0: 렉기, gusto ko nga makaila sila ni mo.
2: Ipailaila ka sa ginikanan ni Ria?
1: O bay?
2: Na! Pagpantay lang sa mga ginikanan na nabay.
1: Ha? Nga naman?
2: Na, mga mata publik kayo ng mga pamilya ni Ria, uy!
1: Sa?
0: Babe, akong parents. Ma'am, Dad, si June. Akong uyab.
3: Uyab? Usay uyab, Ria?
4: Usay buti ba sa buti ni Ria? Ha? Usa na ba sa ni mga kabuang ibo?
1: Babe, muli na lang ko.
4: Naroon eh!
1: Di pa sila gusto nga makauyab.
0: Dili, babe. Ma'am, Dad, dawata na lang ninyo. May uyab na ko.
3: Mag-istorya ta sa kusina. Kahunda yun, Ria. Dad, tana, istoryahan ta ni imong anak.
0: Babe, excuse ha?
1: Paminaw na ko sila.
3: Nabuang ka na ba, Ria? May uyab ka na. Unya nagdapag yung kaglaing laki din, eh?
1: May uyab na di, Ria.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Send alert.
6: Ang Send Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan nga mga consumers sa Panyawan products sama sa Send Panyawan Plus Mangosteen. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Send Panyawan Plus Mangosteen, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Send Panyawan Plus Mangosteen mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita alang ang Seed Pharma Set Panyawan Plus Mangosteen tag 16 pesos ra.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
14: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maari kang makuryente at mamatay.
13: Mamamatay? Ganun katindi?
14: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.

0: 0968-9-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
5: Life extension vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension vitamin D3.
5: Life extension vitamin D3 for longer life.

0: Ganin na naman nagsigring ng cellphone mo. Ito, baga na.
1: Di ko ba eh. Tsaka may rason nga makistorya kong Rhea. Kung wapag ko maminaw sa gistorya sa iyang inahan, di ko mahibaw nga. Naana di siya iwiyap.
0: Nya, nakadungugas tibok istorya.
1: Wa.
0: Wa man di ay. Istorya siya darong. Klaro ha kung unsa katinulang imo nadungog.
2: Katong tawhana nga gipasabot nila ni Mami, mautoy gusto nila para nako. Kay laki, kwartahan o pamilya. Pero, dili tinuod nga uyab mi atong tawhana. Ako rin gipatuo sila si Mami og Daddy para dili na magsigig sabak nga sugtonto nako.
1: Rhea.
2: Huwag karon nga ni anaman ka. Nangisog ko nga ipalailati kanila. Pero nikalit pa lang kagbiya.
1: Pero, huwag ya po sila gusto nako. Kaya di mo ko kwartahan.
2: Oo. Pero babe, ako'y labot, babe, uy. Mahalag mo kontra sila basta kay di kumusugot na buwagon ta nila.
1: Sa tinuod lang, Rhea, di ko ganahan o ginyo nana.
2: Pansay po, di mo'y pasabot.
1: Di ko gusto samok nga relasyon. Di ta magmalinahon kung di makagustong imong maginikanan ako.
2: What? Lagi ko'y labot.
1: Buwag na ta.

0: Las comigoy. Ya, suruy-suruy ya sa nyakod dire, bay?
1: Oo. Plano na kong muli dia sa sunod buwan, bay?
0: Mayo, hinon?
1: Oo. Balik ko na na ko suriya, bay.
0: Oh, ha? Oh, pwede ka magkabalita niya?
1: Oh, wow, eh, kay giblak mo niya. Ganun, de.
0: Na, naminyo na, eh. Sa miyaging buwan pa.
1: Unsa?

0: Tinungkol ko na yung alamin niyo, Nasriya. Bungga kayo ang ilang kasan. Pero, anong mura man siya, di malipa yun, tanahan. Inahan na niya makistorya, Maria.
1: Nagunsa man ka din eh.
0: Rhea, gusto lang kong mangayog pa sa ilaw ni mo.
1: Suod sa pila katuig, karoon pa ka na kaunaw ng pangayog pa sa ilaw na ako? Naibaw ka bang pila katuig kung nagpaabot na mabalik ka?
0: Rhea.
1: Gibiyaan ko ni mo kalit yun. Gifight ikas kong mga ginikanan. Pero unsa gibuhat ni mo? Nibiya ka. Nitalaw ka.
0: Plano mag-inaw kong balikon ka. Kunaan ako ikapanghambog sa mga ginikanan. Aron di na sila mukontra na to. Ako tong gibuhat para na tong duha.
1: Dili, John. Gibuhat to ni mo tungod sa imong garbo. Gusto gini ako mga ginikanan. Dili ingon anak ka strong ang imong love para na ako kay ni-surrender ka dayon.
0: Rhea.
1: Og natuman ang gusto sa mga ginikanan. Nga maminyo ko sa lalaki nga mo'y gusto nila para na ako.
0: Mautaan ako ni mo. Malipayon ba ka?
1: Dili na kinalang tubagon pa na anak ko. Niya naman eh. Naminyo naman me. Maong dili na importante kung noon siya akong gibati.
0: Rhea.
1: Ikaw, single pa man ka. May kagawasan pa ka mupili sa babae nga gusto ni mo. Huwag mo na ibuhata, John.
0: Unsaon ako pagpili sa babae nga akong nagustuhan. Kundi na ako siya pwedeng maangkon.
1: Lakaw na. Og ayaw nagpakita na ako.
0: Rhea.

Uway na ang tanan. Kung kanusa andam na kong i-fight si Rhea, dinasad na ako siya maangkon ba? Uwa ko'y mahimo. Kundi dawato ng kamaturan nga di giday kami ang gitagana bisan pag nahibaw ming mahal na mo ang usag-usa. Dinhinilang kutob, dagang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayo sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
1: The original Koy Herbal Capsule.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Seran Forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Seran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibating hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Pumunta akong siguro na ginutuloy ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Ang mong kaagi, gibuhatan ni Dua Seraju ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang GD Talks Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! Dagan!
5: Ayaw!
4: General Bard, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagbubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Dagis bila-bila, nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: No one ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes.
5: TTX 500 na
4: ang TTX 500
5: adunay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: ug the sugared sugar cane
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
4: sa mga butika.
5: TTX 500
4: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500
4: imo sa the sugared sugar cane extract
5: ug anti-diabetic property
4: gikan sa palaya.
5: TTX 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto,
5: mabalin sa pinaka.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: SED Alert!
7: Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa SED Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang SED Liniment Oil per 60 ml is 130 pesos. Samtang ang 30 ml is 80 pesos. Ang SED Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pagitaa lang ang Seed Pharma SED Liniment Oil 60 ml 130 pesos o ang 30 ml 80 pesos.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
6: SED Living Testimonies.
7: Ang SED Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintain kay high blood ko, labang sila, kay mababa man ang imong meeting.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa SED Marketing, ang SED Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
6: SED Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya.
7: Ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
10: Ganda of the night is Barbie Forteza.
11: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzyme and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
12: Regular use results may vary.
11: Naka-10K nun ko.
13: Ganda.
11: Approved presentation.
13: Ganda.
11: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo. With Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. With regular

0: Leaves. Results may vary. Gandahan mo with a Silka Ganda Power Duo. Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Baratura ang kagwapa nga na ilaban. The Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Dili ko gusto magkabangga ta. Tungod lang ni atong traidor ni mong hinigugma.
2: Wasab ko na panganduya. Bisag sa huna-huna lang.
1: Pero, posible mahitabubit ka na kung ipamugus ni mo ang mga pabor nga dili gid mahimo, pinjak.
2: Misal.
1: Usi ka matagutlo nga mula bay. Kaya huwag ikahimuan kini nga itong panagsulti. Adios, amigong Binjak.
2: Oh. Adios, amigo Misael.
1: Misael, kinunta ko na imo, Binjak. Apa na ibanan lang yun. Kaya nasayot ko nga naulipon kasi imong kumagang klina. Huwag ikipagsalig niya itong babayhana. Traitor siya. Angay lang siyang hukman sa kamatayon.

Pakyas gyapon ko sa ugyang yun niya. Huwag yung gyapon siya makapasaylo kang Rina. Papandi ko magpakawa sa paglaong o sa unya ni mga adlaw. Mausap ang yung huna-huna. Huwag magkauban unya may alang sa usakatumong ugatuyuan.

0: Gipatawag ta sa major na nato.
1: Nakita ko si Butski kaniya. Nga nagawas gikan sa opisina sa major.
0: Mo desisyon na si Major Gaspar. Kunsikin sa ang traitor.
1: Miss Glenda.
0: Di kuyawan ka, no'y nato?
1: Wa ko kuyawi para sa akong kaugalingon. Kundili, nimo.
0: Oh. Ha?
1: Kung masakpan man ta, o kiragigayo ko, tiguhang na ko, ugwa na ko'y pamilya. Ikaw lang mawi akong nabalakan, Miss Glenda.
0: Huwag yung kaya ngayong kabalakan pa, hinako ni nato. Tana, nagpaabot na nato ang Major.
1: Sige, tana, Miss Glenda.
2: Naimot ko nga naguna-una, Bain, so magagipang sumbong rin ako ni alias Butski.
0: Unya ka lang yung tawana ka.
2: Gikasulti ko naman ang maong dragon. Ang gikasulti ko din eh, dili pa lang dugay.
0: Niya na Miss Sinoy na to. Andam sa pagtubag sa tanan mong mga pangutana, Major Gaspar.
2: Wag ko isyo ni mo ng bahina, Glenda. Nakailan kay ko nimo. Dili ug dili mugyod kana mabuhat ngani kana ko.
0: Salamat sa pagsalig mo nako.
2: Maydato. Wa ka ba kulbaing posibleng tuhuan ako si Butski sa iyang mga aligasyon nga traitor ka.
1: Kung traitor pa ko, Major. Tingali. Humani mo kaon sa giandam na kong espesyal nga putahe. May kipamati ka na unta karon, Major, dili ba? Nikiri ka na unta, dili ba? Pero wa.
2: Gusto ka, ano'y nato? Apan, mangutanay ko ni mo. Unsay rason nga nagpaluyo sa mga aligasyon ni Butski? Nyakuno, traidor ka. Og dili angay nga saligan.
1: Nakailang naman taad ng tawhana, Major. Nasay hambog nga dili gustong malabuan.
2: Apan dili ka hambogero, nganong ikasuyaan ka maniha? Gana kun mo'y atong palutawon nga rasuya siya nimo.
1: Tingali, tungod kay gihimo ko ni mong informat ni atong gipanghukman ni mong mga traitor.
2: May punto kasab, noy nato.
0: Kung mangayok ka sa akong idea, naasab ko'y paugalingong komento, Major.
2: Unsa ka na, Glenda?
0: Nasabot na ako. Nganipahimo sa higayon ka ng alias Butski. Abi kay gihatagan manimog higayon na mamahimong secret informant sud sa organisasyon sa mga dragon.
2: Glenda? Gusto ka? May punto ka? Ugnaan na ka na sa akong pahak. Bangag sa ilong.
0: Noy nato, saludo gid kayo ko sa imong loyalty sa atong organisasyon sa mga dragon. Isip ko si Nero.
1: Salamat, Miss Glenda.
2: Ikaw mo'y agdon ko bahin ni Adtong Tawhana, Glenda. Patyon, aron dili managhan.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapuy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay mo ko. Kung anong maninda ko niya, niasaan sa bukat. Isulay mo rin ba? Mawalay mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Cebuana, reveal your your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: Reveal your powerful glow.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulihan.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani ka nag Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Recapsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Recapsule, dito akong believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, dito ako, believe.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan-awon.
1: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
2: Worth it?
1: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
3: Glow Pond's Miracle.
4: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
5: Laruhay lang tarini. Masap na masayod mo. Nga tulo mo katawang nag-report ni alias Bojki. Nga kuno, mga traidor sa organisasyon.
6: Unsa?
5: Sumaha pa niya. Ikaw kuno Glina. Kini sinoy nato og ang ginganlan og Ireneo.
6: Nagpataka na lang og ukab sa iyang baba.
7: Siya ang klase sa tao nga suyaon, Major. Og insecure pa gyud.
5: Ako nang yatag nimo ang akong bendisyon para hukman siya sa kamatayon, Glina. BSI. Bangag sa inong. Patya siya, Glina. Patya!
6: Ngayon na ito. Unsa ikasulti ni mo sa kipamong sa Major?
7: Hukme. Arunway usa nato ang masunog. Gikan karon mag-ampin na kita sa atong mga lihok, Miss Glina.
6: O, Nainato. Si Ireneo, ako sab siyang paimangluan.

0: Gusto rin bakit unta ko mudagkot o kandila sa lubong ni Anhing Daddy?
1: Ayaw lang kiduna. Palihog lang.
0: Oh, Miss Anne.
1: Salamat.
2: Bye. Bye, Miss Anne.
1: Oh, bye, Sarge.
2: Niya, nagit ka. Usa kayo mga yubay. Ug ako na sa'yo muburdo aron mangita sa lungga sa mga dragon.
1: Bye, Sarge.
0: Bye, Sarge. Dililiki maayo nga magkita ka sa kaaway.
1: Gusto si Aliyah, Bay Sarge. Mao nga antos lang gid una nga magtago so ni Bay.
2: Sige. Ikaw bahala, Bay.
1: Naibaw na baya ka? Ha? Bisan og way suspect ang mga tinugilan sa balaod bahay sa kamatayon sa amang. Apan si Major Gaspar. Dako gid ang pagduda ni adto sa eskwadro.
2: Bitaw no?
1: Lisod ang babaslan ta, Bay. Mao nga maglikay lang kita.
2: Okay, Bay, Misael.
1: Ako ra mula ka, Bay Sarge. Kay dili na ako sila lungan hangtod nga mapuhag ang organisasyon sa mga dragon ug ang kagaw nga Major Gaspar gid mismo.
0: Pag-amping kanyo nay, Misael.
1: Salamat, Aliyah.

0: Kuka? Alias Butski? Nagpatakap na lang ka sa paghimo og report nga to ni Major Gaspar. Dili kami ang traitor, kundili ikaw! Dili kami ang dunay personal interest, kundili ikaw!
1: Ay, naginay pantusa ba? Ah, iwasin ka ng bangag sa ilong traitor, Glina. Patsa!
0: Lagi.
1: Pusa niya ninyo ang patay ni Lawas.
2: Yeah. Oh, oh. Right.

0: Tuwa na. Ilan ang nahipos, Major Gaspar?
1: Natagbaw ka ba sa imuhang kasuko sa maong tao, Glenna?
0: Oh, Major.
1: Nisaling ko nimo. Ninyo ninoy nato. Ang saginganlan og iriniyo. Maong siya, mwinyok mas kamatayon.
0: Major.
1: Musa samtang wako. Ayaw na paabot na ko kung doon ay sama sa ingo niya to.
0: Mula kao kali ay?
1: Oo. Kaya tiwason ng mga lakaw. Importante yung kayo. Humanoon ko na.
0: Sige, ampig sa mula kao.
1: Salamat. Oops! Glenna. Baya. Kining sang sampot ni mo. May kaigwad biya ini. Gimingaw ko ni mo. Ang imong liog.
0: Major Gus.
1: Okay pa din naon ako. Ha, Glenna?
0: Gimingaw. Mingaw gid kaayo, Major. Usaon ko nga. Busy man kayo ka.
1: Tanas kwarto. Kilaon kong imong dila. Gusto ko malingaw o panimo. Glenna,
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, target sa pag-core ang pagkompleto sa exit ni ini gikan sa casino operations sa to sa third o fourth quarter sa nutuig. Kinisubay sa tinguha sa maong gaming regulator sa nasod nga maka-secure og approval sa gobyerno alang sa privatization sa ilang mga casino Filipino business. Sigon ni PagCorp Chairman og CEO Alejandro Tenco nga ang Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations gipaabot nga muduso sa ilang rekomendasyon kabahin sa gisugyot nga recoupling ngadto sa Office of the President sud ning buwan sa Oktubre. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil.
5: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. O pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilabyan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget. So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, Spinner Ariel Mancao, Soundman Ricky Pangisgari, Audio Editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: DGX 500, ang tubag kontra sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DGX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best
1: o epektibo ang DTX 500. DTX 500! Mamali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by McDonald's.
4: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
7: Unsa man ano?
6: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
7: Nga naman lo?
6: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
8: Jenny, kamingaw ba sa banain yung minteryo, uy?
7: Ayaw ka, Hadlock. Kauban mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
8: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
7: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
8: Di lagi. Taon mong kuungo.
9: Johnny, ngano ka sukaon, Malka?
10: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
11: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pobreng dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato.
12: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, imnanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa.

0: Kanawa Generica Drugstore. Punta na!
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
6: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco.
7: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
6: Sa atin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, bay puldo! Ibutang ko na ng imong cellphone. Ay, wala din. Oh, niya. Dali, ah! Yeah! Oh, ah!
2: Bay, ato na siya ng puso na.
3: Oh, bay.
1: Diyan eh, ikaw. Badbari ko sa puso eh.
3: O sa ikaw? Nawanag mo ni mong ilha ngayon mong igagaw, di ba?
1: Oh.
3: Diha ka.
2: Dali, ato siya ng puso na.
3: Oh, oops.
2: Dalang haligi. Anak na nato siya igain niya.
3: Sige, bay. Dali.
2: Palibot.
3: Magpangit kita sa ta. Dali.
1: Oh! Naroon sa mga tawa na? Huwag pa man mabalik. Pita. Manaog balaga ko eh. Silay si Laom. Hoy! Nausap mo na si Laom! Baldo! Baldo! Max! Nausap mo! Uy! Doon na ginita mo si Laom. Malaw ko. Pagkapaluway. Kinsa magigipusil sa akong mga tao.
3: Puso na to sila, bay.
2: Bay, sige, bay.
3: Ni Astin do.
2: Murag siya na lang usa, bay.
3: Dali. At total itong tapita. Mayo kayong ngit-ngit kayo dito.
2: O, bay. Magsunod ko ni mo.

0: nga naman gigoy. Muram kong nerbiyosong gano'y kung musuhon ko ng ilaw sa bahay nga klinik. Nga nung dilip mo maningog ni mga tawana. Ah, upat. Upat gin silang nahilom. Baldo! Baldo! Hoy, tingog mo! Usaman! Magpapusil mo! Iring? Doon ay iring din sa ilaw sa tunnel?
1: Boss! Tabang, boss!
0: Baldo! Uy! Naka niya sa ibabaw sa operating table?
1: Pagbantay ni Johnny, boss. Nakabuhi sila sa bigbig.
0: Unsa?
1: Nagtago ka sila sa ngit-ngit. Mutalikod ka, punalag ka nila.
0: Hain sila na bita!
1: Wala ko may bawa, pero nagkaposan nila sila sa Baldo.
0: Unsa? Gilupig na hinuon mo lang ni Johnny!
1: May kasingkas dito,
0: boss. Ahat ba?
2: This time check is brought to you by Leon Beer. Bang isa panalo.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud yan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na bikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Sed Liniment.
8: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget?
13: So,

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Life extension, vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Tuwa na! Naigo na akong paluway! Dili na siya makapanghasol na ko. Johnny! Dili ka makadaog batok na ko, do!
12: Boss, Dindo, magbari mo na ko sa kong kapos, boss!
11: Unsa man ka, Johnny? Magpausab ka? Ha? Gusto ka nga tusak-tusakon sa balang imong lawas? Ha? Oh, oh. Atiwasan, beep! Oh. Da! Tinggiik ka lagi.
12: Boss, ayaw na po kumpensa niya ang singit-ngiti. Nagpahipi na niya sila si Johnny.
11: Patay na si Johnny Pulo.
12: Huh?
11: Hmm! Miago na ang... Oh! Uy! Dili! Dili! Paluway! Paluway!
12: Boss?
11: Ah! Sila si Bandog Max, kini ako na po sila! Johnny! Pakita na ako! Patiyon na ka, kanimala ka! Patiyon na ka! Paluway! Paluway! Wala ko'y bala! Oh! May nanagan nga! Natunog dito na bida!
12: Boss! Balik ka ako nila, boss!
11: Nagbik! Gunit ako! Kinala na makagawa sa dati ni!
13: Nagsunod ko ni Mubay! Maklaro ng kamay ang imong bayon!
11: Oh, mo ba?
13: Asang tagi?
11: Sa pultahan niya doon ay hagdan ng putula.
13: Sa? Pero maglisot ang katkat dito.
11: Ikaw ang muna katkat.
12: Johnny! Patiyon na ka!
11: Oh, si Dindo.
13: Si Dindo?
11: Ay, siya tagta. Dali. Hayo lang na.
13: May hagdanan na paingon sa taas. Gibutangan nila og aluminum na hagdanan.
11: Dali, bay. Unang saka.
13: Oh, sige, bay.
11: Og kung makasaka na ka, paningkamot nga magagawas ka. Og makareport sa kapulisan. Ayaw na pag-agis, kapitan.
13: Oo.
11: Katkat na muna.
13: Oo, oh, bye. Bye! Sana tayo yun?
14: Ah, sige.
11: Umu! Meg! Mirahal ang dalan!
13: Umog si Johnny. Birang na ko ni hagdanan. Wala na. dagan ang pengo sa ubos.
14: Dagan, bay! Dagan! Tumawag ang pulis!
13: Abadagan ko!
14: Ikaw na yun kung napita, ha?
10: Ikaw ang motobus ni Mikmik!
14: Papsi! Papsi, ikaw na!
10: Kapusa si Johnny! Huwag mamaya tarin eh kayo nakaikya si Mikmik!
14: Unsa!
12: Boss! Sir, nakaitom ka. Murang nag-Dracula na yung custom?
10: Ayaw na pagtabi. Gapusa si Johnny. Huwag mamaya sa din eh.
14: Asa matabay ngon, Papsi? Ha?

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
9: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Remel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bila bila win. San Miguel bila win.
13: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
14: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Reveal your powerful glow.
15: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Nai high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to Glucopro. Use under medical supervision.
18: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. So, kung itong balita ng orasa sa kaponon. Ato sa Koy Herbal Capsule. Gisugyot ni Cebu City Councilor Philip Zafra ang pag-hire o higintos ng mga job order kung J.O. Worker alang sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW. Kinuman masayod ang konsyal nga ang maong departamento. Doon nalang 35 ka J.O. personnel nga naas sa drainage maintenance section na ini. Ang konsyal nga kanhing parang kapitan usab sa TISA ni Panayag nga mas daghan pa ang ilang drainage maintenance personnel sa parang kinadto itandi sa DEPW. Gusto ni Zafra nga matutukan ang maghawan sa drainage system sa syudad. Hinundan nga gisugyot kini sa mayor ang pag-hire o gatosan ka J.O. worker. Lakip na nini ang mga J.O. personnel nga tahasan usab paghipos sa mga basura sa dakbayan. Ang konsyal nga naot nga matagan ugahin ang iyang sugyot sa iluso sa mayor nga proposed 2027 annual budget. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa kanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag ug alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mioma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong nga paliya, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang mipakita o mimalik, hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayong kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat karakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na ito sa RMN Drama. Kung mahilo na ba?

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahe daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS. SED Alert!
4: Ang SED Marketing Incorporated nagpahibalo sa tanang mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Coffee Mix. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagpaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix is 20 pesos matag sa Shea. Ang SED Panyawan Coffee Mix mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Panyawan Coffee Mix. 20 pesos ra per sachet.
5: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Kung

0: Robocop, Simi, Tibo ug Barato.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: kahanggawanan pagkastorya ni mo, Goyoy. Pagkarong ka diha, kay bisita din.
1: Pandong, Ben. Nagsang at agal si Don Jeff o ganabli kami. Nabigayon na yun ang iyong pagtapag nila.
0: Unsa? Inara.
1: Uy.
0: Mano ka na iyong tuyo sa pagpanawag na ko, Goyoy? Disturbo na yung kunin mo dristindahan anong magmalitis na ko, anak.

0: Kung sa?
1: Kalma lang, Pre James, ha? Isultihan ko ikaw ini. Dili araw nga si taho ni Musburyo. Naibaw ko. Nasayop ang iyang gibuhat. Pero ikaw na nang putingali ang usabot niya ining bahina. Kung ako lang nasa imong bahino, nga nasuhito na sa nila, para nako, kanayang pagpamantay ni mo, nila ni Turanding, nga imo na sa karong sakop, pagpakita na, nga wa na sila mangiglain pa ni mo. Sa laktod, concern sila mismo ni mo, o ni da Chelsea. Kaya mo kong may ilang gituuhan nga loyal kayo ni Marie Milan ni. Bisan kung hangtod ron, wala siya makikommunicate ninyo ni da Chelsea. Sa laing bahin, sab, gisairan tagib kayo ni Pre.
0: Gusto na, Pre. Ayan na ipadaya ng gusto ni mong isulti. Kaysa wa pa ko makikita ni mo ron, nakikisulti silang duhan ako. Nangayo silang suri. O gisabtan ko man tuod sila. Kung nga nung naingon sila ini. Ipasabot ko sila nga dili sa tanan nga higayon nga ang pagpanginlabot nato sa itong isig kataho way limitasyon. Ado naghapon kini. Labi na gin sa mga butang nga personal na kayo. O dili na angay nga manginlabot sila. O bawo kini hinungdan nga mihilak silang doon sa kong atubangan o nangayo pa silo. Apan mo kumubasol nila. Nagpasalamat pagayin ko nila. Kinakatabag sila nako aron nga dili mahimong buta kung unsa ang husto o kung unsa ang sayop.
1: Mao ba dai, Pre?
0: Oo, Pre.
1: Nga, sa ato pa?
0: Dili igo nga rason, Pre. Nakaiwa si Milani namo ni Chelsea. Hulipan ko na siya. Padayon ko paghihapon nagibarugan ang akong kakuhan isip bana ni Milani ug amahan sa mong anak nga si Chelsea.
1: Pre,
0: apan, kung hangtod asa kutob o hangtod ka no sa matapos kining akong pagpakigbisog, kanang butanga makaingon ko, ang Ginoo ra gid nasayot, siya ra gid Pre Baldwin.

0: Dako nga ko pasalamat kaning ori kami. Kada ko kagi katabang ni Chelsea aron dili sa mawad ang paglaom. Tabi na kay wa si Milaning kaya ginahan. Oh, giisip ko kini nga usa ka utang kabubuton di animo. Nga wa mahibaw kung unsaon ko ikaw sa pagbayad ini. Daghan kay salamat nimo.
1: Wa kay angayan nga pasalamatan ako, Sir James. Magkita lang ako nga malipayon si the Chelsea. Malipay na sa kunya na.
0: Kari kami.
1: Oh, naibaw ka pa, Sir James? Nga tungod sa imong pagkasulundon ng amahan na the Chelsea. O pagka-faithful ni Mami Lani nga imong asawa. Misamutan akong pagdahing ni mo. Kaniining panahon na karon, pila na lang ka ang mga banang asama ni mo. Hinungdan niya nang antoykit ko. Nga usaon niya ni anak adlaw. Sama sa imong giingon ka na ko, nga hinaot paunta, nga makakaplag kong usa ka tawo nga kasalikan, ug may paruganan nga sama ni mo.
0: Iyakan ko ni mo.
1: I love you, Sir James.
0: Rikame.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: Good

kinuo ko. At agin taon kong tukang pangkalikon. Maluoy ka. Diyan ko na ko nga huyang ko. Ug ikaw lamang ang nakatagan akong kalikon. Arumbarugan kun unsa ang husto. Ug kun unsa ang imo kabubuton. Ayaw itaon ko pasagdig Ginoo. Maluoy ka.

0: Ay ba o ko kadilip kini sa iyo na alam ka din mo, James. Sayot ko ni Ana. Apantiman eh, away mga pagsuway nga gitugutan sa Ginoo nga dili na to makaya. Ilibinag yun kung dili ka kayo'n malimot kaniya.
1: Iampu ko, Father Joseph. Kay wa ko masahit kung asa ko to bang akong kaligon. Maluwi ka, Father.
0: Oh, James.

0: Bless God. Danang hag.
1: Josie, langka.
0: Nadukay lagi ka, Dad. Ganyara ko nagpaabot ni mo.
1: Hmm? Yan naman.
0: Nay, oo.
1: Oh, saan man yung papel? Uy. May field trip mo?
0: Oh, Dad. O kinahanglan ko no nga mauban ang parents sa field trip, ingon sa mong teacher, nga paubanan ko no ang daddy o mami. Unya kayo wa man si mami, Dad. Nag-ask ko sa mong teacher kung pwede ra ba ikaw o si Ate Rica ang mauban ako.
1: Ha? Sisi, tanga. Sugoy.
0: Dad, please. Misugot na ra ba si Ate Rica nga akong diin na nga kamong duha ang mong chaperon ako.
1: Unsa? Langga.

0: No, sound mana dong chains. Ani pa nung sugus de Chelsea o kami si Daiguri yung uban niya sa ilang field trip. Ako po doon tanggiingnan, ako pong giingnan, nga okay na kukul kami ang mag-uban si Ate Neri kami, pero ingin ng siyang ka, dilipwiki. Kaya kamang nang yugun si Ate Neri kami niyang mag-uban. Kaya kung dilip ko doon kami sugut, o dilang sugut ko siya mag-uban sa ilang field trip.
1: Daun siya niyong bataa, eh.
0: Pasti lang, hulay yung kay mahimo ini doon. Kaya kipasaligan na bayad ay niya si Ray kami, nga kamang duha mag-uban niyo. Ano?
1: Siya naman yung gibuhat na chile siya, eh. Apaga naman yung nagtag-problema.
0: Pasti lang, uy. Ugma na raba ang deadline sa registration o contribution sa ilang field trip doon. Saan na nimo, Anna? Nga compulsory raba.
1: Sige na lang. Mga udto. Magto ko sa eskulahan ni Chelsea. Pakikita mag-insulti ko silang advisor.

0: suruh aku tak nak pergi.
1: Apa tahu Pri Baldwin? Agak ibu aku kuncaun.
0: Aku pulsuri nung kak nak. Kena mau field trip. Ini ya. For safety lang sa bata ba? Sa akong kinugos. Hindi lang magigit kong naakamis mo. Dili ba?
1: Mau lagi. Okay naman ako kung... Kuan? Kung... Bisan kita nila ni Gulig Turanting ang ikauban ako. Pero kuan mangod, si Rick kami mangod ang... Agyang gusto nga akong ikauban. Dili ko na pwede nga lain.
0: Mau lagi yung sa unang naon.
1: Mau lagi.
0: Oh, ay kailangan solusyon na napre. Mooyo na lang ka. Nakamang duha si Rick kami mo. Mauban ni Chelsea sa iyang field trip.
1: Pre,

0: ugma na ang registration, Dad, sa among contribution sa field trip.
1: Ay, unsa man ni nilang gawi? May trabaho mo si Daddy ni mo? Sige, maadto ko sa imong school, ugma. Ako'y mahato ni mo. Yeah, mag-exulti ko sa imong advisor.
0: Basta, Dado, dili pwede kung dili ka mo umpan. Dili pwede nga dili ka mo si Ate Rica ang mo siya pero na ako. Nanguod na gyud ko ni mo, Dad, kung dili ka masugot. Awan niya, oh.
1: Tangka.

0: At tangin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit na ito sa RMN Drama. Sa buhay ko ikaw,
1: tanging ikaw. RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon, ako si Radyo Man Josephus Gentiliano sa Tanda News Break sa Karong Hapuna, hapon kato sa GTX sa 500. Pinirong mamatanon ang naanayinan ng GTX sa 500 ka. Ang GTX sa 500 na masuperior, ang Teos Dance, kabaoy napotik sa Basiliula, apirmas cancels, batok sa nanabas ng free radicals, ang pagrabi sa polusyon, yoveris, matikos, kamas, pagdilong sa alkohol, o ang pagpanabato. Sa itong balitag, mas ka nagkasong pagpayon ng legal drugas, kinuha ka mga drugista na nagpahan sa Gumbay Bas Operation sa masarap sa MDEU sa construction na procession na tumilaging anlaw dito sa may Purok Uno Barangay Kansaga sa Maugal Lungsod. Ang mas ka nagkasong pagpayon ng legal drugas, mas sila si alias Rionilo, 40 anos, o Minyo, o Osaka alias Junil, 32 anos, o pulos na kuyo sa skutadya lugar. Ang doon ang nagpagilis sa Gibugbay Bas Operation sa mga sakop sa Municipal Enforcement Unit sa Kusasyon Police Station ng Galibiransun sa Ibilang Kaanlaw, ang iligal na kaliwag kanini, nakuha ang ikan sa maog ang malalakpan, ang mga 11 ka mga pinakitang nilakag Cebu na mabalor kapin sa City Mill, 140,000 pesos. Batong news break, gagarong hapuna. Katod ka na to sa GTX sa 500. Ang GTX sa 500 kampiyon na may proteksyon na ay 1.3 million ORAC units sa antistans, efektibo kinima pangontra sa Gaw 3 Radical sa Gaw Sedation. Sa GTX 500, datong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang GTX sa 500, digit mga sila datas, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang GTX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Hello?
5: Anong ikupyang huwang karaang painting?
4: Ako ni nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
5: Pilay presyo sa original.
4: Tili ni baligya.
5: Kinahanglang imo ning ibaligya nako.
6: Ang mga kolektor.
5: Palayo na sa painting.
4: Unsay na ang sa painting?
5: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
4: Ha?
5: Dagang.
4: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
7: Luha ka lang imong ibuhat, Marian!
4: Masang digo, Fredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
7: Ayaw! Masuk ko siya!
4: Kinsa masuk ko?
7: Ang kolektor!
8: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana, nga lisod tubagon. Ang kolektor! Pagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob o kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
4: Masuki na muntik paminaw ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga motakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
9: Maulan man, no worries na amoy kulog

0: abundance of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Tanong Kumbaka Plus sa Char!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: Reveal your powerful glow.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
11: Maari, pabili nga ng sibuyas, ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
12: Saan ba nagpunta si kumpare?
11: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
12: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
13: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
11: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
13: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGCP.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
19: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
18: Wow. Tutong
19: nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
18: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag
17: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Teen You Mo.
20: Set Living Testimonies.
21: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
22: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
21: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
22: Tangan siya Sed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
20: Living Testimonies.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Agmiyagi ato na sayran. Nahasul nagmaayo si Marian sa pagpangharas sa kolektor niya. Maunga nakahunauna na sila nga pangitaon na naging si Rebecca. Niya ang sumpay ni atong sugilanon. Ang kolektor.
5: Hisgot na matsabkadian ang Rebecca Marian!
6: Kinahalang matultulan na kukunhain siya karon, Lula.
5: O siya!
6: Lula, ang kawatan og painting nga misaka din sa ato, ug ang mikawat sa kong painting nangita ka ng Rebecca.
5: O niya! O sa palabot ni mo kung mangita siya sa way hinungdan nga Rebecca?
6: Lula, may buhaton siyang dautan na ko kung di na ko makitaan ka ni Rebecca.
5: Unsa?
6: Busa kinahalang tabangan ko ni Mula.
5: Daan pag yung kong magkagubot na sabta tungod niya ng Rebecca!
6: Lawa na tayo mahimo. Ako ang pasakitan sa kolektor na kawataan ko din ako siya tabangan sa pagpangita ni Rebecca. Busa hinumdumi kung asa magpuyo ka na si Rebecca. Nahimo na ko siyang yayasol sa duha katuig kapin, Lula, di ba? Busa imposible ka ayaw kung makamay bawon sa iyang gigikanan. Lula, sorry. Sorry, pero ikaw ay makaluwas na ako. Wala yung paagi aron hunungan ako sa paghasol sa kolektor gawa sa pagsulti niya kung nain karon ka ng Rebecca.
5: Marian, wa ko mahibaw sa background ni Anto Babayana. Ang imong abahan na yun ang nahibaw ni Andy. Pero wa na siya. Patay na siya.
6: Kung mauna, madisgrasya ginday ko sa mga kamutin ng kolektor.
5: Ay, Diyos ko! Ano na mga taon yung magkahitabo, ay! Ano ba na kung dili na mabalik ang kahasol nini at yung pamilya nga na si Rebecca? Pero karon nga dako ka na! Anong may balik naman sa abni?
6: Ala, inumdumi ang mga lugar na nalitok anang Rebecca. Nga lang sa lugar akong gikinahanglan to la.
5: Magkulaing mainumdumang lugar. Gawa siya. Sa Snake Island!
6: Snake Island?
5: Maungka lang lugar ha ang gilalisa na mo. Huwag sa imo nga mahan. Kadili ko gusto nga mo ato siya dito. Pero namunggos yun siya. Huwag ako na lang nahibawain nga si Rebecca ang iyang atoon dito.
6: Salamat, Lula. Salamat. Ano mo ka magkahuna-huna ini? Salamat kay La, sige.
5: Ay, ginuoko. Dili naman sabga may makapahuan sa kasamong tungod ni Rebecca.

0: Jared!
1: Cheska!
2: Oh, Marian?
1: Marian, ano ka?
0: Naibaw na ko kung asa karon posible nga nagpundo si Rebecca.
2: Asa man?
0: Doon sa Snake Island.
1: Unsa? Snake Island sa El Nido, Palawan?
0: Oo, mo na napita. Nakakita mo ini, ha?
2: Oh, painting na.
1: Og mao na ang painting sa Snake Island.
0: Mauni ang usa sa mga paintings si Rebecca. Og
1: unsa?
0: Wa.
2: Unya. Unsa may imong plano karon?
1: Oh, unsa man nakauna na ka sa pag-atos Palawan? Kun mo ni mong plano, mauban ko ha.
2: Mayan.
0: Siya ang muadto dito.
1: Oh, uy. Marian! Nung sa tumbayhan na?
2: Pasagan talang una si Marian sa plano.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
2: Kakuyugod ni mo! Ngano ako may mong hasulon sa pagpangita ng Rebecca nga ikaw man ang gusto kay matultulan siya?
3: Ikaw ang mangita niya dito sa Snake Island. Kung dili ni mo siya pangitaon dito, madistress siya ngayong kapuan.
2: Animal ka? Ano imo kong isulisulwa na? Gusto kang mahibaw ko nahain si Rebecca karon. Unya karong gisultihan ta ka sa lugar, ako lang yapon imong isulisulwa na.
3: Umaga sa hapon mo nupat paingot dito. Kana akong mahal pa ni mo ang imong kapuan. Ay.
2: Hello? Panuway ito, ano? Saan mo ni? Tinuotok kang yagingon nga. Ngumay po hatun siyang dautan ni Lola. Diyos ko. Diyos ko, siya po hatun ko.
4: Uy! Ikawag! Oh. Ano siya bagay sunod-sunod na ka?
5: Ay, kailaw bantat ka.
4: Kailaw ka buhay.
2: Kaluoy ni Lola. Kaluoy sa kong apuhan kung tinunod sa salbahis kakawatan ang dautan niyang plano. Masa magiging kaysa ni Rebecca ni Tawana? Dako kitingali ka ayaw kay desperado magkaising ang pangitaon si Rebecca.
4: O siya, muadto ka og Snake Island, Marian?
2: O Lola.
4: Uy, si Rebecca bagi mo pangitaon dito?
2: O Lola, naintriga ko ining Rebecca. Doon na kinagpalo yung misteryo kung nga nung desperado sila nga makitaan si Rebecca.
4: Pero Marian, wa ka maanad nga mularga ka nga ikaw-ikaw lang.
2: Kinahanglan nga maanad ko la. Sige na, mangandam pa kong daan, Lola, ha. Kay ugma sa hapon ng akong flight.

0: Sure ka? Dili ba ilagla agad nga itong atuon dito, ha?
1: Eh, naibaw ko. Pero ginahamas ko mangita dito sa mga lawa.
2: Unsa man ninyong isabutan ba?
1: Manglarga mi ugma, Jared.
2: Unsa? Asa mong larga?
1: Adto mi sa Palawan! Sa Snake Island!
2: Snake Island?
0: Mao ka na ang gusto mahitabo sa panuway na kolektor.
2: Unsa?
0: Nagtuo ko. Ngartua sa Snake Island si Rebecca magtago.
2: Sigurado ka?
0: Uway laing lugar na dimension si Lola na konektado ni Rebecca. Ang Palawan ra. Ang isla.
2: Pero Maria, ikaw yun ang muad ko. Ngano ba ulit mo makasagusto sa kolektor?
0: Gusto sa kumakakita ni Rebecca.
2: Unsa?
1: Jared, ayaw na lang kung barawa si Marian. Mga tumi o Palawan, okay? O niya, mga andam na kong daan, ha? Manawag una ko ni Yaya. Akong ipaandam nga kong dadunon, okay?
2: Marian, maukani ang gusto ni mong buhato?
0: Nagubot ng akong kinabuhi tungod ang Rebecca, Jared. Busa ako ng tiwasan.
2: Pero, sigurado doon ka nga doa karoon niya ng mong isla kang Rebecca? Ang saawasin mo sa pagdumdum niya? Dili ko mo kaila.
0: Pero naman yung painting. Mauni akong pangitaon.

0: Hello, boss.
1: Hello, may balita na.
0: Oh, boss.
1: Unsay balita?
0: May aton kong lugar, boss. Posibleng ato aserbika dito.
1: Asa na nabita?
0: Sa Palawan.
1: Unsay address?
0: Wag ko mahibaw sa address, boss. Manawag rin din ko nimo.

0: Ano rin kinahanglang mo larga pa bang ka, Marian?
1: Kinahanglang ako ni Buhaton la, tungutig apikin ako sa kolektor.
0: Pero...
1: Lola, kung ano sa may gusto ni mong isulti, isulti na karun.
0: Timan ilang, Marian. Dili buutan ka na si Rebecca. Kabetya sa ibong amahan.

0: Masuki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: This newscast is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: My budget? So

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
5: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
5: Pangong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
12: Unsa man kay sugilanon ining Rebecca? Ug nganong gigukod man siya sa kolektor? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.
13: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
16: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayon ma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balati ang sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butas.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul,
20: DTX 500 na!
19: DTX 500!
20: Aduna kini antimicrobial properties
19: nga makatabang sa pagkuha
20: ug pag-ayo sa bugas-bugas
19: ug katul-katul,
20: DTX 500!
19: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar,
20: DTX 500!
21: Para sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, namat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500!
19: Pumali sa mga butika.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
23: Biotroph Herbal Capsule.
24: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
23: Biotroph Herbal Capsule.
24: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
23: Biotroph Herbal Capsule.
24: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
23: Biotroph Herbal Capsule.
25: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas o limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot ni ini, pinaagi sa ilang bagong disenyo nga gigama alang sa mga hospital o pasyente.
4: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo, bisag-asa na tanke. Compare, ato aluminum, sinaw kayo.
2: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
5: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
4: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
27: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnized ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kumawala tungkol sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, Stress Tabs.
28: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
29: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
26: Reveal your powerful glow.
30: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
26: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
31: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ngipin ay max salada. Max protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
32: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
31: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
33: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
34: Oras sa DYHP, alas 5.11 sa kahaponon.
35: Headlines.
34: Ulohan sa ato mga balita, ang gitrabaho nga sa Shanko Bridge sa Dakbayan sa Sugbo, wapag hapon mahuman, sukat gisug na magpatuman ni atong tuig 2024. 41 ka mga biktima sa human trafficking na na-rescue sa NBI Cebu samtang 5 ka mga lalaki sikop sa operasyon. Mga dagkong sementeryo sa Dakbayan sa Mandawi initial nga gisusi ang pagpangandam alang sa kalag. Samtang mga LGU giawag sa DILG ng mangandam sa hulga sa El Nino. Bakit ang mga headline? Sugbo ka Bisaya ng Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man. Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News updates, ano karong Miyerkules mga kasama. Nagkom nga po itong kalangitan, maminaw tayong latest sa weather update. Karong taon-taon, pinagi sa pag-asa magtay. Naminaw sa ilang mga radio karon maayong hapon, kaninyong tananog sa tuang digital platform, DYHP Arimantibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. O karon sa mga detalye na, ang gitrabaho nga sa Shanko Bridge, sa Dakbayan sa Sugbo, wapang hapon mahuman, kad sa pagsugod ni ini ni adtong 2024. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
33: DYHP RMN Report.
7: Kini mo ang balita hatod gato sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Wa pagyapon mo man ang gitrabaho nga sa Zanco Bridge sa Dakbayan Sugbo sukay gisugdan papatuman nito tuig 2024. Ang mga proyekto nga gitrabaho sa Power Frame Construction and Development Corporation gidagdaon ta mo man sa buwan sa Mayo nito miaging tuig. Apan hangtod karon, wa panibarog ang mga haligi sa gitukod ni Taytayan nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways to DPWH. Gipadayag kinon ni Mayor Nestor Archibald nga siya karon ay nag-follow up iningat to sa City District Engineer o sa Regional Director sa DPWH7.
8: Ako man din ang isigi po, siya ako na nang isigi o ang iyo si District Engineer Magronio o si Regional Director Arias na ipadaloy tanak.
7: Si Mayor Nestor Archival ang San Sanco Bridge Project ang kutira tudulaan sa 14 milyon pesos mutadla sa Guadalupe River o magyugtong sa merkado sa Tabuan. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17 in 1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-chinsing ang kasagana sa antioxidants, napapatudulan sa pagtuon nga doon na kinibinipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawas sa ginseng. Doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak,
33: RMN. Radyo mo, nationwide.
34: At oras alas 5:15 na. Samtang 41 ka mga biktima sa human trafficking na rescue sa NBI Cebu. Doon na pa'y 5 ka mga lalaki ang nasikom sa operasyon. Kasama mo sa balita, Radio Man, RV Veloso.
33: DYHP Tatak RMN Report.
9: Nagtingkagol sa prisuhan sa National Bureau of Investigation kun NBI Cebu District Office ang 5 ka mga lalaki human madakpi sa dungan nga operasyon batok sa human trafficking. Di na rescue ang 41 ka mga batan-on ug napo ka mga minor de edad nga babay dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giila sa NBI Cebu District Office ang mga dinakpan nga sila si alias Boyet, alias Jake, alias Dodoy ug alias Messi. Matod sa opisyal nga pamahayag sa NBI, nakadawat sila og impormasyon bahin sa mga bugaw nga nagtanyag og mga batan-ong babay, pinaagi sa usa ka online page alang sa pagkigilawas baylo sa kwarta. Tungod niini nagpahigayon og surveillance ang mga otoridad gamit ang usa ka NBI undercover agent nga nagpakaron ingnong customer. Human makumpirma ang illegal nga kalihukan, daling nagorganisa og duha ka team sang NBI, duha sa DSWD 7 lakip na usab ang Yakat 7 nga gilusa dungan sa entrapment operations

0: flagship innovation na ginansyon kaganiha nga to ang presidente, alang sa mga beneficiaryo, diin baog kini ang skill pa sa tropa negosyo trabaho, sagit trabaho, kahanap, match fund LGU, tulong aral o trabahong dagat, diin isig usay ni ini, gidisenyo alang mas hauma ang temporaryong trabaho o malungtaro na panginabuhian sa mga Pilipino. Gibutyag sa presidente nga gikan na Hulyo 2022 sa hangtod Agosto 2025 nakahatag sila og emergency employment assistance ngadto sa 14.04 million ka mga benepisyaryo. Samtang ang mga job fair sa gobyerno nakatabang sa pag-hire og kapin 65,000 ka mga tao on the spot sa maong kalihukan gikan sa Enero hangtod Agosto 2025. Gihimugatan po sa presidente ka sa mga AIDA nga padayon ng ilahang pag-implementar og mga programs na adunay mindot og konkreto nga resulta. Kay pinaagi ni ini nakahatag kini og importansya sa pagtabang sa mga trabahante nga mapalambo ang ilang kahanasa, makakuha og experience og makahimo og mas secure na panginabuhian. Nanawagan sab si Marcos sa tanang agencies, partners o stakeholders na padayonon ilahang kolaborasyon aron mas mapalig-on ang mga programa nga makahatag og dalan og giya sa katawhan paingon sa malungtaron na oportunidad sa ekonomiya, labi na gyud ka sa mga AIDA sa mga mamumuo o trabahante nga anaa sa labing lisod na kahimtang. Samtang anaa sa mga kalihukan ka sa mga AIDA sila Dolly Secretary Francis Tolentino, Presidential Assistant sa Visayas Secretary Philip Lo, Cebu Governor Pamela Barik 4 po sa mga AIDA din nihatag po din siya o mensahe kaganiha nga ni welcome po sa ang presidente o nagpasalamat sa tanang mga programa nga gihatag po sa katawhan. Sila pula po City Mayor Maria Cynthia Chan, PESOMAP Incorporated National President Romualdez Garcia, uban pang mga opisyalos o partners o muabot usab sa 1,500 ka mga partisipante, mga personnel sa PESO o mga trabahante ka sa mga AIDA ang itambungkod. Kaganiha, nagikan po sa nagkalain-lain lugar din sa ato ang nasod din sa Pilipinas ka sa mga AIDA. Nanguan sa kontrata kaganiha nga atong interview po ang mga presidente pero murag busy yung mga gayo ka sa mga AIDA kapag humaniya og speech, nilakaw raman po hinoon siya dayon. Sumaw po ang mga dagpo nga gitabungan sa ato ang presidente kaganiha ka sa mga AIDA diin na kung ato akong kuanon na overall niyang gusto mapalapdan ang paghatag niya pag nabuhian ilabi na gid sa mga Pinoy ka sa mga AIDA.
1: Aha, na yung mga side, so, na yung mga comment diri or pangutana o ba kung nagdagbalde?
0: Sa mga AIDA, no? Basit bang hatag siya o baldi. O kung nakadawat ka sa mga AIDA, mura gahayon raman, wak may dalas sa mga AIDA. Basit po kung nagbalik, kaya dali mong siya kaganiha ka sa mga AIDA. Basit mga kuna pura na ka, sunod niyang balik ka sa mga AIDA. Kaya matod niya, mapuslan diya ginang baldi. Maura bagi makatabang sa El Nino ka sa mga AIDA. So, unta, no? Basit di ay pohon ka sa mga AIDA.
1: Pero ganina, wala na lang mahisguti sa iyang topic or sa iyang speech, no?
0: Wala gid may isbuti ka sa mga AIDA. Bisan pa lang gani kining ato ang ato bango ng El Nino, wala gid ni na tagan pero pagtagad or wala gid ni na isbutan ka gani nga ka sa mga AIDA. Focus gid siya kining kalibukan sa pagpanghatag og trabaho sa mga beneficiaryo pagka sa mga AIDA, ilabi na gid kato mga nanginhanglan gid og trabaho para makasuporta sa ilahang pamilya. So far, sa mga AIDA, maula ang ato ang nakuha po na gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu at sa pagduaw sa ato ang presidente dinhi sa ato ang lugar o dinhi sa Subo. Kauban ako sa atong armament patrol, si Rajuman George, si Kuya, si Idol RD sa IFM 93.9 at ako sa mga inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP, Tatak, armament.
2: Rajumo Nationwide.
1: Di ka sa naman Rady Man Jane Galliardo o kasama niya Jesse Sumampong. Idol ID, RD sa IFM. At oras sa 5.26 na. Mami! makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:28 na. Samtang kapulisan sa syudad sa Sugbo, nilagway nga daghang ginabuhi nga nasalbar sa pagkasakbi sa Korte 1 kakilo sa Cebu sa mga sakop sa PDEA 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: CYHP Tapak RMN Report.
3: Daghang kinabuhi ang nasalbar sa pagkasakmit sa 41 kilos nga Cebu gikan sa usa ka 30 anyos nga balabad driver at sa gilusog nga bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan nga mukantidad ang talaan sa 278.8 milyones ka pesos na ito ga Domingo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gawa sa kinabuhi nga nasalbar, daghang usab nga krimen ang napungan tungod kay wala ni makaabot sa mga tigamitan sa illegal nga drugas. Apan mipasabot si Pilari nga ang trabaho sa kapulisan o sa PDEA dili lang pagpakunhod sa supply ang ilang nga gihimo lakip na usab ini ang demand reduction. Dali mga programa nga gihimo karon ang kapulisan, PDEA o ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga mapahunong ang demand sa supply sa illegal nga drugas kini sama sa pag-edukar sa publiko may kadabutan sa kadaot nga mugna sa paggamit og shabu.
4: So nagpabilin po ang inyong kapulisan, ang PDEA, ang city government sa paghimo og mga activities nga mapahunong ang demand, no? Kana education for example, moadto ta sa kabarangayan, pinaagi sa upland pagkinsandurot, community based programs para ang demand reduction dili pud mapasagdaan.
3: Dugang ni Pilari nga wala malugak ang Cebu City Police Office sa pagpangulo ni Police Colonel Ricky Sumalde sa paghingusog sa kampanya batok illegal nga drugas. Iyang gipasabot nga dili kini mahitabo ang dako nga nasakmit sa PDEA o sa PNP nga supply sa illegal nga drugas kung wala'y tabang sa komunidad. Una na nga niawhag si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa PNP o sa PDEA 7 nga panambuon pa ang ilang anti-illegal drug operations tungod sa kadaghan sa nasakmit nga Cebu sa nang labay nga mga adlaw. Mato ni Pilaring ay lang tumanon ang mando sa mayor gani matagabii ang tanang unit sa kapulisan mulusad yun o night watch patrol.
4: We will follow the directive of the city mayor. Ato ang city director, Police Colonel Ricky Sumalde. Consistent kayo sa iya ang posisyon nga walay hunong, relentless focus operations against illegal drugs, of course with due regard to human rights and due process of law.
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbus Amante WHP Tatak Arben.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras alas 5:30 na, dugang pa sa ato mga balita human sa mga pahinom do.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
5: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magugasimanang o ako kalibang.
7: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
16: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers
15: og makakuha og higayon
16: to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash.
15: Terms and conditions apply.
16: Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalit sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
20: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
20: May buhay sa makabuhay!
9: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawas sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya, dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight ubanan og proper diet. Regular exercise alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: more, visit the GCash Help Center or call us at 282 or GM 02723999 Gold Landline or internet calls through the Help Center. GCash Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
1: Oras sa DYHP, alas 5.38 na.
2: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
1: Alas sa itong latest weather or traffic update. Karong hapuna, kumusta itong kadalanan o gatong sitwasyon sa gawas karon nga bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Sa report ni Radioman Joseph Hoskihano, kasama ng JQ.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yes, salamat sa mga radyo man na ina sa itong napagalina din sa gawas na bahin at mga oras sa dilipag traffic update na ito sa ikon ang panahon. Medyo nag-umun ka rin ang kalagitan. Nag-miop ano, ang palibot sa kapinigan na alas 3 sa ganto mga oras. Ano, huwag mag-uha totally si kuwa mag-unuan rin sa gawas. Pero mga oras sa bahin sa pinakabahin sa metro sa Lapu-Lapong Gamanawi ni Kuwanwa Tugalina. Pagpanong na ito sa Sibiana at karon sa kita nato nag-umong yapon ang Mandawi o Galapulapong diri sa May Dakbay sa Sugbo Metro Cebu area. Sa natan sa traffic ko itong naon diri sa kung limatang karon sa May Escario kung musubay ka diri sa May Eskina Awanos niya going to Kabutao nakas natin yung hot lang lagas mas kami sa May Awanos niya pero kabut diri sa May doon lang sa May Simbahan o diri sa Kagasun Station medyo hawan-hawan ra ang daan moderate na palong diri sa May Sina Gordo o palahos sa May Escario Extension na habi nga sa May ubos kapahin sa May flyover doon sa May Pag-ibig. Ang Gordo sa Avenue kang oras sa moderate sa dagang sa Masya Kanaan palong sa May Eskina Mango Avenue o galahos rin sa May Chavis samtang ang Picas Lane tungig ka sa May Gordo pagadong sa Cebu Provincial Capital hawan sa mga kadanan karong oras sa sukwala rin sa May Dua Kapagay Intersection sa Wanasmio rin sa May Framos Extension samtang ang Osmio Boulevard ikan sa May Finti parang sa Cebu Provincial Capital nakas natin ni Kahot sa Daga sa Masya Kanan nagkabot rin sa Eskina Iscario ang Mango Avenue snowmobig sa Masya Kanan padungi sa May Eskina Gordo Avenue ang Jeremy Slum Avenue ang B. Rodriguez snowmobig sa Garumora sa parang sa May Virama Avenue Santang Jones Avenue ang ikan sa Finti Osmeña padungi sa downtown area moderate sa pandang ikan sa downtown area padungi sa May Finti Oval nakas natin sa Miss Kahot sa Daga sa Masya Kanan karong baga o rasa. Ang Ramos ng mga hungkira, padugay sa May Colon, nakasinapin sa Mikaw, karoon sa Daga sa Masya Kanan, sanglit, hapit na magala size, doon na himong nga mga night market din sa May Dalan na Colon. Ang Norte nga bahay sa Cebu City, ang Governor Queen Corbett, ang Banta Road, may nakasinapin kaon sa Daga sa Masya Kanan, padugay sa May, may Foodland, o galaos sa May sa Fortuna, both sided, ang ikas sa May Foodland, padugay sa May si Ayala Business Park nakas natin sa misa kaon sa Daga sa Masya Kanan kagabaga orasa habig din sa may North Transmission Area moderate ang Daga sa Masya Kanan kung sa may Wano Avenue sa may Swilling Street sa habig na sa Mandawi samtang ang South na bahay ng N. Bacalos orasa sa may slow moving sa kanan di ka sa may South Terminal palong din sa may ubos na bahay sa ating ilang bahay sa flyover Mambaling o gibubo palo kinindahan palong sa SMG sa nagbladong sa may RP. Ang SRP na wala sa Warik Huidao, gikas talisa may plaza di Pilinsya. Ang inibagkala sa Basak Pardo, panong sa Bulacan, si Muslim Bulacan talisa ay mudot na dagas sa mga sikal kamaga o rasa. Ang M. Villiers, gikas sa may nga Boulevard is lumoving sa Mamasa Kanan patawag sa May Eskina, Banawa. Ang mga pilakadaanan rin sa Labangon, Bukod na Prinsisa, Waray Kabulakan, Karong Bangorasa, Mudrit na Andagan sa Masa Kanan. Di ka na rin sa gawas, alam sa traffic update. Ang yung Rancho Man, Joseph Fosgano, DYHP, Tatak, RNN.
2: Rancho Mo, Nationwide.
1: At oras sa 5.41 na, samtang, ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo ni Hulagway, o sa mga dagkong sementeryo karon sa Dakbayan sa Mandawi, initial nga gisusi na pagpangandam alang sa kalagkalan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report!
4: Kapin pa lang sa lokasimana sa lipang adlaw sa mga Santos ug Galaga pag sa iyong gisusi naman daw si Mayor Jonky Uwano ang upat ka mga dagko nga mga sementeryo sa syudad kini para pagsiguro nga dunay saktong pagpangandam sa seguridad alang sa kahapsay ug kalinaw pag-obserbar sa kalag-kalag. Lakip sa ginoan ni Uwano mao ang mga samang sa barangay Gizo nga naglakip sa St. Joseph's Roman Catholic Cemetery, mandawi si Municipal Cemetery ug ang duha ka mga pribado nga mga samang nga mao ang Man Park ug ang Grossmar Memorial Garden. Gisusi ni Uwano ang initial nga pagpangandam nga gihimo sa mga nag-operate sa mga samang, apilan niini ang pagpanglimpyo samtang ang syudad may musiguro sa kaluwasan o safety sa publiko nga muduaw unya sa mga sementeryo. Sa pribado nga mga samang, gidasig ni Uwano ang management nga mogamit og mga metal detectors panahon sa pag-inspeksyon sa kagamitan o bag sa mga tao nga musud sa sementeryo para pagsiguro nga dili mapasulod nila ang ginadili nga mga butang. Kauban ni Uwano pagsusi sa upat ka mga samang mao si City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Buddy Alain Ibanez, Traffic Enforcement Agency o Mandawi Consim Head nga si Hill Rituya, uban nga mga staff sa Barangay Gizo nga ipanguluhan ni Kapitan Jesus Neri Senior. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arien.
2: Radyo mo, nationwide.
1: At ako na sa 5.43 na sa kahaponan, kanyang portion dalit na ito sa DTX 500. Ikaw naghambin bag sakit ka noong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Una ka ni Charantini ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag-adlaw, mga kasama makatabang na pagpaligon sa imong resistensya, paglikay sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, ang fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaman pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At ang oras, alas 5.44, mga LGU, yawhag sa DILG ng mga andam sa hulga sa El Nino. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
2: DYHP, Tabak, RMN, Report.
5: Kini nga balita, atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, yawhag sa Department of the Interior and Local Government, kung DILG, ang mga local government unit, kung LGU, na pangandaman ang posibleng kakuwangon sa supply sa tubig o kuryente tungod sa El Nino. Sa gipagawas nga abiso sa DILG, gipahimangnuan ang mga LGU nga i-review ang ilang mga plano o mumpatuman o mga lakang aron maminusan ang epekto sa grabing kainit o tingsuga. Lakip na niini ang pagpadali sa pag-ayos sa mga nadaot nga linya sa tubig, paglimitar sa dili ikinahanglan paggamit niini og pagtigom sa tubig uwan. Gipasiguro usab nga adunay reserbang kuryente, tubig o gasolina ang mga ospital, tunghaan og evacuation center kung pananglit magka problema sa supply. Dunga niini gipalihok na sab ang mga local disaster council aron mahibaw-an ang mga lugar o ang serbisyo nga posibleng maapektuhan. Kasama mo sa balita ko ning Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Araman. Kadtong nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mo-contact sa 4161655 o baka sa 0917 318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Siguraduhon lang na atong nainom ng Life Extension kada tatak na LE sa matag soft gel ni ini. Available na sa mga butika, dool ka ninyo mga kasama o baka visit lang sa atong clinic sa Life Extension Vitamin D3 o sa Minya Boulevard, doa Boyon sa Cebu Gospel Church or sa Kansaga sa ADM Building sa Konsolasyon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras, alas 5.47 na. Dunga pa sa itong mga panag-uban. O sa DYHP sumbonganan, human sa mga pahinomdom.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
10: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Silk and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
11: Regular use results may vary.
12: Naka-10K run ko.
13: Ganda.
12: Approved presentation.
13: Ganda.
12: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. With regular use results may vary.
13: Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
12: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
14: Gikan sa kinatas ang bukid.
15: Nap! Kamusta ngay?
14: O bisan sa pinakalayo nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: Mapauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214. CUSIP 2026.
17: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
20: Tanggaling galing mo.
21: Smart two.
20: Smart dishwashing paste ko.
21: Smart two.
20: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
21: Smart.
20: Tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
20: Tanggaling-galing mo.
21: Smart dishwashing paste.
19: Heavy duty linis bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
23: ACS. Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-263388 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oras sa DYHP, alas 5:54 na sa kahaponon.

0: Mga kasama din sa DYHP Sumbunganan, karong gabi una, yeah. Tuguti mi nga makapadangat niya kaninyo sa ato ang panawagan karon usa ka inahan nga manawagan og tabang para sa iyang anak nga diagnose ni ini acute lymphoblastic leukemia with isolated CNS relapse. Naka hinumdum ko nga previous nga year nidoaw ni anhindi sa itong sibianan para magpatabang para sa continuous nga medication sa iyang anak. Niya maon nagpahibaw siya nato karon nga ni-relapse man, ni-balik man, no, ang maisip gud nga cancer nga condition gud sa iyang anak kay cancer magini sa blood, no? O mauna nga ang iyang panginahanglan karon mao ang high dose nga chemotherapy. Dako-dako sa kantidad, 40 mil kapin. Nasigun ani nga katidara, labi na kay pabalik-balik lang sa ospital, kinahalan ni siya nga ma-admit ang maong bata. Muna nga nidangop gudri sa itong sibianan. Apan ato ni paminawon para sa dugang pa na itong kasayuran. Mayong gabi, ug welcome diri sa DYHP, ang pangalan palihog.
1: Ang gabi, ma'am.
0: Ang pangalan?
1: Ako eh si Nora Rakuma Gabrina, ma'am, taga Bagakay, Toledo City.
0: Oo, unya ang imong anak?
1: Si Jeneline Rasula Rakuma, ma'am.
0: Oo.
1: 9 years old.
0: 9 years old na ni siya karon. Pero yes, sa diyan na-diagnose ni, pila may pangidaron?
1: 6 anyos, ma'am.
0: 6 anyos. Gikan sa pagka 6 years old, mauni nga continuous na ang iyahang medication o iyahang chemo?
1: Yes, ma'am.
0: Kano sa man to nga 2 weeks o baka months nga katong giingon ni mo nga nahunong na anik atong chemo or sa pagtambal?
1: Kuan, ma'am, kanang cycle 7 na unta, may 3 months na lang unta. Karong December, mag-ring the bill na unta siya. Monitoring na may.
0: So, karong December 2026.
1: Oo, ma'am, niya. Pagkatulang Agosto 18, sige magsakit yung ulo. Unta kong gi-admit. CNS relapse yun siya.
0: So, usa may pasabot anak ko, galing CNS relapse.
1: Nanay, nakita siyang ulo, ma'am, manisa ka ng cancer.
0: Uy. Stilan.
1: Niya, gi-admit mi sa perpetual succor mo. O sa kabuhan, nagtunga.
0: Sa ato pa atong September, sa maging
1: yes,
0: buwan.
1: Yes, September.
0: Kano sa mo na-discharge?
1: Ato lang, naging hoybis, ma'am.
0: Ah, bago pagid kaayo.
1: Una, continue na po diyang chemo, gapo, nag-chemo na si me.
0: Ah, sumunang mo, nagluya siya yung yes, taon karo, no? Oo. So, maayo kayo nakapangita lang po kapag-agi ka gapon nga makapakemo.
1: Yes, ma'am. Na, kung ano na yung taon ko, grasyaan sa kugamay para pangbayad sa doktor.
0: Oo, so magbayad po sa doktor niya ang sa facility or sa tambal?
1: Nakakuan sa ko, ma'am, nakapanghitain taong ko kapangayo ag tabang lain po.
0: Sus, maulig mo nag-iingon nga, panikaisikay lang yun. Yes, panghita agi paagi asa maka-addo, asa maka-duol. Pero sa ingon aning ang panginahanglan niya, another chemotherapy na po. Karo sa man ang procedure ipahigayon?
1: Karong 26, ma'am.
0: So, October?
1: Yes,
0: ma'am. Oo, sa ato pa, duol-duol na po. No? Kung anday na, adlaw Lunes. O, maoy kantidad. Anong, may mahal man gid ni?
1: Ay, dos chemo man siya.
0: So, 44,151.12. Yes, oo, maoy kantidad.
1: Admit niya na, ma'am.
0: Oo, i-admit siya.
1: Yes, ma'am.
0: Oo.
1: Kay, kuan man, 24 hours man, mag-running ang tambal, ana.
0: Taon po doy. Oo, so 9 years old. Wala, katuman din siyang ang si Inday Jeneline nga naalang sa usa ka pasilidad or giuli na ginini mo sa inyo ha?
1: Nag-maintenance man. Ulian na
0: ginini. Ulit mo sa Toledo?
1: Oo, nag-ulian na ginini, ma'am. Pagbalik na mo, oo, natunga na relapse siya. So, nag-came po pa miya ng 3C sa Agosto, ma'am, din. O to pagka 18, ni-attack yan sakit sa ulo.
0: Oo, so nabalik mo diha sa Everlasting Hope Foundation na po.
1: Yes, ma'am. Kay kuan man. Admit man mi, ma'am, bago pa man mi kagawas.
0: Taon po. So, unta to, no? Nagpadayon lang ang may improvement sa iyang panglawas, pero sige lang. Hangtod sab nga napa ang imuhang dugang paningkamot, kadasig, o pagpakaligon para sa imong anak, di mahimong maluya.
1: Yes, ma'am. Panikamutan din ako, mama. Asa si ako tog nga Ako diyong gipangay sa Ginoo ang milagro nga ihatag niya nako. Nga makasurvive ang una sa cancer. Tuwan mo good ma'am kay ingon si Dok. Traidor man jud ang pag-cancer ko. Bili jud na mo. Mukalit ra jud balik ba? Isa na lang jud kay nisakan mo siyang ulo. Mo nang giapas mi og idos kimo para mawala. Mag-radiation pa gani mi human siyang idos kimo ma'am.
0: So kat nang radiation ay magingon o pailabot aning 44,000?
1: Wala pa ma'am.
0: Pila mo po yung kantidad?
1: Kung anong radiation man, 56,000, wala pa na ilang.
0: Sa taon, oy.
1: Bali, sunod na po ng buwan. Mauna sa akong balita at bagi. Ang kanakaroon nga, maluwas ay ang high-dose chemo karoon nga bulan. Maitaan akong panikamutan.
0: Sige lang, no? One at a time lang. Karoon nga mo ay dinalian nga panginahanglan. Labi na karoon October 26. Sige lang, muna-iingon na to sa mga instrumento o sa mga pamaagi nga pwede nimong maantuan. Ilanggit mo surrender. Mangita lang yung mga pamaagi nga maantuan pa, maduulan pa para sa imong anak. Ikaw pila nimong anak si Jeneline?
1: Ikaupat, ma'am.
0: Ikaupat. Oo, ang kamang guwangan.
1: Naayon taon sa Toledo silang tulo, ma'am, akong gibilin sa
0: kumaan. O, ang pagidaron aton mga anak
1: mo? 17, 16, 13.
0: Oo, 17, 16, o 13. Unya, ang imuhang pika-pikas or ang partner?
1: Wala naman ko'y partner, ma'am.
0: Single mother ka? O, taon-taon na ba to?
1: Walong nakatuig ka,
0: pika. 8 years na. Unya, nag-eskwela pa tong tulo.
1: Yes, ma'am.
0: Uusukin sa may nagtabang po ni mapagpaskwela nila.
1: Kuwin taong mga igagaw, ma'am, huwag ako maguwang.
0: Mm-mm. Apil pangunso mo. Oo. Stilan. Sa kabugat, karon sa imuhang sitwasyon, ang kahingawa o kabalaka sa imong anak nga nahibilin dito sa Toledo o ang kaning ato ang giatubang karon no nga panginahanglan labi na sa chemotherapy para sa imong anak o sa imong mensahe o panawagan karon sa tigpaminaw nato.
1: Ah, maingkapi sa tanan. Ang ayo ko, bisa ginagmayng tabang para sa padayon nga pagpatambal nako sa akong anak. Sa iyang chemotherapy, bisa ginagmay nga maka-provide din taon ko siyang panginahanglan kay lisod ka ayo. Lisod din taon kay na ako manjit ko itrabaho. Kaya di man ko makapwede makatrabaho makapangita yung taong pangwartahan kay wa may makaatiman sa akong anak. Kay solo parent man ko niya. Ako yung taon sa mga igagaw, mga igsuon. Naayin taon sa layo. Bakit tayo makaabag na ako sa akong panginabuhi? Ang mga ayaw ko bisa ginagmayang tabang para makalaho tayo yung taon akong anak siya pagpatamban. Wala man siya ko ilain nga kanang kapangayuan o tabang. Munang maasa ko kisa akong kaduulan, mga anyo, yun taon ko para mapadayon ako sa kimo ako anak ay maura may pugo siyang kinabuhi. Makimo siya. Di pa ko siya pwede ihunong mo kimo. Maura may makawan siyang kinabuhi ang chemotherapy, makasumpay. Nagsapit ko siyong malumong kasing kasing at tabangan ko ninyo. Bisang ginagmay.
0: Okay, mga kasama yung nadungog ang panawagan ni Nora. Maugin na, no? Murag kumuton sa ginatong kasing-kasing makadungog. Gusto nga po niya ikaw ba niyang anak bisan pag nagmasakit? Nang manawagan sa inyong tabang, sa inyong generosity, sa ato ang mga pamaagi nga kaya na itong ipadangat karon through sa inyong mga prayers, atong nga hugot nga mga pag-ampo o sinora pod nga maoy naningkamot pod na para sa pangitaga mga pamaagi nga magkapatambalan ang iyahang anak. Taliwa siyang pagka single mother, siyang pagka inusara, pero namay mga daghang tausad no nga nagsuporta no sa pamaagi sad nga paambit nila, ginagmay man nga tampo-tampo, pero nagastag po niya kadasig o kaligon nga. Padayon lang. Gusto niya nga makaubal nga po niya ang iyahang anak. So, nakaroon sa ato ang studio. In fact, gikugos o gisabak karon si Jeneline. Ang taon ang bata, medyo weak ang iyahang pamati kay bago lang nina chemotherapy. Unya, inani ang pamati. Unya, another chemotherapy na po. Pila rin distansya, maragduha ra ka semana niya, high dose. O niya, maoy kante, semana ra ka pin, no? O, managing yun sus, makabugat man sa ato ang kasing-kasing ning kagabihion karon, pero hinaot nga ang ato ang tabang, inyong tabang diha. Maghatag kaniya o fuel, maghatag kaniya o lugang pang kadasig nga padayon lang kay di man makaya sa usa ka responsable nga inahan nga pasagdan lang ang anak na dili mapatambalan. Nagtaliwa sa kawadot, mangitag pa maagi nga makapaabot gihapon no, sa iyahang katuyuan diri sa itong sibianan baka ha or sa mga offices nga iyahang naaduan para tabang. So sa itong end, diri sa DYHP nga nagsilbing microphone o nagsilbing tulay para sa panawagan sa itong kaigsuunan nga mudangup diri sa itong sibianan nga walay laing kasumbungan. Kundili, usa sa ilahang maduulan o masumbungan mo ang DYHP nga sayod gyud ta naapoy mga sukintig paminaw nga bisan pa man og dili ingon ana gyud ka well off, ingon ana gyud ka adunahan, pero adunahan ang kasing-kasing sa pagtabang bisan ginagmay nga mga amaw. Para sa iyong tabang mga kasama, na dili ato ang bisita karon, pwede ninyo i-walk in ang inyong donation o baka pinagi sa GCash sa atong numero under Aida Tampos niya. Mugawas diha sa inyong pag-type ni under Aida Tampos ni atong numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ito, balik ko na itong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa mga higayon nga makaingon tanong katagsa ka na ito nga natay mga kuansad, mga gipasaan nga lain-lain nga mga suliran, pero kung galing makadungog ka sa inani nga storya, makadungog ka sa inani nga mga sitwasyon nga na may tabangunon pakayo, mana makaingon ta nga makita gyapon nato ang blessing sa ato ang labaw makagagahom nga papasalamaton gyapon ta kanuna. Paagi sa ito, magpasalamat mo ang paghatag, usab, prayers, ang ato ang ma-offer o baka sa financial needs na para sa ato ang gitabangan karong hapuna o karong gabiuna. Ang inyohang tabang, pwede ninyo mapadala sa GCash kung may pinakadali sa inyohang pagpaabot, sa inyohang tabang, pag-share, sa inyohang grasya. Atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa'yo lagi, ma. Kapil po tayo ka-emotional, no? Kita din rin nga. Makita ato mga bisita nga. Mudangup din rin. Ay, dagahan mo ingon po na ito. Kasamang ay dasos, makahilak gitaan ang tulumano na. Apanagang kayong salamat, bisan pa man tuod o nagsagubang ta, naminaw ta o mga suliranon, suliran nga, tinuod, problema nga tinuod. Kahilak mo diha nga nagpaminaw mo sa ato inyo mga radio or nagtanaw sa Facebook. How much more nga naamo diri sa akong ato bangay. No mo nang manage ra pud gihapon nato kay makita gyud nato. No, ang kawad-on sa ato mga kaigsuunan nga isan matabang. Limitado na pud kaayo ang tabang sa gobyerno nga mahatag tugod pud sa kanaghan no nga nangayo og tabang mao na nga di man to government entity ang DYHP, pero labaw pa sa gobyerno kung ugaling na ang pagpakaman o pangitag pamaagi nga makatabang bisan sa ginagmayang paagi. Para sa inyo ang tabang, atong balikon, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ayan kayo salamat ha, sa mga nipaabot na sa inyong tabang. Ayan kayo salamat ana, sa inyong mga gipaabot karon. Pero galing walk-in, pwede ninyo mahatod, pwede ninyo ma-anhidiri, ano, makita po rin tao ninyo ang sitwasyon sa mag-inahan nga nakakaroon din sa atong CBN. Hinahinayo nagbasa ang mga ni sulod diri sa atong GCash, atong 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Any amount, bisag pila man, na kantidad sa inyohang ikapaambit karong gabi una, dili ko na eksapayan. Dili ang mensahe ni Ana mo ang inyohang pagtabang, ang willingness, isang paman sa kawadon sa matag-usap. Gikan sa 6364, 200 pesos. Dagan sa lamat kaayo sa inyo hantabang. $250 gamayang tabang para kang Jeneline. Oh, Jeneline, si Intay Jeneline, 9 years old. Amo ni pasyente nga nag hambin in town ani acute lymphoblastic leukemia with isolated CNS relapse. $150, 8141, dagan kayong salamat. $100, gamay nga tabang o mga pag-ampo sa kaayuhan, dagan kayong salamat. 4469, salamat kaayo. $200, account ending number 7860, salamat. $100, gikan sa 6465. $500, 8279, dagan kayong salamat. $150, 1517, pray lang, maayo ang imong anak, nga si Dai Jeneline. Dagan kayong salamat. $200, ikan sa 2615. $1,000, prayer for complete healing and God bless, ikan sa 8176. Salamat kayo rin niyo, sir or ma'am. Salamat kayo sa inyohang pag-sanong sa panginahanglan karon. 6221, $300, salamat. 1,000 pesos, hagikan sa 2867. Guru galing, sa mga nag-send, ani ato numero 0918-554-2071. Guru galing, bingon mo nga, dugay ma-send o baka direk kalisdanan sa pag-send. Pwede sa atong laing number, 0991-207-9880 under Ida Tampos, gihapon na. 500 pesos para sa praying for complete healing from Jack and Ken from Mandawi. Salamat kayo sa 500 pesos, Jack and Ken. Thank you kayo ninyo di sir, ma'am. 150 pesos, prayers 1238. Salamat kayo. 50 pesos, ikan sa 9943, hinabang. Salamat kayo sa inyong tama. 100 pesos, 4522. 200 pesos, 7660, salamat. 100 pesos, 1051 from Rufa Bilagantol, Basak, Sambuan. Salamat kayo ninyo din ha. 200 pesos, ikan sa 3851. Salamat kayo sa iyong tabang sa atong paglaing nga number 0991-207-9880 sa inyong pagpakabana, sa inyong pagpadayag, sa inyong grasya karon bisan man tulog karon pisa 14. Inat-inat na sa budget na mag-abot o pisa 15. Apan, salamat gid gihapon kaayo sa inyong mga gipa dala na tabang pinagi sa itong GCash. Pero galing, personal ninyong ihatod, naapod pa diri, ato ang bisita. Pwede pa ninyo mapaapa sa inyohang tabang. Isa to ang broadcast diri sa DYHP, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. 100 pesos, ikan sa 9219. 100 pesos, Ragasa Store sa Tuyan, City of Naga. May gabiin ninyo diha sa Ragasa Store. 100 pesos, 2759. 100 pesos, ikan sa 3745. 100 pesos, 0849. 700 pesos ikan sa 2853. Dekan salamat aning inyo hantabang. Atong balikod ang atong gitabangan karon kada usa ka 9 anyos nga batang babay na akaroon din sa ato ang sibianan. Sabak ni sabak lang yung taon ni sa iyahang mama. Bago lang ni sila nakagawa sa ospital kapin sa usa ka buwan nga na confined, gumikan sa pag-relapse, pagbalik no sa iyahang gihambin, acute lymphoblastic leukemia. O niya, doon ay relapse. Niya, ang puong pa in taon sa doktor nga, nisaka no, ang katong iyahang cells, cancer cells, nga to sa iyahang ulo. So, mao na karoon nga kinahanglan siya nga madali, mapaspasan sad. 5 pesos, ikan sa 3128. Salamat kaayo. Salamat kaayo, ani nga tama. Lain pagkatabang ikan sa 3634, 500 pesos. Salamat. 40 pesos ikan sa 5322. 100 pesos ikan sa 6412. 50 pesos 0481. Salamat. 150 pesos ikan sa 6683. 10 pesos. Salamat ka ayuhani ha. Ang ubad in town, nor kanabitong, mo na mulay sudan niya kung Gcash. Ang ubad in town, nga may ngayon, bala 5 naman ni Gs, sila ni 20, pero sayang pagpaminaw karon ron, ilagang gihapong gisen. No, ginagmay man tuod na, pero kamo kabahin sa nagpadangat o mensahe nga, tabang, misa doon sa man kagamay. No, makahulugan bagihapon na para sa ingon ani labi na sa imuhang sitwasyon karon.
1: Yes, ma'am, dako na kayo ng tabang ako. Sense mo, pag-ampo. Nakasuga ko doon mo nagsayang kay mo. Kaya labangon nun d'yo kay ma. Buwan pa kayo taas pag naglatasunon. Ay mo, kay pagbalik na mo. Yaya.
0: At ang balik ko na ito ang numero 0918-554-2071 para sa inyuhan Gcash o baka sa 0991-207-9880. Okay, ito rin ihatag karon no, ang

Australia, reference number 3592. Ayan kayong salamat, Sir Ray Samson, diya sa Australia. O sa mga nagpaminaw na itong mga OFWs karoon. Musta po, nila ni Sir Eric Borses, mayong gabi ni mo, diya sir, sa Sydney, Australia. Salamat sa mga pagpaminaw sa bisan sa itong mga OFWs na di sad nila ikalimtan, no, nga maminaw sa ato ang platform, kung radio man or Facebook or app. Salamat, anak.

115.08 pesos 0764. Salamat kayo sa tabang. 88 pesos 6590. Prayers from Jibby Jane, store sa Hugan Consolacion. Thank you kaayo ninyo.

Atong tulumanon karong kami una mapupus man apan pwede pa mo nga magpaapa sa inyo hang tabang unya kani sila temporaryo nga nag-star sa usa ka foundation alang sa mga cancer patients diri sa Birama sa Everlasting Hope Foundation no. Salamat kay kana dihang nagdumala usap po na sa mga tigpaminaw po diri sa DYHP o sa IFM. Nahimo na lang pong partner no nga Everlasting Hope Foundation ang kanuban nga moanhi diri sa mga tabangunong yung in-town kaayo nga mga pasyente. Pwede nyo mapapaapas pa ay inyohan tabang ha o niya pwede saan nga i-walk in. Pwede nyo i-tunol personal diri sa itong sibianan samtang naapa ni ato mga bisita karon. Atong balikon atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama.

Okay, atong oras alas 21 na sa atong panag-uban karon sa DYHP Subonganan kaniintawong at 9 anyos nga batang babae atong gitabangan. Diagnosis acute lymphoblastic leukemia with isolated CNS relapse. Kinala ni siyang chemotherapy, dako-dako pod nga kantidad ang kinalang erase or matigom sa iyang mama, sa ka single mother ang iyang mama. Mama anihang 3 years old, 9 years old nga bata.

0: Mapupos mo itong tulumanon karong gabi una, mga kasama. Apan mo, hatatang ninyong update o mapuhon sa katibukan na ito nga natigok o na-turn over sa itong tulumanon no, sa DYHP Sumbunganan. As of alas 6:22, ating atong oras sa kagabihon, ato natigom Nor and Indigen, 11,630. No? So, 11,630 sa yuta, kinimong kantidad, gikan sa tampo-tampo o tabang sa itong mga sukintig paminaw. Apan, dakog iksa pa yan. Mari pa ipaapas nga 100 pesos gikan sa 3110. Sa ito pa, 11,730 nor. O sa imong mensahe karong gabi una.
1: Daghan kay salamat sa mga tao nga anda mo tabang, ma'am. Awang Ginoo na'y magbaho silang kaayo. Kung pilo-piloon pa ilang grasya nga maambot. Daghan kay salamat sa yung pagtabang na ako sa akong anak. Nga makapadayon ko o patambal niya. Kay wakso ko ilaing kakuha ng gadangpan. Pangitaan ako paagi. Asa ko taman makapangita para makuhaan ako siya, mapatambalan ako siya padayon bisan pa man sa kong kahinta. Kabalo ko nga ang Ginoo, dili ko pasagtaan o siya rin mo provide sa tanan akong Panginahanglan.

0: Daghan kay salamat ninyo, ma'am, sir.
1: Magkasama yung dalungog si Nora Cabrina Racoma. Oon nga, taga Toledo City. So far natay 11,000. 11,830. No nga, ato ang natigom kalondri sa itong panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Salamat kayo karin yung tanan. Sila inausab nato nga pagtinabangay karong gabi una sa itong tulumanon. Di magin nato matansya kung pili ato matigong, but so far, karon o kaugma sa ato ang pag-update. Ang kinatibukan nga na turn over nga to ni Nora o ni Jeneline karong gabi una. Karin yung tanan, dagan kayong salamat sa tanang nagsuporta, sa tanang nagpaluyo, sa tanang mga ni ambag, sa tanang nipadala o gingon man sa tanang nihimusan sa ilang mga pag-ampo para sa kaayuhan sa pasyente. Dagan kayong salamat, karin yung tanan.

0: Mga kasama rin, kayong salamat kaniyong tanalo. Gato ang bisita karon sa ilang pagsalig o paglanggop diri sa DYHP. Kiningang portion dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil, makakasama sa itong pagpanghaplas. Pili o na to ang paghaplas nga healthy, maayo lang sa itong panit o at the same time makapanalipod kontra sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil na kani lemongrass essential oil, mga halawang gamot na maayo natural insect repellent property. Ito mga proteksyon kontra sa paak, sa lamok, sa natural ingredients ni ini, makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, makakasama mapaligtas sa mabutika dool ka ninyo. Nga ma-order na sabi sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato oras alas 6:24 na. Samtang sa ito pa mga P.O.S.A.B. Atong piliyon ang kape nga healthy. Ang kape nga naghatag ka natong energy nga importante kayo matag-adlaw nga tanan. EXL Coffee Mix 17-in-1 sa ingredients pa lang ni ini. Makasingon yung ka nga healthy, mga organic na mga ingredients nga naan ini nito power corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip, muna nga, or kailang pangitaon pa, basta kape ang atong hisgutan. Imuhang palito na ato sa mga butika, EXL Coffee Mix 17-in-1, balance biya kayo ni Glasa. Sabi na sa naglikay sa taas ng blood sugar, kanabi ako bang mga kape sa... Kaso mga sugar content, akong piliyon ang kape nga naghatag ka na tuog energy og healthy sa atong panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1. Kapalit na sa mabutika, dool ka ninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na na. Atong partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, ay mga paapas pa din, 100 pesos. Salamat kayo sa inyohang tabak. O yan, ma-update lang taong mapun sa katibukan na to nga na tigong sa ato ang panag-uban. Donation for Nora Racoma's daughter, 500 pesos, 5149. Salamat kayo. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masundan og lango ang iyong baba.
3: Asoy na ni Kuya
2: Guliat. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ang hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
3: Tus, tus?
2: O dito nagkasuhod o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pa yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Ah! Ah!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga igala, may adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: Mag-TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adlay powerful extracts!
1: Nga phytochemicals!
2: Ug antioxidants!
1: Nga gigan sa palaya!
2: Ug de-sugared sugar cane!
1: Mga organic compounds!
2: Nga effective!
1: Matok sa sakit nga diabetes!
2: TTX 500!
1: Kapalit sa mga butika!
2: TTX 500!
1: Ang tubag!
2: Kontra sa sakit nga diabetes!
1: TTX 500!
2: Efektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
2: TTX 500!
1: Imo sa de-sugared sugar cane extract!
2: Ug anti-diabetic property!
1: Gigan sa palaya!
2: TTX 500!
1: Garantisado!
2: Highly recommended!
1: Sa mga eksperto!
2: Kapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar!
3: Hi, ako si Tia, sales lady. Whole day na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, kung diligid malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.

0: kumusta, kumusta? Uy, adlaw ka rong Miyerkules, mga bata. Dala, di na lang kita madagang sulti, mga bata. Lingkod na lang mo niya sa mga tao ni Kuya ni Pipito. Diaz Tolino, Basta Tolino, Kuya ni Pipito, Dung GR Pipito. O si Inday Shin sa Broom It's PH Cleaning Services. O, daugala na niya ang Broom It's PH kay ng Birwadas lang Bulimpyo sa inyong mga establishmento niya. Kanang mga building, mga daghan kayo, mga dagko, mga balay, utsapan na niya. Limpyuhan ka na sa Broom It's PH Cleaning Services. Kung wak mo'y panahon sa paglimpyo limpyo sa inyong mga building, opisina, ug uban pa nga, mga balay, ugot sa pradiya. Tawagan niyo ang Broom It's PH. Naroon na Facebook. Type lang, Broom It's PH Cleaning Services. Makita niyo ang number, tawagan na yun kung unsay gusto niyo nga ipabuhat sa inyong mga panimahe diha or mga building, ugot sa pradiya. Nahala mga bata, mga kasama, andi akita sa ikatlong adlaw sa kung aso inyo ning simanaw na nga naguluhan. Inkantong gimino!
1: Alangan, day! Gisuko mangguko ni mama og suka sa tuba. Unya, kaysa ilang ng narding raman ang naa. Tabok sa mintiryo ba? Nya, dito man sa dena siya. Ni-offer siya na kung iya kong ihatod sa kaysa ang motor. Hala, naunsa ba sa dihang ni back ride na ko? Nihangyo man nun siya glargo nga. Kanang kuan ko no, kanang mamisita ko nun siya na ko.
2: Masa'y mong gusto?
1: Oh.
2: Kay pogi na siya nga sa una pag ikong ganahan anang Randley. Arte lang gid kaayo. Nya, manungog pag yung kagiron ko no ko.
1: Ha? Mao ba?
2: Lucky, bisa dili gani ba? No.
1: Bitaw, dili man good.
2: Wa gani ko'y mga kagid ba? No.
1: Bitaw, wa. May kabutangan.
2: Lo, naka kita gautaw, day?
1: Yeah, wa man good. Ingo naman ko nga, wa kay kagid, di ba?
2: Onya, day, onsa man, wag gini mo giatubang si Randley gabi eh.
1: Wa lagi, kay nasuko man si mama na ako, day. Ipakatuhog ko niya.
2: Ta, mayra ni mong Randley, ha ka? Nga nabitaw ni Silo, jukas amo. Naghuwat na gitunta ko ni mo.
1: Ay, pasilan. Assuming naman sa kaining amigaha, eh. Pilingon.

0: Mahal nga talaho ron, King Budots the Great. Niana sila si Prinsipe Yugyug ug ang maisog nga si General Baliuleo sa kasundaluhan.
1: Amahan ko talahurong King Budots the Great.
2: Mahal nga talahurong King Budots the Great.
3: Dakuna kong garbo ang pag-uyo ninyo nining akong anak na Prinsipe. Aron idugang ang titulo na the Great sa pagyukbo ninyo karako. Karon, gusto kong mabati ang imong ibalita karon karako.
2: Mahal nga talahurong, amonitor na mo nga tuaras kalibutan sa mga tao ang gamhanang bahag sa imong katiguangan. Yagibalibag sa bangag sa inong sa rebuilding si Arufos.

0: Ni anak ko sa kitingalahan nga lasang dinisasod sa among kalibutan sa inkantuhoy. Kinahanglan nga makakita ko og lut sa nan dinhi paingon sa kalibutan sa mga tao. Aron kuhaon ang gamhanang bag nga akong gibalibag. Husto lang akong pagmahuway. Mupadayon pag yung kusunahan. Dili ko mahimong magdugay din sa inkantuhoy. Mahurot ang akong gahom kung dili ko makagawas din eh. Kung tuwan o niya ako sa kalibutan sa mga tao, mas muligon pa ang akong gahom. Irabi na. Ugmaang ko na kanagin sa hingpit ang gamhanang bahag ni Anhing King Atlas Abante. O ikaw, ikaw, Budots, mubalik ko niya ko din sa inkantuhoy aron ilogon ang imong trono. Ako, ako na unya ang mamahimong hari. Ako na unya si King Arufos. Dito unya sa kalibutan sa mga tao. Wa na'y makababag sa kong pag-angkon sa gamhanang bahag ni Anhing King Atlas Abante. Wa! Dakong tigre! Hay! Dakong tigre! Tuloy ko! Ug asa napita ang nahimutangan sa lutsanan paingon sa kalibutan sa mga tao! Milingo-lingo siya. Dakong tigre! Kinsa makamakatabang ako aron makagawas na sa hingpit nining kalibutan sa inkantuhoy! Kinsa man! Ah, buwisit! Buwisit! Milingo-lingo lang yapon siya. Tingring way ayo!
1: Kapaw ka pang way ayo!
0: Misulti ang dakong tigre!
2: Sa lili pag umpadayon mga bata, painom-dom sa ta.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ako ng duha kapad. Mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayan kapso ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangita ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos. Samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, Said Liniment Oil, 60ml, 130 pesos. Ugang 30ml, 80 pesos.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahon.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: O karon ning sumpay sa kong aso ay kaninyo.
1: Ako na. Ako na ang umabot ng hari sa inkantuhoy. Busa! Tabangi ko nga makagawas din sa atong dapit. Kaysa ako niyang pagbalik, dahan ang gamhanang bahag ni Anhing King Atlas Abante. Adto ko na unya mo puyo sa palasyo o bangako! Nakabati ka ba, tigre?
2: Dali, surot ka na ko, Master.
1: Aw! Taba-taba-taba, tuloy eh! Na ako'y dinakpan ng upat kabuok ng mga tambok kayong kuniho. Ihatag ko ka na kanimo, agi o pahalipay. Nasayon ako. Paborito kayo niyo ka ng mga tigre ang karne sa kuniho.
2: Salamat, Master. Ipagaon ko ka na sa upat na ko, kamag-anak. Dali, sunod ka na ko, Master.
1: Oh! Oh, dakong

0: Kanaanak kanimo ang gahom nga imong magamit unya, kuntu ang kana sa kalibutan sa mga tao, Prinsipe Yugyug. Gamita ka na aron pagpakgang sa nautang mga tinguha sa rebuilding engkanto ng si Arufus.
1: O amahan kong talahurong King Budots. Yugyug na guni, gibangkong na. Dili na ko sa katugutan nga mulampo sa dautan ining mga laraw.
0: Karong gidayon, pagitaon mo ang gamahanang bahag sa ribulto ni aning King Atlas Amante nga imong apuhan.
2: Akong pagyukbo sa akong mahal nga talahuron, King Budots the Great.
3: Akong pagyukbo sa akong mahal nga talahuron, King Budots the Great.
0: Auntie Clara, General Baliwliw, ihatudan ninyo si Prinsipe Yugyug sa tugpahanan kundi nagpaabot kaniya ang iyang sakyanang linikit kanakong dahon sa lumboy.
2: Oh, kamahalan.
3: Oh, kamahalan.

0: kadugay bang nigawas sa akong tigre gikan lang langob ngayang gisudlan. Igor man unta siyang maghatod sa gihatag ko niyang upat na kuniho. Alang siyang mga anak.
1: Master.
0: Kadugay na niinom kapag aniho. Layo pa bagi ka din niyang lutsanaan paingos kalibutan sa mga tao. Dakong tigre.
1: Ikan din eh. Layo pa kayo.
0: Uy, kunsa ko di ay? Asam di ka napita?
1: Dito na sa napit sa imong tibawayan ka ni Hagod.
0: Ay, pastilan ni mong tigre, haka. Ngalong imong sa kong gidapan ni Hagod to, araw ba na rito?
1: Aron ba na sa ko ikaw ba samtang maghatod na itong pagkaon para sa kong mga anak? Katumupat, kung kuniyo, kay mong giyatan. Yeah.

0: Oh, come on, good. Come on, good. Bahala mo, Masakay. May nagungog na nga demolition order sa tanang kabalayan nga nasulod sa property ni Don Brando Lagoto. Saman, nahilo mo, magnganga na lang mo. Di na lang mo maningog. Ano yun, magnganga na lang mo. Wa mo'y madawat nga. Kuan, bisag pila kay pildero man mo kaso. Kasabot mo. Gimando na ka na sa korte. Nga, papahawaon mo din eh. Hala, nga, ay magtingog. Ay magtingog, nga.
1: Mister, sultingi mo nga gaon. Nga ako si Yugyug. Ang nagsulti karon kanimo nga, why si bisan kinsa nining dapita ang mupahawa?
0: Otsa!
1: Agi kalimot ha? Ako si Yugyug. Ha, gibang ko nga.
0: Hala, ang mga tao, nagnganga, huwag yun maningog.
1: Yugyug. Yugyug. Yugyug ang akong pangan.
0: Yugyug ang iyong pangan. Ayaw, yun. Pagpakabayani. Kay dili ka kublan, nga dili balutan sa mga bala sa among armas. Pweh! Gangal-ngal ka lang.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala koras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up. My body.

at ang inyong mga batang sumpay sa kung aso ninyo ni Simunaw ng Araguluhan, inkantong gimino din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na, dalit ka na ito sa Aremen Drama!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Ipalantawan sa DA nga sobra sa 10 bilyones pesos nga dugang kita gikan sa taas nga taripa sa karning baboy ang mahipo sa nasod. Ang maong pondo giingon mahimong gamiton sa pagsuporta sa animal sector sa nasod. Sigon sa DA, ang misaka ng mga taripa sa karning baboy mahimong magtugot sa gobyerno pagkolekta og dugang mga kita aron mapunduhan ang Animal Competitiveness Enhancement Fund nga tinguhang mo improve sa livestock, poultry og dairy industry dinhi sa nasod. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
3: Nabagi ko na rin ba? Bakit ko kayong pagdiri?
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo'y tinigong lab.
4: Sure ka?
3: Magkasalata.
2: Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng
2: bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kanyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: this time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
11: With the right minerals.
10: Drink up.
11: Summit Natural Drinking Water.
15: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
12: Hi, ako si Tia, sales lady. Cool din ang katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Girl, delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa ako mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
15: Uti, vitamin plus iron is your nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
18: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
19: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT new mo. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT new mo. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
22: Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa ato sukinti pamilaw nga nagpatawag sa nga nga, Aime. Murag ituyo sa kahigayunan nga nabiyaan ni Ruby ang iyong cellphone diyang nangapis siya sa gawas ni anang sayo sa buntag. Kalit lang nga doon ay text message o nga nusad nga nangahas ko basa diin. Ug tuod man, nabasaan ko dako ang text sa maong babae. Wa ko makasabot sa kong kipati ni atong orasa.

0: tahu lemi asa sudan oi. Perhitung isda.
1: Kalemi oi. Basta maulik ganin si papa lemi atong sudan ko yan o.
0: Angang. Tagaan mo ng kwarta ni papa si mama.
2: JM, MJ. Dili magsikik tabi samtang nagkaon.
1: Sorry, ma. Pa, alin na pa? Kaon na pa.
0: Kaon na pa.
3: Sige, magkaon na mo.
2: Iyan ang kita ko yung cellphone. Nakabasa na kinisya sa text.
1: Ma, kaon na sad.
2: Nak. Niabitaw mo, kaon ako, nak.
1: Papa, manurita rin sa plaza.
0: Hubitaw pa. Umanimugsimba, manurita sa plaza, no.
1: Iyon ba yan ka pa? Ni-promise ba yan ka pa?
0: Bitaw, niya pirmi mantang manuris plaza. Basta maulis papa, di ba pa?
3: Mga anak, kwan, kanang esensya na kayo, ha? Di yun ata makapanuroy ron kay mubalik na magod si papa sa syudad.
1: Ha?
0: Ha?
3: Sorry kayo kay itiksan ko sa kong boss nga pabalik ko na dayon ko, mga anak.
2: Imong boss ang itext?
4: That portion was brought to you by Globe.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: The original Koy Herbal Capsule.
10: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kung ba naaning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mora to, ang akong ginom, hantud na, wala rin dyan nakapadayon ang guiter sa akong liog.
11: Wala na ibukul
10: na. Wala na dyan. Wala na akong ipamati. Dakan kayong salamat sa koy. Salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule.

0: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MET December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawasa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only $11.50 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart o good eyesight o bananog proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
8: Na makakangakong banan ako. Iyang kipasangil, nga mitik sa ngayambos, nga pabalik ko na kunos na yung siya sa siyudad kay Pajitiho na. Maong dili na niya mahatagan og uras ang among mga anak aron sa pagpanuroy sa plaza, kay magdali na siya og balik sa siyudad. Apan way kalibutan ang akong pana, nga nasayod ko sa tinuod nga rason.

0: Babay na mga anak. Sunod si mana lang ito manuroy, ha? Inigulay na ko. Unsao na mo emergency sa trabaho.
1: Emergency, ha?
2: Babay's pa!
0: Babay na, babay. Ayaw magila. Basta, promise. Inigulay na ko, manuroy na ta, ha? Babay. Kiskubi, kiskubi. Bye, Amy. Tatas ako.
1: Sige. Amping.
0: Bye.
3: Dili na ito maglangay, Amy. Ta, sundan na dahil na ito si Ruby.
1: Oh, Manoy. Ma, ikaw na'y bahala sa mga bata, ha? Ato sa mini Manoy.
4: Ay, kabalakas, mga bata. Ako na'y bahala. Hala, sige na mo. Sundin na ninyong imong salbahis, mga bata. Animal! Kalami na may yung sudyaan, oy.
1: Ma, kung di mo siyang sudyaan, makabantay na siya. Dili na ako siya masakpan.
3: Sakto si Amy, ma. Ako gani. Lamian lagi kulatahon sa animal. Nagpugong lagi ko gani, ha, nga nagtanaw sa layo. Walang yung magpaduol ka gani, ha. Gisabutan naman ni namo ni Amy. Sige, tana, Amy.
1: Tana, no, eh.

0: Mauni ilang staff house?
1: Oo, oh, Manoy. Kadiot, manguta na ako.
0: Ayaw. Ako'y manguta na. Praplin. Ayaw pakita. Tago dito.
1: Oo, oh, Nay.
0: Ayo. Mayo.
2: Sir, ito, sir.
0: Sir, pwede manguta na?
2: Sir, ba dito, sir?
0: Na si Ruby, sir.
2: Ano man nun daw, sir?
0: Kwan, naunta ko'y toyo, sir. Emergency lang unta.
2: Ah, mga ba? Kuwara ba siya rin din eh? Magulat na abot kika di uli sa tuloy niyo, sir. Nga, hinagkara pa ng balik. Ah, ane, swayi o ganhiya ng tindahan-sunahan.
0: Hmm.
2: Kita gana.
0: Oh.
2: Anhan man na siya mag-standby niya. Swayi lang kayo murang dihado pa nung.
0: Sige. Salamat, sir.
2: Uwai sabayan, sir.
0: Amy, dali na. Antuta ng tindahan. Magpaatbang ta. Ay! Tarungan na yung mong huli arong niya, dili kamailan.
1: Oh, manay.

0: Mga kasama, atong atanganugma ang laing sumpay ning suotampo ni Amy dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ada pati yang separa! Siya ang nagdagi, ma! Dari ato na bit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pince. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: DJX 500, ang tupa kontra sakit nga diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DJX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, o DTX 500. Walang kakapsula, daad sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustin. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustin 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustin mapalit usab sa Shopee, Lazada ug TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Panyawan Plus Mangustin tag 16 pesos ra.
12: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
10: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
14: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapuwi na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.
18: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.

0: Sige na, Nanti. Ako ang pasok si Papa.
1: Papauli nga si Papa, Damian, ha? Amara?
2: Nay, nakakita man og lali si Tatay Damian. Ug aron way kupot, papauliun na lang siya.

0: Ah, basta, basta. Pamahawa mo yung napita na yan.
1: Pamahawa mo!
2: Padamyan! Tony!
0: Ay! Ama!
2: Ba!
3: Maayo, kaya lang kanji!
2: Pauli na sa ato, ba? Sige na! Dali na ba?
3: Ubal ka, Jeff, pwede mo yan. Sige na, ubal na.
0: Oh. Hilas mo yan ninyo. Burag si Kinsang mapapahawa, alam mo.
2: Pa!
0: Tara, dong Jeff.
2: Dali!
0: Mahawa mo!
4: Mahawa mo!
5: Mahawa mo!
4: Mahawa mo!
5: Mahawa mo!
4: Mahawa mo!

0: Magahilas!
1: Pa, kalma lang.
0: Wa, kumakao yun. Sa'yo lang isulti muna. Wa, yun!
2: Tatay, Damian. Tatay, ayaw kasuko, tatay.
0: Imo kong gigako, Samara.
2: Ayaw nakasuko, tatay.
0: Oh, Amara.

0: Dong, onse na hitabo dihang giapas ni mo si Papa Damiana?
1: Muya kong labdante nga, misinggit nga itong mga silingan nga. Pamahawa mo! Ana?
0: Onse?
1: Ilagro itong papahawaon ni Nindapitad eh.
0: Onsa? Uy, kalain ko nila.
1: Nga, nakita na ko sa naong ni Papa Damiante nga. Pirti na niyang suku, ah.
0: Kisa misa malipay, Ana, uy.
1: Bitaw.
0: O, nga nung miingon man sila doon nga ilata papahawaon.

0: Nak, mulakaw ko ha. Si Yuyo Jeff lang una mo ay mubantay ni mo, ha?
1: Oh, nay.
0: Kung manguta na ganit si Tatay Damian ni mo, ing na lang may tuyo ko ni Ninang Emmy ni mo, okay?
1: Oh, nay. Pag-amping.
0: Oh, anak. Adto na ko.

0: Ni anak kita sa ubos ning dakong kahoy, Emmy.
1: Mauni ang giingon nimo nga bahay nila ni Adonis?
0: O, Em.
1: Wala no. Atong makita nga dakong kahoy lang ni, pero bahay di ay nila ni Adonis?
2: Adonis! Makiksulti ko nimo! Adonis!
3: Simuna, naasya o kaoban niyang iyang amiga.
2: Makiksulti ko ni mo, Adonis!
3: Pirmay mo. Naasya kaoban.
4: Pagkita lang ni muna!
5: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
8: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
9: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa.
10: Fix it with Alnex.
11: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alnex.
11: Source: IQVIA PMDI2S 2025.
12: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay suod sa 8 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: Kung pirmi ka poy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
16: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
21: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila, Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unta mo inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis dila-dila.
20: Sa paragis dila-dila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Abot na migmati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko i-inom ng mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko nga Paragis Bila-Bila.
20: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y kibati.
4: Way gana ug masakiton?
12: Kalisod na ko.
4: Ang tubag sa mas buhi ug lagsik nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
12: Maraming maraming salamat po.
4: Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
26: Ay, okay ma'am. Uy, magulak kay kung na nagmigot-got niya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha ga itong nagagmay at itong sunog gani nga sino o diliakbos.
27: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
28: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
29: May buhay sa makabuhay!
30: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pagkita niya. Ako rin may baong mo entertain kang ime. Sige na.
1: Pero amin.
0: Sige na. May toyo si muna ni mo. Kami anhe mangyot siya. Ay kabala ka. Dili na ko binuangan ang iyang higala.
2: Adonis!
1: Mon.
3: Mon? Naano siya?
4: Oh, naano si Adonis, Emmy.
1: Sultihi si Emmy nga magpalayo kagamay. Aron kita magkasulti, Mon.
4: Oh, Adonis. Mahimong magpalayo lang ka na mo gamay?
3: Nga naman, Mon?
4: Maoigang yun, Adonis.
3: Naakit ay siya? Nakakita ka niya, Mon?
4: Wa. Nabati lang ako ayang gisulti. Dili siya magpakita na ako kay naaka, Em.
3: Okay. Sige, magpalayo ko gamay. Dili lang ko, Mon.
4: Adonis, salamat kini aka. Makigsulti ko ni mo bahin ni Amara.
1: Unsa ka na muna. Sulti.

0: oye. ¿Cómo están, cara, Amara?
1: ¿Cómo están acá?
2: Ok, naman ko, mga amigo kong small.
1: Aminimo, Amara.
0: Mawiyot. Wait.
1: Ipa sa ngilas, mga tao.
2: Unsa inyong ipasabot, mga amigo kong small?
1: Ikaw ka na ang hinungdan. Nganong, sige lang doon ay kataragman, nga niabot sa inyong dapit.
2: Unsa? Nganong ako man?
0: Wait. Gani.
1: Mama, pira, pasagi lang sila, Amara. Total, di mo na tinood. Nagpatakal ang gano'n sila upang masangil ni mo.
2: Kalain, so?
0: Wait. Lain mo lang, ha? Pero di mag-ula, Amara. Mau gani, yung hunganti ka, karon papauli yun si Tatay Damiani mo, kay, o, kanang makalikay siya sa gubot. Wait.

0: Okay. Man ako sa mong gibuhat. Balikon ako sa kwarto si Amara.
1: Sige. Papay mi niyo akong mga amigo na small.
0: Si Amara, mdun?
1: Papay, mga amigo na akong small.
0: Amara!
1: Papay! Jeff?
0: Ni ano sa dangi mong giingon? Nga amigo ni mong small?
1: Uyo! Sila bitaw ang akong gibabayan?
0: Amara, mahimong pakit-on ko ni mo sa mong mga amigo?
1: Kanaan kang makakita nila yo?
0: Unta, aron makakita ko, unsa gid sila ka small.
1: Small kaayo sila yo?
0: Oo ba?
1: Ayaw kadlok nila.
0: Ah, imo na kong pakit-on nila, Amara?
1: Ako sa silang pangutan-on, kung okay ba sila yo? Pero, basig madlo kanila kung imo

0: Pauli na sa inyo, muna. Ayaw ka bala ka sa itong anak. Huwag si bisan kinsa nga makahilabot niya. Sa ako nang gisulti ni mo. Aduna ko'y gipabantay sa itong anak. Aron huwag makapasipa kang Amara.
1: Kinsa man sila, Adonis?
0: Ang abiyan ni Amara.

0: Unsa?
1: Mao ka na gisulti ni Adonis Emmy. Abyan ko no.
0: Hala, tinuod ang gisulti nato ni Inko Ibyong ay abyan si Amara una.
1: Emmy, nahadlo ko. Nabalaka ko sa kong anak.
0: Naaman kahi abyan si Amara. Dili ka ang imag-uul anak mo na.
1: Nganaingon ini man ang among kinabuhi, Emmy.
0: Muna.
1: Kunwa pa lang unta ko magpahilabot ni Adonis. Dili unta maamong si Amara. Naluoy ko ni Amara.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFR permit number 10850 series of 2026. Drink responsibly.

0: Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Patapos na ang araw. Nakaka 2 liters ka na ba? Drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ugway labot kining istasyon.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayol!
12: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
11: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
12: Unsa?
11: Uy! Ikaw! Layas ka ng Gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
12: Nagkaw-kag-cowboy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mar?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Diego Salvador.
14: Kaloy, tuwas na ako.
12: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
14: Mar...
12: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana, ikaw.
11: Nagunsa ka din eh.
14: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Wes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
14: Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
14: Mar.
12: Anak, Arthur, makapasahin mo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang...

Himbayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himbayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangisgari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tiga pudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, tanga lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

0: Hi, hello, hello, hello. May gala, kumusta may gala ka na tuntunan? Niya na sa din yung higalas kanginan, Ray Arellano. Kumpan sa kong partner, while ay guwamo si GYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, siya mga kasulti, Lloyd.
1: Inom ta matag-adlaw sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Og ubanan nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Niya, paluapan sa din nato ni kumpan sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Katong mga hili kayo mo inom coffee, natay Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kaya was nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Okay, shoutout time mga igala. Shoutout nga doon ni Julan de la Cruz. Dante Albiar, dia sa Pangi Calatrava, Negros Occidental. Sanjili Garing Katipay. Alan Garing, dia sa Bunbun Alginsan, Cebu. Gikan gini ni Ricky Bangis Garing. Okay. Oh, gingaman usab dia sa Toledo City. April Ray Pungasi, si Sir Patrick Laudi, ta Toper Labaho, Dave Jones Bunaki. Buhawi ni, buhawi. Gigan gini ni Pedro Pungasi, ba doktor ni ni Pedro so ati. Libagi wag ni si may engineer. Unya lai shout out usab dia ni Mary Giligas Pihira, Emilda Lupis Rosales, Jeronimo Umpad, Rinaldo Dila Piña Ladira, Lisa J. Quijano, Marina Aurelian, Mercy Paredes Rosales, Jertini Dimana, Ginis Bihag, Ogi Suitado Armando, Gikan Ginis atong B.S.I. Founder Pangag, Selong Wildlife Kuning atong Writer Director, Oji Kumpok Rakasa. O niya, ay kalimot mga igala, no? Atangin ninyo ang linawas nga drama sa pasundayag na to. Drama nga naguluhan. Himayang Nahunlak nga ipasundayag diya sa sityo Upper Sampaguita, East Bortona Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Alohipan Borga o Sir Brian Fernandez o diya usab sa Naga City sa Plaza Dapit sa Boardwalk karong October 4, sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihales. Ubusap sa pupaningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni John Villamor. Okay. Bueno, mga ikan, ito maglangan niyan sa lang lang sumpay niya itong sugilanon. Atong mainumduman nga mayo nilang gani kay nagkabati o migawa si Christian sa pagpunagsulti sa lalaki o mimara. Iya kini gikuti-kuti og nasakban nga na makakini. Og ila bigyo na ilhan nga mao kini ang tao nga mikao ug misibat nga wang bayan. Sa kadlok sa lalaki dali kini nga mikapyo sa jeep og nakapalayo. Unya mapasalamaton si Mara nga diha ang iyang bana kay mailad ug tato siya kun siya rang usa kay dili man gusto samok si Mara. Sa laing bayan usab nananghid nga mulakaw si Gary sa gawas sa Dan. Og nagluklok gihapon ginis pistola. Gipahibaw dayon ni Clara si Christian nga padung napud unta sa gawa

Pero anda na ko sa daan magpaambot. Basahon ako. Ayaw og kumpiyansa, kaya kung papa, bisan mo anha lang sa gawa sa daan, magdadaan na pirmi og pusil. Oh, unsa? Ah, kung mao, i-turn na yun ko. Oops! Di ko mula ho sa tabukanal. Papakoy, paano mabuak ako bagul-bagul?

Si Christian, may reply dayon. Salamat sa impormasyon. Padong narabaon ta ko sa gawas sa dan sa inyo. May balik na lang ko sa aki. Ay, may ragyot na may chat tayon ko ni Christian.

0: Niku karo unsur-unsur kesikat ke stasiun Senaco. Puslan man nga wa nami kebalik sa Middle East, aron dito merbaho. Kimito na ko kung ikidong pasyo. Nga mao ang pagpagracho. May mong tadagan sa mong pagpalinda o makaon sa mo. Pero di pa ako kontentos kita. Mga pray ko dili. O nakini ang giingon lang ang siya sa manager ng istasyon. Si Atty. Rolf Dis.
1: Good morning, Atty. Rolf Dis.
2: Good morning. Come in, sit down. I believe niya kakay ma-apply ka din sa istasyon.
1: Tinood na, manager.
2: Unsa may ika-offer ni mo ng istasyon?
1: Kung anong ta, manager. Gusto kong makabaton og programa.
2: Mo-angkor ka programa?
1: Oh, manager. Ang programa ang prinsipyo og baruganan ni Ricky Bangis.
2: Ricky Bangis.
1: Ano yung akong alias manager? Kung screen name manager?
2: Prinsipyo og baruganan. Unsa man ang essence o unog sa mga programa?
1: Prinsipyo og baruganan manager ni Ricky Bangis. Programang way klarong prinsipyo og baruganan. Muhatag og tips sa mga bana nga dili masakpan sila asawa aron way gubot sa pamilya.
2: Yamat. Palahi sa mga maong programa di sir.
1: Palahi gyud manager. Kay wa may klaro ang mga tambag ini og pabor ni sa mga banang mabudhion sa mga asawa.
2: Unya, di maminaw sa imong programa ang mga asawa ini.
1: Oh, maminaw ginoon manager. Kay gusto man sila nga makatun usab sa mga diskarte sila mga bana kung usaon pagpagsa.
2: Uy, may punto ka sab sir.
1: Og manginaot lang ko nga matagal og katumanan ang akong passion manager. Dawate ang taon ko ining sikat og nabantog estasyon.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diya, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na inom sa

0: pagis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, kita na gid akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis, bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sinanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talag sa... Oh, bukid doro. Gano'y ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing. Sundan. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ko. Pagka sa bukid, di ko kasaka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihayo.
2: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
3: Makakatkat ko ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga nila. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang naman ka ika. Salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tulay mo ito.
3: Ah, ito anak ko, 90 na ka.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon na. Paragis bila-bila.
4: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Kon, mao nga wa kay klase karon Arthur. Makatabang day kanako dinis tindahan.
1: Makatabang kay ma. Pwede man gani nga biyaan ko nimo dinis tindahan. Kun do na kay importanteng lakaw. Pwede ra kay ko dinhi.
0: Mao ba?
1: Lagi ma. O di problema ma. Basta binili lang ko sa mga presyo ning atong tinda aron dili ko magsigi og tawag nimo aron mangutana sa presyo kun do nay mo palit.
0: Okay dong. Salamat na ka. Ikaw lang unay bahala din hinakay. Ati manon ako ang imong manghod nga si Jesus Lynn.
1: Okay ma.

0: Oh, imong cellphone, Christian. May nag-chat ni mo.
1: Abi ng cellphone ako. Ay, kilapte.
0: Oh, gikuha ko man bitaw sa lamisa, aron ihatag ni mo?
1: Abi.
0: Ni ao.
1: Uy.
0: Kinsa ba mi-chat ni mo?
1: Si Clara kinabichat.
0: Kinsa na?
1: Classmate ako sa una. Akong kabats.
0: Ah, mao ba?
1: Busap sa ako yung message. Ari ako karon din eh. Gusto kong makipanuroy din ang Christian. Wow. Makipanuroy na sa Christian ako.
0: Christian, unsa may tuyo?
1: Wala good. Diha ka na.
0: Secretive naman kaayon ng akong bana. Dili naman musultin ako sa tanan.

0: Kumusta man ang akong anak, ha, Jesus Lynn? Oy, kamali pa yun. Bayas akong palangga.
1: Gusto bata, ha?
0: Lipay in town, nga gidool na ako. Og abi ni mo, Christian? Makalakaw na ang bata.
1: Mayo naon. Tuod mo lakaw ko.
0: Oh, asa ka man?
1: May importante kong atuon.
0: Dili ka naman masahiro?
1: Di na. Unahon ko naning akong importanteng lakaw.
0: Asa lagi ka?
1: Basta importante ni. Yan ang lulog pangukit pa. Ha, sige, ato na ko.
0: Ikaw ang mahibaw.
1: Okay.
0: Tuwa na siya. Nagtuta na gid ko ining mga lakaw ni Christian. Asa kay maayo og sundan ako siya? Husto. Sundan ako siya. Maayo kay naa si Arthur nga makabantay sa tindahan. Ah, magdali ko. Sundan ako si Christian.

0: kasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magsilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kabo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapan kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah,
3: asin.
2: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-piti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Aha.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o gilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
11: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
10: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilang na ang atong atay ug apdo nga kinigapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
11: Correct.
10: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C, sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
11: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
10: Ang baho sa pupo Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag na almoranas. Unya, kinahanglan dyan natong mag-inom o DTX 500 o may TC. Aron, dili ta magkalmoranas.
11: Correct. Unya, ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
10: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayong nga toilet practice, Sir GP. Dili mayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
11: Correct.
3: DTX 500!
5: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayong DTX 500.
3: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
11: Lahi.
10: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
11: Oy.
10: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
11: Mo
10: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard Sugard Cane Extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
11: Brown.
10: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding. Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
3: DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon giba na tanong inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning MyTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kayo sa MyTC. Piktibo, jud ka ayon.
3: MyTC! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipanginhi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpanginhi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MyTC. Si ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
10: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
11: Oo.
10: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod dini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga color ni ini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
10: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako rang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mao man ang imong namat-an nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud bod kaog utan o prutas.
11: Correct.
10: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX500 o Mighty C.
11: Mauna.
10: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
10: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man gyud kag kaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
11: Correct.
9: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
10: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha ni mong mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
11: Pwede ra.
10: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom o food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid ni mo ang pag-inom anang Mighty C o DTX 500.
11: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
10: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
11: Pwede rin di ay utan, ano?
10: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po rin nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghana saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Tuwali, Sir GP, guaranteed dyan nga hangtod tulo kaadlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
10: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung naa kay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wala dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya immunolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into immunolaw rin. Nya kanang immunolaw rin adto na siya sa tanan nimo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
11: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
10: Tungod sa monolaurin, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
11: Dagan kayo, uy.
10: Gipanindot niya ang imong metabolism.
11: Correct.
10: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
11: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
10: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
18: D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio.
21: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
10: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
18: D3 Bio.
21: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
10: Dire jud nako nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
21: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
18: D3 Bio.
21: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
10: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
21: Mo di ay na.
18: D3 Bio.
21: Ang brain.
10: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
21: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
10: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
21: Wala.
10: Naaradyod na sa D3 Bio.
21: Correct.
10: Sumala pa sa mapagtuon, kaning mga tao nga na Alzheimer's,
18: D3 Bio.
10: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o naay superstar nga BCO. Naaradyod na sa D3 Bio.
21: Correct.
18: D3 Bio.
22: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong libog. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tend, hinihingay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
23: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
23: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
21: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Diofresh.
21: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera dyan, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa dyan.
21: Ubi ta, adlaw. Ayon na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Diofresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
21: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
21: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
21: Lami, jud ireng Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
10: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
21: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
0: DTX Coffee Mix.
21: Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds. Nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
21: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
21: pa. Of course.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika.
21: Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
21: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
21: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
21: No.
10: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
21: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Doc Ramiloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
21: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
10: Naapay monolaurin.
21: Mga medium chain triglycerides.
10: Check. Plain D3 ikis.
21: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
10: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
21: Kung kainom kag D3 Bio.
10: Check. Ordinary D3, walay MCT.
21: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
10: So sa ato pa, kung kainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
21: Wala.
10: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
21: Unya, ang D3 Bio, makapromote mo og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
10: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugangi, Sir GP.
21: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
10: Magkataas ang imong metabolism.
21: Correct.
10: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
21: So, sa D3 Bio, pwede ka mo gamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3? Wala, Jod. Ikis na po.
18: D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ko ang mga kausaban.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Check D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay.
21: Mm-hmm.
10: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
21: Gusto.
10: Usapan Jod gipromote nini ang gut bacteria.
21: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
10: Mm, nya gadaghan na sila kung naas VCO nga makita mo sa D3 Bio.
21: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
10: Paranglitan, wala ka ga replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio.
21: Mm.
10: Ang ordinary nga D3,
21: wala.
10: Wala na pod.
21: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mao ni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3. Mm.
10: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
21: Correct.
10: Compare sa plain D3 alone.
21: Mm.
10: Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
21: So,
10: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
21: Supporting actor ha.
10: Mm. Oh.
21: Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
10: Yes.
21: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
10: Mm.
21: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
10: Mm. So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
21: Correct.
10: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
21: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala na tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
10: Huwag ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
21: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
6: karong October 18 to 30, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Ngapuno.

0: Mami Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: Ang NANS Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby, Monique, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Ate Arlene, ang pagsalig sa usa ka tawo sama kini sa usa ka bildo nga baso. Usa ra kahigayon ka mabuak, bisan pa og pilito nimong ibalik ang mga tipak. Dili og dili na mabalik sa orihinal. Usahay, dili man gani ang bakak ang pinakasakit, kundili ang kamatuoran nga ang tawo nga imong gisaligan. Maode ang tawo nga dugay nang nagdalag sekreto nga makaguba sa imong kinabuhi. Usahay, ang pinakalisod pa sa iluon dili ang usa ka sayop, kundili ang mga tuig sa pagpangluib o pagtraidor ate. Ako si Monique, 32 anyo sa Pangidaron, taga Misamis Oriental. Gusto na ko ipaambit ang istorya sa kong kinabuhi. Pamasin, magkahatag kinig pagtulunan sa mga naminaw karon. Kung unsa ka importante ang pagsalig sa usa ka relasyon. Sakad pagkabata, suod na kaayo mi sa kuhig-agaw nga si Eden. Dili lang mi mag-igagaw para nako. Siya ang akong best friend. Ako magulang, akong kasangga sa tanang problema. Kung nako'y sekreto, siya una na akong supihan. Kung masakitan ko, siya akong duulan. Kung malipay ko, gusto na ko nga siya akong kauban. Magulang si Eden ng duha ka tuig. Busa, usa ka ate, ang kong lantaw nga tukaniya. Usa ka magulang, nga babae. Nga protekta ug muamping nga rika nako. Sa mo pagkabata, halos tanan namong memories. Kuyo gid mi ate. Magdula, mag-eskwela, mag-share og mga damgo. Sobra mi ka-close ni Eden. Gani, maghila ko adong bata pa mi kung dili na ko siya makita. Doon lang ang mambalay o sarami ka-street sa mong barangay. Na yung mga higayon nga, sa ila ko matulog, abay mi sa pagtulog sa iyang kama. Doon nga mi mga ligo, doon nga mi mga on. Halos sa ila na kumupuyo ate. Para lang nga mag-uban mi. Nako'y magulang o manghod nga babae apan mas close gid ko kang Eden. Nako'y gagaw. Dili mi mag-away, wala mi sulusay. Kung asa siya may eskwela, gusto pod ko nga dito ko. Apan sa dihang nag-college na mi ate, nagkabulag na mi eskwelahan. Sa Cagayan de Oro siya nag-eskwela samtang ako sa community college lang sa among lugar. Una siyang may graduate sa college. Nanimpalad siya sa Cebu o nagtrabaho sa usaka pribadong kumpanya. Bisa naglagyo mi ni Eden, padayon gihapon ang among komunikasyon. Always namong ginakumusta ang usag-usa. Gingnan ko niya nga kung mag-graduate ako, muapas ko na ko niya sa sugbo kay daghan og job opportunity nga dito. Iya kong tabangan nga mangitag trabaho. Apan ate, una ko nag-graduate sa college, may pauli na si Eden. May resign ko na siya sa ingitrabahoan para hatagan o pagtagad iyang mental health. Siguro tungo sa sobra ka-stressful ang iyang trabaho o nagbulag po sila sa iyang long-time boyfriend ate. Nagsagol ang iyang problema. Sama sa una, kanunay may nga gabanding o gusahay sa ila kumatulog. Na yung mga higayon, kadlaon mi makatulog sa siging chika. Nakoy uyab ate si Ace, naging close sa sub ni Eden. Sukad nga may abot si Eden, usahay ubanon na namo siya sa among mga lakaw ni Ace. Huwag ko masahin itong mga higayon na nga na ay nagsugod nga sekretong relasyon tali kanila. Buta nga bisan kanus sa wa na ko gidudahan kay matag na ami away ni Ace si Eden man ang mamangitan namo. Siya pa ang magingon nga buutan ko na si Ace og dili na ko makakita og sasama kaniya. Gani, mas labanan pa niya si Ace kay kanako ate. Kay lagi unreasonable ko no ko. In short, nahimo siyang tulay nga mag-istorya mi ni Ace. Siya ang tulay nga ma-fix na mo ang among mga problema. Siya ang tulay para dili may magbulag. Kanunin niyang ginabida si Ace kanako. Iya pa ikumpara sa iyong ex, si Ace kuno generous. Birthday, Christmas, anniversary, bisan unsa ordinaryong adlaw. Kanunin ko namuhatag kanako o regalo. Sweet og mapinanggaon kuno si Ace kanako. Wa ko nasayod ate nga ang simple niya nga mga pag-admire sa kong boyfriend. Gipangandoy na di ay niya. Nga siya nga niya sa kong lugar. Wa ko'y pagduda. Nga naman, kay si Eden ako igagaw, akong best friend og labaw sa tanan, dako ako pagsalig nga to kaniya. Sa dihang nakagraduate na miss, pareho ni Ace sa college.
Iya dahil kong giagda nga magpakasal mi, ate. O sa ka-proposal nga, akong gimahayan nga akong gidawat. Para masabdan sa tanan, isaysay na ako kung unsa ang rason, ate. Sa kasal na mo ni Ace, si Eden ang akong nahimong maid of honor. Siya usab ang nahimo namong wedding planner, ate. Naa siya sa akong kiliran sa adlaw sa akong kasal siya ang nagtabang nako sa akong gown. Mitabang sa pagpili og mga bulak sa decoration sa venue sa pagkaon. Aya pa nako na-realize. Nagigan pa di ay sa ako ang kasal, ate. Nanaday ko'y kaagaw sa kumbana. Ang mga bulak, ang invitations, tanan sa akong kasal, siya ang nagpili. Kaya iyang huna-huna, iyaha ang matuman. Murabag iyang kasal, ate. Dito pa lang diedaan, wala na ako nabantay nga ako katungod iyan nang gikuha, ate. Ang akong gusto nga pastel blue, iyang giilisan ng lavender. Ang akong gusto nga venue, iyang giilisan. Kay mo kuno iyang gusto. Ako siya gipasagdan kay lagi misalig ko. Pagkahuman sa among kasal, may balihin kog puyo, uban kang Ace. Kanunay gumulaag si Eden nga rika namo, bisag buntis ko. Hangtod nga nanganak sa among kamagwangan ni Ace. Isa si Eden sa ninang, ate. Gani siya pa ang naghatag o pangalan sa among anak. Wa gid ko'y pagduda, bisan gamay sa kumbana o sa ko'y agaw. Hangtod nga nananggit na kanako si Eden nga mabalik na siya sa Cebu, kay manarbaho na po't ka na siyang balik. Tuod man, wa na may nagkita ni Eden. Samtang si Ace, adun na may negosyo, ate. Gikan sa Sambuanga, mangumpra siya nga dito o dadundiri sa among lugar. Yung ipag-deliver sa mga customers. Natural lang nga maghapit-hapit siya og lugar. Alang ka na ko normal. Malakaw siya, mapauli. Na mga higayon nga muuban ko, huwag ko'y makita nga dapat na kong ikabalaka. Iyang cellphone, limpyo. Pag naa siya sa balay, bisan asa lang niya ibutang. Kalibitong diligid ka makakuha og clue, ate. Limpyo kaayong agi sa iyang pagbinuang. Busa, kampanti kaayo ko, ate. Nga huwag ginagbinuang. Ang akong bana.

Ate R. Sukad nga milarga si Eden balik sa Cebu, wa na kay siya magminsahe pa kanako. Di na pod kay mag-istorya. Apan aware ko na doon na siya kaipon. Gani, nakabato na pod silang anak. Apan bisan kanusa, wa pod ko nakalaag na to kaniya. Wa na pod yan mapaila kanamo ang iyahang kaipon. Ate R. Nangutan ako nga nung dili niya ginapost sa social media ang amahan sa iyong anak, di ko nung musugot ang amahan sa bata. Ate R, na-excited na noong kumamit ang iyahang kaipon. Doon ay mga higayon ate. Nagmupauli si Eden, ako ang maadto sa iyang balay. Kaya kung dili, di nagit siya makikita kanako. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, tulo na ang akong anak, uban kang Ace. Wa na ko na matikdi nga, 10 years na di ay, ang milabay sukad nga nagpakasal kami sa kumbana. Sulod sa napulo katuig malinawan ang among pamuyo ate. Dili man perpekto ang among kaminyo na panway, dagong isyo nga angayan na among awayan. Ang dati nga Ace, way pagbago ate. Siya lang gihapon ang Ace nga papinanggaon, caring o thoughtful ate. Dili lang kanako kung dili akip usab sa among mga anak. Wa ko masayod nga sa iyang gipakita adunay nakatago nga sakit ng kamatuuran. Nagtuo ko nga walay sekreto nga dili mabutyag. Ate R. Osaka, pariente na mo. May nisulti ka na ako. Doon ako ni relasyon si Ace o Eden. Naluoy na ko na sila na ako, ate. Busa, ila kong isultihan. Pagkadungog ko ate na mugnaw ko, murag mihunong pagpitik nga kong kasing-kasing. Naasalay dalang ebidensya. Pictures. Ate R. Ang pinakasakit. Ang giingon ni Eden nga iyang mga anak, duha ka mga anak. Anak ay nila sa kumbana. 10 years, ate. 10 years ko nilang gibinuangan. Ako pagtuo nga tuwa sa Eden sa Cebu, apan naarad ay siya sa Cagayan de Oro. Na sila'y balay nga kaugalingon, nagpuyo sila isip matuod nga magtiayon. Na sila'y duha ka mga anak. Isa sila kapamilya. Wala ko makahulat nga mauli si Ace, ako na mismo ang may surprise sa kanila. Gantuan ako sila sa ilang pinayanan. Wa ko nag-wild. Wa ko nag-iskandalo. Wa ko nangitag-away. Ang ako lang, masaksihan ang kamatuoran o maistorya silang duha. Naabtan ako si Ace sa ilang balay. Hapsay ilang balay ate. Dili man dako apan kini ang ipatukod ni Ace gikan sa ibang paningkamot. Kompleto ang appliances, mahalon ang mga furnitures. Kabalo ka ate, ang kunon ko. Sayop na ko kay dili ko kapanghilabot sa among negosyo. Siguro dili mo abot og pila ka tuig para ako masairan ang tanan. Ngang uban niyang kita, lain na diagi padulngan. Kumpiyansa ko ate kay lagi. Dako ang pagsalig sa kumbana. Sobra kasakit. Gusto ko mahilak ate. Apan may luhang magawas sa akong mga mata. Siguro kung laing babae ang involved, dili pareho kasakit ng akong bation. Nga mismong akong igagaw ang nahimong kabit sa kumbana. Igagaw nga akong gimahal, giisip nga ate. Way kabutangan sa kasakit ng gibati ate. Basta masapna na gani, saad na dahil nga magbulag. Mangayog pa saylo, saad na dahil nga biyaan. Matod ni Eden, putlo na kuno nila ilang relasyon. Hangyo lang kuno siya nga susentuhan ang mga bata. Sayod ko nga way labot ang mga bata. Apan dili ko mapaka-plastic, giingnan ako sila nga dili ko uyon. Ugwa sila katungod nga magbuhat og kondisyon. Ako ang kondisyon ang matuman. Ako ang asawa. Ako ang getraydoran.
Nagulat kong umatingog si Ace. Kipagutana ko siya. Pili. Kisa kadamong duha ni Eden. Itubag siya. Mahal ko na ko niya. Apan di siya makatalikod kang Eden. Gitubag ko siya. Oo or dili. Muban ba siya kanako or dili? Halos mulhot siya sa katubangan ate. Nangayog pa sa ilo. Huwag ko nilabot ang mga bata. Mihangyo siya nga. Kung pwede. Dawatong ko siya pagbalik. Ugatabangan ko ang ilang anak ni Eden na masustintuhan. Nakakatawa ko ate. Ako pa hinoon ang kitagaag kondisyon. Human sila naghimog binuang. Okay, nasapnan na. Maging okay lang. Ate, giignan ko siya. Tama lang ba nga ako yung gipili? Mihilom si Ace. Dili o dili mawala ang sakit, ate. 10 years. Nga puro baka kang among kami niyoon. Sa pagkaroon, mapamimahusay, ate. Mapakoy kaya nga mudawat kaniya. Matod niya, magbalik ko nami para sa mga bata. Tabangan ko lang kuno ang anak nila ni Eden. Ate R. Kung kamo ang naasa ko sitwasyon. Unsay ang iyong pagkabuhaton. Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Monique.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan nga, day, palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galoy sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kanimo, Monique, sa imo papadangat imo swatang po ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, usta na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang pinakasakit bitaw, kanabitawang... Sa bagay, ang mutrider ni mo ka na maging duol sa imong dughan.
1: True.
0: Kay ang mutrider ni mo, dili...
1: Dili strangers.
0: Oo. No? Kung baga, muna'y pinakasakit. Ang tao nga imuhang gisaligan, gimahal, gipangga mo'y mutrider ni mo. Murag, kalisod na waton.
2: Traidor? Or basig wala lapod sila kapugong sa ilang gibati po? Wow.
0: Traidor naman na.
2: Ginawa ka nila magtago-tago kay dili kay gusto masakitan?
0: Nasakpan man. Huwag mag i-asong makumkum. Muna'y kabatuuran ba nga huwag i-asong makumkum?
1: True. Lisod kayo nang inga na, labi na bito nga, kanay bitong si Monique man ba, na yung mga lalaki nga, kanang inosinti kasi mong pananaw ba? Kanang, di ka magunahaw na nga na siya ginabuhat nga.
0: O niya, limpyo kayo kay mingon siya nga, mauban siya ba na, maubanon po siya.
1: Diba?
0: O niya, kanang, ang cellphone, ibutang lang po siya, huwag kayo pagduda. Yes. I mean, huwag kayo pagduda.
1: Muna'y sakit gamay. Kayo, ma'am. Nga, wala kayo pagduda. Dili na mo makitaan ang imong bana nga na ay, kuan, na ay something wrong. Nya, it turns out, no, nga, nagiri siya tinagawa, muna'y pinakasakit.
0: O niya, kailan bang igagaw rin po sa iyong asawa?
2: Diba? At least, dili lahi, ha?
1: At least, pamilyar. Ay, simba ka!
0: Kala, di na nakumpiyasaan kung ang trabaho sa imong ban na biyahe-biyahe.
1: Biyahe, yes.
0: Kaya wang kakabaw ngayong ulian lahing nga pamilya.
1: Sakit.
2: Mo ba?
0: Oo. Oh, di ba? Kung ang imong ban na mo biyahe o niya tungkol tayo yung negosyo kunuhay, dapat checking. Doon ay checking mahitabo. Kay why checking mahitabo ba? Sig doon ay kadulog.
1: Money warning sa mga asawa na ginigusyo inyong mga ban na diha pa. Pakialam, yun mo. Makialam.
0: Dapat, makialam. O niya, manawag ka
2: question, alas dos. Question of kwa naman good na, of trust.
0: Manawag ka alas dos.
2: Kung namoy salig sa inyong ban na, ayaw mo pagsigil.
0: Alas dos sa kadlaw manawag video call.
2: Maba? Gaga pahulay imong bada kay perting ka po ya biyahe tawagan mo video call gapaning ka mo
1: sa karon nga panahon kinahanglan na ta magkuan mag-an na ta kay basin lang
2: grabe pud mo mga bayahanan no
0: amo gid na dapat
1: may ngani nga istorya kap mga ngani nga istorya kap ang makahatag yung warning sa mga kababayenan nga miskan unsa kabuotan na si mong panan na imong bar na isure lang gyud nga wata ka balo no
0: wata lagi na aka o nyagwa ka
2: klaro na to ang University of Retirement Playboy, ginakundinak nga ang kining taras ng mga laki.
0: Pero in fairness po, Kang, kita na yung bana, bana ni Monique. In fairness po sa iyang bana,
2: si Ace?
0: Si Ace. Gatiman po dog maayo iyang babae, no? Kaya na siya anak. I mean, gipaning kamutan ganyang itako.
2: Butan nga pagka
0: lalaki. O, gipaning kamutan ganyang itako. Nga di siya mabuking.
2: Yeah, responsible kayo kapag katao.
1: Ang nakapait lang yun, Dani, kay ang side ni Kuan ba ni Eden ba nga, sila ba ang Kuan, no? Karang sila gid kaya sila igagaw niya, sukat gid pagkabata niya, nakaya niya traidor si Monique ba
0: yes.
1: Niya.
0: Relative ba ang nagsumbong?
1: True. So,
2: wala lang siguro kapugong silang gibate.
1: Ay, di, yun, di, yun.
0: Pero dili gid ka dapat makagusto sa kalang pamilya na nimo. Kay,
1: diba?
0: Bana si mo igagaw?
2: Kaya ang kasing-kasing manggod. Nay panultiyo nga dili mo mapungo.
0: Mabay ang gibutang ang utok na tos ibabawos kasing-kasing
1: pa mo. Ang laki ma'am kay duha man ilang ulo di ba si sa pikas kuan di ba ang ulo sa babaw ug ulo sa ubos niya na misplaced ba ilang utok na padulon sa ulo sa ubos.
2: Ano na yung mga laki ng nga da no? Maglimpot put ko.
0: Dili pareha sa imong hakap no?
1: Ay nako.
0: Nga dili ko kay ngon yana.
2: Nagpabilin ko ulit tawo ate mo nang nawalay ka bilin ka.
1: Paitan. Pero kung ako si Monique, ma'am, dili ko gusto. Dili na ako nadawaton.
0: Yes, kung ikaw si Monique, o sa imong buhaton, since na booking naman ni mo, o sa buhaton ni mo, DJ Novs?
1: Dili na ako dawaton ng akong bana pagbalik. Siguro kung ako si Monique, ihatag na lang gina siya kang Eden. Kay imagine the audacity nga, ignon ka nga.
2: Surrender doon ka.
1: Dili ka, kaya ano, the audacity nga, ignon ka nga, ka ng panang magbulag na lagi minya, pasailo ako, pero suportaan lang nato ang mga bata. Karang, nga no, ikaw ang maghatag o kondisyon. Dapat,
0: correct.
1: Di ba si Monique, siya mo, hangyo lobo dia si I mean si Ace dapat mahangyo lobo dili siya nga siya muhatag ang kana siya muhatag og kanang kondisyon sa unsaon sa pagdawat ni Monique.
0: Kay ko imo bentan awan pwede sa kasuhan.
1: True. Kay kasado gud pwede kayo no kung mangtas lang ginigbatasan si Monique pwede kay niya kasuhan ipa-prison.
0: Correct.
1: Pero ang atoa na lang dia Monique para
0: nabali dapat unta Eden ang pangalan sa sender Monique ang kuan kanang nangilog og bana. Kay Eden murag buutan kay ngalan.
1: Pa?
0: Naman nabali. Anyways, bitaw.
1: So, muna siya, nga, dili siya angay nga iyapan dawaton. 10 years. Grabe na nga kuan. Yes. Uy,
2: guilty ka nila. Nagsasabot na love kayo ni Ace.
1: Maayo din sila mo tago. Ginuoko.
2: Di sa, love ni, ang gugma ni Ace, kang munik, grabe.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sa'yo nang kanang...
1: 10 years inyo gitago-tago para di masakitan.
2: Dili sa gusto masakitan si Monique.
1: Maulage. So kung ako si Monique, dili na ako na kaya mo. Uy, grabe na nga kanang kung napulbos na ang imuhang pagsalig ba. Kung baga, di na yun, hopeless na yun, di na siya ma-scotch tape.
0: Isura na, uy.
1: Kay 10 years, may imagine mo ba nga, grabe imuhang kanang kuan, salig si Mumbana.
2: Kamu, grabing... Grabing daig ninyo kang is, kibayong at pagkatao, may matrabaho, a good provider ng pagkabana, karoon nakasala ka isa.
1: So, rason ba na para kuan atong pasayloon ang iyang binuhatan niya, di mao?
2: Grabe mo mga bayan na mo.
1: Kasala ra ka isa. Igaagaw ra pag yun.
2: Wala ka rin ang itaglain, igaagaw ra gani.
0: Para baka sinabot ra.
1: Ay, laino ka, ayo ano. Grabe na kasakit. Di na ko ma-imagine. So, kung ako si Monique, nama, yan na lang na ihatag ang Eden kay murag, sukat pa lang, even ganyan sa kasal nila, no? Nga, murag si, kung ano ang nagbuot.
0: Ang problema, ang ilang business kay si Ace ra ba ang nagdala. So, kung siya mo take over, makaya baka niya. Kaya ang may tabuan eh.
1: Iyan ang kaya nun.
0: Sus, no?
1: Kay, lisod sad nga.
2: Dili siya practical, ate. Dili siya practical.
0: Banubana na lang niya, yan bana nga magnegosyo.
2: Niya, malas po baguhan uban ang
0: asawa. Malas man.
2: Kay walay mabilin sa balay.
1: Eh, digid mo kakiat. Muna niya, uban niya ang asawa.
0: Kung magnegosyo, uban-uban ang asawa, bahala magkinaon sa uban, Jud.
2: Pinsay mo atiman sa mga bata.
0: Ay, magbutang ang katabang.
2: Basig binuangan sa katabang.
0: Ay, problema na nasa
1: katabang. Nanay, CCTV ron.
0: CCTV, tama.
2: Diligid siya. Diligid siya. Sa mga tagpalamati, no? Kanang inyong bana nga gapaning kamot, tagayin ninyo.
0: Chance nga maglingaw-lingaw.
2: Kanang...
1: Wow!
0: Tagang chance nga makapag-chicks. Ana lugar.
2: Kaya para ma-unwind po na sa hepa.
1: Hala! Wow! Unwind
2: para baka-game bitaw ka ng energy pagkabuntag.
1: Hala!
0: Nga naman din, ang bana, imong asawa, imong kawala, inom tag duwa, sige, mag-inom ta, mga hukog ta.
2: Ginabawal gina ti, mag-uanuban ng asawa o bana. Kaya kung mga diskresya, hurutan na ng ba, wala ka
1: din sa bana. Ana din,
0: yeah.
1: Mayo kay wala sa kanang kanang arason ba? Nga dapat ay mo din dili pwede magsigis lag kuyog kay inkaso na mga hitabo dili ra mao.
2: Ang disgrasya din ato matag-an.
1: Ay grabe.
2: Maguban-uban ka mo ni kag is, ba disgrasya mo.
1: Muna sa lain na lang ka ng disgrasya. Sa lain na lang ka ng disgrasya, no? Kundi mo nang dili kam kuyog sa asawa.
2: Practical na siya.
0: Safe kayo gid mo.
2: Did you know ba practical na siya nga kanang dili gid ang sakto nga ang asawa ug bana maguban-uban sa negosyo labi nag-travel. Nga lagyo nga travel.
1: Mm-hmm.
2: Dapat kanang kung ang isa mag-travel bilin gid isa kay kung magkinaon sa manggaling nagi magpabilin sa ilahang
1: amo. Grabe gid nga palusot no. Bilin jud kay kun imo cup as in grabe jud. Nari gid ako na prove nga ang mga lalaki digid mahutdan og palusot. Grabe.
2: Dabs di manay dabs ha. Ayaw gid ay sugot nga maguban-uban dabs. Kinaon sa
1: Anna day na ha. Mo di
0: na si Rason. Kaya basing ba disgust na tinuod
2: mo? Di, sakto ba na? I-analyze ko rin ninyo, girls. I-analyze ninyo sakto ba? Sayop ba na akong gi-advise?
0: Perte sayo pa.
2: Sayo.
0: Kaya wala siya nag-uban-uban din. Nakaanak sa lain, igagaw pa. Perte yung sayo pa. Hindi, sa saon.
1: Dako yung factor din si Eden, ma'am. Kay sagod ang kanang...
0: Actually, utro po din si Eden.
1: Diba? Sila ba ang nagtubo? Dungan yun sila. Through thick and thin. Grabe yun ilahang...
2: Dili mo kayo nga na, okay. Pero
1: wala siya'y respeto. Hello, mapug nga na ni mo. Kay igagaw ko na ni mo.
0: Iyang kaugalingon yung giyunahuna.
1: True. Selfish kaayo siya nga. Iyang gipatigbabaw.
2: Gato, babaan ang panultiyo niya. Mapunggan pa'y baha?
1: Mapugngan ang kuan
0: sa... So, sa lugar, gibati niya kang Eden, dili gugma. Biga.
2: Naigugma sa kang Eden, naigugma po kang Monique. Ang aramang gunagot.
0: So, inalag, ilalagdagang kay gugma, no?
1: Gawas-awas, muna ihatag sa lain. Mag yun. Muna yung problema.
0: Muna sa may buhaton sa lalaki nga dili kontentong isa ka babae.
1: Nako. Dili magminyo. Kaya ron why...
0: Imutanan.
1: Ano? Imutanan.
0: Kung gusto ka nga, di ka makasahala. Ayaw pagminyo. Uyaba tanan.
1: Nang dili bitaw ka masabit sa balaod.
2: Actually, ako, personally, ha, dili ko ganan sa gibuhat ni Ace. No? Uh-huh. Gikundi na, mag ginato na.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala na tayo choice na anong mag-good na. Mm-hmm. Mone nga, muhatag ikong advice nga kanang Eden, sabta-sabta na lang po ang sitwasyon.
1: Wow!
2: No? Mone, sabta na lang sitwasyon, maluoy kasi mong bana, galibog na lang karon.
1: Siya pa yung looy.
2: Makaruluoy na gikaroon si Ace karong panahon na kay pressure kang Monique, pressure pa si Imuha. Ikaw man ang asawa, ikaw ang makasabot.
0: Aw! Mauba.
1: Monique, pait nga. Mo gini mga word, ma'am, ang kanang pait kaayo pa malandungon nga. Kung ikaw asawa, ikaw dapat mo sabot.
0: Pero nga lang, ngayon, gagaw, hindi gimadawat eh.
2: Imaginan, Monique ha, kanang kung ipabulag yun nimo sila, luoy pud kayo ang anak ni
0: Ace. Kung wala sila anak, okay ra. Bahala din na tayo mag-ilang yung gagaw. Na sila yung anak eh.
2: O gani, nga sabton na lang ni Monique. Dapat bahin-bahin na lang
1: ay,
2: sa oras.
1: Ay, kayahay ba sa sabton? Huy, kayahay ba? 10
2: Musugot
1: years?
2: Musugot na ka nga ang imong mga pukumangkon walay amahan?
1: 10 years anak, ka gina-tridor niya. Mayroon lang tag-sabton pa sa iloon. Kayahay.
0: Alam siya patawag anak. Kaya anak man ni Monique, so igsoon sa iyang mga anak.
1: Igsoon niya igagaw.
0: Igsoon niya igagaw.
2: Because love is understanding, Monique.
0: Maulang. Depende sa love. Oh, igagaw sa iya mga anak ni Monique, ang anak ni Eden. Ay, igsuon. Igsuon.
1: Igsuon niya igagaw gani.
0: Oh, igsuon niya igagaw.
2: Mga pagsulay man guna sa kaya buhi, Monique.
0: Kasi sulay.
2: At least kung malampasan ninyo na, nga magtiayon, mahimong maligon ang inyong panag-uban ang tod sa hantod.
1: Mako, never.
0: Hindi, nagigit may tabo nga. Makidulog pa ka sa tao.
2: Kaya kung inga na kagamay nga problema, musurinder na ka, Monique.
0: Stop. Dili gud siya gamay nga problema, dako gid siya problema. Kay ang tinuod nga lalaki nga nahigugma, bisan pagtan-aw pa lang sa laing babay maghunahuna na ka makasala ako ani. Muli kay na ka.
2: Dapat sabto ni mo muna kay nahigugma po si Ace sa kang Eden.
1: Siguro kung ang time ba, kung siguro let's say isa ka tuig or kanang less than a year, kay nga na kanang bag-o pa, niya na discover nimo kana medyo napay chance nga pwede nimong dawaton pag-usab. For imagine 10 years?
2: Lagi kay dili gusto ni Ace nga masakitan si Monique mo. Nga gitago niya.
0: Taas kay panahon nga iyang gitago.
2: Love kayo ni Ace si Monique mo na gitago niya sa pulo katuig.
1: Mbako.
2: Di sa gusto masakitan.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Monique, imo pa bang madawat imong bana or imo nalang ipabilanggo? Balik ka man lamang sa Pika Sawak.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
4: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nans and New Aid. Og ang resulta, permanente tag ako paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nans and New Aid na. Ang Nans Corn Coffee, Nans Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: pag-usapan syempre ato sa Timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa tanan nga naka-tune in karon, pahuway sa kugamay ate after si inyo program Back to Work na po dayon from Vanessa Castellano.
1: Ate Arlene, pa-shout out palihog sa akong mga paryente diya sa Surigao. Bata pa ko tigpaminaw, nagid ko sa imong mga drama. Karon nga naan ako sa Cavite na nimpala, duwag gihapon ko masipya tog follow sa imong programa.
0: Thank
1: God
0: you.
1: Bless ni mo ate. Gikan ni Michelle Suarez.
0: Ate Arlene, hello. Nakaapas na gid ko live karon si Marites Cabahog from Bayugan. Pero na ako karon sa Calamba, Laguna. Usually replay na ako matanawang kay duty ko permi. Pero karon nakalingkod gid ko og tarong para sa sunod nga programa.
1: Hello Ate Arlene, usa ko sa mga siman diri sa barko, permi na ako i-save imong program para ini ka off duty na mo. Magtapok mi mga Bisaya para maminaw nimo, makawala gid sa kamino sa kamingaw kay murag na arami sa Pilipinas. Salamat kay sa imong programa from Frank Menyoza.
0: Shout out sa ako mga silingan sa Naga Camarines Sur, labi na kang Tess Marlon Naginday. Kamo baya ang una nakapaila ka nako sa program ni Ate Arlene. Karon ako na noon ang sige pangutan ako nakatan-aw ba mo karon from Lori May Santos.
1: Ate Arlene, tambal sa kaminga o kakapoy ng imong tingog. Dako kayong tabang imong programa sa among mental health. Ilabi na namo mga OFW nga gimingaw sa ato.
0: Ayan.
1: Watching live from Saudi Arabia from Elena Cruzada.
0: Shout out to Josephine Velez. Watching from Norala South, Cotabato.
1: Di gyud mo kompleto akong adlaw kundi ko kakita sa imong live at IR kada human nako og lunch nakaatang nako sa akong cellphone para mo tan-aw from Dexter na mukot nga taga Ozamis.
0: Ayan, shout out sa mga taga Ipil sa Muanga, Sibugay, sa mga Fernandez family from Arthur Fernandez. Ayan.
1: Shout out sa mga katropa nakong mga call center agents diri sa Cebu IT Park. Naminaw minimoron at IR samtang gabrik pangpawala sa stress sa mga irate callers from Kevin Pasikulan.
0: Ayan, watching from Tandag City, Surigao del Sur. Ate Arlene, nalingaw kay ko sa inyong programa. Makarelate bansad na sa inyong topic, oy. Murag ikumot akong kasing-kasing na minaw pero nalamdagan gig ko sa imong mga tambag, ate. From Gloria Lumuntad.
1: Hello, Ate R. Sahay, kay murag makihistorya na lang sad ko nimo sa screen. Kay makarelate kayo ko. Usa ka dako nga hagi kandiri sa Ireland from Noreen Ragsak.
0: Lahi ra gyud ang feeling basta makadungog kag Bisaya nga programa. Murag na ara kos amo. Everyday gid kong mag-atang nimo kay perte nindu ta paminawon. Si Rowena Macanias ni watching from Kuwait. Okay, di rin na taas problema ni Monique. Did you know, it's ibang final nga tambag para kay Monique.
1: Alang na ko, Monique, di na ni mo dapat dawaton pang si Ace. Si miskin pa siguro o grabe niyang hangyo sa imuha. Kay again, as always, no mo magin reality check sa mga, kuan ba, sa mga nagluib nga. Ay, haragin ni mga sorry kung nasapon
0: na.
1: Kay imagine for 10 years.
0: Yes.
1: Dako, big deal kayo na, ma'am, na abot yung isa kadikada kanilang giluiban. Isa kadikada ka nga nag, kanam itong nagmatag morning, hello, oh, nandun siya yung anak sa lain. Igang sa igagaw pag yun
0: mo. Magkita pag yun sila, murag walay
1: murag
0: na hita
1: lang
0: po.
1: So, pait ka ayo na nga kanabang kahimtang ba? And for sure.
0: Kaya, ang tinood bitaw nga ka ng guilty bitaw, did you know?
1: True.
0: Kung magkita mo, muli kay kay.
1: Yes.
0: Di ka ganahan makighalubilo. Kaya nga no, murag
1: true.
0: Guilty ka sa imuhang kaugalingan. Diba?
2: Matinta lang si Is. Matinta lang.
1: Wow, di na. Tinuyuan.
0: Napulo ka tuig, tintal?
1: Ang mutok o tintal kung mga kuha na siguro tuig.
0: One night stand.
1: Kana, oh, kana, muna'y tintal. Per, imagine for 10 years. Gitago,
2: botan na kayo si Ace kay gibarugan niya ang iyang responsibility.
1: Niya, kana ba ang kabaga sa nawong ni Ace nga mo?
2: Responsible ra kayo nga tao ba? Kay simpre, tintal siya, naka-anak siya. Niya, gibarugan niya, gatiman gini niya maayo. Maayo nga pagkatao ni si Ace.
0: Agoy.
1: Niya, isa pa, kanang di na gini madawat or lisod na gini kanang i-recover pang relasyon, ma'am. Kay ang babae manggod nga involved. Is
0: yes, igagaw.
1: Igagaw. Niya, pinakasuod pag yun niya nga igagaw.
2: At least, dili layo sa ilaha.
1: Na, sa mga
2: sa mangita, kanang dili kapamilya.
1: Grabe,
0: gil. May manang dili pamilya kaya palayaso ni mo. Di na mo magkita.
1: True.
0: Kini pamilya, gil.
1: Isra, murag natatsahan ang inyohang dungog. Oh. Dungod aning ilahang gibuhan.
2: At least, mangita naman ang lain. Pamilya, rapon.
0: Kung ako pa ni Ace, bitawag niya, then manglayas na lang sila ay.
1: Diba?
0: Kapakaulaw lang yun sila sa kaliwat.
1: Naghatag
2: nagubay
1: ng
2: pamilya ate.
0: So what?
1: Naghatag sila may nagubay.
2: Importante mong ganyan buong pamilya kay Loy ang mga bata.
1: O sa Loy. Wala siya na law, imagine 10 years?
0: Kung mahita ko, bitaw.
2: Gitagawa nila 10 years, kay dilit nila gusto masakitan si Bunik.
0: O niya, kayo na, karoon kayo na booking. Kalimang good kundo, wato niya si Ace, ang metamorag killing me softly every day.
1: Every day.
0: Kinabuhi. Madumduman niya.
2: Ay, kamugin nga mga babae. 10
0: years,
2: ha? 10
0: years.
2: Makasalara kamay ang laki, killing me softly. Na
0: ba, killing na gamay.
1: 10 years? 10 years niya, gamay. Hello, 10 years.
2: Ginawa magani katago sa laki, nga dili masapon.
1: Simbako, never nagyod. Ay, di na ginakuan ka ng mawadaan na ginagug si Monique. Grabe na siya kakanang
2: grabe pa rin kapot sa tao. Gabilang-bilar, gabiyahi, kakapoy niya. Nakasala lang kay isa Monique.
0: Wow! Mabay itong grabe pa rin kamot kay Duhay ang gibuhi.
2: Dili okay. Magayon ako nga sala, God. Di asiman man tanan.
1: Kasi dili dako nga sala.
2: Normal na muna nga kadang ang mga lalaki makasala.
0: Ah, mao. Sa babae, dili normal.
2: Abnormal.
0: Mo lagi na, Dina. Mo na, grabe, good ka unfair.
1: Unfair kayo. So again,
2: ang pait manggod nga kabatuoran manggod. Kamo nga mga babae, gusto mo makigkuan gid sa lalaki ba?
0: Makigkumpit
2: gid sa lalaki. Lalaki man ang gikuha ra mo sa mga gusto kunya.
1: Wow! Wow, gigamitan ta mga iyana, no?
2: Gikuha.
0: Gikuha sa gusto si Karan.
2: Yeah, makigkumpit mo. Kung maka baka istorya pa ang nagbuhat sa inyo, unsa man mo nga pasalamat mo gani kay gigahinan mo.
0: Mao na diha.
1: Gigahinan mo gusto.
2: Gusto kunya kamo. Magkikumpit na naman mo sa mga laki.
1: Huwag ko kasagang. Kap, asa ka gakuan mo mga palusot, Kap? As in yun.
2: Hindi lang na palusot. Realidad na. Realidad na.
1: Grabe, grabe yun. Hindi ko kasagang.
0: Pastilan. Sa ato ba, dili pwede makasala ang babae kay kuharas gusok sa lalaki.
2: Definitely, ikaw ang nag-istorya.
1: Wow! Bitaw, Monique, ayaw yung sugot or ayaw na yun o ka na bang isakripisyo pa imong kaugaling kay for sure, kung imong yes. Dawaton balik si Ace, dili gabon ka magmalipayon kay
0: yes.
1: 10 years is 10 years. Dili na na ma-erase, dili na na mabuo pa, bisan scotch tape, glue,
0: guys,
1: no, sa di na gina mabalik na nga pagsalig. Wa, na yun. Guba na nasa nang guba na. Dugmok na na.
2: Mind sitting lamang guna. Mind sitting.
0: Mind sitting lang. Mind sitting. Dili makaya eh.
1: Dili na makaya. So ako pa ni mo, no? Kung mahimo, if kaya sa imuhang ko ano, sa imuhang kusog, may pag-imo ng kasuhan, kaya maka, balos ka sa
2: kanang 10 years. Mangita na problema dako.
1: Diba?
2: Dapat yung mga priso na. Wala mag... Wala diba, magigusyo.
0: Sorry, ilaman kinayuan. Diba?
2: Ang inyong mga bata, kitse mo pa eskwila.
1: Nakas na inigusyo.
2: Mga ayaw na ka ng onsipaliton, di nakaka-afford. Loy kayo.
1: Muna siya, face the consequences.
0: Ilaman
1: na tinayuan. So again, Monique, murad ako advice, eh, Mohano, ayaw paminaan ni Cap, kaya huwag nagitay ayaw ni Masaytag kuan. Kung magpadata, aningikan rato sa gusok. Di, pwede. So again, Monique, biyae na si Ace, paningkamot sa imong kaugalingan nga makarecover ka. Kaya, yes. You know, for sure, dili lalim ang pag-recover.
0: Yes.
1: Sa kanabang imong kaugalingon nga gitraydor ka dili lang sa imong banak kundi sa imong pinakasood nga
0: igagaw.
2: Loy gitinot.
1: Sa kanunay kinaing yung DJ Nova de Marites ang Maringnang Bayan.
0: Sige. Ikaw na kapira.
2: Yes, Monique, no? Kanang gasimpatiyay ko sa imong giagian karon sa kasakit nga imong gibati karon kanang giunungan tagid ka, Monique.
1: Wow.
2: Nabati gyud ako ang kanang kasakit ba nga imong kwantaron, no?
0: Pakpak.
2: Kini pod imong bana pod, gaway pungahot pod. Wala po nato nagitolerate, no, sa kapisanan ng mga retired
1: people.
2: Dapat, dapat dili gina sa pamarisan sa mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
2: Pero kinaanan ni, eh, naa man nga sitwasyon nga ingani. Kanang dili na magud nato ma-rewind pa ang naitabo.
0: Naanamang gina.
2: Ato ning atubangon, i-plaster na to, mamindaw ka Bunik. Kanang buluwanon nga tambag, na dili ko gusto mag-uba ang inyong pamilya.
1: Guba na.
2: Luoy mo kayo mga anak.
1: Nag-uba na.
2: Nihangyo mangguna si Is, na kanang suportaran lang ang mga bata nila ni
1: Eden.
2: Kanya magbalik na sa imuha. Dawata lang kay normal mangguna nga makasala po ng lalaki. Kamu nga mga babae, ilaw man ang tahanan. Ang ilaw.
0: Na, ang haligi sa tahanan.
2: Kung si Ace na padulong sa kangit-ngit, dapat butangan ni mo kahayag si Ace. No? Barugi mong pagkailaw ng tahanan.
1: Yan naman siya ikaduhang ang ilaw ng tahanan. Siya tawag ato, solar.
0: Masunog.
2: Ang importante... nga si Is, mubarog ra kanunay para sa imuha.
1: Na may backup, no? Sola.
2: At least nakita na ito nga. At hindi barogid si Is sa kang Monique. No? Ang haligi, hindi barogid para kang Monique. Kumuingon sila nga nung nangita magaglaeng ilaw ng tahanan, gabiyahi magunay mong bana kanunay.
0: O niya,
2: usahay, hindi sa uli. Kinanglan, nagid siya kahayag kung sa gamot.
1: Na solar gide, ma'am. Solar. Ang backup, no?
2: Ang importante nga, mapasaylo ni Mol, Ikaduwa, dili man na lahing tao ang igagaw mo ni muna.
0: Kamang dali man ang samot.
2: Sa pagsakot lang na igagaw mo ni muna ang si Eden. At least, sa igagaw rin po ni Adto. Ano? Sa salahe pang tao, masakit noon na siya. Pag move on na, total, muulit naman ginasiya sa imong kinabuhi, at least, sa katapusan, ikaw gapon ang magdaugon. No?
1: Wow.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kani mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. And thank you, Monique. Sa iyo po pa dangat mo swat tampon ng atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Well, para ka na ko, lisod makig-uban sa tao, ganun sa higang ipasakitan ka sa dugeng panahon. Kung ako'y bangutanon, dili ko ready makig-uban sa usa ka tao nga sulod sa napulo ka tuig, dihin mo kang gago. Doon na may panultihon nga ang giusa sa altar sa kaminyon, dili pwede bulagon sa tao. Apan, para nako, depende sa sitwasyon kung ang inyong panag-uban mo na makapatay ni mo. Kaysa tinuod lang, kung mag-uban mo balik, I'm sure ang kasakit na nagpabilin sa imong kasing-kasing. Duhara, ang akong pangutana, kaya ba ni mo nga dawaton pabalik imong bana? Kaya the moment kayo dawaton pagbalik, be sure nga di na ni mo balik-balikan ang mga nanggagibot. Ipasabot, imo siyang gidawat o di pa sa ilog yun sa hingpit. Aron dili mahimong rason sa inyong panag-away, sige. Kaya kung imo pasayloon, ayaw na balik-balik ka nangagi. Pero kung di mo kayang pasayloon, better siguro nga, ikaw na mismo ang mo-decide nga di na makig-uban ka niya. Kaya the more nga makig-uban ka, the more ni mo nga ma-feel ang iyang gihimo, I'm sure, kasakit lang ay imuhang matagamtaman. Pilia, asa ka sa duha, ang pagpasaylo o kalimot sa tanang na iyang gihimo, or ang makigbulag na lang, aron totally, mawala siya sa iyong kinabuhi. Salamat, Monique, sa ipapapadangat imong suwatan po. Banghinaot ko nga mahayagan ka. Kini si Ate Arlene. Ayon, may din salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
4: Breadwinner!
3: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo. Kiningabahin natun kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This time check is brought to you by iBerry.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura.

Ipit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaog-daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi i kanaton tanan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag ya kanatong lainasab nga adlaw. Lainasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules. It's 14 na. Sa bulan sa Oktubre, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga kaigsunan, itong mga pinanggan, digpaminaw, nga naminaw, karong nga mga orasa. Sila nagtag-tag sa mga radio. Nagtanaw sa ito ang Facebook Live, bato ang YouTube channel, o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Anya sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpo Sanghian. Makikuban ka ninyo, hangtod ta alas 12, karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Alang sa maigso ng mga pinaggantig paminaw sa Dresdak Baya, Sugbo. May gabiin ninyo din tanan, probinsya sa Sugbo. Mga Sugboanon, nga naminaw na ito karon, may pagpaminaw. Dire sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato maigso na usab des Negros Oriental, Negros Occidental. May gabiin ninyo tanan. Ato ang mga Bulanon usab sa Bohol. Sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan usab dito sa gawa sa nasok. Ato ang mga overseas sa Filipino workers na kanunay nga nagsunod sa tuang programa. Kanunay nga nagatang mata gabi. Salamat kay ninyo diyahan tanan ha. Ayong pagpaminaw ninyo diya. Ato mga senior citizen ha. Ato mga nanay ug tatay sad nga naminaw. May gabi ninyo diya nay, tay. Ato asad nga mga bisa mga dili senior apa naminaw na to. Ani kay sikay samtang na ni kay sikay naminaw. May gabi isab ninyo diya ha. Samtang naminaw kasamang nisoro na yung mga agipang trabaho, doon yung magipang buhat. So muna nga naminaw sila na to kasamang nisoro niya kuyugi. Gyapon ko ninyo. Hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Unya mabugnaong kagabi o. Tua nga mga kaigsuunan at mga pinanggantig paminaw. At tua nga mga naminaw sa radio karon medyo bugnaw kasamang listo. Ang atuang kagabhion, ha? Nindot kaayo nga magbukot-bukot sa habol. Nindot, bita. Ganda bang bukot-bukot ka sa habol ka sa manisor? Kaya bugnaw ang palibot. Bugnaw ang palibot o niya. Kanang na ang binaog ka na ang bagong laba ang habol kasamang listo. Lalo na bagong laba ang habol. Basta bugnaw ka na bagong laba ang habol. Si tatay, ha? Sige yung tutok ni nanay po. Ato ang mga kaigsuunan ha, tanan-tanan na minaw na to. May pagpaminaw nyo dihan tanan. Aniya arita makasama sa tuang mga isgutanan sa karong gabi o na. Alang sa mga naminaw sa dato karon ha, arita sa isgutanan karong gabi o na kay matod pa kinasal nga nag-viral sa Negros. Katong dito si Malalod, mga sukindig paminaw, ni Tugan ni Attorney Rufil Banyok sa programa kaganihang buntag. Ang nagiingnan kuno matod pa sa pare ang ilahang nga mga bridesmaid. Nga matod pa kuno sa pare, asa mamo nagpa-make up dito sa St. Peter? Ato ni hatagag pagtagad garon hakay. Nagdahom ta kasamang nistor ug ang niingon ana, kana bang mga trabahante sa si simbahan kanang gaalagad sa simbahan. Si Padre magyugono. Pero muna nga basin ugma pohon mas manghinaot ang kadtong pare nga nagkasal nila dito si Malalod da. Tagaan sa og panahon nga Tony Rufil nga maka padayag sab sa yang side ugma pohon. Kanang manghinaot nga mutubag sa bulahan maklaro niyang tanan. Tinuod ba nga giingnan niya nga mga bridesmaid dito nagpa-make up sa St. Peter? Anya mas maayo nga matubag ni Father aron nga kanang nakailisod kayo ba kanang naang pari mang kagoda pari ka kasamang nistor kanang naang nagalagad gas Dios unya kanang yung imong gialagaran si bahan gyud unya kasige kag daladalas pulong sa Dios ba ha unya kanang naang ang atuang binuhatan na mo nang dili ta makakonclude baron kay although aduna to sila gipagawas nga kanang naang statement official statement pero dili man punto por punto ha dili punto por punto ang pagtubag sa isyu katong ilang official statement kanang general na no, sa last portion sa ilang official statement na ngayog pasaylo ang simbahan si Malalod ha sumuna so, nga atuang kanang naang gusto nga mahitabo mga sukindig paminaw nga kanang naang si Padre mo kuan si Pader mo tubag sa dinhe ha mo tubag sa dinhe aron nga maklaro ba ha unsa man siya bay nagsugo nga ipapalong ang suga bisan og padayon pa ang ilahang kanang naang pictorial ha bisan kay kita man sa pagpirmiro pa napay suga katong naay mga nagpicture-picture ba pagpirmiro pa kasamang nisod napay suga pagka taod-taod nakalit lang kapalong ang suga. So muna, nga kinsa may nagsugo ani si Pader o katong alagad simbahan, mauban ni ang kinaiya nato ng mga Katoliko. Dili tanan ha, muna bitaw nga usahay sa wayuntas ubang relihiyo. Kay usahay po, ganing ito ang batasan, ganitong kinaiya, wa na po na mao. Ala, piyong-piyong, luhod-luhod, unyang batasan po tingil ara di ay. Kay balo mangyog ko nga dili si Father mo'y nagpalong sa suga ato kasamang nisdor. Dili si Father ang nagpalong sa suga pero muna ang unsaon man ni pagtubag ni Father ihabang badlongon, gisugo ba ni? Gisugo po tingali pero bisan pa baog, ibutang talang naapagoy tao sa sud, napagoy nagpicture-picture, imo gid ang palungon kasamang nisdor. Kana bang ang imuha out of respect ba? Nga napay tao diha. O baka ha, imong tugunon og nakailakaw na importante kayo nga ma'am sir dai dong pwede bang inighuman ninyo inigawas ninyo palihog tagsira sa simbahan o baka ha palunga ang suga o ron sa pala yung palungon diha ana di makakuan pagkangil at batasana ginoo nag alagad simbahan amot lang. Naghama mga nag-alaga na ito simbahan, no? Kaning uban, mga senior na, nibalik na mas pagtuo, nibalik na mas Diyos ning uban. Pero katong ga-alaga dito si Malalod, wa pa yun kamatngon, wa pa dili pa tinuod nga nibalik si Diyos. Naghanta makailang nga nag-alaga simbahan, mga may magkinai. Mga may magbatasan kasumang listo. Muti si Malalod, ayaw niyo pakaulawi. Diya si Malalod, ganang ga-alaga simbahan, di ayaw mong pakauaw. Ayaw mong pakauaw kay gadala mo ngalan ni Kristo. Amot lang ha, kung si Kristo magyong tinuod ang iyong gidad. So mo nang hinaota nga ugma pohon, makatubag. Makatubag si Reverend Father Cecilio Bumidiano. Ang Moni Paris Priest diha di ay sa Himalalod. Father, may naotang imuning matubag para nga maminaw sa miss imong side kung unsang itong hitabo. Tinood ba kaning ilahang mga aligasyon or dili? Unya, kanana unsaman, gisugo ni mo ang kanang naang trabahante di asimbahan, alagad si ma palungon ng suga, bisag doon na pa'y tao. Unay, pangutana, ikaduha, kanang naang imuha ba ng sinugo nga maninda og tag-20 nga itabon sa abaga? Kinaman ko no'y tag-20 pesos nga tabon sa abaga para para makakwarta ang simbahan or para makakwarta ang pari este ang kanang alagad simbahan. Unsa man ni inyuhan ang kumpanya diha? Ha, inyuhan ang sinabutan nga mamaligya mo ka ng kupo sa... Ha, naman kunoy. Ha, kupo ka sa mga nisor. Yung idili na pwede dahi, kaya nakita imong abaga. Pero nga, pero tabunan na siya, pwede ra. Naami tag 20 diri, oh. Hadi adri, tag 20 ang buo. Grabe, no? Saan naman na, oy? Grabe naman ang inyo, ha? Og pananglitag na mo'y kupo diha. Nga nung dahi pahuaman, di dahi pwede pahuaman. Nga kanang kinasal, gabayad man ako, special wedding man. Mubayad man yung Gaspari, ano? Ha? Di mo kapahulam, di ay? Grabe, ha, taon ni mga senyora, puragaba. So muna nga kuha na lang ta kay ha kana na ang pagaba na lang taon ka sa mga nisto ha nga kanang naabang kinang kinaiya bitaw nga na sobraan ba ha og pananglitan og lasot mo kinaiya pahawa mo de simbahan ha pahawa mo simbahan at tumos buangan ay ha, kay kanang na ang kuan kayo madaot og apil ninyo ang kanang na ang ha madaot og apil ninyo ang simbahang Katoliko ana ang kato mga nagtinarong ba maapil ninyo mo nang ayaw kay maulawan ha saro og kaning ni ang ha grabe naman og tinuod ba lang na sa na tinuod na ha og tinuod nang na ang kuan ba kanang na ang tinuod nang doon na mo'y pangwarta diha nga tag 20 pesos ang hapin sa abaga ha di man makita tong kuan di man makita ang kanang na ang kanabang naanduggan sa babae di man makita to kay gitabunan man abaga ra para abaga ra inana gid kay stricto ha nya kana karon oh ang inyoha ang suot inyong gibantayan pero wa ninyo bantay ang sulod sa inyong kasing-kasing
2: straight to the point
1: kung unsa ka lasot in town puragaba. Lalo man ta naway patakaran ang simbahan ana no. Balo ko kay kanan na kaagi ko tagkasal ka sa mga nganisod pag seminar ino gyud na nga money mo na nga suot ana. Ha? Nya kanan na ang di man tuma dughan wa man. Ha? Gitabunan man tong dughan. Ha? Grabe pa gyud suliuton gyud des matas pare og. Ah, daghan naman ko nung reklamo anong paria. Gikan ko nung nasa Seaton. Gikan sa Seaton, gipetisyonan sa mga tao dito kay lasot lagi kinaiya ko, no? Ha? Manamay ka to na nag-comment nga kwan. Ako magandang gi-screenshot to. Ha? So muna nga kanang na ang lasot ko nung kinaiya, gipetisyonan. Ha? Niya gibutang diha sa kwan. Gibutang diha sa Himalalod, ha? Pagkaluoy po dito sa Himalalod nga tinuod manggaling ni ilang pasangil. Pagkaluoy po sa Himalalod nga nakatunong og pari nga. Ha? Iyara. Apoy uban ay, kanang uban sekretary simbahan. Ha? Nay uban nga mga sekretary simbahan. Nga, palas otsa kay ginaiya. Ang pari, okay ra ang pari. Apan ang sekretary simbahan ka sa mga nisur, rabi ka lasot. Ha? Na may mga sekretary ng ingon ana. Ha? Ay, sus, ha? Kaya kay balota. Una nga ayaw, ha? Og pananglitan gani, og usbo ninyo, na naman mo nag-alagad simbahan, usbo ninyo inyong batasan. Ha? Usbo ninyo, wag yung laing makausab sa kinaiyas tao, ikaw rin mismo. Usbo ang batasan, o niya, mag-ampo nga, tabangan sa Espiritu Santo nga mausab ang imuhang kinaiya. Ha, ana nga kuan. Ha, upananglitan og dili jud ka mausab kay mao gina imong kinaiya lasot jud kayo pahawa dia sa simbahan kay pahawa da simbahan kay wa jud kay angay diha dai. Ah, samtang sa laing bahin, ito hatagag pagtagad kay Balde nga gipasabot ni Presidente Marcos, ha? Iyang gidemo kaganiha. Ha, gidemo niya kaganiha, ingon man usab lakip nga gademo, ang taga DSWD o si Inday Claire Castro nga gibutangan og filtration og pagkahuman ni inom sila sa tubig. Ato ni hatagag pagtagad makasama ha kay kanang na ang gaganina gisamutan nga ilaha nga gidemo ganiha nga mo lagi na nga katong balde ha ang balde di ay nga samang Nestor butangan og kanang na ang portable water filtration da kit na may ibutang ana para nga ma-filter ang tubig pananglitan ang tubig nga lubog sa laon. So mahimo siya nga colorless na kanang original yun nga color sa tubig ba. Dayong pwede na kuno mainom ka sa mga Nestor. Muna'y pangutana di ahakay. Unsa man ni siya inyuhang gitesting ang tubig, limpyo ba? Ah, kay basig daghang magkalibanga anang kalakiha o niya ha? Kaniha ra ba nagduha-duha og inom si Claire Castro? Ah, nagduha-duha og inom si Claire Castro si Presidente Marcos? Aniya kanang na ang para nako ba nga kani ingon ani niya tus ah butlang ka ang importante kayo nga tun-an sa presidente no kanang dagat nga pwede na to mainom ah muna kasamang Nestor na kanang dagat nga pwede na to mainom pwede malaba ana pwede ma kuan ah, kana na ang kuan ana unsa may tawag ana desalination ah dili na nang filtration nga maghuwa kag balde diha oy unya. So, nakabaldi, magpulipuli, magkandos anang pasirit nga kusog pasihi ni BBM ang agas? Ah, onya mo na nga. Ah, sunan ka na nga. Unsa may logic, ana nga. Hulaw ba? Sa to pa, huwawa kay tubig nga makuha. Munang patigumon kag tubig sa baldi. Ha? Unya kay, pilar man tayo kahurot anang baldi, oy. Na sumuna nga ang himuos gobyerno unta. Ah himuos gobyerno ba nga naman tay mga sapa ro nagagas pa man. Ha? Atuan na maghimo tag dam diha nga dako. Ha kasamang Nestor or kanang naang mga naamang mga sapa nga dili mahubas no. Na may mga sapa nga dili mahubas or kaning atuang nga mga fire trucks galingke na malit po tag fire trucks nga mura pod og mga sariot ra po. Ngano man kana moy mo distribute og tubig dito sa mga balay. Ah, nakay saluran dito kasama nakay punduhanan. Unya kana to desalination ba? Ah, namay nay kwartang gobyerno oy kana nang gipangkawat mangani. Anang dagat dili na nimo pwede ma filter. Di nimo pwede nga ipariho at ilang gidimo gani ha tungod kay ang parat dili makuha ang parat. Ah, ang asgad ba? Ah, dili makuha. Ah, sumuna nga basta dagat da desalination ang maayo ana ah, kasamang Nestor. Okay, arita sa laing bahin mga sukindig paminaw Congressman Cutie Delmar sa Cebu City North District ang nag-inosara nga kongresista dinhi sa Visayas og sa Sugbo nga wala mo pirma mga sukindig paminaw sa 2027 national budget.
2: Straight to the point.
1: Human matod pa sa kongresista nga gilaslasan og maayo ang budget sa iyahang distrito.
2: Straight to the point.
1: Lakip nga wala mo pirma ni Congresswoman Cutie Delmar ang grupo sa Makabayan Black. Human gitataw nila nga grabe ang pork barrel sa maong budget.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin. Di ba minawha kinaunsa nakalusot maghihapon di ay ni? Naunsa ba nito mga congressman nga sunan ka ha? Ang budget sa Department of Education gikuhaan. Ha? Ang budget sa Department of Education gikuhaan. Ikaduha, ang budget sa Department of Health gikuhaan. Ikatulo, ang budget sa Department of Agriculture gikuha ag binilyon. Asa gibutang, tua sa plad kun, tua sa DPWH. Onya asa gibutang ang uban. Tua sa 100 billion nga unprogram sa tupa gibudgeta nila nga walay tumong asa padung ang kwarta. So kana, ang pagtuo sa uban, labi na Congressman Irisi o Congressman Tubi Chanko, ang pagtuo nila nga kanang 100 billion nga unprogram, usana ka pork barrel. Usana ka pork barrel nga unprogram ba? Nga walay padulngan ang kwarta, dipindi na lang na nila asa nila gastuhon. Kung ilan ang isulod tanan sa malita, aw okay. Onya di anila di butang ha tua nila ang uban nga kwarta tua gibutang sa ayuda ha tua gibutang sa ayuda sumuna so, nga kay balo na ta nga kaning budgeta para ginis eleksyon ha para sa eleksyon ni kasamang Nestor kining budgeta sumuna so, nga dipindi na sa mga tao og malaylo mo aw kausara mag-antos ta pila ka tuig sa muna nga kana mga tigpaminawos DYHP mga bright naman mo katawo ilang na ninyo na manghatag dagkong kwarta dawata ninyo tanaw nga dili ngayang butara ay butarin ninyo ay magtuo ana nga masakpan mailhan og tuan ni butar spikas mangunugid sa demo. Ako believe ko ani ni ang congresswoman da Cutie Delmar. Ha? Ako believe ko ni congressman da Cutie Delmar kay duha ka impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wa gyud mo pirma si Delmar. Gi-impeach si VP Sara sa House, wa gyud sa ni pirma. Ha? Kaduha, wa ni wala ni pirma si Cutie Delmar. Og kaning ni ang si PJ og ang iyang asawa wa ni pirma sa impeachment. Pero karon sa budget mura og ni pirma mga asawang Pablo Jan. Amurag ni pirma dagway siya kay gipaduan betong NBI dito sa 3rd District nga doon na kunoy Ghost Project. Ha? Doon naman kunoy Ghost Project sa 3rd District. Mo tingaling ni pirma ang asawa ni Pablo Jan. Pero si Congresswoman Cutie Delmar kanang nagpabilin gyud sa baruganan. Nga tanaw ani nga murag doon na may anomalia sa budget wa ni pirma. Sa impeachment ni VP Sara wa ni pirma. Wa ni daw at sato pa si kini si Cutie Delmar. Adi mami kaila ni Cutie Delmar. Adi man sa wa masag. Sukad na sukad. Pag-aral na kong Cebu wa mayo kita na personal. Ni Cutie Delmar. Paminaw na ko wa ni kadawat malita kasamang nistor. Wa yun ni pirma sa impeachment. Kaduha ka impeachment. Pila ka milyon tong giingong gihatag. Wa ni pirma. Karon. Sa budget, tanaw niyang dunay anomalia, wa ni pirma. Ang uban ng mga congressman sa Sugbo, Paldo! Samtang sa laing bahin, muabot na sa 109 ka mga dapit din sa nasod ang natala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga gipaubos na sa state of calamity tungod sa grabing epekto sa kainit sa panahon. Hinay-hinay na mga sukindig paminaw og epekto ang El Nino sa uban nga mga probinsya og sa uban nga mga kanang naang lungsod og sudat dinhi mga sukindig paminaw sa Pilipinas. May nalang ganit ta diri sa Visayas, may nalang ganit ta diri sa kanang naang sa Cebu kay sigihan tagdumdum og ulan. Ha, pasalamat ta mo nang iampo na tong ubang mga lugar nga unta dili palabian. Kaya dito nang liki ng mga yuta dito taon sa uban nga mga lugar mga sukindig paminaw ang ulahi nga gideklarar karon nga kanang na ang grabe nga kainit sa mga sukindig paminaw ang lungsod sa Paraciles sa Mountain Province og ang Pudtol sa Apayaw nga naa sa Cordillera Administrative Region Condacar.
2: Straight to the point.
1: So ang grabe nga pinakadaghang lugar sa region to ang gideklarar karon nga state of calamity, gisundan kini sa Caraga Region, Region 5, Bicol Region, Calabarzon, dito sa CAR, Region 8 o sa Region 12.
2: Straight to the point.
1: So, ang Region 8 dito sa Region 8 dito sa Eastern Visayas. Dito sa Eastern Visayas makasama medyo gideklarar na state of calamity tungod sa kainit nga ilang nasinati sa maong mga probinsya.
2: Straight to the point.
1: Tamtang atong hatagag pagtagad sad makasama kay niingon ang DSWD nga andam na nila nga ipangapod-apod ang mga water filtration kits ngadto sa komunidad nga napiktuhan sa nasinati nga El Nino o Huaw.
2: Straight to the point.
1: So ang DSWD mga sugindig paminaw pinaagi ni DSWD Secretary Rex Gatsalian nga matod pa ipangapod-apod na kuno kaning water filtration kits. Manghatag sila mga sukindig paminaw bulahan kanang tubig sa ulan, pwede na ninyo nang imnon. Kanang tubig sa ulan lagi, pwede man na mainom basa kanang ditso basa. Sa una lagi ka to, laging, kanang atop lagi sinalod, inom ang kanang kasamang nisto. Pero mo na nga, kanang ganina, ang ilang gisampol ganyan, laog man to, maraming to, gikas kanal. Pero mo na nga pananglitan o manghatag dito lang dawaton pero siguruhon ha nga kana na nga dili ta magka dili magka problema ang atong tiyan na simbako lang ha.
2: Straight to the point.
1: So noon na murag luwas tingali gyud ni pod kay ilang ipanghatag na oniya unsa man ni giagi ba ni og kanang naang patsek ha giagi ba ni patsek sa ha, kanang naang DPWH ha luwas ba ning imnon sa mga bata sa mga dunay mga sakit ha pala pa si ugda in tao na naoy pag ginibahin na sad makasama hatod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kay alang sa mga pinanggan tigpaminto mga sukin tigpaminaw nga naminaw kada ni mga sakit o balatian naghihambin sa kalawasan. So aron nga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatian kanunayng ligon ang atuang panglawas mga kasama. Magainom ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule may sad di makasama sa magsunang adunay hubak, ha? Dali nga makutasan, dali nga kapuyon, magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients kung may kinahanglan sa tuwang lawas. Panya na kanindot sa daanik kay mapalit sa Diddings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. May pagpaminaw sa DI ni kasamang Nichelle Dacalos, ha? Samtang nga naghigda-higda ako no, nagtanday-tanday sa iyong asawa, na minaw din at... Yahaya kasamang Nichelle Dacalos, ah. Ah, yahay pamagas nakainom sa tubig sa malakan niyang ganiha kasamang... ah, oni, ito mga kaigsunan, ha? Paragis Bilabila Herbal Capsule, ayaw mo kalimot. Nga para nga mo nay mahimo na tong tambayayong sa ato ang matag adlaw nga pagpanikay-sikay. Aga sulay ninyo katong wala pa naka sulay, sulay ninyo og kanana ang palit. Bisan og palit na mo ba nga lima ka buok baron? Ha, lima ka buok mo kuan na mo talab na baka usa ka clip ha, kanang pulo man ka buok sod sa usa ka clip diha usa ka pad sa kuan ana. Aga nang ka blister pad niya kasamang nisto. Ah, pwede na kaya na ninyo nga maunay inyohang paliton ha, diha sa mga butika o farmasya dool sa inyohang mga lugar. Anya, maing gabi diha kasamang Benji ang kana nga balde gamit po na siya kung grabe na ang baha. Baha. Kana nga balde gamiton sa naabayan para dili ka malumos ha. Atod pang kasama nga GC Abillanosa ikan dito sa Illinois, USA. Anya bisag mapilter paguro na Sir Benz magunahuna ta sa hugaw sa iring ha sa atop. Kay murag di gyud matulon. Atod pa ni Eloisa ha. Mao lagi ha kana na ang okay, balik na karon tataod. Magkasama si Glinda Masong Lago sa Minaw sa Nato. Oy, si Ma'am Margarita Suerte Cuevas sa Minaw sa Nato. Pagkarindutas yung music. Oy, ha? Maulagi, Mamar, mura o ka na bang makakuanta? Makahuna-huna ka sa kananang imuhang atuang kagahapon. Di ay? So, kumusta man ka diya, Mamar? Ha? Minaw sa Nato, si Mamarga Cuevas. Di ay, Suerte Cuevas. Basta Duterte 2028 gihapon. Unya matod pa ni kasamang Joselito Efren Suaso. Nga naminaw na tong si Jane Abilia og si Mary Jane Robledo. Og si Ay Kabahog, may gabi kasamang Benji o naminaw minimugikan sa Balamban, Cebu. Nita Tagapan, may gabi. Okay, balik ta karon taod magkasama human sa importante kay sumpag balik, dugang may sgutanan og mga pa-shoutout na ito hatagag pagdagat. Alas 10:54 na sa gabi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Globe.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitad D Plus Coffee Mix, duna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag, sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape! Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay na mo balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis. Uusani ka prosiso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers kalabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importanteng pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Bagamping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina Life Extension Vitamin D3.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Na ay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: O pirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
11: OT!
10: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
16: Drink responsibly.
15: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
16: Drink responsibly.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ECS!
20: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
21: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
22: Magsigig gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atulpa.
23: Fix it with Alnex.
24: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
23: Fix it with Alnex.
25: Source, RQVIAPMDI2S2025.
4: Unilab quality yan.
25: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ato ang takna alas sa 11:09 na sa kagabion. Alik na makasama diri sa tuang pagkulog kabildo karong gabiona.
27: Straight to the
26: ani ayalon sa mug katulog diha duka-duka lamo ginagmay nay ha. Apo kawas tatay nay. Apo kawas tatay diha be. Aron nga maka akanang na makapaminaw ta kuyog ta ani hantod nga mahuman sa programa. Ala sige sayaw-sayaw lang usa ha. Okay, ato sang i-check si Rajuman JQ, ha? Akaroon to taon lang, ato ang i-check makasama si Rajuman Josephus Gihano sa iyahang report. Importante kayo nga sayaw-sayaw sa taginagmay si Romel, ha? Ah, maing gabiin mo diya sir Romel, ha? Diya sa Canada. Okay, onya arita sa tuang mga greetings at hakay. Ah, daghan pa wala na to na greet sang uban tao. Onya, may gabi kasamang Benji atang nasad ko ni mo. Ang ngayon, giyog ka mahimong abogado komentaryo sa makauban ako. Ha, dere sa Nick Lynn sa Disco Mobile. Ang sila si DJ Nick o DJ Tony. Panyo, Rickson, Toto, Toding, Bibot. Dire sa may taga-Pinayaga, Norte, Tobigon, Bohol. Lanog-lanog yung gadire. At magkasaman, Dennis Cabrera. Hindi ko na nataka na naang... Orang kapoy na kaya ng trabaho kasama. Onya si Arnold Bailosis. Naminaw na ito may gabi kasama. Onya shout-out lang ako dire sa Carmelita Binundo Bailosis. Ang nga naminaw si mong programa while nagkaon o cup noodles. Okay, so ito na i-check magkasama kina Anas Bigas Linya si Radyo Man Joseph Posquiano. Ha, kaya naka-standby na alang siyang report. Yes, Radyo Man JQ.
0: DYHP.
1: Yes, sabag sa pag-radio man, Benji, sa pagkapagayang binis gawas, gabay, di kaubang rasa sa naglaw kagabi yun, nagbabalit nga malinaon na dakwa sa Subo, pagbilang kway raka sa kaubang sumarihan sa kamadunan sa malaon, mag-proxing call of trouble alarm, na nagpaswabi karoon na mag-aurasa. Sambag sa report na ito ginakuha, pulos na gibasa kini ka mga turista nga lakwan sa sumsumang kampanya sa Kabrisan o nalakwan dito sa may barangay Tambong kani sa city kini sa ka dingong alias sa Neil Batisiko Adios sa berikut nalakwan kini sa kibong by bus operation sa mga sakup sa city drug enforcement yan istali sa city police station ni nakuha ang kini ka mga sabu na muti mag 5.5 gramos na mga kapin sa 35 mil 700 pesos lain nalakwan kini nga luasap ka mga turista dito sa may Puno sa Barangay Kansaga, lungsod sa Konsolasyon, kinig duwa ka mag-suspika sila sa alias na Ronilo, 47 anyos, sa ka Generalis, 32 anyos sa Panigon, na traitor sa Barangay Kansaga sa Maugal Lungsod. Ang doon na nagpanggiyapon kini sa Gibong Vibas Prison sa mga sakop sa Municipal Enforcement Unit kung mag-inigipinansod sa Bilang Kaadlaw, ang iligal ng kaliwagan nini. Nakuha kayo sa mga nagpan ang mga pinakitang dahag sa buo na mo timbang kini yung 1.5 gramos na mabalor kapilin sa city mill 140 mil pesos sa aga kinikulo ka mag-adrogista at panagitas na ng kaso ng adlawa sa Piskalia. On board sa patrol ng Radyo Man, Joseph Husgano, DYHP, Tatag, RMN.
26: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Husgano, JQ. Asimuhang report. Samtang dulaan na pulo ka mga babay ang gitanggong sa lawak sa giabangang kundo unit na sa usa ka langyaw malampuson nga nariskyo. Pauta ko blitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP RMN Report.
2: Amerika na sudang nga gipasanginlan nga illegal nga mitanggong sa dulaan na puno ka mga babae nga napagidaron og 15 atona sa 22 anyos sa sulod sa condominium unit sa Juanas Mendez Extension sa Barangay Kampotao sa Dakben sa Sugbo. Manampuson gyud ang dakpan sa kapulisan alas 10 sa buntag. Ang suspitsado gilalang sa alias nga si Jonathan, 59 anyos, retired investor nga taga Missouri, USA, apan kasamtangan nga nagamang og unit sa kondo sa Juanas Mendez Extension. Unang mireklamo sa Nayawan Police Station 7 ang ginikanan sa 15 anyos ka batang babae kay wala na mo uli ang iyang anak sa ilang balay og nakatugan kini nga dili sila pagawson sa suspitsado nga langyaw sa usa sa tulo ka mga kwarto. Gibutyag sa biktima nga daghan sila nga babae sa sulod sa lawak nga dili pagawson og tagsa-tagsaon sila sa pagpakigilawas. Tungod sa mga reklamo nakigalayon dayon ang Inayawan Police Station sa Abilena Police Station 2 sa Cebu City Police Office ang lit ilaha kining jurisdiction. Uban sa Inayawan Police Station og Abilena ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa lit mga babae ang ilang i-rescue. Girumbo sa mga pulis ang kondominium sa Juanas Mendez Extension o ilang giguba ang pultahan nini. Una pa sila nakasulod. Dito sa sulod lang naabdan ang dulaan na puno ka mga babae, lagip na ang 15 anyos nga anak sa reklamante o manampuson sila nga na-rescue o gidala sa Abilena Police Station 2. Atol sa pagrekisa sa sapot sa suspitsado, nakuhaan pa kinig pinakiti si gituang Cebu sa ihang bulsa. Sa pagkutlo ni balita, wala na muluwat o pamahayag ang suspitsadong langyaw. Dito na lang matulpan niya kinitumagon sa korte ang tanan. Gipaubos sa background investigation na maong nga suspitsado kung ano ba kini mga kaso nga gitubang sa Pilipinas o sa USA. Samtang ipaabos usab sa intervention ang dulaan na pulo ka mga babae sa mga personnel sa WCPD o sa Department of Social Worker and Development kung DSWD alang sa imuon nga stress debriefing. Kasamtangan nga gibalhog sa Abilena Police Station ang langyaw o mga tubang kinigdaghang nga mga kaso kinisama sa illegal detention, rape, human trafficking o kalapasan sa Republic Act 9165 human magkuhaan o pinakiting nga shabu ang suspitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tatak Aramen.
26: Okay, salamat sa imuhang report nung

Anya, kini ba'y nasad makasamahatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 in 1 game. Basabot si City ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape. Ang atong kape mga kasama, lamian kayo stimplahan, lami kayo nga imnon. Alang subeksyon na ito nga mahiligon mo inom og kape. Anya, aron nga maka... kanang na ang... makahatag yun, og may binipisyo, nga to ang kape makasama kay 17 in 1 guni, di city ka mapruta, so kung tanong gisagol, ha, sa inan ka na, kasamang nistor, o niya ang rose hip, nga nasa to ang kape makasama, makakuhani siya, na ang makatabang, alang sumiksunan nga adunay arthritis, ha, kay alibyuhan, ang sakit sa arthritis, kung moino mo sa EXL Makabuhay Coffee Mix. On niya nga tong kape, doon na po'y sagol nga luya, doon ay turmeric, or kaning ni ang dulaw, doon ay kamunggay, din ay mangustin, doon ay tapol ng bisaya ng mais, doon ay bayabas. Alang sa migsunan diha, doon asan ni sa insulin plant, doon ay stevia, ng may kapalami sa tuwang kape, doon ay barley, doon ay arabica. O niya, doon na pagyoy ginseng. Ginseng makasama nga naa sa tuwang kape. May nakanindot sa tuwang ginseng makasama. Kay makapa-abtik ni sa tuwang panglawas, busa makalahutay ta, matag-adlaw na to nga pag panikay-sikay. Akon kita makasama kanunay nga nakainom sa tuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa mga naminaw na to ha, mag EXL Makabuhay Coffee Mix sa mahiligon kamo inom og kape. O niya, kadto nang itag haplas nga mayo kayo nga gamiton pang haplas sa tuang nga kalawasan, panglayles sa mga lutahan kasamang nistor. Ninote kayo, panglayles mga lutan, panakit sa tuang kalawasan, pangungol sa itong mga kaunuran, o niya mga panuhot, ha? Ala, ayaw na ninyo pasagdi, magagamit na ta atong haplas, ana, EXL Makabuhay Oil, ang atuang haplas makasama maayo kay ni Hakay, all-in-one, ha, all-in-one ni kasamang nisod, dalatanan na skincare oil pag yun. Ana, kanindot, kay dili ka, ha, kanang na ang dili ka paakon og lamok makasama, kung dili ka, ha, di ka pakon og lamok kung lang haplas ka ni busa, malikay ka, ha, sa sakit nga dinggi. No, muna, importante kayo ha, alang sa mga naminaw na to karon. Basta haplas gani mo isgutan ha, EXL Makabuhay Oil, o niya basta kape, EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha. Mapalit ang atuang EXL Coffee o EXL nga haplas, ha. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butig ng farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang nakanindot sa EXL kasamang ni Sir Kai, ma-order na ninyo diha sa Shopee o sa Lazada. Sulay ha, kantong mga lugar nga wala di sa inyong butika, ha, wala di ha, pwede inyong ingnon, inyong anak nga day, dong, ha, kanang naang ordire ko sa Shopee o sa Lazada. Aning ni ang EXL nga kape kay mo sulay kuno ko be ana, ha, og ingon man usab ba kanang atuang haplas ha. Onya si Flora Miralia, ha, naminaw na to gikan sa Luon, Bohol, ha, tanaw sa nato gikan sa tuang YouTube channel, ha, usab ka sa mang nisto. Ha, salamat kayo ha, nga katong mga ni-subscribe sa tuang YouTube channel, ha, kasama nga Nistor. Salamat kayo ninyo diha, tuang makita mo na diha itong YouTube channel, kanang kasamang Benji Tanghian. Muna tuang channel, tuang YouTube channel. Salamat kayo kasamang Gerald. Nakita na ta si Romel sa tuang YouTube. Okay, o niya, atong hatagan o pag-

Kwa naman, kakak naman prosecution. Ang prosecution, mga sukintig paminaw, sao man ato ane pagka hibalo ka sa mga nisor o kinsa nas merigris piatos? Ha? Purti rabag yung karakara sa, kuan, purti rabag yung karakara sa mga congressman, labi na ning mga makabayan black, na kani mga nagsigig rally dito sa kauluhan, nga si Sara Duterte yung kuno panagutin. O niya itugan o kinsa ni Smirigris Piatos, kinsa to si kanang naang katong dilim, sa to ang dilim, kinsa tong si Belat, kinsa to mga ngalana. Ato naunta tong masayran, apan sa o mga kainiingon ang defense team nga, kining mga inyong gipangitaal, sige, amo ning adto na namo ni vulgar tanan og panahon na nga kami mopresentar sa mong ebidensya. Nga unya karon wa naman nila. Ila naman giatras mga sukindig paminaw ang confidential funds nga reklamo nila nga gilustay kuno ang kwarta. So wala nila tagaay og fair nga ground mga sukindig paminaw ang defense. Kaya ningo na mas Luistro, pwede naman mo magpapresko niya sa Facebook ba? Pero wa, nadili siya fair ground. Kaya ang fair ground yun, adto dito sa impeachment court. Ganun man, unsa may nakalahi, di ay. Unsa may nakalahi, niingon si Luistro nga mas maayo ra kuno kasamang Nestor nga adto dito sa online na besan asa nga platform sa social media, pwede nga makapagawas ang defense team. Sila mga ebidensya ko na amang ganing na manggaling basang ilaha og naay intention to kanang naang ipakita nila sa publiko ba pwede kuno sa bisan unsa nga mga platforms pwede bitaw pero karon dili man magkasabpina ang Facebook palitan ningon ros Vice President sa Duterte og maone ang ako mga ebidensya akong ilata direta na aron makita sa mga tao pwede. Pero ang witness nga ilang ipatawag, dili nila pwede pasupinahan. Ha? Dili pwede makapasupina sila kung adto ra sila sa Facebook. Mauna nga, mas maayo ditong sa impeachment court, kay ang korte mga sukindig paminaw, pwede mo sabpina. O dili ka mo tunga, pwede ka i-contempt ka sa mga listor. Ha? So mauna yung nakalahi. Gusto ni Luistro, ha? Atura mo dito. Ha? Atura mo dito sa gawas, ayaw mo dire. Tanawara. So muna ang nga si Luistro, ingon pa siya, malakas na ang kaso. Ha? Malakas na ang ebidensya. Basta pagkabakakuna, gini. Ha? Karon pa ko ka dungog na ikongresumang bakakon. Sino nga na kasumang nisor nga malakas ako nung kaso muna mo na naghanag tagaw to ha pero muna himan-himan di ito ha ni atras ng hadlock man pero wa na ang kwarta sa gobyerno ang kwarta sa gobyerno wa na nagasto na ang dungog ni BP Sara ilan ang giguba apan may nalang gani kaya mga tao wa mo tuo ha may nalang gani kaya mga tao wa magin mo tuo nila. So, pagtuo nga, wa magid sila yung mga ebidensya. Ha? So, wa magid mo to ang mga tao nila, wa ebidensya, kalas-kalas sa lagis panahon. Ha? Ambot lang, og si Presidente Marcos ilang i-impeach, murag basig na ebidensya, tingali. Daling kaya dili nila ni i-impeach, kaya busog man sila kaayo kuno, ha? Matod pa. Ha? So, muna ang, kuan, ha? Tuning, kuanon sab, uniya, ato sang hatagag pagtagad kay arita atong i-update ang balde kasamang Nestor. Ha? Bantay ka tong balde kasamang Gerald nga ilahang gidemonstrate ganiha ang balde kung unsaon kuno paggamit sa balde unsa kagamit ang balde panahon sa ting-init. Ha? Ato ang i-kuan kuno tugod ato ipakita kasamang Gerald tong kuan. Ha? Kani-kani. Andan tanaw ha? Moni ang balde ha? Balding itom kasamang Nestor. Unya ni ay unsa man ning gisagol na ay tubig unya mura man pud og di ay binti or baka tuba nga naay tungog ha?

0: kana tanawon be kana kana kana sa kana no nga kato balde ko no gamay be kana primero gi sardanan
1: sama siya at may
0: ganito ah kanay ha tanawa
1: nandito na yung filter head, nandito na yung grill bit, nandito na lahat. Now ito ginagamit natin sa mga evacuation.
0: Oh, ni ang balde ha.
1: Iniiwan na natin 'to pagtapos inuuwi na nila yan sa mga bahay nila.
0: Ah.
1: Now, binigay rin ho namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device, potable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical dirt and all that. So the certifications are there. So ang plano natin, dahil nabanggit ko na nga, starting next week we'll do the parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang yung kabit. Baka isipin nyo na kailangan ba special yung balde? Hindi ho. Yung daladala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin ito.
2: Pakita nyo.
1: Ayan, yan. May dala akong balde.
0: So, anong balde ha?
1: Yun. So, itong balde na to is just like anybody, any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yun, basta malinis. So, Asik Leo,
0: can you start your demo? Balde, eh?
3: Didrill muna natin yung balde para may outlet.
1: Yung drill na yan naman is any other drill.
0: So ang balde, bangagan, kasama ni Sir, tanawa ha?
1: Filter.
0: So bangagan sa ubos para naiagyas tubig. Sige, kanan nyo mga balde, pinalit niya. Alas, sige, bangagin na nyo, sugo niya.
1: Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron
0: ah.
1: Jun, dito pa rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around.
0: Ganagi, bangaga na.
1: Done. Alright.
0: Ah, gamitan o barina. Barina ba na? Kasamang Nestor, no?
1: Gamitan natin. Gamitan natin.
0: Barina
1: so,
0: na ni
1: Iwan. Sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigyan namin sa inyo, this can last for 5 years basta nilinisin ng tama. It's just washing. Bababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
0: Tanawa, so naadiha ang mga kit na ang portable water kit, mo ni siya mga gamitunon. Doon ay hose nga gamay. O niya, unsa man eh.
1: Isulin natin, sir.
3: Kasama rin yung mga gasket.
0: Gasket, o na gasket kasama ni Stor?
3: Yes, may kasama rin siyang gasket para gaskets para hindi siya mabihit.
0: So, para dili ko no mulik. Tanga gasket na.
1: Then isi-screw na lang
0: siya. Sweet to sa nisi.
1: Dapat kanilang kailangan at hindi na sa kit na yon. Ay, hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
3: All we need to do is to tighten siya. Nabulok-butsi niya.
0: Nawa ha? So gikwana na, gibuslutan ang balde sa ubos.
3: Yung nag-washer
1: siya. Yep. Ito na yung filter. So ngayon na nakadikit na yung ulo. Naka-off na. Hindi tayo makakabenta niyan. Para sa ginamit. Yan, so makakatuloy na tayo.
3: Tighten na natin lahat. Then yung
0: Tanawa,
3: connect natin yung hose dito sa ano sa output.
1: Sa spout niya.
0: So ang filter, yan ang filter.
3: Then yung kanyang hammer.
0: Kagmaya des hose ka sa mga Nestor, no?
3: Then we have the hose system. Tapos na.
0: Tanawan so, yung haon saon pag
1: hindi naman kailangan
0: saon pag butang kay bulahan o tagaan mo na at least kabalo mo.
1: Nilakta ha? Natin yung harapan. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years. Basta hugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano hugasan? Running water lang. Pababa, gravity. Walang kailangan ng sabon. Nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako, mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before. Pero ulitin natin. So,
4: shit, baka naiyok.
0: Just so, to big,
1: show everybody. Ito, clean water, obviously. So, lagay natin.
0: Nay tubig na limpyo.
1: Ito, nila. Pero, sorry sa
0: yeah, pero kanan tubig.
1: Added flavor or added excitement to it. Meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, ayan.
0: Na kuno ilapok ngayon lang gidala di
4: so talagang dirt po to. Okay natin oh. Na dagdag flavor.
0: Dala sila glapok.
4: Yeah, which one?
5: Yan natira sa plastic.
4: Oh, yeah. Para alam okay. Mo. So wala na. So lahat nila.
0: Oh, dala sila glapok pero basi
4: oh. Kailan natin dagdagan.
0: Yan ang lapoka, limpyo gidang lapoka. Yak panihan nga tuwa nga dagang kayong dagang okay. Ting hugaw balo mo inom para goy mo.
4: Punta na tayo sa harapan. Bula.
0: Ah.
4: Okay.
0: Ah, tanawa ilan ni Gikoy ni Unday ni ha? Ha, kadiyo tansa kasama ni Gerald ha. Unya kini bayin nasad ba kasama hatod ganato ha. Atay padayon ron, ay padayon tani ron kay manghatag mangkono sila aning ni ang filtration da kits. Ha, manghatag kuno sila ani makasama. So, nato pa kwartas gobyerno. Wa na kasama ng isi umbos matud pa niya paldo na po dani ha. Kinsa na po yung nakakwarta ani. Ginibayin na sad makasama hatod ganito sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 makasama kampiyon nga proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orak units nga antioxidant. Nagtibo kinipanguntra sa mga free radicals o oxidation. Ato ang DTX 500. May sumigsunang adunay high blood, tasog dugo, tasog cholesterol, tasog blood sugar. Ayaw na og pagrabiha pa makasama ha. Mag-inom na ta sa DTX 500. Ang DTX 500, mayosab magkasama sa makaigsunan nga adunay problema sa kidney disease, fatty liver disease, cardiovascular diseases, at magsunan nga adunay insomnia. Katong adunay insomnia, nga dili makatulog, ugtarong makatulog, manggali apan minanok ang pagkatulog, mag-inom na ta sa DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama, mapalit niyo sa ilahang clinic, kamang klinika di Alternative Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisano, Maine. O baka ha, makasama bisita, gid mo sa ilahang clinic ha, aron nga maka-avail usab mo sa ilahang libre nga medical check-up. Ha, why bayad ang check-up libre? Ilahang diya sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Mapalit usab niyo ang DTX 500 sa uban nga mabutik ang farmasya dool sa inyong mga lugar. Labi na diya sa Negros Oriental o Negros Occidental. So, pangutan na lang sa mga butika diya sa tua nga produkto nga DTX 500. Mayo ana sir sila paunahon og inom ana ilahang gisampol. Pwede kining tubig sa uwan nga ko ang gisalod og sagulan og taya sa atop pa mo inom baka sila ini sir ha oh, may tawag yun matul pagkasamang Sir Siegfried Goodis mo yun niya katuntun tubig wat nagikuha limpyo to niya katuntun ang ilahang gidemo nga tubig basinsad o katong na ay katubang na ay brown nga tubig basinsad Milo to basin na Milo ato kasamang ni sir nang mo brown niya katong ingon sa katong giputo sa plastic na ay lapok base sa katong lapuka, limpyo sa tong lapuka, di sa to, kanang naanggikastaya tong lapuka. Balik na karoon tutaon, makasama, human sa importante kayo, standby, lonsan, og kadali ha, to pagbalik, dugang ang mga hisgotanan, og shoutout. Alas 11:33 sa gabi.
6: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste. Go.
13: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
16: Gikan sa kinatas ang bukid.
17: Nak, kitkamusta ngay?
16: O bisan sa pinakalayo nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako!
16: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
18: O pauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
20: Samok na ubo! Undangin na! 12 rand

0: Bacteal Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas sa 11:45 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
1: Onya matod pa nga unsa may sauran na? Unsa may sauran? Asa unsa may sauron in taong ulan kasama Benji nga El Nino manggani wa manggani uwan. Aso mo na, no? Nga mo na nga panahon kunos uwan, magtigog tubig kay para nga na ay masala, ha? Na ay masala ba? Atun baka sa mga ging mausisa na minaw na toron. Unya, nganong imnon mansad nang naamay mineral? Ha? Nganong naamay mineral na ka na mag-iimnon? Paukya ba ng BBM kay Dan Deal na sa supplier anang filter niya, ha? Badjita na sa nagbilyones, paldo na sa... Atun baka sa mga GR Aris, ha? So muna ang kuan na gining ilaha. Kaning ilaha, ilan lang yung gipadayon ng ilahang kuan? Gipadayon na lang yun nila ba kay naka-istorya naman si Presidente Marcos ato nga mura o kana bang gialimungawan ba? Ikan dito Singapore, patingali mga sukindig paminaw, waka pa huwag tarong dito Singapore, ha? Tungod sa mga event nga giatinan, tungod mga sukindig paminaw sa kakuan dito, muna nga pag-abot dire, papalito na tagbalde. Galimungawan ba tingali ito pag-abot sa Pilipinas, unya, nangyahang mga alipuris na tablaw po din taon kasamang Nestor nga himuo na lang bang kanang naang legit ang panawagan ni Presidente Marcos dayong ilan na lang gisakyan nga palitan natin ng filter para nga makuan. Pero di ko na good, di na magamit yun. Di na makato sa mantong kuan na taon. Kanang naang daghaman tubod, palitan gwa pa'y tubod dito. Pwede raman kag namay sapa, pwede mo kantuso ng sapa kasamang nisor niya, imuhang initon. Pabukala ni mo ng tubig, okay naman ah. Astilan tao. Sana mo'y sakto pang patay ang kagaw, anak. Patay pa ng kagaw, anak, kasamang nisor, imuhang pabukalan. Sana imong piltiron ra, ang mapilter, anak. Ang amot ang kagaw, maapil bag ka-filter, agoy, anak. Kuno ato kuno ta sunto ga pami kanon ka saman Gerald Bit wasan tan aw ha kay nino man gitu si ato na one na ana si Inday Clear Castro to dito nang linko do was Inday Clear oh. Ve ka na ilahan na ning kuan ha
3: all right so gravity kasi siya so the water nung tubig sa loob na may dumi
1: may dumi
3: mas mataas obviously sa level nung paglalagyan man ng baso.
1: Niya kay wala man mo nagpakita anak unsa na nga dumi na asan niya gikuha ng tubig.
3: Okay.
1: Ah, buting hinaya mo aga so tanawa ang usa tanaw baso ay. Na man tinuod na puti na kuan man tinuod na colorless man tinuod ang tubig.
3: Just to make a point na
1: pero puti pagka
3: narrative. Hindi natin to yun sa loob. So yan yung difference nila. So it came from the same pot. Galing sa same na balde, ito yun. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay.
1: So maoko nung nga hinay, kaya mo pa'y pagkagamit.
3: Leon? Balita ko may mga audience participation ngayon, okay, diba?
4: The president of MPC.
5: Okay, ma'am.
1: Tanawa ha. Ilang ipakita sa publiko.
3: Alright, cheers.
1: Cheers pa sila. Tanawa. Cheers, ha? Tanawang naong sa duha, ha? Pero kaya nga si Inday Clear Castro nga sa manilimpyo, hindi dagot. So tanawa, ha? Kaniwata na kahibaloog. Ako sigurado magyugo nga kinintubiga nga ilang gikuha limpyo, gini. Hasta tong niingon sila nga doon ay lapok, nga gisagol, doon na kunotoy on sa to katong tuang brown. Sigurado yung kulimpyo to. Color lang mo yung nakuhaan ka sa mga nisto. Pero kanang mukambo ta dia sapa. Unya, doon ay kabaw dito, doon ay kabayo or musalod ka sa uwan. Doon ay mga taya dito sa sin. Doon ay mga hugaw dito sa atop. Nya, imo nang salaon, di man na ma filter o apil. Ha? Natanaw ha? Inom ha? Bika na ka na. Natanaw ha? Astas anti-clear. Inom po sa anti-clear o. Oh. Abe, natanaw ha? Natanaw to. Natanaw ha?
3: Oh. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Pinatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron, meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations.
1: Nasa mga bodega.
3: Or pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila.
5: Pumula si Chairman.
3: Hindi naman. Alright, so unless you say gusto mo pa ng another round.
1: Ah.
3: Leo, can you produce more?
1: Hala sa Inday Claire Castro, gina, sama mo, dungag pa kayo, sadi na ko, sakto na to. Ah, no, kanil, tanaw ha? Yeah, of course.
6: Nepa.
1: Hmm. Ibalibad daw, noy.
3: This is for the household, pero tulad ng pinakita ko kanina, meron siyang community edition. Yun, may mga faucet na yun. So, no. Yun ang game plan natin doon. Dadali na lang nila yung mga drinking jerrycans nila. Magre-refill na lang sila. So, parang refilling station ang concept natin, water drinking post. We've used it so many times already sa Batanes, Pino. Now, we're going to use it for application.
1: Ah, tanaw ha, ayos lang, inom sa tubig. Ah, pero si Inday Claire Castro, wag isa'y salik, oy. Ha, wag isa'y salik. Inom lang isa'y gamay. Pero ang kanang infernes, ha, natural, gigi-filter, man.
3: Matagal na namin ginagamit, matagal lang ginagawa. Hindi naman ngayon lang na mainom.
1: Ah.
7: May tanong po mula kay Harley Valverde.
1: So, muna, nga mainuman ko, no, di... Ah, so, muna ang campaign karos gobyerno. Ha? Mo ni campaign sa gobyerno nga mainuman ko nun eh, di. O na, ako musulay sa kuwana kasamang liston, pero siguro doon sa natuhangan, tubig ba sa gikan kay kanang naang pananglitan, kanang tubiga ron diha, agi lubluba na salamok tungod kay gikan sa ulan kasamang liston. O baka ha, kanang naang sige ra ba, unhealthy ra ba karon ang atuang hangin? Ha? Ang atuang hangin, unhealthy ra ba karon tungod sa kanang naang pagbutos kan laon, sunog ditos gawas, ha, kasamang nisur niya, og saluro ni muna, ni basig madala dito, o niya, amot lang nagway inig filter, ano, o nang abog, basta naay kanang naang filter, ang abog, ma, kuan, mahinoon, masala, manhinoon, ha, pero muna, ang, namang kunoy kuan, ane, ha, pero muna, ato na pos balde, ibutang, ha, ato sa balde, kinahanglan yung kapalit, og balde, nga na'y taklo. Ah, kay kaning ni ang himuan unta ani dili gyud balde. Ha? Ang himuon ani kato gyud untang jar. Ha, kana bang jar na or kanang naang cover ang baba nga matakloba nimo, dili balde uy. Ha? Pero kay sa mga balde na may nasulte, di ila na lang gisakyan ang balde. Ah, so muna nga gila nilang gisakyan ang balde. Habi ko na si Kuano, si Presidente Marcos ni Kuano sa gani ni apil sag inom kay diri ni sa kanay no. Mo ni ang Kuano ni Presidente Marcos anawahan ni Kuano siya. Ah, diri ni sa asa man ning Kuano. Aha, pag kanu sa man ni pag pag July 18, 2025 di ini. Tanawahan, tanaw na to oh. Nas Presidente Marcos ni inom man siya pero yes ang klaro oy ug sa mainom bagyo ni di ba. Ah, tanawa ha oh. Ah, tanawa sa oh. Ah, gisimutan sa niya kay okay, tanaw niyang balde. Ah. Ah, pero pwede nang gamaya ilang giinom. Ah, gamay ra kay giinom paimna kuno nagduha ka baso kuno. Ah, so muna nga si kani ini medyo safe ni nga imnon tingali kay si Presidente Marcos na kunay nag-endorse ana. Ah, unya kon pagyod kanang naang na pilim gani sa inom mo. Ha, si Presidente Marcos an apil inom pero iyang gilantaw da ang balde. Ha, gilantaw niyang balde gwa bay paka nga nagsalom-salom de. Ambot des Canada si Romel na. Unsa man maapil ba ang El Nino na kuan dia sa Canada si Romel unsa may pagpangandam des nasod sa Canada sa. Ha, tanaw okay dire sa amuawa na pwede na nga des ato sa Pilipinas porti nang pagpangandam ni Presidente Marcos ang hatag nagbalde. Onya kan ni. Ha? Onya kanang naang kuan niya pananglitan og init nagyug kaayo. Asa man ta makuhag tubig? Ha? Pananglitan wa nay ulan. Kay sunang gugagikan sa mga are, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Ha? So, ang kaning ni ang Marso, Abril, Mayo, muna'y anadya mo igo ang grabing kainit sa panahon. O magsugod, Abril. Ha? March, April, March, April, May. Mga upat kabulan, tingali yun, may kusog kang init. Ya, pananglita, guwa na'y ulan, anak, Mr. President, asam tamang kuhag tubig. Ha? So, may saluron. Ha? Tapos sa lurong nga may tubig so kining ni a amot lang kaha o kanang naang ha kanang naang okay ba ka ni sa okay ba ning iyahang kanang naang nahuna-unaan bagyo kaha ha na okay ba ni nahuna-unaan kay ingon gud ta nga magtigom tag tubig sa ulan pila ka adlaw ana mahurot ra mana so kinahanglan nga dunay pagpangandam nga kanang og atoa nga mga LGO, ato mga sakyanan, kinahanglan, nakaandam na ito mga sakyanan, nga mo hatag og tubig nga ito sa mga barangay. Ha, mo hatag og tubig nga ito sa mga kanang naang mga sityo. Ana, ay rasyon nga tubig. Sakyanan, importante, sakyanan, budget sa gasolina. Ha, kanya pananglitan ang atoa nga mga provider sa MC Bakaha or kana unsa nga provider na to sa tubig nga company palitag mahutdan unsa may mahimo sa gobyerno ang last option ang dagat lagi kanang desalination mahal man na pero dako man nagmatabang ha nya balde ra gyud ato ang nauna-unaan di an Ha, paita sa tao, no? Nga, kanan na unang katawaan ta sa kuan. Ha, kanan katawaan ta sa ubang nasod ani taon. So, manghatag man ko, no? Ha, sige, may noon. Ha, manghatag man ko, no? O kanang na ang portable water filtration kits. Ha, ang DSWD, mga sukindig pa, may no? Ha, pero muna nga, sila, wa sila'y kumpiyansa, o, kagagmay ra kay ipang inom, ha? May rakang ipanginom. Ambot, o gilaban yung tinunon. Kasi yung mingon sila nga, eh, kapang hatag tag mga 200 kabuk, okay na, di lang ta palabig hatag kay kuyawan ta basig, kuwa. Kinibay na sad makasama hatod ka na to sa life extension. Vitamin D3, alang sa mga naminaw, ato makaigsuunan sab, ha? Mga sukintig paminaw, ang atong life extension vitamin D3. Mayo kayo sa misunang, ato na'y type 2 nga diabetes, ato mga diabetikon. Nga naminaw na to, doon na mo'y kailang, ato na'y diabetes. Ing na, ang life extension vitamin D3 mo'y ato ipainom. Ang life extension vitamin D3, mga kasama. Atulo ka soft gel kada adlaw kung ikaw adunay diabetes. Atulo ka soft gel. Usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Pananglitan, pangmintinan sa lang para malikas diabetes. Huwag sa uban ng mga sakit, ha? Pwede rasad o gaduha kada adlaw. Usa sa buntag, usa sa gabi. Humagpamanihapon. Onya, ang atong life extension vitamin D3. Kisuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA. Onya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Alang sa mga naminaw ato makaigsuonan. Ang ato ang life extension vitamin D3 mapalit sila ang clinic and pharmacy diri sa Dakbaya Sugbo naa sa Sibodok building Boyon sa Mesminia Boulevard mga kasama. Onya dito sa Konsolasyon at Bang Jelibis Konsolasyon padung kasod sa merkado dito sa Negros Oriental nas Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Sumunahang ang Life Extension Clinic and Pharmacy nagtanya usab og libre nga medical check-up gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Ato bisitahan ninyo ilang nga clinic magkasama arong libre nga check-up o niya makasiguro mo nga ang ilang produkto epektibo kayo. So mapalit usab ang Life Extension Vitamin D3 sa uban nga mga butika o farmasya dool sa inyuhang mga lugar. Pindades La Nueva Pharmacy. Anya na minaw sa DIY oy si Toy Mal eh. Aming gabiin niyo mo diya Toy Mal ha. Gagaw sang gwapa diya sa kuwan. Ha, kanang na ang Mali Tanghian, di ibuga rabag kasama Gerald. Ah, o niya, si Kuan sa diay, ah, naminaw sad nato si Kuan, ah, kaning. Ah, si kasamang Iglesia Ariel Villaver, ah, naminaw sila dito sa Purok Orchids sa Lamak, Pinamungahan. Ah, mauna ang utok BBM o Castro, ah, mga matod pa ni kasamang Jojo Huyo Furia. Aniya, kaysa pa may naminaw Crispin, saya ang Ulieta. Aming gabi'y kasamang Benzik, Daadla, YCP at giming maminaw. Diri sa Uling City, Naga. Salamat kayo. Si Ay, kabahog, ikan sa Balamban, Cebu, si Linter Nati. Si Linter Nati, naminaw sa nato, si Regilio Digino. Naminaw sa nato, si Eva Harovilla. Naminaw nato, si Raymond. Aming gabi'y... Sama ni siya, ohoon niya si Lynn Rapp. Naminaw sa dato karon og si Liren Dungoy Dangoy og si Mia Talia Margaret.

Anya si Tony Vlog o Guanita Maisog na minaw na to. Jaime Balnag o si Junal Dahungoy. O si Albert Kabungkal. At tanan lang na minaw. Salamat kayo ninyo ha. Sa inyuhang pagpaminaw, sa inyuhang pagpakiguban sa tuang programa karong gabi o na. Mapuhon na sad, ha? Ayantag maing lawas tao. Andre Book na minaw na to. O si Lucy Olivera, Juan Marco. Ang tanang naminaw na to ha, o niya, kanang naang diri sa to ang kuansad, be. Uban na tong isigutanan, ugma puhon na lang sad, makasama kay Balota, piki kayo sa urasad, ha, o niya. O niya, si magician talaga ang administrasyon karon gika ni Emily Valeriano. Diri sa tuwa nga YouTube channel. Nga nam, nagtanaw sa dinato karon ha, ni comment sa YouTube. Sana nagtanaw to sa YouTube, lamat kayo ninyo ha. Okay, sa ngalan na lang, sige natin kong pwersa sa DYHP Arimen Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandiris master kong si kasamang Nestor Romesilio, kasamang Kisus Menia. Respika sa lawa, kasamang Gerald Albios. Alan Salado Oliver Ates, Oliver Ates, Robel Buisir, at ang chief technician. Ito's transmitter site. Ako nalang yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpostanghian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o manamilig yung langis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natundanan sa tanandapit o sanang panahon, tatak RMN. Straight to the point.

Inyong radio man, Benji Olpostangian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o manamilit yung langis mag-ingon, ang Diyos mag-auban kaya natundanan sa tanandapit o sa nang panahon tatak RMN. Straight to the point.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at

0: aming isa puso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga! Max protectado pa, unique!
1: Max talaga! Max protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Philippine Standard Time, alas 4:32 na.
4: Headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. 51% sa adult nga mga Filipino uyon nga personal nga motambong o muatubang si Vice Presidente Sara Duterte sa iyang impeachment trial.
5: U.S. President Donald Trump bumisita sa nasod karong sunod buwan.
3: Ato ni Auntie Claire. Samtang sa mga balita lokal, face-to-face klase sa Dakpayan Sugbo, sa tanang level sa publiko o pribado ng mga tunghaan sa sunod, suspindido gihapon kanong adlawa.
5: Mga Sugbuano, giyawag ni Archbishop Alberto Abitoy nga iapil sila mga pagampo ang kaayuhan ni Pope Leo na 14.
3: Balita gawa sa nasod, debris sa na-intercept ng missile sa Saudi Arabia. Niangon ang pipila ka mga individual.
5: Sa negosyo, NBI mabistiga sa mga nabaligyag mahal na taas retail price sa karneng baboy.
4: Headlines karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
4: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay, Pilipinas.
3: Sumunod ka muna mga mahinong danon.
5: Nagod na ka.
3: Hindi ang unang radyo.
5: Unang balita.
6: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hato na mga impormasyon ng inyong masahiran.
5: Pagayari mo madugay.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one.
6: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
5: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide.
6: Nationwide.
4: DYHP.
6: Unang radyo, unang balita.
4: Gising na.
6: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
3: Adlaw ra may ganang Huwebes Pizza Kinsera. Sa buwan sa Oktubre 2025. 71 kadlaw na lang Pasko na. Tangan sa kanito mukhang partner sa HP. Aramin sa buka kami ang mga tigbalita.
5: Good night, Radio Man. Ken Galinea.
3: Ako sa Mira Jaman, Arlo Samante. Ang tatabi ka na sa Lasay, Santak na Sabutag. Magkatod ka rin sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisay ng Mindanao. Lain po God, lamay gana sa itong pagpanaguban sa itong lumunang unang radyo ng balita. Kumusta? Nangin out kami gana kapos kapiskay kamaya ng atlaw ka lamay gana ng Huwebes. Pizza King sila. Adlaong Manuel. Oh, Adlaong Manuel ron. Manuel do. O niya, magsunod-sunod po si Manny. Manny Ningil. Katawa ang Julius, oh. Ano kay singlon dahil sa kumusta inyong kabuntago na mga kasama? Why classic hapon, no? Gipahibaw may ganas ni Cebu City Mayor na Nestor Archibal. Kawa gihapon yung classic karong adlaw mga kasama. Gumikan gihapon ni sa dili maayong kalidad sa atong hangin. Sa atong gihanggap nga hangin na karong adlaw. Pero sa kapo, kano sa pagkaha ni may galang manindot ng atong hangin? Daot na manindaan atong hangin, mga higala, sukad pa sa naglabay ka mga katuigan. Oh. Bisan pa man yan, ha? Atong ka mga nanay, naragyapon may gala sa lantag-stag sa ka mga kusina. Dali kay sikay na mga higala, o ka, nangandam na para sa pumahaw. Samtang ang uban, panungan to sa merkado. Aron nga, ilahang... tultulon itong ilang mga suki, mga igalang doon ay paratong barigya. Ay ng balde kay sirado pa rin na maligyag balde. May buntag sa mga namaligag balde de Escarbon sa may panayaron, ha? Hurot ng pabalit sa mga tao inyong mga balde. Para mag, wak may kisaw, no? Ang uban dito mga igala sa may SRP, doon ay namalit, daghan o drum. Kay ilang tigumo ng tubig mga higala para ning El Nino phenomenon. Kagahapon, nakasinati ito mga higala mga pagtutalig si mga pag-uwan. Murag, usaka adlaw yun, gawa pakita ang adlaw mga higala kagahapon. O na naitabo kagahapon. Tanag nga nung isang hinungdan. Namagutong na hingon o naibuan ka nang mamalit tagbalde. Suko ang lang. Ay, buntag po sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may ganang nasa kaina sa mga sakinan na ningura sa karun sa kamuntagon. May buntag, ang pingta sa pagmaniho sa itong mga sakinan, ha? Kaya dito may galas baniglan. Sus, nanapoy laing motorista, may galang koan ka ng cab sandwich ka na buhi. Ganun mga alas dos ang track na skadang. Onya, pahibaw taron may gala ni Sir Pearl John nga doon ay dakong sunog kung may gala dito sa Awayan 3 Poblasyon Karkar. Karong nga mga orasa. At kung ay check karong tataon may gala ang atong nga mga koneksyon dito sa Dakbayan sa Karkar sa may Awayan 2. Awayan 3, I mean, sa Poblasyon Karkar City mga kasama. Abas din pa. At upong timayaon ng atong nga mga kaitsunan sa Metro Cebu, sa atong mga siringan ng mga Dakbayan, Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tolero, Danao, Talisay, Naga, Karkar, ug sa Dakbayan sa Bugo. Ikarong adlaw dito ang kwan, ha? Inasal Festival sa Dakbayan sa Talisay. Oh, may buntag ni Mayor kwan, ha? Mayor Samsam Gulyas. Oh, kumusta nga itong Inasal Festival niya, Mayor? Kumusta itong pagpangandam? Ito nga, malabyug na dali. May araw man ang Inasal, Talisay. Lami kayo na, mura nagkarkar sa lami sa ilang mga Inasal, ma. Dihan na pita, mga kasama. O niya, may buntag po sa itong mga siringan ng mga probinsya. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan ng alas sa Western Region, Visayas. Galing orasa, ang DYHP may ilang gihimong orasan. Sila ang pagpanikay sikay may galas sa matagbundang. Oh, sa mga nagtala sa itong FBNIME, kanabuntaga, may buntag. Good morning. Bangon. Katong mo sa iyo, uglakaw, kanabuntaga. Katong doon may mga duty og sa iyo. Katong ipa-duty og sa iyo. Alam, bangon og sa iyo. Aron nga di, malayt. Kaya ba siguro niya, maabtan mo sa traffic na malate po sa inyong trabahoan, makasaban mo sa inyong boss. Dito maglaga may gala, check si kasama ang Jesus sa Mampong, sa inyong tamigala mga presyo sa mga nangunang panaliton diha sa atong merkado publiko.
1: DYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
7: Yes, mayong buntag kasama ng Arnold o kasama ng Gen o mayong buntag usab sa itong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP Arimensibo. Good morning! O mayong buntag usab sa itong mga tindiro o mamumpray diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga kinaso ng atong yatag sa itong mga suking tigpaminaw. Aninikad, 90 ngadto sa usagatos ang kilo. Puno, 130 ngadto sa 170 ang kilo. Imbaw, 140 ang kilo. Halaan, 90 ngadto sa usagatos ang kilo. Tahong, 90 ngadto sa usagatos ang kilo. Unod sa swaki, 130 ang lapad. Kasad, 120 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Buso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Bungkawil, 150 ngadto sa 160 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Saang, 180 ang kilo. Agumon, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong DYHP Tatak Arimen.
8: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdag sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
3: Salamat kasama ang Jesse Samampong. Kikanigana sa Carbon Public Market ng oras sa Megana sa Kabuntagon. Nakatod sa itong oras, alas 4.43 na Megana takna sa Kabuntagon. Samtang sa Pikas Bahin. Ang gobyerno mga igala sa upahan ng mga nasod. Berti ng pagpaganda may gala sa pag-igo ni sa El Nino sa kitawag ni may gala ng severe El Nino. Dili lang may gala ang nasod sa Pilipinas ang makasinati ani. Lakip ng ato ng mga silingan ng mga nasod. Ang uban ng mga kanasaruan sa tibuok kalibutan ng mga kasama. Ang uban ng mga nasod, grabe na ang ilang pagpangandam sugad pa sa nanglabay ng mga katuigan. Kailan naman yung napanglantawan? Ang El Nino phenomenon, nga taas-taas may galang panahon ba? Taas-taas ang ato masinati ng El Nino. Gani sa Germany, doon na ipipila ka mga napitid sa may galang grabe na naigo sa heat wave. Muna nga, ipangandaman yun. Dabi na may gala kining Peru. Mga nasod, may gala nga pertinang pagpanganda, may gala sa El Nino, ang Peru, ang Colombia, ang Kenya, ang Australia, ang Vietnam, Indonesia, Malaysia, Ecuador, Thailand. Grabe na ilang pagpanganda, may gala, ang Kenya o ang Colombia. Ilan ang gipadakan, may gala, ang ilang pagpapalit o pagdeploy, may gala sa mga localized solar arrays, mobile desalination plants, rural reservoir construction. Onya sa Kenya may gala ilahang gi-preposition ang ilahang relief supplies. Onya nagsugo na sila may gala panghatag og water purification tablets dito sa Australia. Ang ilahang pagpangandam sad grabe sad ang ilahang pagpangandam dito mga kaigsuran. Ang Vietnam labi na. Ang ilahang gi-usab ang ilahang pagkalendaryo sa pagkuan kasamang ken pagpananom og humang. Dili na sila may gala manan, wa sila manano may gala sa ting-uan. Kay ang ting-uan nila ilahang gi-reserve ang ilahang tubig. Kay para maka-produce, maka-ani sila mga higala o humay before El Nino, magsugo ng El Nino. Ilahang kuan ang ilahang kuan ang ilahang patubig dito, ilahang ipalambo pag maayo. Ilahang gi-kural ang ilahang tubig. Ilahang gitigom ilang tubig sa paa ba? Ilahang nagyong gipangandaman may gala kining El Nino. Kita, wow, uy, nag-away diri. Uy, magsigil hapon tag isgut sa kanang impeachment. Tangtangon si Kwan. Tangtangon si Vice Presidente Sara Duterte. Niya, ang kwarta asa na. Sige na tag-away-away diri may gala. Uya, pagkahapit na ang El Nino, ha? Palit mo balde. Ingo na itong presidente. Natoy, Kwan, ang DSWD, mo na yung akong ikatawaan pag maayo ba? Grabe, mo na lang ganyan nasulod sa otok. Ipakita ko itong DSWD nung sa Kwan. Kini, oh. Warag ilang yung, ilan na lang yung Kwan, ilan na lang yung salbar, isakyan pag maayo si Presidente BBM ba? Kay maulawan man sa'n. Awa. Ah.
9: Kailangan ba special? Yung balde, hindi yung dala-dala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin ito.
10: Pakita niya. Ayan, yan. Yung balde.
9: So, Ito yon. So, ito.
3: Balde, balde na lang ita. Oh. Balde, balde na lang ita na may resolusyon sa El Nino Phenomenon. Ano ba sa atong, kwan? Sa atong agrikultura?
9: Kasi isipin ng mga tao, kailan ka special na balde. So, oh. Ngayon talaga, pag dumadating siya ganito, but this is for disaster. But since El Nino
3: disaster na. Ay, bagyo. Dili na siya sa El Nino. Okay, klaro man yung katsalyan. Nga dili man yung pangkuan, dili man yung para El Nino, para man yung sakuan, kanang disaster.
9: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon na tayo ng ganitong mga filters. Taas-taas rin.
3: Pagka na lang. Mauna lang gini, nakampot nga. Wan ba, bitaw ka ng solusyon? Nakampot sa huna-huna ba? Wan na lang gini sila. Kongkrito, mga higalang pagpangandam.
9: Huwag matatakpan mo sila, Junior. Alright. Tapos, kakamit na natin. So, tulad na sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigyan namin sa inyo, this can last for 5 years basta nilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water.
3: Labang yung scientific kuha na ng kanang filter kasama kayo, maka, kuha na siya, maka, di na makadaot sa panglawa sa tao? Ha? Huh? Kinahan lang pa manginag, kuha ng gani, kanang ganing, pabukalan.
9: Explain natin, sir.
3: Di lang kayo mudiritso na sa filter-filter.
9: Kasama yung gasket para hindi siya mabigit. So, ipupulot ka na natin dito.
3: Hala ni Guderno, ha. Wala ka din ba? Oh, tanawal ko na. Ah, tanawal na. Sa kwan, oh. Kanang pitcher, oh. Nasa pitcher ba? Kung saan ba na siya? Tubig skandal na o sa mga tubig sa kanang tubig na ikan sa atop? Sa mga klase ng tubig? Pastilan, mga higala. Nag-inom. Nag-inom. Gikat na ba pag-inom? Sus, kung kini sila mga inag. Dumalas itong nasa pag-COVID ba? Sus, nangamatay, tatanan.
5: Ay, naabot tayo sa una-una kasi sa mga Arnold.
3: Oh. Paano tayo naabot ba sa ilahang utok?
5: O sa kanakana pang filtration kay sala isalaon man kuno ang hugaw at makana ang pag-sterilize na tubig.
3: Kana bitaw kung hugaw na siya
5: sa
3: ato pa.
5: Filter lang salaon sa
3: ang hugaw ang hugaw ang ito mga particles dito nga sa
5: mga physical gin nga mga hugaw. Pero amot ka ang sterilization ana. Kana bang mayon taga pabukali kay masignay kagaw. Apil ba kana no?
3: Kana makuha bang kagaw ana?
9: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan
3: ng simple system. Kasi oi nang utana.
9: Washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya.
3: Pwede din lang sa paghugas plato lang tingali, no? Paghugas plato.
5: Pero naman ko na na-part sa video, katotaga.
3: Kato rin, nanginom sila.
5: Kato nanginom sila ba?
3: Nanginom sila tubig.
9: Walang kailangan ng sabon.
5: Yeah, murag ipagilugan ka, Auntie Claire?
3: Oo. Gikat, oy, gikat. Gikat, pagkaman.
9: Kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water, obviously. So, lalagay natin. Ito, hinalo na nila, pero, sorry, sorry. Pero para added
3: hukwang gini, kasamang kin, na ikuan ba? Na yuta.
9: Excitement to it. Meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang
3: yuta, lagi yuta,
5: Gibotagag yuta.
3: Gibotagag soil.
9: So, talagang dirt po to. Lagay natin.
3: Yan, talagang natin dirt to. Talagang dirt.
5: Talagang dirt. Talagang dirt. Yuta lagi, Salaon ang yuta. Yeah. Pero ang problema, anak, kung malimpyo baka
3: Malawa,
5: ang tubig.
3: Muli, actually, malimpyo siya. Kasama kayo ginaman sa ikuan.
5: Filter lagi.
3: Filter man.
5: Pero
3: ang
5: katubang mawa ba di apil ang kagaw?
3: Kana may pangutana ni, pangutana, kung ang kagaw, anang at tubig, mawagtang ba?
5: Oh, apil ba po na anang process
3: sa filter, sa filtration. Mama ni pangutana di, inyo man ang kiinom. Wa man ta maghisgot dari imnon, maghisgot raman ta dari og kanang. Saman tao ni sila. Awa. Mga expert na sila sa kwan? dapat iagi ni DOH nang kuan kanang ilang tubig natay mo test sa tubig kung safe ba siya imnon o di. Dapat ana unta mga galakin. Di sa di ba ni mga doktor? Di ba ni sila mga engineer?
9: Alright, so, gravity kasi siya eh. So, the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng
3: mask. Siyempre, yun. Siyempre, di tama surprise sana may galangan na limpyo na. Kailangan may filter.
9: Alright. Okay.
3: Probida.
9: Ay, just to make tara. A point na
3: ipakita ka nila may gala on say.
9: Comparative. Kunin natin to.
3: So sila dyan yung panong off. Teho gawa gila yun. Teho gawa gila
9: yun. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya. But as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. You said, shall we, do you want to have a try, Leo?
3: Tawag-tawag ni Claire, Auntie Claire Castro. Tawag-tawag.
10: Malinis po yung tubig.
3: Ang tubig malinis.
10: Pre-president, tayo talaga.
9: Ayaw eh.
10: Cheers.
3: Tawa. Tawa.
9: It's just like drinking any big starting next week sa mga barangay kasi marahil marami magtatanong saan ba namin makukuha yung filter na yan. Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na namin ibigay ng kit sila na mag-install sa mga tahanan nila.
3: Lala, to may gala ang pagkakuan ka ng pagpasabot sa DSWD. Labot na ninyo baldi-baldi mga gala ng pagpangandam na to para sa El Nino. Ito klaro, katong ilang baldi-baldi para to sa kung doon ay bagyo, doon ay mga kalamidad ba? Pero kini El Nino pa ni tubig. Wow, man.
5: Tapos na rin ang baldi-baldi na magsauta na ag-uwan.
3: Ikaw, lagi tigom. Ito na yung
5: agi-filtration.
3: Itigom na to ang tubig kasama ang kemika sa uwan. O niya atong istak ba? O niya ato ni gamiton ang tubig sa uwan. Inig El Nino na. Mga na ipot pa sa bot.
5: Hindi niya na po yung nguyo-nguyo.
3: Na, dinggi na saan yung maglaghanan ng kalakihan.
5: Hindi na po yung nguyo-nguyo.
3: Ato sa i-check sa kasama ng Jane Gallardo, Miss Gawasme. Wala. Wala sa kasama ng Jane. Wala yung problema. Naay na po yung problema nga nakitaan sa kasama ng Ken Galinia. Basigo niya, po'y anig ngoyo-ngoyo.
5: Bobby Tagi, kwan, apilan lang yun na to nga, magpagpalit mo baldi nga na ay tabon.
3: Bobby Tau.
5: Kwan, na may baldi nga na ay tabon, na sa'y baldi nga way tabon. Apilan na to, Jod, remind na lang saan. Pag saan mong uwan, sa mga baldi, pamalit mong baldi, unya, tabon ni.
3: Gaya nga naman.
5: Poy apa ngoyo.
3: Di dinggi na sana to problema ho.
5: Dinggi sa problema na si bako lang.
3: Ibesta problema ta sa inyo. Nanapila ang problema, dinggi na sana.
5: Mana kapakapinig yon.
3: Pakapinig, pakapinan og
5: tabon.
3: Tabon.
5: Mama balik mo balde, apilik tabon.
3: Tabon. Kaya ang nguyo-nguyo.
5: Taon para ba na kay-stack biya na nato. Pundo biya tag-uwan.
3: Niya, kamusta ka sa Ate Claire nung pag-inom atong kuwan? Wapak atong ikalibanga.
5: Mabay ay dagan kayo na ano ba yun. Nabiya ko'y nakitaan nga ni Ana nga, bantay, magkalibanga na
3: diyan naman ang kalibanga sa kanang hugaw ng mga inom
5: kasama kayo. Tinodo, kay kagaw ba yun na? Say, depende sa kagaw nga naa sa...
3: Kanang...
5: Say, na fecal, na kanabang sa hugaw sa tao, nga kagaw, hugaw sa mananap, kanang bakterya, yun nga, gika na nang...
3: Masa may tawag ka masakit kay nana? Kanang gawan? Kanang magkalibang, suka kalibang ka ba? Ay, sa'yo, sobra. Pasilo ako sa mga nagtanaw, naminaw ron, ha? Diarrhea. Mag-diarrhea ka ba niya? Tungod lang sa kagaw, mga igala, ma-hospital ka na, oi?
5: Oo, oh, tinood.
3: Delikado ang hospital si Kuwana ni? Si Auntie Claire. Ala.
5: Ala, nala. Imatun pa, ipanghatag ko na niya na sa mga barangay. Kay Tudloan, on saon ang proseso sa mga barangay ko.
3: Dako na po ng budget eh. Pila kay budget na Gini, ang Usakabaldi kasama ang Ken, bana na kuha ng Usakabaldi, murang nanitag tagsisinta.
5: Ang unsa man ang presyo sa balde depende sa gidak on
3: nay 100
5: pod kanang nay 100 kapin kanang dagko na depende kana, sa kana, gidak ilang, on depende kana, sa plastic
3: kana ilang ikuan namo toy plastic po nga bisan saan imo ga bundak di kita kuan di
5: kita sa sabang Arnold ga kana bitang pagkapakaon ang lubot sa mga balde o kanang palanggana ano oh di kita buak
3: di kita buak sa kayang pa
5: Depende sa klase o sa plastic nga gigamit sa balde.
3: Depende. Sos pila kay budget ano lagi? Sos pastila. Murag na nimbaw na po na kung balde ko ano ka sa bangkin. And salamat ka sa mga Ken. Amoeba di. Ay, amoeba. Mamaya. Oh, amoeba. Gikan ni Pilipinas Agila. Astilan. Okay, standby sa mga balita Megala. Manawang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 4:58.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kaya niya talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit drawan eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
15: makakas.
14: So ano ka? 90 na ka?
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko eh, San Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa San Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. San Paniawan Coffee, isa ito sa legalidad na produkto ng San Marketing.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
19: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
18: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
20: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
21: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyo, Rajuman Jane Galliardo. O kinibahin, hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong at kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
23: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom. TGX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TGX 500. Mabalit sa mga butika. TGX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TGX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TGX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
23: TGX 500. Mabalit ang mga butika.
2: Seth Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
4: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee kahinahinay kung kakitahan tong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
24: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
25: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
26: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
27: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Nai powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisan og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
29: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
30: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
31: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Mapalit sa mga butika.
31: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras sa mga kasama na 5-6.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Tara sa Italina sa mga balita sa balitang nasyonal. Gamay nga mayoriya sa hingkod na nga mga Filipino. O 51% ang elekto nga si Vice Presidente Sara Duterte. Angay nga muta atubang personal sa Senate Impeachment Court. Base sa Ohing Pulse Asia Survey. Ang 2026 nationwide survey on the impeachment case and trial of the Vice President ay pakita sa sentimento sa majority sa mga respondents sa Metro Manila. Nandun ay 66%. Pagkakabaga, bahin sa Luzon, 61%. Samtang 34% sa adult sa mga Filipino. Ingon nga dili angay nga mutatubang nga personal si Duterte sa impeachment trial. 14% ang undecided ug dunay 1% ang bumili sa paghatag sa ilang opinion. Samtang isang survey na pakita nga 53% sa mga adult yangkon nga minos sa kinahagar himawaan kabahin sa impeachment case. Batok ni Duterte, wala sila ikuan na parang, di man nakapalit mo. Wala sila yung paki kasamang Ken.
2: Paki kasamang Arnold. Arita sa dugang mga balita mo doon sa Pilipinas sa U.S. President Donald Trump karong sunod muan para mutambog sa Association of Southeast Asian Nations kung nasayang summit. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro kompirmado ang pagabot ni Trump sa Pilipinas apan dili maayo para niya nga magigikan ang ubang detalis pagduaw ni Trump sa nasud. Na dumili sa pagtubag si Castro kung na pagduaw ni Trump diri sa Pilipinas may kalabutan sa pagpirma sa Pax Silica Framework. Samtang wala pa igong detalis sa petsa alas pagabot ni Trump diri sa nasud apan ang ASEAN summit o related summit. Ibay gayon gikan sa Nobyembre 16, hangtod na sa 18 sa Philippine International Convention Center dito sa Pasay City.
3: Alas sa 5, 8 na. Kapit sa 451,000 ka mga tao din sa Pilipinas ang napiktuhan na sa El Nino phenomenon. Lugup na sa Pilanini ang kapit sa 215,000 ka mga mag-uuma o mga mananagat. O wala. Samay itong solusyon na sa ito ka mga mag-uuma. Di ba naman dag, baldi-baldi. Sa agrikultura, samay itong papanganda man na. Base kini sa situational report sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, hangtod kagahapon adlaw, kapin sa 121,000 ka mga pamilya, dulan sa 452,000 ka mga individual ang apektado sa El Nino gikan sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Eastern Visayas o Caraga. Nanagagip ni pasidaan o kipasidaan sa pag-asa ng strong El Nino, posibleng posible pa nga mahimong very strong El Nino gikan sa September hangtod na sa unang quarter sa 2027.
2: Samtang sa dugang pa nga balita, katapusan balita gikan sa kauluhan, si Cardinal Luis Antonio Cardinal Tagle mao'y nangusaw sa ka Santos nga misa sa Vatican City kagahapon samtang padayon pa sa iyang pagpaalim sa operasyon. Si Pope Leo XIV, si Cardinal Tagle nga mao'y dean sa College of Cardinals karong bag-o lang gi-appoint o gitudlo mao'y nagmisa sa St. Peter Square samtang si Pope Leo kalmadong nakapahuway sa Gemelli Hospital dito sa Roma samtang si Pope Leo giapirahan sa second portion sa baga gumikan sa cancerous nga bugon sulod sa 90 minutos nga surgery. Ipaabot na lang karon ang resulta sa gihimo nga test sa iyahang blood o guman ang x-ray sa iyahang baga human nakuha ang cancerous tumor sa saka party sa iyang lungs. Samtang sa wahing update karon sa health ni Pope Leo XIV gipaybaw sa Vatican nga human sa iyang operasyon ni undergo si Pope Leo o nga blood tests ingon man chest x-ray na kumpirmar sa resulta nga padayon ang normal nga recovery ni ini human sa iyang operasyon o gani isugdan ang iyahang physiotherapy sa iyahang respiratory nga nagsugod na sa siyang lakaw-lakaw sulod sa iyang lawak sa tambalanan o nibalik na ang normal nga kao ni inigas mamahaw paniunto o gubani nga meals. Matun sa Vatican, nagpadayon ang maayong nga pagpaalim o recovery sa Santo Papa.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Kaya ito ko pabalikuman, gipalanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koy herbal capsule. Supplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mohatag may kalagaling sa lawas, kalagong sa atong immune system. Aron nga dita dali nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw ka ng matasana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na ubatok may gana sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, lubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule, ubatok sa namigala pagpaligon sa atong resistensya. Dita dali namigala nga matakbuyan sa bisanon sa matang sa virus. Mga sakit-sakit, lumikan sa mga vitamins na ang ini. Kapagpaligod sa itong immune system, ang potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, at thiamine. Ang original koy herbal capsule, inyo rin mapalit sa mga butika. Gagisupplyan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Greetings Pharmacy, Gaysa na Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing, Sormok, o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. May mosa din niya may galang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Talang Branches sa Alfar Pharmacy, Simo Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Talang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na! Epektibo pa.
2: Tension si Badugoy kabay dunay hypertension, basta ta si sugar ug basta may diabetes kan yuwar kabay bow. At as the levels of blood sugar magkapagay kini smart arterial walls mo palapot si dugo ang sa nakarason. Ngano magka hypertension ka mo taas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini pagkabuta, pagadaos si kidney ug daghan pag mga complications sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Mo siya nagpabutan nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 naman tagadlaw. Ang DTX 500 duri kini quarantine. Gika sa paliya nga nagsuhil sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa pangimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot sa imong katug. Makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension o bistaw sa pangklinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa may Diha Kosolem Street, ding atong syudad. Pwede pa niyo makontakt sa hotlines na 4160-866 or 0975-079-5133.
3: Mga kasama na kasi natin na bumuha ng naakas trabaho, focus ka sa mga gibuhat o kay Duna kay Giapas ga deadlines. Kaya manutang kayo apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan anak, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sagabal ng sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. M18 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mao nga balik dahil trabaho, human ang deadlines. Mutargit kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mang wagtang ang sakit. Nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 30 size katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mukonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang ngayon kalimot ha, kay kalong October 16, mauna ka na mid-month o anniversary sale sa Life Extension Clinic para makavail ka dito 10% na discount sa tanang mga produkto sa Life Extension. Labi na ginagat yung giinom ang Life Extension Vitamin D3. Doon ay libre nga giveaways alang sa single nga receipt purchase sa Life Extension products, valor of 2,000 pesos ha. O yan, doon ay libre nga ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente nga makabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic na ng Adlawa, October 16, ugma. Pumanggit sa sweldo di ay timing pagkaayo. Kontaka lang ninyo ang Life Extension Clinic sa Cebu City nga namay mutang diya sa may Usmania Boulevard ng atong syudad. 0917-318-1161 or 416-1655 para makapamalit ka dito tiningob nga Life Extension Vitamin D3. Kay daghan tag makuha nining Life Extension Vitamin D3 gawas nga makapaboost kini sa atong immune system ang risgo sa masakitan ni anang mga cancer. Lain-lain na matang sa cancer mas mo menos kung doon na tayo sufficient nga level sa vitamin D3 di sa atong dugo. Bata Maro Hamton, pwede mo inom ha sa Life Extension Vitamin D3 para ma-maintain ang maayong panlawas. Unya, tanawa lang yun ang matag soft gel. Ganyan mapalit ng Life Extension Vitamin D3 di sa mga butika. Tanawa ninyo ang latak nga LE. Kaya mo na siya itimailhan nga authentic ang produkto nga Life Extension Vitamin D3 nga imong napalit. Pwede siya paliton sa mga authorized nga mga butika o ban pang outlets. Labi na ganyan ha sa Life Extension Clinic. Samtang sa pikas nga bayan ni kabakanunay nga ma-constipated. Pag-inaman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kay nga damon ng Super Fiber, magkulang ka sa kabaso nga tubig o niya imong imix dito ang osagid ka sa shay sa Super Fiber. Pwede kang mutake niini inikabuntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, ika na before pud ka nga matulog. Kung para mas nilot ang resultas pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
3: Hoy mga pita mga kasama, galang kape nga makapanagsig sa itong kalawasan. Kay kape may galang daghang bitamina nga ito nga magkuha. Ilang kay mga pi may galang arunita katulgon, kundili mo abtik sa tamang igala aning kapiha. samtang naminaw mo dihag unang radyo, unang balita sa DYHP Aramid Cebu. Ano tamay gala sa kape? Kape sa tamay gala gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Kasi ka sa active nga sa gulini mo ang rose hip na doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Butabang sa nimegal aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. Doon ay mga pagtuon megal nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Good man, i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Di ni basta-basta nga kape, di ba? Kala mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Samtang sa bigas nga bahin, daghan na ka na to ang dunay pamation nga mga balatian o niya pila ni ning kahasol kung mas makasinati ng insomnia, constipation, high blood, ingon man ang diabetes. Kung ikaw doon na niini, doon ay herbal nga food supplement para ni mo o kinimao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, doon na kini ABCD formula. Ang A para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote o D para sa duhat nga din gikan gyud sa ilang dahon ang gigamit isip herbal medicine na makatambal sa pag-isod og tulog o insomnia, constipation, pagpugong sa pagtaas sa blood sugar level gabay hinungdan nga ma-diabetic na hinoong ka. Mga sama na ko na ginumpod kong Sugatrol, kaduha o katulos sa kaadlaw. Mga lagsik akong pamati kanunay, maskin tibok adlaw nga pagtrabaho. Mga suwayi po ninyong tumar matag-adlaw o Sugatrol.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5:18 na.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
9: Mila Intinado, Puro 4, Malincha City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umulto akong imunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunod pa masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
16: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping

0: Pagkasyerte ni mo o bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulaglolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon dugka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Biotroph Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biotroph Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
4: Biotroph Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalus Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Biotroph Herbal Capsule.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
9: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Kagharaw ang tambang ipang inom, nagsinaw, balik

0: Paragis, makapi man na siyang makapsul. Tinta na gina akong ibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Said Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Said Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Said Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada ug TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma Said Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
5: Said Living Testimonies.
4: Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tilal, kay mababa man ang imong bitin.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado, gina, kung taas imong bitin, mababa na niya, Jaime Verano.
5: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga sa awan ngay goiter. Ko na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try ako. O nya try tinuol magid siya di ay.
4: Ang Said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.
7: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
8: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke. Compare ato aluminum sinaw kayo.
7: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap og limpyo nga oxygen.
9: Makita natin do sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations ngayon ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
8: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa nay taya. Libre ni sa among kumpanya.
10: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
11: Oras sa mga kasama na 5:28 na.
5: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo nga sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer. Nandoy direct connection sa vitamin D deficiency.

0: But pasabot ana may gala kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siyang cancer. Base sa daghan nga mga medical nga mga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano ka mga katawang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na kung ang usaka cancer patient dunay sufficient na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kinig. Mas taas ka survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ganihin nga mabalik ang ilang immune function o kusog. Aron nga mas mabatukan ang ilang sakit. Ang Life Extension Vitamin D3. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis sa usaka proseso o usaka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Dula sa mutubo ang cancer, yahing nga babagan o putlon sa vitamin D. Aron nga, why maagian nga nutrient containing blood for cancer food? Umusabang kini nga mapugan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lailang parte sa lawas sa usaka pasyente. Ikatulo, i-activate megala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Aron mapugan ang paspas kapag kaluya sa immune function ni ini. Base sa mga published medical nga medical papers, kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas megalang survival rate sa pasyente. Umuubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung ato rin siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nito ka mga pasyente sa cancer, inalaminom siya unong nga tura sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usaka tuig nga bata, mga buntis, ang katong mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga tura maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang gamatang soft gel. Mahinong danong painom-dom, kinahanglan siguraduhon nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung maparit sa mga butika. Mag-amping may gala sa mga peke nga produkto ha. Kunya, pwede matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Samtang sa pikas gabahin, atong sigurang atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape. Kini Vita D Plus sa coffee mix, kini may pinakaunang kape, nga doon na sa isagol ng vitamin D3. Muna na magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Matag-sashin in Vita D Plus coffee mix, doon ka na 200 ayo ng vitamin D3 plus rich mushroom extract, nga doon na mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix, ginugangan kini yung mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kini daliga pagkadaot sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga pigan dita sa isbuntag Vita D Plus coffee mix, makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa lalain ng mga butika. Pilosan din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
1: Pinatag update sa sunog sa Dakbes Karkar ang karungkadlaon lang. Kasama mo sa Blitra Edwin Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Regiman Ken, Regiman Arnold, ang atong City Fire Marshal, si Fire Inspector Archie Custodio, ni Taibao na to na firehouse na nila kining sunog na migo at tubangan sa Gaisano sa barangay Awayan, sunod sa Karkar. Alas 12 siguro city nila natap ang maong alarma. Alas 3.15 ila kining na control o ilang na fire out. Alas 3.53 karong na buntag ang maong sunog ni igo ni una sa Osaka Litsulan o Manok Karinderia Putasan o partially burned niya panimay nga iya ni Catherine Apura.
4: Alas 2.57 ang mo ang pagdawat sa kuwan, alarma, sir.
3: O saan ni nasunog niya, sir?
4: Lubog ni kuwan, sa residential o doon ka residential, talo kami ito, nalakan tayo o kining o sa ka residential.
3: Ah, okay. O sa may status na ron, sir?
4: Status na to, file out na niya na
3: si Fire Inspector Archie Custodio, ang City Fire Marshal sa Kabundiruhan sa Karkar. Wala'y naangol at all ni maong sunog niya ila pag-isubay ang kinatibok ang danyos o ang hinungdan ni Kasama mo sa Carcar Fire Station. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang face-to-face classes sa nakbayan sa Sugbo sa tarang level sa publiko o pribado ng mga tungaan sa surahan, suspendido gahapon karong adlaw. Kasama mo sa balita na Jaman Elibolona.
2: DYHP, Tatak RMN. Report.
5: Kini maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Suspendido gapon ang face-to-face classes na paisugbo sa tanang levels public o private school sa syudad karong adlaw. Dito sa pabiling taas nga air quality index o di maayong hangin sa kawanangan sa dakbayan. Ipaparayon hinong gapon ni Mayor Nestor Archival ang online classes sa tanang mga tinunaan. Ibasabot sa mayor nga ang kaayuhan sa kabataan mao iyang itanaw pagsuspenso sa face-to-face classes.
6: About ang daghang concern about kanang mga bata magkatunan to.
5: Si Mayor Nestor Archival ang mayroong patawag karong adlaw og tigong uban sa mga stakeholders aron pag-assess sa sitwasyon o sa concerns sa kalayang sektor labot ni ini. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
1: Samtang ginaganong sa mga lugar nga na-declare ang state of calamity, gumikan sa El Nino, niabot ang sito ng Webby, matot sa NDRRMC. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Raymond Pugo.
2: DYHP, Tatak, RMN. Report.
7: Kini nga balita hatod kana to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, niabot na sa 109 ka mga lugar sa nasod ang natala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC nga nagdeklarar og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino. Gikan sa 107 ka mga lugar nga katapusang natala sa NDRRMC, nadugangan pa kini og duha ka mga lugar sa lungsod sa Paracelis sa Mountain Province ug sa Pudtol sa Apayao nga anaa sa Cordillera Administrative Region kon CAR. Pinakadaghang lugar sa Region 2 ang nagdeklarar og state of calamity. Gisundan kini sa Caraga, Region 5 o Bicol Region, Calabarzon, CAR, Region 8 o Region 12. Samtang muabot sab sa kapin 6.5 bilyones pesos ang kandidat sa mga gikataong danyos sa agrikultura ug anaa sa kapin 215,000 ka mga mananagat og mag-uuma ang gikataong apektado sab sa grabing kainit. Kasama mo sa balita, ako yung Radyo Man Remart Pugoy, DYHP, Tatak! Arime. Kadtong nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
1: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa napud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, upat ka mga tao ang naangol ug dunay napug lima ka mga balay ang nakaangkon og danyo sa Riyadh, Saudi Arabia, human natagakan kini og debris gikan sa duha ka mga na-intercept nga missile sa kapital nga syudad sa Saudi. Ituhoan sa Civil Defense sa Saudi nga ang mao mga
8: missiles, gilusad kini sa grupong Houthis og na-intercept og naguba kini sa kingdom. Apan ang mga debris ni resulta sa pagkaangol sa duha ka mga babay, usa ka lalaki og usa ka bata. Sa yun ini usa ka administrative building nga giingong iya sa Saudi Aramco sa Eastern City of Daran ang giatake usab sa mao militanteng grupo nga ni resulta sa sunog apan nalimitar usab kini sa usa ka lugar. Ang mga grupong Houthis nitira na og mga ballistic missiles og drones sud na sa usa ka semana sa mga dagkong site sa Saudi isip panimaos nila alang sa pagpaluyo sa mga kingdom sa puwersa niini sa nabanhaw nga civil war sa Yemen. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Amen. Itong mga malita ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibo na tabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ng liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said panyawan garlic ug said kugon. Samtang ang said celebrity beauty kojic soap papalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said celebrity beauty soap with glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Racho mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, alas 5:41.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Puro 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem guilleban luya bawang cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagun D vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halika'yo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Unahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan itong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
11: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
17: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
22: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
23: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
20: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Gerrit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-review sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Oras sa mga kasama na 5:48 na.
7: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Daga na karon ang adunay gipamatiga mga baratian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ini adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement mga kasama adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banabasi, para sa kamote, o D para sa duhat. Kadiin, gikan gyud kini sa ilahang mga dahon. Nagigamit isip herbal medicine na magtambal sa paglisod o katulog, ng insomnia, constipation, o makapugong sa megana sa pagsaka sa blood sugar level. Kamay mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga sama na ako, nagainom pod ko o Sugatrol, kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga nagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagmanarbaho. Mga sawi ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
8: Samta pa rin sa itong balita, si City Councilor Philip Zafra di sugit pag-hire o 500 ka mga job order kung mga GO workers alas sa engineering departments kagabhanas Dakbayan. Kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
7: DYHP Tatak RMN Report.
9: Gisugyot ni Cebu City Councilor Philip Zafra ang pag-hire o 500 ka mga job order kung J.O. worker alang sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW. Kinuman masayod ang konsehal nga ang maong departamento. Doon nalang 35 ka J.O. personnel nga naa sa drainage maintenance section na ini. Ang konsehal nga kanhing parangay kapitan usab sa Tisa ni Panayag nga mas daghan pa ang ilang drainage maintenance personnel sa parangay kinadto itandi sa DEPW. Gusto ni Zafra nga matutukan ang paghawan sa drainage system sa syudad. Kinundan nga gisugyot ni sa mayor ang pag-hire o 1,000 ka J.O. worker. Lakip na nini ang mga J.O. personnel nga tahasan o sa paghipo sa mga basura sa Dakbayan.
10: I made a suggestion to the mayor that we will hire at least 500. Kanang utang mga butang may ato fukusan ba? Drainage, garbage, ana na to ang mga J.O. si butang unta niya?
9: Si Konsehal Philip Zafra, ang konsehal ang inaot, nga matagan o gahin ang iyang sugyot sa ilustro sa mayor ga proposed 2027 annual budget. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
7: Radyo mo, nationwide. DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
11: Kini nga balita, tud kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo, ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, Gitakdang imbestigahan sa NBI ang taas nga retail price sa karning baboy labot sa posibleng pagginansya og maayo sa mga negosyante. Si NBI Criminal Investigation Division Acting Chief Marvin Dihimil niuyon pag-imbestigar sa potensyal nga pagginansya sa mga produkto nunod sa pagdako sa gap tali sa farm gate o retail prices sa karning baboy. Ibutyang subsidiya Undersecretary Assis Perez labot sa nakita niining pipila ka mga kakulian sa market chain tungod sa maong gap. Una nang nipaniguro ang DA nga adunay igong supply ang nasod sa karning baboy, manok o bisan sa bugasumay, bisan mahuman na ang mga holidays. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Platyo mo nationwide.
6: Samtang nga clean-up operation sa drainage system sa habagatang bahin sa Surat sa Sugbo, ipadayon sa kagabanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ng Simanili Bolona.
7: CYHP Tatak RMN Report.
9: Ipalayon sa kagamanan sa Pagsugbo ang clean-up operation sa drainage systems sa habagatang bahin sa syudad. Kinitungod sa mga pagbaha nga kanunay masalati niini sa higayon ng umunok ang kusog nga uwan sa Dakbayan. City government palayon itutok sa paghawan sa mga agian ng tubig diha sa Tisa ug Labangon area. Apan matod ni Mayor Nestor Archival ang clean-up operation. Ipalayon ngadto sa ubang mga barangay sa South District.
12: Ato na ni continue padong gina dito sa Dinayawan, Cugon Pardo, Kiliot, Kinasang-an, padong na dito.
9: Si Mayor Nestor Archival ang mayor una ng Nipebao, nga nahawa na ang nabarang agyaras tubig sa barangay Pasil, nga mahinungdan sa natin ining mga pagbaha. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
7: Radyo mo, nationwide.
6: Nangita ka ba o gabay mo ni mong kasama sa pag-atiman sa mong gapanglawas? Ani ang EXL Makamuhay Plus Capsule. At umangkod may galang Optimum Health and Wellness Piragi. Sa regular kapag tumar nini, sa katilad ka 20 pesos lang, matakapsulam ang kunan mo may gala ang benepisyo sa magkabuhay. Moringa, asitaban, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini may gala ang 17-in-1 na kapsula. At ang himayaon ang Ginoo, pinagis sa pag-atiman sa atong lawas tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ni mapalit sa mga butika sa inyo lugar, may order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
7: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Ay! May buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Nanate winner, may gala ka na buntag, gala sakpan, gala minaw sa Riva HP. Makanabat siyang pahalipay! Di kasama ang Julius Malili. Nana siyang kilid ang ihang winner ka na buntaga kasama ang Julius. Good morning, yun!
13: Good morning, kasama ang Good morning, kasama ang Good morning, super!
6: Pag, nitara ka, maging rockers, man, rockers. Kamu na ka maging...
13: Ha? Tuwa mo ni string,
6: ngayon. What a string na niya, eh? Di ang kaya sa kaya ka na. Ang kaya kaya ka nalaho na na. Warang kang si Kuan, si Indy Peregrina.
14: Ah, ganun. Atong Dusi.
15: Pizza Dusi. Ay, happy birthday, ma'am, ha? Happy birthday. Kita-kita. Kita-kita rin, eh, ma'am. Kita-kita rin. 1976, no? Minyara ka, ma'am?
14: Ma, may tulo ka anak na kung babae namatay.
15: Uy, mawan, namatay na kag babae? Kamagwangan?
14: Dili, kinamanghoran.
15: Ang kinamanghoran, pag yun, kasakit ba sa kasulugan? Ano, eh? Kalas, sige lang, asa man si Mr. Ron? Tog pa. Katong gitara, ihatong gitara? Oo. Oh, manang anong mamatoy string? Asa man string? Kabalo dai mong bana mo gitara. Kabalo dai mong bana nga mo gitara di ay? Ikaw ti kanta. Ha? Ikaw ti kanta sa gitara? Dili. Kisa may ti kanta, ma'am.
14: Siya rasad.
15: Oh. Usa may trabaho ni Mister.
14: Nas Metro.
15: Ah, Nas Metro. Ikaw, sa may trabaho ni mo?
14: Nabalay ra.
15: Ah, balay. Ang imong duha ka anak, asa man ron?
14: Nandabaho.
15: Ah, panganag ko na day, mga pila may edad.
14: 21 ang kinmagwangan, ikaduha, 29.
15: Uy, 19 day ka nagkuhan day, naninyo. Sayo day ka, sayo day ka gidimdim ni Mister day. pila na mo katuig na minyo ni Mister? Bakwanat, kanang 30 katuig ka pina, 31? 31 katuig, makwintag yun, makwintag. Puro na yung mga laki, yung mga anak, ang babae mo yun, wa? Oy, kasayang, so sakit kay sudoghana. Sige lang, ma'am, kay namay plano ang Ginoo ana. Inana gani ang Ginoo na plano dili na ingon nga kasakit, no? Masakitan ta sa pagsugod pero dunay plano ang Ginoo bahay sa imo anak. So
16: kagani sa kwan ka sa anak ng babae.
15: Basi ka tagaanig naghag anak. Wa pa kay apo.
14: Wala. Wapay ng minyo.
15: Oh, wapay ng minyo. Nanay, mga uyab.
14: Na.
15: Ah, ina na, yun nga, pag-uyab.
14: Ganyan mo pa kasuway.
15: Wow, ina nga, mga asawa na. Ina, mag-minyo na, kaya parang...
14: Aparado ba tayo lang papangitag ako?
15: Permi ka maminag ni OHB, ma'am? Permi, tungo na nadawata mo ginagbay nga pahalipay! Back! Ay, nanay, kamata na, sir. Kamata na. Yehey! Ay, ipagunit. Yes! Ipagunit lang, ma'am. Ang katong gitara ni sir. Ipagunit ni sir. Usahaw na niya pag matungtong na umanay string. Nanay, sa electric guitar niya, ay.
16: Electric
15: guitar. So, gitarista gini ni statay gini, ay.
16: Gitarista gini, katay, sao na? Kamakasar gamay.
15: Pabinaan ko na ito, bay. Ipadool ko ng microphone, ay, mong telepono sa kwan, sa electric guitar, bay.
16: Sige.
15: Ikaw ba'y natingaw, gano'n? Sige, ay, yata na lang bugas.
16: Bluetooth.
15: Bluetooth. Okay, okay, hata na lang yos.
14: Daghang salamat sa DHP.
15: Number one.

0: Tata.
1: Kana kana kana kana kana kana pasaya wa kana gitara si Sir. Kana kana kana. Sabak kediri, sabak kediri. Sayo Sir. Sayo kana kana. Ayam saya Sir. Oh. Astag giga. Kinara oh. Bugo ya pasaya si Sir. Wala jo kana bitang kakrang choy ba. Kakrang choy ba. Ah, si awan na sinaya 1-0. Di hana in love si Mau. Di hana in love si Mau. Dengan selamat kesama Agan Julius Malili, kita tunggu apa pada gobang di panantas Arbantung ng Herbal Capsule sa Kabisaya na Mindanao. Ang original Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mga tibayin hangin, kung doon ay daghantong sinsimulawas, madili ka regular, kapag magawa si mong hugaw, doon kami lisa na butuli matiyan, magsinati kag insomnia. Kanuna ay kapagsakit ang imong ulo, para kinsa kalawasan ng kutahan, doon ay paginhami sa imong putis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikaw na pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tangan ka naman itong sinsimulawas para imong bangko ng maing kapalawas. Pag ito matagadlaw o G-Zitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
1: Wala ba teoras may gala sa kana lang sa kinitugang poro sa Sariwa HP at namin sibuk kami ng mga tigbalita.
2: Kinaibin Radio Man, Ken Galilea.
1: Ako sa Mira Jaman, Arlo Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtulog ba sa samang takna o sa samang sibyanan? At ang imigana sa kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal lang atanan, degang Jose, praise the Lord. Hallelujah. Sama kadiri.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ako po si Secretary Francis Tol Tolentino. Para sa kaayuhan sa atong mga trabahante, atong giimplementar ang 42 pesos nga daily wage increase. Doon po sa mahihirapan magpasweldo na small and medium-sized industries, dili kamo namubiyaan. Tumawag lang po sa 0995-439-0406 ang Dole Regional Office sa Sagip Trabaho Program. Dagang salamat. Ito po si Secretary Francis Tol Tolentino.
10: GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's symptoms for Cisco. Consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon!
12: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Pila pila win. San Miguel pila win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo!
9: Smart 2!
8: Smart Dishwashing Paste ko!
9: Smart 2!
8: Pritong ulam na masebo,
9: plato
8: at kaldero.
9: Smart!
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
8: Tanggaling-galing mo!
10: Smart dishwashing paste!
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
14: Charm, FabCon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
15: Charm FabCon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulub causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
17: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
18: Gikan sa kinatas ang bukid.
19: Nak, kit kamusta ngay?
18: O bisan sa pinakalayo nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako!
18: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
20: Mapauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
22: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
23: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: iBerry for a clear and healthy eyesight.
27: Ang dami nang nananalo sa Ginuma na, Ginebra na, Jens Canalo promo. Tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra San Miguel, Primera o Freedom Island. At i-claim ang premyo sa Partner Redemption Stores. Kasyali na!
28: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
29: Hindi na

0: EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras sa DYHP RMN Cebu la 617.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang oras atud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Oras atud kanato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This time check is brought to you by McDonald's. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
5: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May panay makikuban kaninyo nining line adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Huwebes og pizza kinsina. Nining buwan karon sa Oktubre tuiga 2026.
2: Straight to the point.
5: Sa gihapon, natagantag pagtagad mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila mga gihapon mga higala sa atong pagbanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
5: Naguna sa tumaiskutanan karong butaga mga higala. Nagpadayon ang suspension sa face-to-face nga klase sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo ug inguman sa ubang mga lugar sa Metro Cebu gumikan gihapon sa haste.
2: Straight to the point.
5: Apan ang konsolasyon wa na mo suspenso sa ilang face-to-face nga klase sa kabalaka nga makaapekto kini sa literacy rate sa ilang kabataan.
9: Straight to the point.
5: Apaniawha Ginoon sa publiko sa pagsuot og face mask, mogamit og air purifier, og palig-unon ang immune system.
9: Straight to the point.
5: Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
5: Samtang sa pikas bahin alosobispo sa Sugbo, Alberto Abitoy, nanawagan sa mga Subuanon sa pag-apil sa ilang mga pagampo sa daling kaayuhan ni Pope Leo XIV, human giopirahan sa kanseros nga bungon, bugon mahigala sa iya nga baga, o sa kabahin sa iyang baga.
9: Straight to the point.
5: Sa health update sa Vatican City, ang blood test o chest x-ray nga gihimo ngadto sa Santo Papa nagpakita sa maayong kalambuan sa recovery human sa operasyon.
9: Straight to the point.
5: Giperahan ang Santo Papa mahigala. Apan na sa pagkakaroon, medyo okay-okay ang iyang pag-recover mga sukin ting paminaw. Nipaubos na usab kini og respiratory physiotherapy. Ha? Og nakalakaw-lakaw na sud sa hospital room.
9: Straight to the point.
5: Og nibalik na ang normal nga kaot.
9: Straight to the point.
5: Kato sa nagpagtagad na butaga mga kaigilaan sa atong pamanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
5: Samtang sa laing mga balita, 41 ka mga babae, apil na niini ang minor di edad na luwas samtang 5 ang nadakpan.
9: Straight to the point.
5: Atul ni sa operasyon sa National Bureau of Investigation, Cebu District Office, aron pagpuhag sa gihimo nga online sex trafficking.
9: Straight to the point.
5: Kato sa nagpagtagad na butaga mga kaigilaan sa atong pamanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
5: Samtang sa kauluhan mga higala humani awhag ang presidente nga mamalit og balde.
9: Straight to the point.
5: Ubang mga nasod mahigala sa ginagapangitag pamaagi unsay mga technology nga angay nga himuon pagpangandam sa El Nino. Ang ato mahigala balde ang ipapalit ni BBM. Pero human mga higala nga miawhag pagpamalit og balde pagpangandam sa El Nino gipahibaw sa DSWD nga manghatag kini og mga water filtration kits sa mga komunidad aron pagsiguro nga dunay potable water nga magamit ang publiko.
9: Straight to the point.
5: Nagdimo pa kini, nagdimo pa ang DSWD mga kaigalaan kagahapon. Ingon man mahigala siya.

0: lagi pakita sa publiko nga safe nga imnon kadtong maong tubig. Ang kanil pagtagad-lubutaga mga higala sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang kapin sa 121 mil ka mga pamilya lukop nasod ang naapektuhan na sa El Nino phenomenon. Samtang niabot na sa 6.5 bilyon pesos ang danyos usab sa agrikultura.
1: Straight to the point.
0: Ang atong pagpadayon paghisgot mahigala may labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nga daghan makigila na nakalitan ang ngano nga gidrap na sa prosecution ang Article 1, Article 3 o Article 4 sa impeachment manghigala batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ingon man ang survey result manghigala unsay mga relasyon ini. Kini guban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
0: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
4: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalaman ba ang imong fast withdrawal? Sabag ng delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
5: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukula. This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na? Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galasize 34 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Ato sa Dawato may galang report karon sa tukauban on board sa patrol na tricycle o inmax sa motorcycle nagkaigo dito na sa Bugo isig ka-driver ng angol. Kami naon tamay kailang kumplito ni Dali sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
15: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
16: Radio Man, Attorney Rufiel, dirini sa barangay Nalingin sa siyudad sa Bugo. Mga pasano ni Alauna, ang takla, nagapos sa hapon. Kininga motors, kininga tricycle, na gimaliho ni Aaron Abuen, na taga Bourbon, ni Kalitni o execute o left turn o U-turn. Kanya, kininga inmax, na nagsunod niya, na gimaliho ni Antonio Ong Jr., na taga Manila, na Mandawi City, na impact yun. Sa impact na tumba siya o nalabay siya na ano, sa pagkining tricycle na naigo ni saliring ni o naagbong yun. Diriskilin sa karasada sa maong lugar sa barangay Nalingin, Bugong, o ang driver na tagak po o laangol po kini si Aaron Amoy. Dalihin na yung nakaresponde ang atong medical team sa Bugong o ni Danny Ining na laangol na isig ka driver. Ang traffic sa Bugong, panayon sa ilang investigasyon ni Ining maong na titado. Awag sa kapulisan, ang team sa kanunay biyahe na binatagtong mga magmaniho sa ilang manasakyanan aron malikayan ang managisgrasya sa kagdanan. Sakay sa atong RMN Patrol of Unexplained Pilot Jesus of Angpong, ako yung Radyo Man Paul Lauro, BYHB, at RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide.
13: Okay, salamat po Lauro sa imong report. Alas 6:30, size na standby sa ito pagbalik.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 100% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: dili smooth ang singin, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: blazes, sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong takna may kilala sa 40 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
5: Unyang taod-taod na natutisgutan tong ilang demon Rex Gatsalian o ni Auntie Claire Castro. Labots balde. Nya taon-taon lang to. Ilim noon ang mga tawhana, mahigala, kay mga dato ko ni. Ah, labi na kasi Gatsalian day. Ikuan yun ni, kanang mineral water yun ni. Nga, kanang kuan, wasa tingin ni kaligo ni, mineral water sa... Pero mga kaigalaan, pagdipinsa ni BBM, napugos sila mahigala, di mo sa ginamit ang balde. Pagdipinsa mahigala, gumikan sa pagkininiang pagsaway mahigala nga usa, balde mo ipapalik. Para panindigan na lang yun ang balde nga kana na ang sakto tong kang BBM nga balde ha. Di mo sila anya tataon na to isgutan ha kay alegre man sa ni mga higala. Pero sa pikas bahin balikan sa nato mga higala ning naitabo mga kaigalaan sa impeachment mga sukin ting paminaw kay monta ingon si Pia kay Tano, ako nagulat ako ha. Aywan ko sa iba ko nagulat, tanaw na ko katukubang mga senador ano to magulat dai. Pero ang uban mga kagalaan, kay kanto kong ruling ni Senator Chis Escudero, naan ako sa ruling daan. So malagmit kanto si Chis, nga kasabot na to, nga mauna inanion talang ni. Ang plano mga sukitig paminaw, laliman ka, upat ka articles of impeachment, usa na lang nahabilin. Ang article 1, article 3, article 4, drop. Ang ruling ni Senator Chis Escudero, gidrap naman, di na mga higala magka-present o ebidensya ang depensa. Ang i-present sa depensa nga evidence, pag-controvert na lang atong wa gidrap. So, kadto na lang Article 2, may labot sa unexplained wealth, mawala ito ipatubag nila, kay mo may wa gidrap. Ang katong Article 4, labot sa grave threats, di na. Money ruling. Ang katong Article 1, about may gilas confidential funds, gidrapod. Ang punto may gala sa depensa mao nga ang Article 3 way problema o gidrap pareha na sa kang corona case kang former Chief Justice Renato Corona nga gidrap po nila 8 articles of impeachment gidrap ang 5 tulo nila habilin pero wa pa makasugod o present o ebidensya ang prosecution so sa ato pa wa pa sila makapresent o witnesses wa pa nila madaot si Corona adto nga maong mga articles nakaroon kang Sara. Lahi ni. O mag-isgot ang Article 3, mauna yung sakto nga puparihan sa kang corona. Nga dilit na namo idayon ang Article 3, so ingon, dipinsa di na pumimo present o ibidin sa unsa pa may among i-controvert. Unsa pa may among supakon, unsa may among i-justify nga wak naman ninyo i-present. But pasabot, anak, dauto ni mo unsa katawa, mubawas mi o tubag. Wala, no need. Nga tubagon ang Article 3, kay wak naman sila magka-present. Pero ang Article 4, nagka-present pa sa evidence. Nagka-present sila evidence, nagka-present sila witnesses, nga ilang gidaot ang reputation ni Vice President Sara Duterte.
6: Straight to the point!
5: Lakip usab sa confidential funds, ilang gidaot. So time na ni, nga mutubag si Sara. Hey, time naman ni Sara, may kala, time naman sa defense, nga kami na pod, amo na pod. Kami na po yung present o kamo mga witnesses. Wa nila tagae mga higala, gigayon ang defense sa ana. Kay ilan nang gidrop. Ah, muna ingon nga, okay, ayun na ninyong tubaga to ha, kay drop na. Pero ang publiko nga nagtanaw, kinigod more on, kay kinigong impeachment trial mahigala, gimonitor magunis mga tao, muna nga more on sa mga tao ni, na inyo namang gidaot ang vice-presidente, patubagami. Niining maong pagdaot. Para sa katauhan pong naminaw karon, fair enough, nga makatubag Sara. Kay ila namang gipasiginlan. Lalabi na mga higala in confidential funds. Mo ni ha, ang atong punto mga kaigalan mo ni. Kanang confidential funds, mauna ang reason nga no nga ilang gi-impeach si Vice President Sara Duterte. Kinumdo mo?
6: Straight to the point.
5: Mauna yung main reason, kanang uban sanga na lang na, sanga-sanga. Ang tuyo gyud sa Quadcom, kay kuno, wa magkadimao, kuno gikurakot ni Sara Duterte ang kwarta sa confidential funds, inday lustay. Muna ilang tawag? Inday lustay. O sa may rason? Tungod sa confidential funds. Nga karon ang confidential funds, may higala nga maoy main reason nga nung ilang gip-MP Sara, ilang gi-withdraw. Ha? Muna akong gingon, pagsugod pa lang wa nila maproibahe. Kana confidential funds kana paggamit og mga aliases, dugay na ko nag-explain sa kahanginan. Natural ginamugamit og alias kay nagisgot man ka og confidential nga mga kalihukan, kahisgot man kag mga intel, intelligence world mga higala. Kana mga CIA, kana mga intelligence America day, Central Intelligence Agency, CIA, tuod ay magugamit ang mga nga tinuod. Nga mismo mahigala si Ninoy Aquino, pag uli niya sa Pilipinas, wa niya dadaa mahigala angan nga Binigno Aquino mga sukitig paminaw na da siya og alias aron nga ma-safety siya. Pero bisan pa man ana, napusilan gihapon siya.
6: Straight to the point.
5: So that's basic. Na-explain na nato mahigala sa mga kadagang higayon. Ay, lagi yung gibugal-bugalan mga sukitig paminaw, bugal-bugalan. Ah, sige. Karon, time na sa defense nga mga present. Time na nga mutubag ang depensa. Ah, gidrop nila. At ang tiwasaw gisgo, tao man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:46 na.
7: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
8: Reveal your powerful glow.
9: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
10: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
9: Worth it?
10: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
11: Glow Pond's Miracle.
12: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilabian.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung moingon si mama nga,
20: sige kagaw, inanani mong tambal.
21: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
22: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
26: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pag sinabing ginawa, Generica Drugstore. Punta na!
28: Cheers sa barkada nating Night Shift!
29: OT!
28: Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
29: Drink responsibly.
30: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
0: Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
6: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
11: Gikan sa kinatas ang bukid.
19: Nak, kitkamusta ngay?
11: O bisan sa pinakalayo nga isla.
19: Nag-graduate na ako.
11: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
19: O pauli na ko ka.
11: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
31: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
32: Atong takna may kalalasay, 51 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
33: Straight to the point.
32: Now, atong balikan mahigala. Ang narratives gyud, sukad pagsugod nga ngano nga ilang i-impeach si Sara. Timan iha? Ako na nang i-explain. Na mo na ako gingon, tawari. Ang atong explanation may pintok gyud, igo gyud. Daan ako na ingon kining klasihas kaso wa gisilbi ni. Ha? Kini about confidential funds, gamit o mga aliases, ana, mamuntugi pa, mamuntugi, dribble nilang maayo, nga tanawa, Mel Gris Piatos, lagi lang, Mel Gris Piatos, daghang kito, mahigalang istorya na, nga, angan, mahigalang Mel Gris Piatos, pag grabihan na si Inday Luz tayo, Pero atong gi-explain dire, nga, kanang alias, natural gina, nga himuon, mahigalang, ining, inani, nga mga, kalibutan sa, intel, nga kalibutan, pero mo gusto ipadakot nila may gala na tanaw kini o ang mga ngan mga kagilan mo man ang hinungdan hanga ngan no yun gikan pa squad kom hanto ni abot na mga higala dito sa kini ni ang kuan ni abot na dito mga higala sa House Committee on Justice ang narratives ng mo na yun karon makita na ginikin sa Mary Grace Platos so niya unya, gibugal-bugalan og mayo kay ngano dunay Mary Grace Piatos, ang mga pangan may gala Mary Grace Piatos, si Nova Santos, unsa man ni Chichiria, ni mahilig Chichiria sa. Ni ang mga higalay Mary Grace Piatos, si Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina. Unsa man ni imo sara, mura man ni mga Jack and Jill project. Akong tanaw mahigalag si Idol Boy kay og naa pa ni confidential fans mga ngangan ini mga ngangan sa mga herbal. Basta yung Boy kay nga niya ay atong mga confidential na mga intelligence nga mga atong gathering sa mga intelligence information gikan sa itong mga agents nga mao si Marisa Panyawan. Si Ken G. Detox. Mikey EXL. K Black Coffee. K EXL Black Coffee. Idol B Sugatro. RV Koy. Ah, Ato na ba nang anlan tanang gay para madaan naman po neto kan British. Si Buen Alguno Bilabila. Binje Paragi. Aida DTX. Ang naman si Nimuel Life Extinction. Kung ikaw buhay kay mahimo kang mayor, kay kanang mga mayor na may confidential funds, ang mga governors, tanan mayor na ay confidential funds, tanan governor doon ay confidential funds, ang presidente na ay confidential funds, ang ombudsman, ang DOJ, daghan ang mga tao nga doon ay confidential funds. Pero si Sara Ragyon may give single out. Muna nga mga tao, kita mo sa survey ron, tanan mga higala, tanawa ang demographic. Akong gi-explain ang demographic, ha? Gikan sa ABCD, daog Sara mga higala. Gikan sa masa, D, A, E, D, o ang itong ABC, ang middle class, o ngadto sa upper class, daog. Tanan mga higala nga, kuhan, ang latest survey sa Pulse Asia. Nga naman, nakasabot ang mga tao, eh. Sa tanan nga doon ay confidential fans, si Sara Ragyon yung gi-single out. Unya kining aliases. Natural ba ng aliases nga gamiton? Kini Sara, mahilig lang gamit anang mga alias siguro nga mga Jack and Jill products. Kay si Boy kay pa na, ang mga herbal products yun na iyang gigamit. Katawa mga sugid di paminaw. Mismo gani si Ninoy Aquino pag balik niya sa Pilipinas, kasabot si Ninoy nga mga kuyaw-kuyaw iyang kinabuhi, daikin. Muna nga pagsakay niya giroplano, og di ka kailan ni Ninoy in actual, walay Ninoy Aquino dito sa manifesto dahi, kaya ni gamit sa laingan. Ha? Nag-alias ni Ninoy, sa may alias ni Ninoy, Marshall Bonifacio. Ha? So, gigamit niyang apelidong Bonifacio, medyo hero dahi. Di lang Andes ang gina, Marshall Bonifacio. Muna, og ikaw, kasakay mong Ninoy niya, wa ka kailan niya, makaingon na gikagwa may Ninoy Aquino dahi. Wa may binigno ni Ninoy Aquino dere. Kaya gigdangan Marshall Bonifacio man. Ngano ni gamit sa ato ngana? Nakakita siya sa karisgo sa iyang pag-uli. Pero bisan pa man ni ana, patay in town kadto si Ninoy. Mao na ko i-explain kani adto pa nga pananglitan ka ng mga assets sa pulis. Imo nang himuong deep penetration agent dito sa mga drug lords. Kunuhay magkuyog-kuyog nato sa mga drug lords. Ang magpadad-on imo nagngan nga tinuod. Dugay ko na nang gi-explain. Ay, lagi yung ibugal-bugalan, mahigala nga, Mary Grace Piatos. Mag ito, dako kayo nga isyo ang Mary Grace Piatos. Nga, pagkumando na pa mga higalay, kada Andy Lim, Alejandro Pikit, mamantag ibugal-bugalan man to ni, kwan, pagpresentar mga higala nila ni Attorney Kapunan. So, medyo, diha ka na kaingon, kinimtanan, pulos, paukiab lagi yun. Paukiab lagi yun. Ha? Kano, sa actual na nga, kwan, so kinay mahigala, nga mga aliases, gi-explain na nato naan nga, natural na nga gamiton sa intelligence world. So, pero kung adto na ka sa legal, wala siya'y legal probative value. Ha?
33: Straight to the point.
32: Wala'y legal probative value. Nya, doon na pahigingan lang may galag. Suniso Belat. Ang pag-pronounce na Belat kay B.E. man. Eagle. Nya, L.A.T. Pero ilang yung bubulbugalan. Ang mga Tagalog to, wakasabot o kunsa. Ang mga Bisaya mo'y nakasabot. Pero sa ako nang i-explain, ang naghimok mo kung ano'y may gala, ang kanto mo si Colonel Olasco o si Colonel La Chica, mga Tagalog man to. Nakaroon mo, baos na ang defense. Ilan na nang i-explain? Gusto tayong maminaw. Kahit may ingaman, nakaroon, may bawaan na ganyan, naabagin ni Mirgis Platos. Timeless defense. Time na sa defense nga mo explain ining maong mga pangan. Kaysa ako nangingon, wa mga higala, ilang gi presentar ang taga-PSA, pero wa na impact, kamantay mo ay impact. Nga naman, ang mga tao kahibaw na nga alias na ang magdunan ay birth certificate, ay ilan na pong ipadako nga, wa ay birth certificate, limang kaana, ha? Inunta mo, nga kining, si Brent Plinos na ay birth certificate, pero imo inon nga, buhi ke, wa na birth certificate. Labi pa yun, buhay kaya IFM? Buhay na, matungnan nga, pakita ko ni mo PSA, huwag na ang magigani. Lahi na nga buhay kaya. Ha? Be, pangita ko no, be. Bisag taga PSA ro, naghamtang mga kaila na. Swayin yung pangita nga, nabay buhay kaya IFM. Pero, naa may alias o may birth certificate, but papasabot nga, dili existing na maong tao? Dili, sayo. Ni-exist ang tao, hana. Di lang siya mga higala mo, oy, kwan. Ibutanta ka ni Skin Galinia, duda ko man i-birth certificate. Kahit tinuod nga na, Caroline, man. Sa radyo, gidak, Ken, tingalig makakita mo, Ken Galinia, dahil mo yung, lah, bata, maning bago, man baby, maning bago na tao. May sa anak, tuwa na. Dahil mga kana, anomaliya, ganyan sa araka, yung ano nga bata, maning. Nanawa to confidential fan. I-explain na to, nais kanginan. Yung naunahan ko na nag-explain sa kanginan nga, di na mao. Ato nang giayo, i-explain sa kanginan. Di ba, bantay mo. Di tawa, ego nga tong explanation. Nga wa na'y probative value. Di karon, bantay prosecution may galato, na i-withdraw mo, nag-di na'y maayo. Kaya doon na sila i-withdraw katong aromadali, i-withdraw ang Article 3, okay na na. Abisa katong Article 4, man sa hinungdan na'y. Pero kining confidential funds, kaya mauman na'y hinungdan. Mauman na'y inyong ipadako sa pagsugod pa lang. Nga Mary Grace Piatos na, ladaghay na po sa Facebook, unsa ba ning kalaki ha? Chichiria man na'y So gusto tayong mahibaw, be. Unsa man na pagtubag ni Sarah. Kuyawan sila, si Sarah may mapatawag, may galang Colonel Lachica o Colonel Nolasco, sila'y maka-explain, ha?
33: Straight to the point.
32: Sila'y maka-explain. Muna'y kuyaw niya, o nag-explain ni Colonel Lachica o Colonel Nolasco, ha? Ma-explain nila ning tanan, mga sukit ng Paminaw, ma-explain nila unsa ang kalihukan sa Intel, ha?
33: Straight to the point.
32: Makaingon mga tao, ha, perting, naayo na maganda itong explain sa kahinginan, samot na sa Colonel Lachica, ma-explain niya, gikan yun sa armed forces. So maingon na gawa na, ayan na lang mo present, kaya amo nang i-withdraw. Disod na ang defense og mingon, adto na lang mo sa Facebook, pa-preskon lang mo niya, post lang mo sa Facebook. Unsa may kalainan, manang kisi-kisi ang defense because you cannot issue a subpoena niinin nila Colonel Losco mga army ko ni. Active pa ko ni si Colonel Chica. In charge of intelligence, mahigala, di manan mo mapatawag ka, ali, Colonel Chica, mag-preskon ta. Pero kung by way of an impeachment, pwede nimo mapatawag si Colonel Chica, imong i-request ang subpoena gikan sa impeachment court. Kaya mingon, Colonel Chica, ni ako karon active pa ko nga membro sa Armed Forces of the Philippines, hindi ko pwede mag-apil-apil ninyo. Ba't ipatawag mong kuskurte? Tungod sa subpoena, di ni ako. Ikaduha, makapatawag, makabawas o patawag o hostile witnesses ang defense. Hostile witness, di magka pwedeng patawag hostile witness sa preskon, ha? Gusto ang katauhan, gusto ang katauhan, maminaw na yun. Gusto ang mga tao, kaya mamanig dugay naman eh. Mamanig hinungdan niya ilang yung impinsara ng Mary Grace Piatos. Kaya karon, time na ang depensa mo, baos na mahigala o explain. Di na nila pa-explikahon, ha? Ay na lang mag-explain, kaya mo na nang i-withdraw na, gidrap na mo na. Hadlok-hadlok sa mahigala nga maka-explain yun, ha? Maka-explain mo kay Sarah, ni. Ha? Labi na katong mga, kwan nga, gipalit mga medicine man na ini, anak. Na, ma-explain yun ang Sarah, mahigala. Kaya kanala bang Office of the Vice President, sugyan na manghatag sa una, sa wapa na, wapa pug-an nila ang budget. Kabantay mo, bisag. Di pa kung sa kami frontliner, medyo sa DYHP, ang mga pobre, aray na mong dool. Kinidilin pa kung sa, daghan may gi-refer dito sa Office of the Vice President. Dili lang ka na, why bias mahigala, astas di SWD na, tayo gikuan na, adto lamo ni kuan na, among pangtawagan dito nga, di ay mga pobre dito taon na, pero appeal na, karon wak na. Wak naman sila budget. Pero sa una, nami gi-refer, pangunta na si Aida, kini sila si RB, mamani among mga in-charge, sila si Binji. Ha? So, kana mahigala, muna ipangunta ng Michael Pua, naaba kay ebidensya nga dunay bisag gamay nga sinsiyo nga gibulsa sana, o naa kay ebidensya ana, mas maayo. Katong tatong kang kuan, kang Rodolfo Gracioso, mo na gita to. Kaya naghatong gugmali-malita ang kwarta, kana, kung biktuha sara, anak kong tinuod. Isus, na-explain man po na gilang tupas nga. Dito mo ko sa Japan, ano panahon na, eh, takaon na siya, naman ko'y passport, ha? O niya, na ko'y round trip tickets, hindi ay passport, ay, natatakan sa Japan. Kanas, gracioso, pwede ka na nilang ipatawag. Bisa pag maingon ka nga, bago man ang akwan, ay, why di mahimo sa prosecution? Ay, inana sa kagamahanan. Mahimo ganun. Bisa kung sa ilang gusto, ilang himoon. Ha? Asa ganun mga bangko, ablihan, ha? Ablihan. Niya, hay naman ilang plano nga si Sarah ilang ipatawag as hostile witness. Ingon mo mahigala, di lagi pwede, kay under the rules, ha? Di pwede patawag. Kanas, gracioso, pwede ka na nilang ipatawag. Bisa pag maingon ka nga, bago man ang akwan, ay why di mahimo sa prosecution? Ay, inana sa kagamahanan. Mahimo ganun. Bisa kung sa ilang gusto, ilang himoon. Ha? Asa ganun mga bangko, ablihan, ha? Ablihan. Niya, hay naman ilang plano nga si Sarah ilang ipatawag as hostile witness. Ingon mo mahigala, di lagi pwede, kay under the rules, ha? Di pwede patawag ang respondent may kailangan siya ko'y akusado ng kasuha. Ha? Ma-violate ang iyang rights against self-incrimination. Ah, manggawas po ko ito yung mga expert kunuhay nga. Ah, okay na siya kay kuan. Kana na ang sui generis ba niya na? Na back up na yun dayon ito manggawas kunuhay itong mga expert-expert. Ha? Ugun siya gusto sa prosecution. O gusto ilay mo, nahimu ko nila. Niya manggawas yung mga back-up na yun, mo explain na yun niya. Oh, mamuna. Yan, ahaman ron. Asa man plano nga ilang ipatawag si Sarah nga hostile witness. Kuyawan sila, kay si Basti palang ganit lang ipatawag. Wa man mapiog. Kuyawan, o imo ipatawag Sarah, ma-underestimate niyo mga Sarah, di man na may manubag na tanawa, paminawa. Tanawa to nga ilang mga hostile witnesses. Si Ortonio, si Michael Pua. Asa si Basti, ipatawag. Wa sila kaginansya. Samo to si Sarah mo ilang ipugos ito patawag day. I-argue na nga dili lagay kay di man na pwede ni mong ipatawag nga kwan kay siya man mo i-respondent ma-violate ang rights against self-incrimination. Ah, pero kung ilang gusto ilagay yung ipatawag day. Kaya may nga masawa di kay under sa kwan sui generis niya. Pero ilang nabana-bana nga si Basti yung ilang ipatawag na alkansi magana sila samot o si Sarah mo ipatawag. Karon ingon na mga higala ang prosecution niya. Ay na lang magtubag ha, kaya mo nang gidrap. Kisi-kisi sa dipinsa ay. Ingon dipinsa, kan si Minyo nang gidaot ang mong kliyente niya. Karon di Minyo patubagot. Ato lang ang agay katawa-katawa mga kahigalaan ha. Unya, unsa man nahitabo sa survey, dito may gawa sa survey at the heights of the impeachment. Ha? Niya nang September 17 day ka nang napita, nga mauna ka na ang nakabuylo ng impeachment ba? Nag-survey ang palasisya. Jesus, nisamot pagtaas ang rating ni VP Sarah.
33: Straight to the point.
32: Isama man mo na pag-imagine. Unsa may implication ano yung mga higala karon? Dire sa survey result. Atong tiwasog isgut o niya. Kaning dugang implications mga higala. Kaya na may sit A sa survey day. Nay sit A nga si Sarah Duterte versus Lenny Robredo. O niya, Sarah Duterte versus Erwin Tulfo. Sarah Duterte versus ko na may sit A, sit B ana. Atong i-explain may gala dugang ang atong dugang pag-analisar o niya. Ewa naman tayong oras mga sukitig paminaw. Pero tanaw na ko, si Lenny Robredo yun ang dunay chance. Muna nga ilag yung konbensiyon si Lenny ano nga, dagan yun rin. Kaya di ka mo dagan, wak na kita paglao man yung kalakihan. Nakabuhi na mag-statement si Lenny nga di. Pero siya naman yung dunay chance yun. Ang uban may galawa man, bisag Stulfo Daikin, layo ra kayo, ha? So, tabangan gila convince Lenny ani nga mudagan, kay otherwise, lisod kayo. Ha? Pero kining rating ni Sarah mahigala, bisag usan lang article na habilin, kato article 2 na lang. Di pa na ito ma-forecast doon, pero delikado kung biktuhon nga po siya ani, kay usay rason nga kung biktuhon, dili tungod kay na ebidensya. Ang rason nga nung kung biktuhon, tungod kay taas iyang rating. Ayawan man BBM ano groy magkabawos magigat ni nato ni ato lang tiwasaw nung hisgot o niya ah o niya kini mga senator judges tanaw na taas o rating Sarah di ka sa managana ni day Manimbang-timbang sa kinisa, labi ng mga re-electionist, mga sukit ng Pabinaw. Ato ni Tiwaso Gisgoto niya, ang baldi po, mga higa lang, gidimo na ni, sa DSWD ng si Rex Gatselian. O sa Antiklir, ato ng Tiwaso niya, nagdimo sa baldi, o sa paggamit ang baldi. Tambay lang muna, alam, sa RMN 558 Manila, musunod na karun dayo. Alas 7:09 na.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Visa XM.

0: RM in Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tata, RMS.
1: Pag-iipon ng tubig sa balde, dapat may kaakibat po na konkretong plano ng gobyerno. Radyo Man Grace Mariano.
2: Iginiit ni Akbay ang party list representative Percy Sendanya na hindi sapat na paghahanda sa Super El Nino phenomenon ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mamamayan na mag-ipon ng tubig sa balde na gagamitan ng water filtration system upang maging malinis. Di ni Sendanya, ang pag-iipon ng tubig sa balde ay dapat may kaakibat na konkretong plano ng gobyerno para paghandaan ang El Nino. Bunso nito'y tinapatan ni Sendanya ng mungkahing mga plano ang bawat letra ng balde. Ayon kay Sendanya, ang letrang B ay nangangahulugan na dapat bantayan ang supply ng tubig. Ang letrang A naman ay paalala na dapat alalayan ang mga magsasaka at vulnerable communities. Ang letrang L naman
3: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo!
5: Smart 2!
4: Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart 2!
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
5: Smart!
4: Tanggaling for everyday!
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
4: Tanggaling-galing mo!
5: Smart Dishwashing Paste!
3: Heavy-duty linis, bawat pahit!
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, series of 2026.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Para iangat ang sarili kahit wala pa siyang ginagawang makabuluhan para sa ating mga kababayan. Ang ginagawa lamang niya sa ngayon ay puro paninira pero wala siyang solusyon sa anumang nararanasan ng mga kababayan natin dito sa ating bansa.
4: Si Palas Press Officer Yusey Claire Castro.
5: RMN Network News.
4: Humaharap na po sa krisis ang local hog industry. Itong iginiit sa manipesto ng grupo ng magsasaka at hog raisers kung saan idinadaing nila ang napakababang farm gate price na 90 hanggang 120 pesos kada kilo. Sa interview ng DCXL News RMN Manila kay Sinag Executive Director Jason Kengled, sinabi nitong nalulugi na po ang mga hog raiser ng mula 50 hanggang 90 pesos kada kilo o 5,000 hanggang 9,000 na lamang kada baboy. Ayon kay Kengled, marami sa kanilang mga kasama ay kinokonsiderang tumigil na sa pag-aalaga ng baboy.
6: Habang tumataas yung kanyang gaso dahil tumaas po ang feed, so dahil tumaas ang presyo ng damis at pati po yung mga pagkain na pinapakain sa ating mga alagang baboy, kaya ganun naman po yung kanilang problema ngayon. Kaya idinudulog nila sa Pangulo na this time po, sabi niya, kailangan po sana maibalik ang taripa dahil ang pagbagsak po ng farm gate, Sir Christian, Ms. Jane, ay dahil po bumabaha tayo no, ng napakamurang imported na baboy.
4: Kaya naman gusto po ng grupo na maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para itaas ang taripa sa imported pork. Bukod dito ay hihilingin din nila na suspindihin muna ng Pangulo ang pag-aangkat ng baboy ng hanggang 4 na buwan.
6: Hindi po mag-issue ang presidente ng executive order dahil yung pagbaba naman ng taripa ay dahil din naman sa executive order. Ito po ay hindi dumaan sa batas, ito ay hindi naman dumaan sa kasunduan ng iba't ibang bansa. Ito po ay isang unilateral action ng executive department. May pagkakataon pa dahil 3 linggo nakabreak ang Kongreso. Napakaganda po pagkakataon na ang mismong presidente po ang makapag-issue ng executive order para ibalik ang taripa at pansamantalang ihinto po ang importasyon ng baboy po in the next kahit po 3 to 4 months man lang para makahinga at makarecover po ang ating mga hog raisers.
4: Si Sinag Executive Director Jason Kengled sa interview ng TCXL News, RMN Manila.
5: RMN Network News.
4: 15 minuto nakalipas alas 7, hindi paramdam ang epekto ng Super El Nino o Super Strong o Strong El Nino sa bansa. Pero matagal nang nagdurusa ang mga lokal na mangingisda. Ito naman po ay giniit ni Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo kasunod ng sa gitna ng kanilang paghihirap dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil naman ang tensyon sa Middle East. Ayon po kay Arambulo, marami sa kanilang mga kasama ay tumigil na sa pagpapalaot at kapag tumama ng El Nino, baka lalong mahirapan sila sa pangingisda dahil sa mainit na temperatura ng dagat.
7: Matagal ng problema mga mangingisda. Hindi pa man nangyayari pagsak mo yung kabuhayan, taas ang presyo ng mga langit, mga proyekto, mga reclamation. Tapos dumagdag naman po itong El Nino. Kaya kailangan talaga magkaroon ng reto at solusyon, tulong yung pamahalaan para kaya paano survive yung mga mangisda. Ang isa sa mga magiging effect niya sa amin, yung mga isda ay dahil mainit, pwedeng lumayo doon sa mga baybay. Dagdag sa aming gastos sa langis dahil lalayo ka uli eh. Kailangan mong habulin kung nandun siya.
4: Umapila po ang Pamalakaya sa gobyerno na maglatag naman ng konkretong aksyon para matulungan ang kanilang sektor at tugunan ang mga reklamo dahil hindi naman anya nakakarating sa kanila yung ipinagmamalaking ayuda ng pamahalaan.
7: Aming mga panawagan kay mga problema kahit nga ito mga simpleng maliliit na halaga tulad ng mga US subsidy, hindi siya tapat sa bilang, palita bilang lang. Bagamat merong palang ano, yung presidential assent for fishermen and farmers, yung nasa 15,000 lamang na mga mangisda yung nabigyan ng 3,000, no? Eh, ang ating registered ng mga mangisda patay sa Philippine Statistics Authority nasa may 2 milyon. Napakaliit lang kumpara doon sa mga registrado. Ang tagal pa nun bago nabigay.
4: Si Pamalakaya Vice Chair Ronel Arambulo sa interview ng DZXL Armen Manila. Mas maraming Pilipino po ang nakaranas ng involuntary hunger o yung pagkagutom at walang makain nitong Setyembre. Lumabas sa survey ng Social Weather Stations, 22.6% ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger ng isang beses sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito sa 20.3% na naitala noong Hunyo. Mula rito, 16.2% ang nakaranas po ng moderate hunger at 6.4% naman ang nakaranas ng severe hunger. Kung pagbabatayan ang mga rehiyon, Metro Manila ang nakakuha po ng pinakamataas na hunger rate na 27%, 23.7% naman sa Mindanao, 23.6% sa Balanced Luzon at 16% sa Visayas. Isinagawang survey nitong September 21 hanggang 27 na nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents. Ito po mga magsasaka dyan sa Ordaneta, Pangasinan, nangangamba sa pagkabawi ng puhunan matapos bumagsak ang ani ng palay. Kasama natin sa balita si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
8: Nangangambang ilang magsasaka sa Barangay San Vicente, Urdaneta City na hindi na mabawi ang kanilang puhunan matapos bumagsak ang ani ng palay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at mataas na gastos sa pagsasaka. Ayon kay Froilan, isang magsasaka sa lugar, nasa 5 hanggang 10 kaban na lamang ng palay kada ektarya ang kanilang naaani mula sa mga itinanim noong Hulyo. Mahigit kalahati kumano ng kanilang inaasahang kita ang nalulugi dahil sa mga nasirang pananim, habang ang ilan ay napinsan salarin ng mga peste.
9: Nadali kami sa sobrang ulan. May kunti na nga na nakuha. Kahit na papano, kahit na malugi, at least mabawi lang ng kunti. Medyo kung lang. Alanganin kasi medyo wala na talaga kasi lubog na eh. Kasi sa sobrang ulan, may 1 buwan mahigit. Wala kita. Lugi talagang magsasara.
8: Samantala, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 23.27 pesos kada kilo ang average farm grade price ng tuyong palay sa Pangasinan noong Setyembre 2026. Mas mababa ito ng 6.2% kumpara sa 24.82 pesos kada kilo na naitala noong Agosto ng kaparehong taon. Ayon naman sa pamunuan ng Barangay San Vicente, nakapanghihina umano ng loob ang dami ng mga pananim na nasayang matapos ang ilang buwang pag-ulan.
10: Halos karamihan ng diretsyong ulan na almost 2 months na ulan. Talagang apektado ang karaping ang ani ng mga magsasaka ngayon. Kaya sobrang panlulumo namin kasi sobrang mahal ng mga bilihin, lalo na yung mga abono at mga insecticides.
8: Dahil dito, umaapila ang mga magsasaka para sa patas na presyo ng palay na sasapat sa kanilang nagastos na produksyon upang mabawi kahit bahagi ng kanilang puhunan at makapagtanim muli sa susunod na cropping season. Kasama mo mula rito sa IFM News Digupan, ito sa Idol Denise Brillante Tata. Arimen!
4: Alos kalahating milyong katao na po ang apektado ng El Nino sa buong bansa. Sa October 14 Situational Report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council on DRMSI, nasa mahigit 121,000 families o aabot sa 451,889 na katao na ang apektado ng tagtuyot sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Sa nasabing bilang, mahigit 215,000 na magsasaka naman at mangingisda ang direktang nakararamdam ng El Nino. Samantala, umabot na sa 6.5 million pesos ang halaga ng pinsala naman sa sektor ng agrikultura.
11: Total of 41,167 hectares ang na-damage na po. Yung partial naman po ay more almost 182,000 hectares.
4: Mm-hmm.
11: Lalo na po dito sa nabanggit ko pong areas sa Caraga, Calabarzon, Region 2, Region 5, Region 12. At kundi po, nararamdaman na rin po natin sa Metro Manila, ito pong init. But so far, yung pong mga interventions po naman ay very responsive ang ginagawa po ng mga different agencies of government po natin, sir.
4: Tinatayang nasa 100 na lugar naman ang nasa ilalim ng state of calamity dahil pa rin sa El Nino phenomenon o matinding tagtuyon.
11: Ito pong very strong El Nino, started na po early this year but most felt itong September and December and expected, sir, to continue on by the first half of 2027 po, sir. Kaya yung pong pagtitipid sa tubig sa lahat po ng mga critical resources natin, yan po ang lagi po natin sinasama sa ating advisories. And thank you, sir, for the opportunity through your program po. Naririnig po ng ating mga kababayan ano yung dapat nila pong gawin. At yun po, yung pagtitipid is a big help, yung pag-iimbak po ng rainwater.
4: Si Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio B. Thomas sa panayam ng DCXL News, RMN Manila.
5: RMN Network News.
4: At abangan! Dalampasigan sa Sipalay City, Negros Occidental, abay ng kulay rosas po matapos dumagsak ang sandamagmag na maliit na hipon.
12: Pag-realay ng Kamara sa mahigit 200 billion pesos na pondo sa inaprobahang bersyon ng 2027 General Appropriations Bill, sinita ni Senador J.V. Ejercito.
13: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
5: Network News.
4: Mga kasama sa Bacolod o sa Negros Occidental, ang dalampasigan dyan sa Sipalay City abay ng kulay rosas. Ito ay matapos dumagsa ang sandamagmang na maliit na hipon. Kasama natin sa balita mula Armen Bacolod, Rajuman Albert Hiner.
5: RMN Live Report!
14: Balding-balding hipon na ang hinakot ng ilang

0: kasama sa low tide ang mahipon habang naaano din sila pabalik sa dagat kapag high tide na. Sinabi rin niya na nangyari rin ito noong nakarang taon, ngunit hindi kasing dami sa ngayon. Dinagsada rin ang mga residente ang lugar para manguha ng hipon na para sa kanila, blessings mula sa kalagitan. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyo Mat Albert Hiner. Tatak Rimen!
1: Samantala, pagtawid sa mga sasakyan sa Bued River sa Camp 6, Benguet gamit ang cable system. Nag-viral online. Kasama natin sa balita si Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
2: Attention online ang video ng isang FX utility vehicle na nakasabit sa cable wire habang itinatawid sa Bued River, Camp 6, Tuba, Benguet. Sa video na inupload ng isang netizen, makikitang inililipat ang sasakyan mula Kianon Road patungo sa kalsada sa kabilang panig ng ilog. Sa isa pang video, isang elf truck naman na makikitang gumagamit din ng kaparehong cable system. Ginagamit ang mga agricultural tramline sa mga bulubunduking lugar upang maitawid ang mga produkto ng sakahan patungo sa mga kalsada pamilihan, lalo na sa mga lugar na mahirap daanan ng karaniwang mga sasakyan. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung paano mismo gumagana ang cable system sa Camp 6 at kung paano nito na itatawid ang mga sasakyan. Kapansin-pansin ito sa gitna ng matagal ng panukala para sa cable car system sa Camp Janhay, Baguio City na layong madagdagan ng alternatibong paraan ng transportasyon sa Baguio City at karatig lugar nito. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak Armen, the power of hyperlocal.
3: Gumawa na ng sarili nilang cable car ang Baguio.
4: Inunahan na. Nakakatakot yun. Parang babagsak yung ano.
3: Medyo delikado
4: na. Sambigat no sasakyan eh. No?
3: Walang tulay ata dun sa lugar na yun.
4: Hindi yan na pwede. Hindi pwede lagyan yun eh.
1: Sa Cebu naman mga kasama, pagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa nagpapatuloy na haze. Mula RMN Cebu, kasama natin sa balita, Rajuman Ken Galinea Ken.
5: Na ngayon, simula nang isuspende ang face-to-face classes sa mga pribado at pampublikong mga paaralan sa lungsod ng Cebu dahil sa very unhealthy na kalidad sa hangin ng Metro Cebu. Maliban sa Cebu City, ilang mga LGU din sa Metro Cebu ang nananatili ang suspension ng face-to-face classes ngayong araw, kabilang ang Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay, Naga City at ang bayan ng Minglanilla. Sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau 7, kagabi nakapagtala ito ng air quality index na 168 na nasa very unhealthy level. Ang munisipalidad ng Consolacion, bagamat party pa rin ito ng Metro Cebu ay hindi na nagsuspende ng kanilang face-to-face classes dahil mas nababahala ito na ang mayat-mayang suspension ng klase ay magkakaroon ng epekto sa literacy rate ng mga kabataan. Sa halip, ito'y nanawagan sa publiko na ipagpatuloy ang pagsuot ng face mask, gumamit ng air filter, iwasan ang mataas na exposure sa labas o outdoor areas, at palakasin ang immune system, lalo na ang mga kabataan. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
1: Alas 7:29 na ho ating oras, tinawag na makapal lang mukha at walang kahihiyan ang mga mambabatas kaugnay po ng questionabling alokasyon sa inaprobahang 7.2 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Ginawa po yan ang budget watchdog na People's Budget Coalition matapos ngang matuklasan ang budget congressional insertions at realignment sa pambansang pondo. Partikular po ang tinukoy ng grupo, yung inila ang pondo sa Department of Public Works and Highway, gayong hindi pa nareresolba hanggang ngayon ang bilyong-bilyong pisong flood control anomaly. Dahil dito ay nanawagan po si People's Budget Coalition co-convener AJ Montesa sa Senado na busisiing mabuti ang pambansang pondo.
6: 11.5 billion yung tinaas niya. Mm-hmm. Ang problema, yung 11.5 billion na yun, net amount yun, hindi pinapakita kung saan dinadagdagan at kung saan binabawasan naman. So, ang napansin po natin, hindi lang 11.5 billion yung gumalaw, may 96 billion na gumalaw na dinagdagan na proyekto at may 85 billion pesos na binawasan. Mm. Ang pinakamalalaking distrito na naging top district engineering office sa DPWH, number one ay Ilocos Norte, which is yung distrito ni Majority Leader Sandro Marcos at anak ng Pangulo. Number two is yung Nueva Ecija, which is yung distrito ng chair ng Committee on Appropriations na si Congresswoman Micaela Swanting. At yung pang-apat ay yung Isabela po. Yan ay distrito naman ni House Speaker Bojie Dino.
1: Dagdag pa po ni Montesa, mayroon ding insertion sa mga ayuda na kadalasang ginagamit ng mga politiko

0: patronage politics o yung pansariling interes. Kabilang po riyan ang 24.8 billion pesos sa AIX ng DSWD, 24 billion pesos sa financial assistance program for indigent patients ng DOH, 10 billion pesos sa mga mangingisda at magsasaka, at 4.7 billion pesos para sa jobs program ng DOLE.
1: Ito pa yung isa pang kakapalan ng mukha nila, no? Dinagdagan pa nila ang sarili nilang budget. So yung House of Representatives, nagsingit pa sila ng plus 5 billion sa sarili nilang budget. So ito din yung kinakusyon ni Congressman Toby Tiangco na pwede bang maglabas tayo ng breakdown kung sino bang congressman ang nakakatanggap ng dagdag na budget dito. Ayaw nilang ibigay, no? Pero kahit nangyari ito, dinagdagan pa rin nila. So medyo makakapal talaga yung mukha nila. Hindi na sila nahiya doon sa mga budget issues last year. Ngayon parang nagbago man yung mukha, nagbago man yung pangalan, parang pinapatuloy pa rin nila yung mga masasamang practices from the previous budget.
0: Si People's Budget Coalition co-convenor AJ Montesa sa naging parehan po ng DZXL Arben Manila. RMN
2: Network News. Kinwestyo naman ni Senate Finance Committee Chairman JV Ejercito ang napaulat na realignment na 206 billion pesos na pondo sa House version ng panukalang 7.2 trillion pesos sa 2027 national budget. Ayon kay Ejercito, nagtataka siya kung bakit tinanggalan o di kaya'y natapyasan ng pondo ng ilang kritikal na programa ng pamahalaan. Isa sa mga pinaka nakakabahala ng senador ay yung 130 billion pesos na pondong tinapyas para sa foreign assisted projects.
3: Kinukumpirma natin na may mga pagbabago, malaking pagbabago mula sa National Expenditure Program sa House version ng GAB. No? Ang aking initial reaction, nakakapagtaka lang na tayo natanggalan o nabawasan ng pondo sa ilang mga programa. Ang striking para sa akin, lalong-lalo na, no? Yung natanggal sa malalaking programa.
2: Bukod dito ay nabawasan din ang pondo para sa pagtugon sa kalamidad, flood mitigation projects, health facilities, pagbabakuna at transportasyon. Gayunman, sinabi ng senador na normal ang mga pagbabago sa panukalang pondo at titiyakin lamang na transparent ang pagbabalanse sa mga priority programs ng pamahalaan.
3: Ang kailangan lang tiyakin natin na ang malaman natin ang mga pagbabago, ano ang dahilan at purpose at kung paano mapupunta ba ito ng pinakapangunahing, mapupunta ba ito sa pangunahing may kailangan. So, yun. But be rest assured that we will always maintain our transparency from the start.
2: Inikayad naman ni Ejercito ang mga civil society organization at budget watchdog groups na makilahok po sa budget hearings at bantayan ang galaw ng pambansang pondo hanggang sa bicameral conference committee.
0: Pero hindi ba naka-close door eh?
4: Ilan live yan?
0: Ay, live. Pero yung critical part, nakasarado.
4: Nakasarado na.
0: Pinapapasok yung watchdog.
4: Ay, nako.
0: Samantala, mayorya po ng mga Pilipino ang gustong tumistigo si Vice President Sara Duterte sa sariling impeachment trial. Lumabas po sa survey ng Pulse Asia na 51% ang pumabor sa pagharap mismo ni VP Duterte sa paglilitis, habang 34% naman yung ayaw na paharapin pa ang bise at 15% ang hindi sumagot. Natuklasan din sa survey na 41% lamang ang may sapat na kaalaman kaugnay sa impeachment case ni VP Sara at 59% ang nagsabing kakaunti o wala talaga silang alam tungkol dito. Sa kabila niyan, 55% ang nagsabing interesado sila sa magiging takbo ng paglilitis. Nung tanongin naman sa mga ibinabatong paratang sa pangalawang pangulo, mula 38%, bumaba ito sa 30% na nagsabing hindi totoo ang mga bintang. Mula naman sa 27% ay tumaas sa 29% ang naniniwalang totoo ang mga alegasyon, habang 39% naman ang hindi masabi kung totoo baga o hindi ang mga paratang sa bise. Isinagawa po ang survey October 17 hanggang 24 at ang sumagot 2,400 adult Filipino respondents.
5: Ang pagkilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Isang estratehiya para sa isang political analyst ang pagbawi ng House prosecution sa 3 sa 4 na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Professor Antonio Contreras, matalinong hakbang para pigilan ang depensa sa o napatagalin ang paglilitis at mawala ng interes ang publiko sa impeachment trial.
4: Ang hinayaan na ma-resent ng, kasi nag-rest na sila sa Article 2. Baka ang mangyari, ang gawin ng defense, pahabain ng pahabain, kasi 90 ang witnesses na nakaligtas sa kanilang trial brief eh. Baka pahabain ng pahabain ang presentasyon ng ebidensya, patagalin, kasi sila nang in control dun, hindi na yung prosecution eh, na makamagsawa ang tao at ipahuli yung unexplained wealth na mga dokumento ang ebidensya. So nakita ko na yun ang naging strategy ng prosecution. Na i-deny na sa depensa yung oportunidad na ma-delay at pahabain yung proseso sa point na ang tao mawala ng interest.
2: Sa kabilang banda, may ituturing naman pinakamalaking pandaraya sa kasaysayan ng bansang ginawang ito ng prosecution para kay former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Gid ni Panelo, pang-istafa o laban po sa depensa na mawawala ng karapatan para ipresenta ang kanilang testigo at ebidensya.
6: Yan ang pinakamalaking istapa, swindling na tinatawag. Dahil dinaya nila ang taong bayan, dinaya nila si Day Sara, ninalabang nila ang karapatan niya. Kasi nagain sila ng katakot-takot na mga artikulo, mga ebidensya na inilalarawan siyang magnanakaw, sa tip for the public office. And then suddenly, magwi-withdraw sila para wala nang pagkakataon ng depensa. Nasirain ang lahat ng mga paninira nila.
2: Yan ang magkasunurang tinig ni na Professor Antonio Contreras, isang political analyst at former Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa panayam ng DZXL News, Carmen Manila.
0: Ang ilang senador aminadong nanghihinayang sila sa oras na nasayang sa impeachment trial. Kasama natin sa balita si Rajuman Condebata.
7: RNN Live Report. Nanghihinayang sa oras na nasayang ang ilang mga senador matapos na bawiin ang prosekusyon ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Joel Villanueva, valid naman ang concern na sayang ang oras at pondo sa inilaglag ng mga articles of impeachment, lalo't sa panig niya ay sinisikap niyang dumalo ng impeachment trial at mag-extend ang oras sa trabaho kung kinakailangan. Kung ang senador ang tatanungin, medyo off o mistulang may mali sa pagbawi ng mga articles of impeachment at sa ngalan ng pagiging patas ay paboro siya na mabigyan sana ng pagkakataon ng depensa ni VP Duterte na maipresenta ang kanilang panig laban sa mga aligasyon ng prosekusyon. Nilinaw naman ang mambabatas na nirerespeto niya ang naging pasya ng prosekusyon na bawiin ang tatlong articles of impeachment dahil ito naman ay strategy ng prosecution at dapat napaghandaan na rin ng depensa ang discarding ito. Ganito rin ang sentimiento ni Senator J.V. Ejercito na nasayangan sa tatlong buwan na dapat sana ay inilaan na lamang sa budget hearing dahil misto lang nagmamadali sila ngayon at siyang pinaka-pressured bilang chairman ng Finance Committee. Sinabi naman ni Ejercito na ideally ay dapat marinig at mabigyan ng due process ang respondent na si VP Sara. Gayunman, nagtitiwala naman sila na nasa tamang direksyon ang naging desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
2: Kinumpirma ng Malacanang na magtutungo po ng Pilipinas si U.S. President Donald Trump upang dumalo sa 49th na edisyon ng ASEAN Summit sa Nobyembre. Isa sa mga aantabayanan ng publiko sa pagbisita ni Trump sa bansa ay kung formal nang lalagdaan ang kasunduan sa pagtatayo ng kontrobersyal na Pagsilica Project sa New Clark City sa Tarlaca. Idaraos ang ASEAN Summit and related meetings mula November 16 hanggang 18 at inaasahang tatalakayin pong seguridad sa rehiyon, ekonomiya at ugnayan ng bawat bansa. Huling bumisita sa Pilipinas si Trump noong November 2017 nang dumalo sa 31st ASEAN Summit.
0: Sports, si Pinay tennis star Alex Ayala, target daw ang isang malakas na pagtatapos sa 2026 season. Kasama natin sa balitang ito, Sports si Niel Santua.
8: Target ni Filipina tennis star Alex Ciala na makabalik sa winning form sa pagsabak nito sa WTA 500 Ningbo Open sa China sa susunod na linggo. Ito ay matapos ang tatlong sunod na pagkatalo ni Ciala sa kanyang huling mga laban sa WTA Tour, kabilang ang mga upset loss sa Singapore Open at Wuhan Open. Huling sumabak si Ciala sa Wuhan Open matapos itong laktawan ng China Open upang katawanin ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Japan, kung saan nasungkit niya ang bronze medal sa women's singles. Umaasa ang world number 19 na magagamit ang nalalabing mga torneo ngayong season upang maibalik ang kumpiyansa at maipagpatuloy ang magandang kampanya sa international tennis circuit. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Aktor na si Arnold Reyes, abay excited na daw pong ibahagi sa mga Pinoy ang kwento ng kanilang MMFF 52 entry na Los Salvajes Bravos. Detalye kasama si Myra Jane Asayaw. Myra!
9: Excited na ang indie actor na si Arnold Reyes para ibahagi ang kwento ng pelikulang Los Salvajes Bravos na isa sa walong entry sa 52nd Metro Manila Film Festival. Ayon kay Arnold, sigurado siyang magugustuhan ng mga Pinoy cinephiles ang kanilang pelikula na tatalakayin ang kasaysayan ng Pilipinas.
10: Siyempre, historical to. Part ito ng kwento ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ito yung hindi masyadong naikukwento na it's about time na mapanood natin. Part siya ng Philippine Exposition para sa Spain.
9: Nagbigay rin ito ng konting patikim kung saan iikot ang kwento ng pelikula.
10: Dapat yung panoorin ng Los Salvajes Bravos kasi ito yung kwento ng mga naunang OFW papuntang Spain. Panoorin natin kung paano napagtagumpayan ng Los Salvajes Bravos ang lahat ng pagsubok ng journey nila doon, pati yung living conditions nila doon, at kung paano sila nagtagumpay. Sana panoorin nyo kasi it's a story about love, faith, and hope.
9: Ang Los Salvajes Bravos ay ididirect ng filmmaker na si Paolo D. at ipoproduce ng Jesuit Communications Films na siya ring nagproduce ng historical film na Gumburza. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
2: At sumayin nyo ang mga nangungunang mga balita sa pangalan po ni Radyo Man Zander Kayabia, Broad Marcelino.
0: Ako naman ho, Professor ng Bayan Radio Rosales.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headlines sa tumaga balita. Trabaho o gitrabaho nga sa Shanko Bridge sa Dakbayan sa Subo nga wa pa gihapon mahuman sukad gisugdan pagpatuman nitong tuig 2024. Samtang dula na pulo ka mga babae nga gitanggong sa lawak sa giabangan nga condo unit diya sa may usa ka langyaw ang nag-abang niini malampuson kini nga na rescue apan ang suspetsyado ko sa ka American National gipusasan sa kapulisan. Samtang balita sa Sports, Martin gustong sunod nga muaway si Inoue. Kini ang headline sa ato mga balita.
11: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors kini gihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
14: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas usamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa.
8: Fix it with Alnex.
9: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
10: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
8: Fix it with Alnex.
11: Source: IQVIA PMDI 2S 2025.
4: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa dili pa sa retalye sa itong mga balita, mga kasama, sa panahon karon, dunay bili ang matag piso. Kung magasakit, dili lang ang panlawas ang maapektuhan. Inguman ang budget og pamilya, dawat na ko nga mas mahal magasakit. Mao nga angay nga wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral centrum advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart, good eyesight, o banan og proper diet o exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan, o sa tarang, doon ay ginaasikaso adlaw-adlaw. Make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og biatiman, nimo ang imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam ka nga magpadayon sa paginabuhi o pag-atiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Alas 7:53 na ugaros Italy na sa atong mga balita. Gitrabaho nga San Shanko Bridge sa Dakbayan sa Subo. Wapagyapon mahuman, sukag isugan pagpatuman ni atong tuig 2024. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Wa paghapon mahuman ang gitrabaho nga San Shanko Bridge sa Dakbayan Subo sukad gisugdan pagpatuman nitong tuig 2024. Ang mga proyekto nga gitrabaho sa Power Frame Construction and Development Corporation gidagtaon ta mahuman sa buwan sa Mayo nitong miaging tuig. Apan hangtod karon, wa panibarog ang mga haligi sa gitukod ni Taytayan nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways sa DPWH. Gipadayag kinahanglan ni Mayor Nestor Archival nga siya karon ay nag-follow up niini ngadto sa City District Engineer o sa Regional Director sa DPWH7.
4: Ako man din ang gisigi po, siya ko na nang gisigi og angyo si District Engineer Magronio, si General Director Arias na ipadaloy tanak.
3: Si Mayor Nestor Archival, ang San Shanko Bridge Project ang mga tinatuduloan sa 14 milyon pesos, mutadla sa Guadalupe River o magyugtong sa merkado sa Tabuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
8: ISO certified world class quality.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palikuna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana. Tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala. Siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
0: At oras karon, alas 7:57 na. Padayon ta sa tumbalita, dulaan na pulo ka mga babae nga gitanggong sa luwak sa giabangan nga condo unit sa usa ka Langyaw. Palampuson kini nga na-rescue sa kapulisan. Aparag mao nga Langyaw na posasan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Amerika Nasional nga gipasanginlan nga ilegal nga mitanggong sa dulaan na puno ka mga babae nga napagidaron og 15 ngadto sa 22 anyos sa sulod sa condominium unit sa Juana Osmeña Extension sa Barangay Campotao sa Dakbayan sa Sugbo. Manampuson gyud ang dakpan sa kapulisan alas 10 sa buntag. Ang suspetsado gilalang sa alias nga si Jonathan, 59 anyos, retired investor nga taga Missouri, USA, apan kasamtangan nga nagabang og unit sa kondo sa Juana Osmeña Extension. Unang mireklamo sa Nayawan Police Station 7 ang ginikanan sa 15 anyos nga batang babae kay wala na mo uli ang iyang anak sa ilang balay og nakatungan kini nga dili sila pagawson sa suspetsado nga Langyaw sa usa sa tulo ka mga kwarto. Gibutiag sa biktima nga daghan sila nga babae sa sulod sa lawak nga dili pagawson og tagsa-tagsaon sila sa pagpakigilawas. Tungod sa mga reklamo, nakigalayon dayon ang Inayawan Police Station sa Abilena Police Station 2 sa Cebu City Police Office ang lit ilaha kining jurisdiction. Oban sa Inayawan Police Station og Abilena, ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa lit mga babae ang ilang i-rescue. Girumbo sa mga pulis ang condominium sa Juana Osmeña Extension o ilang giguba ang pultahan nini. Una pa sila nakasulod. Dito sa sulod nilang naabdan ang dunan na puno ka mga babae, lagip na ang 15 anyos nga anak sa reklamante o manampuson sila nga na-rescue o gidala sa Abilena Police Station 2. Atol sa pagrekisa sa sapot sa suspitsado, nakuhaan pa kinig pinakiti si Gituang Cebu sa ihang bulsa. Sa pagkutlo ni balita, wala na maluwat o pamahayag ang suspitsadong Langyaw. Dito na lang matod pa niya kinitumagon sa korte ang tanan. Gipaubos sa background investigation ang maong suspitsado kung ano ba kini mga kaso nga gitubang sa Pilipinas o sa USA. Samtang ipaabos usab sa intervention, ang dulaan na pulo ka mga babae sa mga personnel sa WCPD o sa Department of Social Worker and Development kon DSWD alang sa imuon nga stress debriefing. Kasamtangan nga gibalhog sa Abilena Police Station, ang Langyaw o mga tubang kinigdaghang nga mga kaso kinisama sa illegal detention, rape, human trafficking o kanapasan sa Republic Act 9165, human magkuhaan o pinakiting nga Cebu ang suspitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman, Arbo Samante, DYHP, Tatak, Aramen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, ipitibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruth herbal capsule.